0: Jesus, gitagaan ko ni maglain na sang kinabuhi ug sa ako sang mga mahal sa kinabuhi. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue, clouds are white. I see the green grass of home.
1: Siaro kap, ay kong ilan lara. Magkaikiyas pa ka na ako, nga ako na ni Mangunay. Paningin ni mo.
0: Trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
1: Huwag ko kalihay na! Imo kong ibisbisan! Unsay pagtuon mo na ko! Tanong!
2: Uy, ayaw pagbuot! Kung asa ko mabugwa, kay ako'y kapitan! Nanong nagpatungon man sa kada sa akong tugkaran!
1: Tungod eh, ha? Sudlon di ka, hindi na ako matungod sa imuhang Pinoy Anal!
3: Tingnan to akong lola, pero mayroong bukbo, maura kong itugnaw! Ay, tugnaw na ni. Tining ikaduhang bukbo. Eh, testingan ta. Agwa ba'y tugnaw? Tugnaw na yan eh. Sayot to akong lula da. Ingon siya. Huwag ni tugnaw. Ay, katulo siguro ani maoyway tugnaw. Katugnaw! Buktan ko eh! Tugnaw ay! Tugnaw ay!
1: Ako na nai sanyan! Daghan pa mo sa inyo! Makalago!
3: Gutom naman? Nakurot na rin. Kusa-kasa kung konsumo na ako, da? Hibong mga ako nga. Dali ramang kay kong gutomon. Anya, dugay sa kay kong busgon. May pagmaadto ko silang kap kay mga ayokong bahaw.
2: Unong kaadlaw naman ko nagdata niya akong 10 milyon nga giutang nimo, ayaw pa ni Kasmiyor.
1: Ha! Makalagot! Ako na nung inanikas! Nay! Nga ay pirma nimo! Naabagay did ani! Unya, napagay pirma sa mga witness! Makalagot!
2: Duda juga aning duha kaadlaw da? Mana magkubayad ani? Inigbalik ka to yung kolektor. Ako itong sakit-sakiton.
1: Ayon na lang ta. Ang akong kolektor ni-resign na. Napulaan ang sige balik-balik dun eh. Ilang limang ka? Sa kaadlaw? Kaunong siya magbalik-balik dun eh. 20 piso sa paninglan. Inigabon sa pisina. 2 piso na lang bilin.
2: Ako ani yun. Ako ba yung kapitan niya? Disikay ko ning sige at iman aning mga kalihukan din sa barangay.
1: Okay. Good. Mas maayaw man nagmonitor ka sa barangay ba? Pero ang mas maayaw ta niya, ma-advance ka kay mas ka baita bag, balik-balik din sa inyo. Kapag isig balik-balik, may stress ko!
2: Malo eh, masantanin mo, Mayor. Ala, sige, nagaan na lang tika o 500, advance na ko balik, 30 ka adlaw.
1: Naraman dahil na. Be, tulis na daan. Sa tapisarong, November, June, July, August niya, August. 1. Pila to? 500. Pirma!
2: Hapit na ko ma-impas, Mayor, ha?
1: Onsa! 50,000 panikadlaw usang ma-impas ka! Makalero!
4: babae na din. Uy, mata na din ha. Mauna din ha. Magsige magpamuwawaan ng internet. Tanawa na karon. Sige ka pong kagkatog. Mata na. Uy! Uy, mata na diha ba? Nalimaho na kang sardinas, oh. Siyang nakakadlong naway kaligo. Uy, mata na.
5: Uy, may lantan lang ko ba sa maligo ko? Pasag din na lang, good ko, good. Ikaw, di bito ka manimaho. Ako bito ning kinabuhi.
4: You have the right to remain silent. Silence! Ang silent! Ang silence! Ay, naglibog na ko! Ha! Basta. Imo kong ate na din. Imo kong ate. Mauna na imong imbahos na ako karon. Satanas. Sakripisyo nga akong gibuhat ni mo. Kahang imo na kong tumag-tumagon. Ha? Tumag! Ganun din na ka mo tumag! Tumag! Tumag! Tumag! Wakay tao na ako. Wala kay tao na ako! Dili na dahi ko ni mo pinangga, Nadine! Ha? Di na ko ni mo pinangga! Tumag ako! Tumag! Tumag! Tumag!
6: Ingon lang ka! You have the right to remain silence!
4: Sige na, sige na. Bangon na, maligo na ka.
7: Untag na di ay.
4: Ay, dili oy! Gabi-i pa. Maubitong gipukaw tika kay para matugkag balik.
6: Pak! Gandel!
8: Para wailalis, paintay 4 kaadla pang imong na data, ha?
2: Okay, Mayor. Pero Mayor, naunta ko yung niyo mo. E ba mo kung adik ka mabalibat?
8: Natural! Undefeated ko din sa atong lugar.
2: Nahigamang good ang mga atong mga estudyante sa ARLS katong nag-feeding program ba niya? Huwag ba kuno kay libreng snacks?
8: Kanara di ay, pila may budget? Wala ba kagas di rida?
2: Kato di kong gibayad ni mong 500 mayor. Niya, 800 naman ang gasto di. Napakay, utangan lang ka na kong 300. Utangan lang kag 300 ha?
8: Na, mauna nga ron. 500, 800 ang budget. Sa ito pag-ihata ko ni mo, utangan kong 300. Mauna na ron. Ha? Ay nakurakuta ha? Sige. Ato na po kayo magtugway po sa mong kabaw.
2: Oh, sige Mayor, amping Mayor ha. Basig maligsan ka!
8: Agay!

0: sama ni si Mayor di hak saya lengkap. Mayor! Nag-ursa man ka si lengkap, nagpahibaw kang kap nga, mapuspon ang barangay election. Samayo na sa derma ko, no?
1: Why? Makalagot! Giilal man ang kanya akong ipaningil. Akansi naman noon ko.
0: Ah, lain ato, Mayor ba? Asa man imposuin nga? Wala ka magkarasunis.
1: Namang good. Naputo lang ka din na. Muna akong gida sa siyap.
0: Hey, muna lang tayo akong gida sa junk shop. Gawa sa mo sakyan nan Mayaroy. Amay ka din, mura magbisikleta. Ah, Mayor, Mayor. Mahol malang ko diag para pagpos po, Robby.
1: Wag ko'y kwarta.
0: Mayor ka, wag ko'y kwarta.
1: Ay, binuang, Dep. Iko kay Kumo. Payagap.
0: Igo sa Kumo na ko ay. Toothpick ka. May pagwa ko ni mong butar sa una. Wag man ay kay.

0: balulam ah. Ayoko pakaliti. Basinog doon ay mahitabon ako.
1: You better watch out! You better not cry, mabaw! Gugga, I'm telling you why. Asa ko na ikaw, pangita, karong kadagto, manimong koto, Bridget, oy! Itlas na ba kayo, my golly, this pillow!
0: Tinuyod ka, Doc.
1: Why are you sulihok, man? Tanawa ni Fly away na noon! By the way, why are you crying, ha?
0: Dil ini mahim, oh. Ingon si Doc, nagsabak ko. Triplets pag yun. Unsaon pag utong ani, tabang katwin.
1: Are you shoes? Pregi ka? Ha? O kinsay a man who's the father? Maybe you're only gibutan sa tiyan.
0: Red my lips. I'm pregnant.
1: What? When and where, my golly, this pillow?
0: Hala. Basin ang katumbag una kong tuyboy. I-rape ko.
1: Hello, Doki. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, that Bridget Pilot is Magdos, is Boros? My golly, this pillow.
0: Sige na, sulti ko. Tinuyod ba nga pringi ko? Sige na, Katrin.
2: Hoy, lubat imong cellphone, oy, wako kastorya.
3: Yo, yo, yes, it's you, you, you, get ready to rumble, you, you, yes, it's you, you, you, yes, it's you, ready, ready to rumble.
4: Makapinlaw sila aning ako giluto si Jeff o si Diego nga. Ara, Japanese wise, you are ready to hide. Magpangitag yung sila sa kalami. Japanese, arigato, wali na mas labas, wali sagol-sagol, ang bango. Yes, yes, you.
5: Hindi ko naman kung katakuragot. Naon eh, pag-lichon, aliston di ay, naon, oh, naon, naon, naon, naon. Na, tiguan mo sa katalag ng kontor. So, wala, hindi ba, holy, kusap. Ano, hindi po yung kinuro na ito?
6: Pan, magkinala akong usap buwan, Pia.
5: Pinaghan, nino mo? Hmm. Libo ko sa patusay. Ako'y padool. Hindi mo baho? Ako yan ako, palayo na ko. Libo ko sa baho eh.
6: Okay, mata. Ayaw ko siya ko rin ilong may

0: ya. Coba ibu yang gampang.
1: Do not teach me how to doggy. Si putu ni ilong nak bulingon ke laban?
0: Kau banyi.
2: Beli ya lagi sepanjang dulu.
1: Kalau nak putu, nanti putu ni mungkin banyak. Kalau, nah, isu nak kau. Baru lagi, baru. Sus, berbeda. Mungkin tu bang kan? Kau kau tanya yang murah ke si Thunderbird? Kung magtakilin po kang mura kag si Jay Sinus. Pero, para na ako, ang pinakagwapo, ikaw, yun, eh. Ikaw ang pinakagwapo nila.
3: Lugong bugaw, eh, ako yan. Ngayon, nilatay sa aking kaugatan.
1: Lugong bugaw, dugo rin na nana ko. Lugong bugaw, nahanaw man. Ito mo ko, napagtong mo ko. Sige, kung drive, habal ko.
3: Ay, pagkanya ko yan, ay. Black is beauty. Kagwapo ni mo.
1: Gwapo ko? Sure ka?
3: Talikod, John. Talikod.
1: Talikod ko?
3: Daming so, daming so.
1: Daming so. Daming so, anak. Daming so, anak.
3: Anak, anak. F4 ba F4, anak?
1: Anak, anak. Gwapo.
3: Ting, gwapo ha? Awa, o. Talikod palang daan. Gwapo na.
1: Ay, si Pinuang. Pre, mignaw, pre, mignaw, dong.
3: Kaayo! Awa, talikod palang daan, o. Pare mo ni Daming so. Pihing ba, tos Daming so.
1: Rude.
3: Saya dia kono kebe.
1: Ana ana ana. Kani kani kani. Kinsani dong.
3: Kau gedung.
1: Ha? Tarung dia tarung ke siapa?
3: Lah babalo.
1: Pemilar lagi nanan lagi mur. Tatai nam tengena.
3: Korean superstar mo guna ko ya.
1: Sikat nak. Apa?
3: Muni.
1: Pare gimi ane kani perumahan lawa pare ke.
3: Pare ke tanawa. Tanawa.
1: Pare bi nau.
3: Lopo kay ka ko ya ngora ka Korean superstar.
1: Gwapo,
3: gwapo na, gwapo na. Gwapo kayo. Nya, tasog nyo, babarainin mo. Kanao ko ng spikas, bay?
1: Kiri ko spikas, ha?
3: Kau, pinikas.
1: Kiri, kiri, kiri.
3: Wow, Vic Vargas.
1: Patay naman ang mga kuhanap ko, eh. Brad. Naasam yung mga butangan, eh. Anak na tamo, di ha? Ayaw tong migluawa din, eh. Diego!
3: Diego!
4: Karon masamod yung karigay siya kaya nga sa lundo ha? Makatilang na ito akong kiluto ng puwerte nga miya! Japanese away siya, arigato!
1: Ano ang Japan nga?
4: Japanese away siya, arigato ne! Dabitan ne! Hayako ne! Isumi!
5: Discover the beauty of the Philippines.

0: tan ka dito?
1: Nanunutan ang kanilang tan ko.
0: Nag-grumugot
2: niya. Ang boko.
0: Ibawan ako naman, kaon yung bawan.
1: Hoy! Panghugas ako sa inyong lapa-lapa, haron mga amo na mo!
2: Ikaw ko, bro.
1: Sige ka katawa.
0: Tawa sa sinimong katayar, wala ko nung kang chiptanob.
2: Wala kang chip. Sama.
1: Nanghugas kasi mong lapa-lapa?
0: Ha? Lami na yung mga bandel. Lami na.
1: First thing lang may awi, si this yung Japanese style sa kubushi! Tilawi!
0: Lami ana ko! Wala ko lami ay!
2: Asa ang uwanit ito?
0: Wala yung kikostuman?
1: Mao nga naman niya eh.
0: Naibuhat po, uro lang yun. Ang mga lawat ni.
1: Dagan!
0: Kasi man, kinitkita naman eh.
1: Hoy! Ay mo sige ko ane! Masa may inyong gusto ha? Masa man mo? Mga ano? O mapas mo mo!
2: Kog mo mo?
0: Kaon na tagahat ano? Ano pa isipin na? Kuhan nga.
2: Kabusi.
0: Kabusi ko si. Kaya kaon na doon. Ano mo? Ako kuhan lang ko. Siya lang ko kaon eh.
2: Kog mas
1: mo eh. Hugas na sila palapa. Hugas sila yung tiyan.
0: Dapat isang ano nila. Kana may magiluto eh.
3: Saon ko naman lang ini, Katren? Nang sabak lang yun dyan ko.
4: My golly, this pillow! Noong sabiha yung tawag ka, Bridget. Okay, fine. You're pregnant. No? You're pregnant. Pero katugatugaman yung tawag ka, maglisod, magandang yung panghihinga, magpungko, ang pagpanganak na mahinoon. My golly, this pillow!
3: Katren, oy! No, kay extra lodi, ha? Tawag atong akong toy baby. Kay mga nakay na ko. Kadapong kauawon na ni sa among pamilya. Mga anak ko. Unya, ang akong anak ko lay amahan. Masukog itong akong lula.
4: Katrin. Red my lips.
1: Oh, yes, yes, you. Yes, yes, you. Unsa ni? Unsa ni nahitabong kagubot din hininyo? Ha? Naunsa mo?
4: My golly, this pillow says your Lola Bridget is Freggy.
1: What?
4: Fregnant.
1: Freggy? Wee! Basta titim suna na? Ano ba siya ba? So kadabot na niyang tuyboy nung muna siya na yabag. Ganun siya?
3: As aman ko dap it na yabag.
1: Yabag?
3: Sa chorus to sa intro.
1: Katawa! Katawa sa niya! Kaya nung nagkagang katawa!
3: Lagi ko dapit na yabag sa chorus o sa intro. Red my lips.
1: Anong yabag? Yabag ka ganong tumig. Nayabag yung ka. So ka nabong kay mong toy boy. Kiba ko sa'y toy boy?
4: Kibao. Kibao na siya. She knows. She knows.
1: And where is she? Kasi ito yung mong pangutan kung where is she? I don't know she. Nayabag ka. Gisi lang eh. Nag-ambisyon biya ka. Nag-ilusyon biya kang mag-dose ka. Ang sa to? Galisod pa gani siya.
4: Pangihi nga magpungko ang pagpanganak na baka hinoon.
1: Yeah. Nayabag niya nga buta niyang toy boy.
4: Time pa. Speaking of toy boy, tanawa na guna iyang bayi, di ba? Jealousy man tayo diri sa una. Hawa naman ang mga bumbong na wana ang atupsa ko na lang. Wana! Gihurot o kuha sa'yo, toy boy!
1: Hasayang ref! Tanawa na wana!
4: By the way, asay mo, where's your refrigerator, ha? Where is your refrigerator?
3: Balulang ang... Dili naman to na akong gibot ang good.
4: Din? Here?
3: Na misplace lang siguro. Ba, kabaw biya mo nga. Gur ang na po.
1: Na-misplace? Asa yung TV na-misplace? Ha? Ay, magtukal ka, hindi ko niya! Ay, TV, hindi inuman na guwan! Nag-hilang ka, nagkatawa! Ang imong TV! Gibalik iya, ah? Sa imong toy boy?
3: Okay, maloy-oy man siya na ako. Magbayad ko sa kuryente.
1: Na-misplace ko nun niya ang ref. Unsa na dagom nga malipat kag asa gibutan?
4: My golly, this pillow! How about your corner set that you bought yesterday, the brand new corner set? Ha? You will tell us that you misplaced it? Ha?
3: Correction. Gihipos akong toy boy kay bag-ong gudto unya magka-dirty bago ang plastic.
1: Ah, kalimpiado sa simong toy boy no? Nga asang salasit na imo hipuson?
4: My God, it is pillow. Wake up, then, Susie. Wake up. Don't be too manhid, sis.
1: Bito. Oi, Bridget. Bridget overworked troubled water. Pagmata na, oi. Masigab yan imong mata. Nga wag ka kay bawang ipangipos sa imong kaptangan. Limpiado kay ikag toy boy, no? Pagbantay, oi. Tingali yun yung kasarang imong burol. Ipuso na nang imong toy boy.
3: Leave me alone. Sakit kay bumanulti. Madaot niyang akong baby.
1: Bayano, madaot.
2: Drama malay ning eksena dre. What's the problem, ha?
1: Hoy, Catherine! Ni asa ni gadas, ni mal. Tanay, utro sa ni gadag. Sabot-sabot lang at problema din eh. Talaga din, mamawali tayo, malakaw ka.
4: Okay. My golly, this pillow. Come on, let's go, babush.
1: Sabot na katiguan, ane.
2: Abutan ako ko, nalakaw na sa noon sila.
3: Umingon man sila, anak. Good. Nga nung ingon man ko ang inila.
5: Ang pag-ibigay sa dyan ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan.
2: Hilom na!
3: Supremo!
2: Ayaw ka bala ka! Hindi kita pababayaan. Supremo. Maging sino ka man.
3: Supremo, mabdus ko. Puslan man nga way mga mahanin ng akong anak. Maghikog ko!
2: Ayaw! Ayaw paghikog! Ayaw paghikog! Dakong makasala ka lang maghikog. Pakatawa ka ng bataa kay andam kong mga mahan ni anak.
3: Usay pakatawa? O pagani mataw ni bataa, pakatawa na noon? Usay pakatawa? Pakatawa siguro ang but ni mong ipasabot.
2: Butan, toy.
3: Alam.
2: Pakatawa di ay.
3: Tinuyod ka? Ikay mga mahan?
2: Oh, tungod ka lang sa akong pagmahal ni mo. Pero, sa usa ka kondisyon.
3: Unsa? Unsa kondisyon ah?
2: Kung ugaling madiskuhido ka sa imong pagpanganak, ako'y makubra sa imong pensyon.
3: Supremo! Balik! Balik!

0: Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Isyo ko mutuog na Ginoo.
4: Pero magulo ng bata da.
5: Nangita na ginigatas.
6: Kasabot ka, akong ipakuha.
7: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan.
8: Mayo.
9: Asa dayo?
8: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
10: Basin ka dahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
11: Unsay reparation, Monsignor?
12: Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
13: Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: kalaan ato eh. Ada kong ilatar ito. Pagyo noodles. Kato gigiloto niya. Nabusog lang ka doon.
1: Oy! Pirteng busuga. Lawas pa lang, ulam na.

0: yun. Ura rin nagipap. Uy, bantay ka. Ay, ginabinuangi. Kinaang mag-uwang na ba, anna? Tigre na ba to?
1: Wakoy angay kadlukan! Kaying akong mag-uwang dragon!
0: Wakoy ka naman kayo. Dugabay ka patol.
2: Ay,
3: nabay ako'y mag-uwang gadget.
2: Ako sad, naasad. O sa'y color sa'yo mo ha?
3: Yellow.
2: Ako kay white.
3: Ha? Ha?
2: Ako sad. Ako ha, mas dugay mahurot.
3: Gani, gamay, o sa flavor?
2: Choco.
0: Yummy. Ang kuwas-kuwan yung bata ah. Dami bibiron.
2: Wala, nahugaw. Ay, kuya.
0: Lani?
2: Oh, nahugaw.
4: Nadine, nilaag kagabi?
2: Wala, ano man.
4: Oh, naabot mangod kagabi sa akong damo.
2: Ganun!
0: Bati man, kana? Muna akong mangod. Tirador kayo. May pinagmanahan. Okay ka, bata?
2: 10 years from now, friends pa kagihapon ba?
4: Dili na.
2: Ano man?
4: Kay asawa naman teka.
0: Ganun, ganun, ganun. Kalindo, tuloy sila na agad. Lindo, kaya sila na na.
5: Abi, abi, abi, abi! Ay, ilong, ilong, ilong, ilong! Ah, tapat, tapat, tapat! Abi, abi, abi, abi!
0: Ay, ilong!

0: ta?
1: Ha? Imo lagi nang gilukdo ang balde.
0: Unsa gilukdo? Nga imo mo kong gitukmod? Mo nang natuwat man ang balde?
2: Hindi, wait. Wait a minute. Kaping mainit.
0: Kumusta? Malipayo na ka?
2: Sakita pa, may nahon na ng corona. Labi pag ang taong isulti yan sa una. Kinunay miltok sa puna. Mahal di ka. Huwag ka ikaw. Buwan pagali ni magsagpa ni Peguaya. Lugosan ko di ka!
0: Usa pa ka?
2: Malubo akong ipon.
0: I hate you! I hate you! I hate you!
3: Nadine!
0: Pauli na doon sa balay. Ayong pagtuuan ng tawhana. Kay basig bakakon pala. Sobra pala siyang kuya. I hate you too!
4: Lakit! Lakit, kuya.
2: Lakit na yung mga kibuli. Piki mo to. Piti to.
5: My golly, this pillow! Sorry, ma'am. Sorry that I am late. Sorry, classmates.
6: Good morning.
5: Ay, silence means yes. Malingkod na lang ko. My golly, this pillow.
7: Hoy! Ngano ko tong mga brisantom kay mo mga dagway?
8: Atagan ko nutas atong pinalanggang kapitan og tag 20 mil. Unya mugto kay mo. What is si kapitan atong 20 mil kada usa?
9: 20 mil.
8: 20 mil.
10: Change.
11: Wake up. Wake
10: up. Wake up. Wake up.
11: Wake up. Wake up.
8: Wake up. Wake up.
10: Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up.
12: Quiet. Excited lang kayo mo. O, sige. Okay, get. Get. Ni ako, kay nihatag si Mayor Tauban o donation para sa inyong snacks. Ikaw man sa klase.
13: Yay!
12: Yay! 100 man eh. Kamu nalang pahalaan eh. Kung unsaon man ninyo, inyo pa nalang pagpalit o pagsabot-sabot lang mo.
8: Okay. Ay, ani kap, may pa mag-leksyon. Baka na mi kay way kolesterol. Kung dili, ka na nga simuloy. Mao na ang among kwan, ganong kapungko na siya. Mao na among leksyon nun.
14: Kap, ato lang ang ipalit og white rabbit kap niya ang sobra. Amo lang bahin-bahin nun, kap.
5: My golly, this pillow, no, kap. I will borrow that and I will put interested in that because I will pay my loan in the GSIS. My golly, this
15: Kamu
5: pillow.
15: No? Pulos lang yun mo, mga hinanggaw. Kap, ako ba lang kay gunit an-a?
12: Kap. Ah, dili na, mahimo.
8: Ibagdok lang na, Sir Chris, kap. Huwag ka nagdaog. Dabi
12: na,
8: garul kay kada.
5: No, it cannot be, it cannot be. It
8: bad,
5: cannot be,
8: ka,
5: that
8: bad.
5: Is bad, bad.
8: Ansa man, kap.
12: Ah, dili na, mahimo. Under ma'am no ni Ma'am Cindy, so siya ang bahala anak ko kung saan na niya.
16: Ani na lang siguro ni Kap. Amo na lang siguro ng kuanon, gastuhon. Mamalit na lang siguro Miss Mercado niya magluto mi para makasave mi. Ana na lang siguro.
12: Kamo na ibahala ana. Ikaw na ibahala ana, Ma'am Cindy.
16: Bito ate, magluto na lang kahit ate. Ya si Jeff ang palutuon, may ba siya maluto? Or kung di, si Kuya Diego. Chief cook ba yan siya?
17: Ayaw lang na siya. May atraso para man anak ko. Lumayon pa lang ta, anak na. Kung nagproblema. Ikaw lang dong. Ikaw lang akong tahasan sa pagluto, anak ha, Jeff.
12: Okay, nagkasinabot naman tayong tanan. Unya, tawga lang unya ko ninyo kung maluto na kay mutilaw ko sa niluto ni Jeff.
17: Yes,
12: kay ako sa itong ipinaroon si Mayor Tauban.
17: Okay.
12: Sige, bye.
17: Bye-bye.
16: Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.

0: Bye.
1: Okay, class. Pass all your assignments. Now.
2: Ako rin nag-assignment. Og si Bridget Bardot, kinirang papel mo'y akong ipas. Read my lips. Rios, tanirun na yung papel. Sabi akong i-submit ron. Hala, ingaw na sa tainin nga.

0: Sorry. Okay, class. Mag-start na ta sa tong klase. Supremo.
1: Ma'am.
0: Unsay spelling sa diet?
1: Ma'am, D-I-E-T.
0: Well, Supremo, bright cake ka. Silence. Okay, Catherine, stand up.
2: Ma'am!
0: Name an animal with four legs. Di ka katubag, suruhan ka ka.
2: Ma'am, I know the answer, ma'am. Two chicken.
0: Chemistry. Ang iron, atong i-expose og dugay sa hangin, ang mahita po class, kay tayaon, di ba?
2: Yes, ma'am!
0: Yes, ma'am!
2: Yes, ma'am!
0: Kung ang gold bar, atong i-expose og dugay sa hangin, kung sa may mahita po?
3: Wato na! Gold ba yan na?
4: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos. Or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now!
5: Ano man kaoy nga? Bugat kay kagnaon, magulanon kay kamsa yung itabo ni mo.
6: Kung sitidor ko ng kay ko. Ako ko nung ito po si... Fuxi. Nadine.
5: Ang sa di ay, gimasoko ni mo Cindy. Nga mga bata pa man kay nahimong gitupo. Kabata pa na yung Cindy og ni Nadine. Ah, Cindy og Nadine naman. Ni Jeff og ni Nadine. Isoko og yung Cindy.
6: Bangi ko tabi. Mga, di na sa maguli ko.
5: Susa. Wajog ka masayo pong dool. Leave it to the fitness move. Ako ay bahala na.
6: Sure ka?
5: Sure mo lang.
6: Effective ka na itong buhat ito, tita. Kibubla niyo ko ano, papadumas, gulyaso niya itong kuhan.
5: Agay!
6: Ang agay mo?
5: Agay! Bitirana na ito, Anida! So, diyan na kung di ba na-effective. Pero ato nang galiyon na ito eh. Kapoy biyan yung salidahin, nagsakit na nang ako arthritis. No, kaya biyan itong maumanan eh. Nalato na ito! Basta tumana lang ko ang disulti ni mo.
6: Yung sabi, buhat ko na to.
5: Oh, sige, angkas ko ni mo, magtalikod. Stari ba ni? Ato na sila, Bridges, Catherine, sila tanan, Supremo. Tanan, gali. Nanatong backup.
6: Gitara, balita mo na gitara?
5: Ah, wala ko, kamera. Beat box.
6: Ilan ko dahi?
5: Beat box. Kaya nag-tugudug.
6: Tugudug. Kaya lagi mo kipasulob na ko. Karaan lagi ka ni.
5: Ay, style. Lagi na, ay pagbota ko. Yan na, yan na.
7: Ayan, yan na.
5: Ready na ba? Ready na mo?
8: Sige na ba, Ichigo?

0: kaya po sa ramen, ma'am. Kaning noko po, Terry, ma'am. Nana siya yung 3 broth, ma'am. Chicken, pork, or fish, ma'am.
1: Cap, ali good cap. Naka-introduce ko. Ay, cap si, akay kasin. Muna siya yung owner sa Sachi.
2: Hi,
1: Muna yung bago nga branch. Dili nga, yung open na ninyo. Kasi, April, last
2: 1 week ago.
1: Oh, 1 week ago. Ah,
2: so,
1: Really open. Nani sila yung branch sa Ayala? Sa second floor, sa third floor?
2: Fourth floor, besides brick and coffee bean.
1: Ah, si Onya. Ang ilas ang main, sa chicken, yun na, sa Panilan.
2: Kabakalan, Mandawi.
1: Sorry, Kabakalan. Kabakalan tayo, Mandawi. Kabakalan, Mandawi. Soon to open sa Maria Luisa sa street skate.
2: Before
1: street skate. Mga siya yung kap na nagdala po din eh. Kaya naman ko yung nag-celebrate na mong birthday dyan niya. Among di siya i-treat kini sa sahi niya. Kaya gusto na po makatilaw po na mong mga students sa inyong mga pagkaong din rin. Kasi kaya pangod kayo ng sachi ka rin kayo. Affordable kayo price kung niya. Fresh na yung mga meat na yan. Lamit yung order kayo at siya pag-usin siya.
2: Salamat!
1: Thank you.
0: This is Loco Poteri, ma'am. This is rich in collagen and calcium. This is has a 3 broth, chicken, pork, and fish, ma'am. And that is a sticky sauce, ma'am.
1: Ah, sticky. So, na siya yung collagen?
0: Yes, ma'am.
1: So,
0: ang pagwapa, ma'am.
1: Wow, mapagwapa yes, dito. So, every time one ka delay, sis, tana na ito, ma'am. Iguwa pa na gani ko? Nagtanaor ako?
2: Miracle. Sa'yo na na
0: yan. Loco Poteri, ma'am.
1: Loco Poteri. Loco Poteri. And this one?
0: Pork teriyaki, ma'am, with rice and taugi, ma'am.
1: Ah, okay. I think this is delicious also,
0: yes,
1: no?
0: Ma'am.
1: Very tasty.
2: Oh.

0: Close your eyes.
1: Open, happy birthday!
2: Happy birthday!

0: ikaw, Salida?
1: Ano ba? Sa Salida, ah?
0: Love story.
1: Ano ka, love story?
0: Oo, mutan, oo. Ikaw ka nga, may napunta.
1: Kanya, ang sa may title sa Salida? Ang sa may hitabo?
0: Ang title, Romeo and Juliet. Pero wala sila magdayon.
1: Ay, wapat yun na sila nagkadayon. Kalain po yung itanawin, kasakit mo po na anak.
0: Unya na lang, Salida. Hala, hala, maglato na ka. Hala!
1: Kung saan ka? Ay, hala!
0: Ang akong cellphone, mahabilin. Ako unang malikon. Hala lang saka.
1: May pang cellphone, huwag makalimutan. Malikon. Ako tamang uyab.

0: Sorry, good charge. Di pa gyud ka masugot karon.
1: Kuy ni ramsad ug mapuno mo subton.
0: Bisan pag ugma, dili niya pa pwede.
2: We like fireworks and symphonies exploding in the
3: air. Ray, saan ang inyoktok ni Padre?
4: Problema ko, Tess. Ang saan ako pagpasugot si Christine?
3: Sa'yo na, Ranabe. Sa'yo na kapagpasugot ang babae. Bisag karon pa dayon.
4: Ha? Karon dayon, mapasugot na ko si Christine?
3: Oh, karon dayon. Pwede kini mo siya patandoon. Bisan karon dayon.
4: Salamat po. Masugot din siya na karon dayon?
3: Oh, lagi. Mo ni buhat, ha?
4: Hey, nasa ka?
5: Samo ah.
4: Oh, sige, I love you. Adto na ko.
5: Ah!
4: Oh! Nitando ka. Uyab na ta.
6: He took me back to East Atlanta. All of my heart is in Havana.
7: R&D Kapisiton, love your haters. Kay sila ang ebidensya ng isang diit na kartista. Sikat na ka!
8: Kung mauban ka sa mga bright, oras ka bright. Kung mauban ka sa mga adik, adik-adik siya ka. Pero, suwayay ko ba na ako? Diba, maako ka.
9: Sa love, walay bungon, walay buta, walay ama. Pero, daghang tanga.
10: Babe, bahala na lang magkalagyot ang duha basta wala ko'y kanawa.
8: Nga lang hindi, babe.
9: Kay kung masakpan ganiti ka, promise you, babe. Promise yun! Ihatag yun ka nga wide wide duha.
8: Ni!
11: Kumikilig!
12: Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network.
13: Brothers and sisters, faith without action is dead. Ang pagtuo nga dili ubanan o maayong buhat, patay. Faith and action must always be together. They cannot be separated. These two are twins. One cannot live without the other because God has joined them together. In James 2:24 it says, you see, then that it is by our action that we are put right with God and not by our faith alone. And even in verse 26 it says, so then, as the body without spirit is dead, also faith without action is dead. Therefore, brothers and sisters, faith without action is dead.
14: Mayang gabi mga kaigsunan. Yanasap kita din hinining atong paboritong channel o paboritong programa, no?

0: Ning atong faith in action. Yata ko kaninyo si Sister Malo.
1: May gabi itay og may gabi sa tong viewers sa Faith in Action. Unya, welcome sa lain na sab nga oras nga puno sa pagtulunan og mga sugilanon nga nahitabo sa tinuod ng mga kinabuhi og makaybaw ko nga makakuha sa gid mo mga pagtulunan og inspiration. Unya, karong gabi una tay, duha gyapon atong guest. Hmm. Pero sukwahi nis tong naandan nga mga love team nga kanang husband and wife. Love team gihapon ni kay nam gini love basta yes, family no? Pero kung ani mga macho ni ato mga guest karon mga macho ni ato mga guest karong gabi una unya samas na andan ato gid sila tagagayon nga mopaila sa ilang kaugalingon ang atong mga macho guest
0: inumdum ko ani sa programa ni Joey ba atong gitawag lang father and son no no? So ato na silang ihatag no sila na
1: ato kaysa may pauna na tugpaila ang kaning ang kinamanghuran or ang kinamagwangan.
0: Sila ray
1: mag-introduce
0: muna no.
1: Sige.
2: Good evening, Brother Glenn Liver, members of Oasis of Love. Introduce mo siya.
1: Ong dilantan ba ito?
2: Ana ni. Name introduce.
3: Name is Nathan Uliver, 8 years old.
1: Nigel Nino Uliver.
2: Elijah.
1: Okay.
2: Prophet Elijah.
0: Kusga lang yung mong tingog, no? Elijah. So, mauna sila ang kinig, usa sa ato mga active nga members, no? Nga, sa tanang mga activities na ito na permi. So ang ato ani si Brad Glenn ato pastoryahon sa iyang trabaho sa atong community gikan sa atong Walking with Jesus seminar o ang atong ME no iyang ihatag ang iyang kaugalingon karon iyang ihatag sa atong mga televiewers kun unsa jo iyang kalihukan.
1: Murag daghan kini siyang activities dinhi.
2: Ko antay kini di una sa tanan. Pasensya lang kayo nga. Wala akong wife ba. Mauwaw lagi on cam. Members sa Ministry of General Services niya tagaan sa tahas niya kanang tikipos tagaan sa tahas ni tatay nga kanang mo kuan sa mga participants mo na magpatabang makatabang sad. Ubay-ubay ang mga tahas gihatag. Yeah, daghan sa kong nakatunan sa gihatag na tahas.
1: Murag kadanay activity tayo sa akong nabalaan ha. Kasi lang, kamo ba to among serving badge sa ME?
2: Or dili.
1: Working com lang yung kapirin?
2: Working committee.
1: Kaya kugihan kayo ni siya sa kanang sa katong last year na mo sa among batch sa ME. Na ani sila gyud tibuok pamilya hasta kato iyang I think bago pa to na tao iyang kinamanghuran at
2: kuyo gyud.
1: Kuyo gyud so naana sila kakugihan sa pagserbisyo.
0: No. Naajud niya tanan ang kakugi. So pila na kakatuig Redlands sa Oasis?
2: Nasulod ko tay 1998 December. Ikam sa gihimong instrumento nga mahimo kong munani. So kana usbon sa nako pasalamat sa kunimo tay sa mga higayon ba nga gitagaan kog chance sa pag-serve tagaan chance sa pagpatubo
1: mag almost 20 years na dai ka
2: happy ko maghihap ko pero abot mo nana
0: mga 16 years no. Pero nindot kay ni sa story. Muna ato siyang pa-istoryahon.
1: Okay, ikaw ba yung nahimong instrumento na unsa ka?
0: Pa-istoryahon ato siya. Naunsa ang iyang kinabuhi karon naunsa unsa'y sinugdanan hangtod karon nga ngano man nga nausap ang iyang kinabuhi. Gikan sa pagkabadboy na iyang kinabuhi. No? Ato pa-istoryahon siya niya. Ngano siyang nasood sa Oasis, no? So nindot sa kanyang istorya. Lahi diyon kanyang sa uban, no? Atong paminawan si Brad Glenn.
2: Kuantay, kining recall. ako naman tayo, ano, low na kay akong memory, I don't know, sa edad or resulta na ba kanis kabuang sa una ba. wa na ko

0: considered akong self sa una maingon man kog ATS type pero na kuan gyud nako ba natugkad ba nga dili ko ATS kay tuong kog Ginoo pero lain na kong Ginoo sa una demonyo lang so natugkad nako nga na involve kog kuan na may grupo ng Antichrist
1: dinhi sa Cebu mauba
0: may na ni akong cross ron kay wala na ni gibali.
1: Aso sa una na agyud kay nana
0: grupo
1: ka pila ka katuig ana.
0: Nag-start ko, wala ko mo to sa na-involve ko anti-Christ movement, 15 years old. Nasood ko Oasis, 21 years old, 6 years.
1: 6 years ka, ana.
0: Yeah, after 3 years, nag-worship ko sa demonyo. First time pa siguro nagkadungos kong anak eh. Dipagig na ko siya ganahan ko, pero karon pagsakto na siguro siya ang edad ba? After 3 years, unsa dong? Sa kadungo ganit ka to. Every time mag-sharing ko kutay, ako maguning na yung mga tao nga isuraw na ko ba nga di siya kadungog sa kong story. Kimurag para na ko, di pa tayo ba, pero kadungog yun siya, ginoon ay bahala. After 3 years nga nag-worship sa demonyo, kaya partner ako to, ako mga igsoon, mga naasa, among business ron nasa Arlandon kami mga partner ang akong brother is doon na ganun yun na siya pentagram retay kibaw magkanada yung aso ba kanang symbol of satanic group ba niya pag after 3 years na involved kog drugs niya wala na the worst.
1: nga nung unsa may maka unsa nakapush ni mo ato nga kanang
0: nasod ko natoy time nga kay nagdako magug ko nga tadun ko kong mama musimba ba kag may pami niya abot sa time na ko nangutan ako ba nga kanang gisimba na ko tinuod ba na niya nakapangutan ako kay ganahan ko nga makakita mo rakog Tomas ba St. Thomas this is to believe kanang ko kita siya sama niya ako ganahan kong kakita ko kang Kristo kung tinuod ba gyud kanang gikalawat niya dili man na atong Ginoo. After na na-involve ko kay music magyo ko ganaan gumimilaw music niya ang music na ko son is rock man
1: heavy metal
0: more than that katong death metal
1: na yun
0: yeah. Motong tanaw ko sa mga pictures nga kaning demonyo tinuod ka pakita sa kuha
1: kasi man katong ng mga Pantera katong mga
0: more than Pantera
1: laom na yun kaayo
0: katong decide nga banda katong Sepultura.
1: Katong Sepultura.
0: More than sa Pantera.
1: No?
0: Mas bugat pa nga music
1: katong
0: kaysa
1: mga Kalabira na Pirmi, mga katong na nay penta.
0: Dili ra kinanglan ang lyrics nga balihon nimo kunoy ang lyrics is kuan gyud against
2: vulgar
0: and against God na gyud. So na involve ko na nga music niya. Nagampo man ko. Nga tinuod ka kan demonyo ha kapakita sa kuha. Pakita mo ko.
1: Really? Kano nga naman?
0: Dito na ko. Dito na ko ni sugod o rebuildi sa Ginoo. Niya, akong mama, way kalibutan. Nga kanayang mga rebulto. Pang sunugon mo ko na pamutlag o.
1: No?
0: Niya, nasalta.
1: Pila edad mo, ana?
0: 15.
1: Niya, nagsugod to tungod na yung music. Niya, magipaminaw.
0: May naka-influence.
1: So, di
0: with the attitude.
1: So, mumatter gud na ang the kind of music that you listen
0: mumatter.
1: To.
0: Para nako, mabuti gitawag music is life.
2: Mao man to nga sila duna na sila yung mga i-perform ang mga sacrifice
0: ritual.
2: Mga ritual nila mag-ihaw sila
0: kanang kanang ano naman ritual na mo imo nang flesh nga blood.
1: Tempa. Unsa na? Ang inyong imo?
0: Kanang sa manok, sa baboy.
1: Kanang mag-ihaw
0: mo manok. Ay, na magugoy kuan sa una katong kita mas tatay ito ako mong gisunog katong Black Bible.
2: Yeah, oh, ako ganitong ikuan.
0: Kaya remember ka tayo niya. Gi, mamtong sundan.
2: Actually, pag sunog niya, tuwa d'yo murot sunog. Gida ako to.
1: Mo ba?
2: Oh. Nga naman i-cast out dito ang mga words dito ba? Kang Anton LaVey man to nga.
0: Anton LaVey.
2: He is the head of the satanic.
0: Pope.
2: Anton LaVey, no?
1: So, katong, kanang maingon kag satanista, mao na to inyo ang grupo ato ang panahon na
0: at that time
1: unya unsa may feeling nimo ato nga di ba kita time makadungog lang tag word nga satanista makuyawan na mangani ta so kato nga time niya dito
0: gyud syempre sa ako ang part ug tanawon ko kay mao ba yana ba tanawon gud ganang kuno ay astig kuno ay niya patag

0: ba di ana sa eskwelahan
1: dito
0: feeling
1: kay ka
0: feeling na ko Ginoo ko niya na ako'y fraternity niya nahimo pag yung president sa fraternity niya ang na involve pag yun ako limang kag mag naamag yun ang hising mag mag hising niya tawgon kog master di feeling na ko Ginoo ko
1: nginikim paminaw
0: samot ni samot ka kahawd ba ni samot niya with kanang barkada niya lahi man among ang style gud na mo kay na may ni-invite na mo ato tayo nga grupo o satanic niya. Ako igsoon, istorya mi, ganun musuod man ta sa grupo para mahimong membro. So, among ibuhat, magtukod mi gamo, okay, kami muna. Anong himuon ko mi membro? So, nanak ka selfish ba? Nanak ka kaselbahis.
1: Pero for how many years mo anak nag-practice?
0: Six
1: years
0: na? Ako, 6 years ko.
1: Kato, ilang giingon tayo ba? Unsa man natin ka ng mainom sila dugo sa manok.
2: That is ritual. Usay sa kandi.
1: Ano man?
0: Mao may gikuan sa libro ko nohay.
1: Bali na ang gisundan.
2: Doon sa the satanic ritual.
0: Ritual.
2: In fact, sila, doon na pa sila mga kompetensya ito. Doon na ito yung Tracy Hudas, no? O niya, doon na pa ito yung nakas, balitaan sa Satan. Muna ako na nakuan sa unang panahon na. Very active ka ito sila mga grupo, ha? Karong murag nangawa naman, no?
0: Pagsuod na ko sa community tayo, pagsuod na ko, kay nahog man ito kami giga organize. Kipasood man ako tayo katong mga member. Dilitanan, napasood na ako. Niya, sama good sa kuan nga. Sa balay, pareha tag ikaw niya, nalain magtubo. So, ang uban, wag yung katubo, ni balik. Niya. Although, gitry yun ako na ma-involve siya sa community. Kay, ma-introduce na ako ang Ginoo ba? Ang tinuod ni Ginoo.
2: Kay, sa iyang sharing na ako sa una, sa ilang teaching, si Satan o si Jesus managsoon. Si Satan kuno is more powerful. No? Momento nga ni Soja sa seminar, in order to convert everybody no to satanic.
1: Ah, really? Ang purpose ni mo sa pag-appeal?
0: Not necessary tayo. Kung ano mo gusto? Mura ko... Kainom mo mo itong kuanday ni Tungol? Tungi pa tayo buhol ba?
1: Nadalo.
0: O dili pa to siya na ato karated. Kakuy-kuyog naman gud meto niya. Sa involvement maguna ko sa una sa drugs magod mo take na ko at the time ha barato pang shabu ato at the time niya marijuana ang shabu barato pag yung kayo mukunsyo mo na magkukuantay 2,000 pesos a day worth of shabu niya inana ako ang level na ko sa drugs ba niya pag tinilag ko maglakaw niya magtanaw ko sa mga tao mga buha nga niya ako mo'y normal. Ako yung normal na nagtinil. Inanan ako ang pananaw ba o nadaot gud ba niya. Usas nakapa sud na ko ato kay ang akong mama na worried na ba kay dito nung sila kibaw kay nakapuyo na makugungkong. Dito na makugungkong. Tuntun ka gungkong?
2: Kira.
0: Kung kira. Dito yung gungkira. Kung kira naman ko. Pasil. Wala na. Worse na ba?
1: Grabe na.
0: Oh niya. pagsuod na ko, I believe nga kaya ako mang duha ka sister may nagdagin na ako push ba kay kibaw na magod sila unsa akong kanang involvement ba sa unsa ko pagkatao kibaw na sila ba nga lapil ako kanang tulis
1: amo ba ni ang buot nagyud ka life of crime
0: sa may unsa may ibuhi sa kong bisyo kung wa koy money makuptan, di ba? Niya, kung na maligya ko, nuhay ko sa una, di ako nito tayo, nga ka ng kuratong tinood na tayo, kaya mo na kong kuhaan sa Usamis at the time. Tinood ang kuratong nga, naagyo din, exist gin sila. Mo na kuhaan ako sa
1: so, naabot na rin kag dinagkuay.
0: Oo, niya. Una yun naman akong suyop, di.
1: Purot, tamli.
2: So, mga naroon, no? Una, tamang pa tayo, thrilling ka nindot yan yung story. So, pahuway taka diyo, taron sa bumaka, kini ginhawa gamay kin magkalaom ni atong istorya no we will be back do not change your channel.
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: week sa ato ang programang Faith in Action. Murag sa tanan na itong episode time, murag mauni pinaka kulbahinam trailing kayo.
1: So, di nato to siya biyae nga.
0: Atong gibiyaas Hong Kong. Pero why Disneyland dito murag lahin? Protesta ang bata.
1: Iyang activities.
0: Bisyo na, no? Nang dinagpo na.
1: Tod nga ipasood siya sa seminar, no?
0: So, ang imuhang mga igsuon at tog, imuhang mama mo
2: ikon? Ang dili, ang akong sister is Oasis naman at the time. Duha ko, sister na ko. Magkatawa akong brother-in-law nga usa sa kontra na ko. Apit minapatay ato ba niya. Sila'y gihimong instrument niya. Usa ras nakapadani yun ako. Bisikun sa ako ang experience, bisikun sa ako ka, kabato, kasalbahis. I believe nga gi-create ang ato ang heart sa Ginoo to love. Ya, dito ra gyud mo lumoy akong kasing-kasing tay magisgot na og ginikanan. Sa kung mama ba niya, niya gignan mo ko sa kung mama magpapa nga di mi musod og Oasis of Love kung di ko musod. So I was thinking nga man book up na gyud ko ninyo ana ba. So sige, pero mo ra na akong gibuhi tay pag gignan ako kay sige appeal ko, pero ayaw mo pag-expect nga mo believe ko sa inyong Ginoo, mutuo ko sa inyong Ginoo. Ako lang pa pagod shot ba gay. Siyempre, mga ikos kong papa, matagaan man ko. Oh, niya. So, may kasuporta sa kutawang bisyo. So, ano mo lang kong bisyo.
0: So, mo na
2: lang tayo plano.
0: Pang suyop na lang tayo mo, kapitan yung Oasis Bay para.
2: In fact, samukan ko sa seminar, kay, so, gawas mo ko, mag-smoke, niya, ana ba? Magbalik-balik kong so, gawas, kay, nabot naman ito ang time nga ang sigarilyo ko, 2 packs a day. Yeah, sila ko panaway. Ang nabot ang time nga sa second day sa baptism ay nakahinumdom ko sa baptism.
1: Kistoy yes, ako. No, during that time gahatag na ko sa ginbook na ko sa Holy Spirit sa baptism. Tinga ko nga tusluyo, tunay nagsinggit, Satan, help me. Satan ko, ano man eh. So,
2: kisa ito tayo.
1: Ito lang ko siya niya, nakalimot sa kong gagunit pa kong microphone. So, dito kong kakasa out. Dito niya.

0: to ana. Ako siyang gakson, lubog naman sa siya. Bangon, igakos na ako, lubog. So what did you say, kalibutan na ito yung...
1: Pero wakay kalibutan tayo, sa naitabo ato, mm-hmm. na sige kag-istoryan ako, at that time, ko ano, war freak na magukutay, kailang mm-hmm. di ko mubias balay wakoy, di ko magdag-armas, magda ako patanggas. Mm-hmm. Way kalibutan sa tatay nga, sige siya istoryan ako, I don't know, unsa na ito nga part.
0: Mm, cast out ko
1: ito. Kiko, attempt ako siya dunggap.
2: Hindi ka... Sige
1: dito? Di ba yan? Kisa may mga ngit-ngit ba yan ang baptism? Mm-hmm. So, at that time, sige-sig story sa tatay. Nasi sige-sig story yan. Ako, dunga ba na? Dunga ba? So, at that time...
2: So, ako nakadungog siya ang istorya. Lain, emang nadunggan.
1: Oh, nag-worship pa sa kuka ko ah. Mm. At that time nga, pag-attempt ako, dunggab niya, ang ako rin yung nabantayan nga, gigakos ko niya. Pero wakibaw sa tatay na, pag-akos niya na ako, dito rin yun ako na feel first sa kong kinabuhi ba na nainigakos na ko nga tao nga hindi na ko kailangan kakos ganing kailang way duwa-duwa kakos nga gugma ba lupo ko ano ko kinabutan ano sa inyong tabo nakamata ko misa na nga pangalawat
2: mo ba?
0: Pero wala siya kalibutan nga sige siyang bangon
1: kana, wala
0: ikada ako. Bangon niya ako siyang gakson ko receive Jesus, feel the love of Jesus. So ako ang gi-emote dito niya ang love ni Jesus. Malupog siya, hatag na ko sa love ni Jesus.
2: Ano mo tayo? Nisuway siya o malibad yung gi-resist?
0: Tili, kay, kasi gima siya singgit o Satan help me. So ako, curiosity na ko, ano man nga gabaptism at ang Holy Spirit. So ako ang idol dito siya. Kita man ko niya nga, gahi naman siya. So kakas out, barug siya na. So ako siyang gakson. Bawa dito, wag mo kalimutan nga. Doon na siya knife. Sige lang kong gakos. Iglupog niya, bangon naman siya siya. Ako sang gakson. I-feel yun ako ang love. Ako yatag niya ang love. Ang tun nga, nawadaan na siya nga to, na-rested. Dito na niya, dito na kung nabalik na nag-conduct na yung baptism. Mm. Oh, muto nga, wala na kong kabantay niya. Muna yung iyong pagmisa na, dito na siya na, doon na ibuot nito.
1: Mm. Yeah, nakainom-dum ko tayo, pag-uli na mo,
0: dito man ato to dito na dai sa prayer meeting to na dito ba to gi-surrender nimo ang Bible satanic Bible o dito ba to sa
1: third day akong tugida gisunog pero katunga ra kay ginugunan mo ko napay kuan ba kanang attach pa ko ba
2: sige
1: na ko mikatoy kuyo god ya sunugod lang sa kadlaw
2: di sa jim sto
1: planning tanan sige katoy kuyo ko amigo na
2: tintal niya
1: amigo na ko sa una. Kaya nung ko tayo pag uli na mo ana sa baptism
0: iubo pa niya yung sinina nga what? Amo pa itong i-appeal ang sunog
1: sa simbahan to
0: sa simbahan na to
1: sa Redemptorista yung
0: ibuto
2: ibuto yung sinina ano mo
0: hindi pa niya mauno na pa siya mga experience nga hong sa kuan sa demonyo
1: katong sa Nicholas tayo kaya nung ka nag-serve na ko mga pila na ka-years, marag 1 or 2 years na. Mm-hmm. Si Father Janjan na to, at that time, high school pa siguro.
0: High school pa.
1: O, usanas ni Tabang na ko. At that time, kato sa San Nicolas tayo ba nga, nag-baptism niya. Mga man ang trabaho yun sa una, alsag bangko. Naanad nag-yo ko, ana, alsag bangko niya. Kanang San Nicolas sa preparation nga to sa baptism area, blagyo, o yun kayo na. Mm. Before me nag-perform na nato, yung na-possess si Gail.
0: There was a lady, no? Nag-eskwela to siya o medicine sa Veles. Katuday to siya, ang ama na to, Puerto Rican. Yeah, she was offered to the black spirit dito possessed yan. So possessed yun siya.
2: Ah, so from Kuan.
0: Lali man ka, inighatag, inigbutang na ko siyang agtang sa akong authority. This is an authority from the church. You have to obey. Hindi naman pa kunyag, that's not Latin. Hmm. Na, hindi siya ka ba sa dirira. So siya yung cast. Itudlo mo na siya. That's my brother. No, yun na ito.
1: Dili, ang sa tapo ito ni Sud ko tayo kayo. Pero di mo ko itisado ko nung na yung maposes kay di ha nang kukuhikan ko niya. Ako rin ito is nag-prayer warrior ko. Ako rin nahinduman ganyan si mong gingon ako tayo nga magsamok-samok ko lang yun ko, anak. Kanang after ato bang
2: sige, gawarningan ka da ang tatay.
1: Okay, isgutan naman ko sa tatay. Anas balay, matugo. mafirma na ko

0: mufloat ko na nagkukus sa wisis niya na blood ang room siya ay kadlok na kanang hadlokon lang ka so mura yun ako ah pero at that katog yun nga gabi yun na grabe yun to kipagsun na ko tay nagpray na ko ko niya pagluhod na ko na feel man ako sige ba sila kitapukaan man to ninyo na feel man ako nga mura magniinat kong lawas na feel na akong kahadlok
1: na feel that's an opening
0: so dito na igo ko din igawas ko kay dahi man. Pero ang intention ako is nag-ampura ko itong bayan. Ako kay Lato.
1: Mag-intercede siya.
0: Pagkawas ako ron, siya gitman na. Where is Brother Glenn?
2: Ang ingon?
1: That's my brother.
0: Pagkawas ako ah, dito na kung
1: ampura. Hindi ko sila kaila.
0: Lo, niya. Sato pa, ang katunay ni Soon ako, iksuon to si Soon niya. Where is Brother Glenn?
2: Ano
0: niya? He's my brother. Puta ng tatay ba niya? Mato gi istoryahan kong Father Jenjen at that time nga anang life ko nako mura ko nako si Saul na ba nako tabangan and that night tay kay kato sa baptism sa katong 1998 nakalimot ko gingon na ako'y vision ato nako nakakita gi ko ni Jesus mo tong nituo ko stupid kay ko no nituo ko kay kita ko
1: mo tong vision nga
2: katong pag pray ni tatay
0: katong sa katong first ginang baptism nako nakita na ko si Jesus katong babae nga na-possess nga nakaila na ko na ako'y vision na to tay kalimot kong ingon ni mo first time siya na ko napakita sa Mama Mary that's the gift nga gihatag ba sa ko ah. And I remember katong gingon ako sa una tay ba nga gamay pa ko 7 or 8 years old lubong sa kong lolo mura gift siguro na nako lubong sa kong lolo kanay darag wakibaw musa ng lubong bilin ko sa balay kay gilantan man ko niya at that time ako lolo tupad sa kuha gi-take care ko niya yeah, padong sila lubong akong mama niya karoon ako ba naka nanibuot nga patay naman ito siya no so muna katong ka mga vision ako ba nakaingon ko nga nagi part nga pakit on ko niya yeah, katong nga night is Mama Mary nag murag galit-layat ko galit-layat yung ko ato tayo kay kuan ko niya ba nga safety ka?
1: Ako ba siya ipakalawat na yun sa host? Ato aron maulian.
2: Naunsa naman dahil siya tayo? Ato?
1: Kuyawan naman siya.
0: Kuyawan na yung gong.
1: Kuyawan sa kung masudlan siya kay if you have fear, kuyawan man siya kay naarapan, giing na siya brotherhood. So doon na kay fear, that is an entry point. Ito nga, basta nga ako ito siyang ipakalawat. Muna ito nga, naulian siya ito.
0: Muna nga time tayo nga, kaya na, muna ang service na ko ba, muna na ako, kaya na, bayad na ko sa Ginoo, sa kong mga sala niya. I remember, nagi doktor, gingnan ko tayo pagsun ako sa Oasis, na, sa ako ko nung na-take nga drugs, dili na ko makapaanak. So, gi-consider na ko nga, okay, science man na niya. Pero wala nag-ingon ang Ginoo. Ang doktor gi-ingon. So, pag 2005, niya, grabe mo guni among life sa ni Maricel Taigi. Before ko nang asawa na niya, gingnan mo ko sa kong papa. Yan papa ba nga. Taga-isa kong usa ka tuig, Glenn. 1 or 2 years ba to? Walang kalimot na ko na kanang ayaw sa pakasli. Ahong gituman, kaya ako ang gutay, ganahan kong na-blessing sa parents, both. Ako ang parents, ugi ang parents. Kipabot na ko 2 years niya. After 2 years, moto, tugot na. So, ang thinking na gutay, akong iksuon nga laki, na naman siya mga anak, manguam na lang ko, kaya di na magiging ko kapanak. And, praise God, 2005, nakasal mi 2006, ataw.
2: Anak. Anak.
0: Niya, grabe pag yung kayo tayo kay gift naman yun siya. Napag yung extra. Kay, usap pala siya katuig. Amog yung nabantayan na documented mo na. Nahog yun na yung mga pictures niya. Latas ay ang gatas. Wild na siya gilabay. Yan, napakapako niya. Kanang chapstick. Ana-ana niya. Wa magkano siya puli ganahan kisya mo pag drum nag 2 years old pag 3 years old gitry na kong sud sa pwede tamo mention og names sa school okay ra sa Lunga wa dawat lagi, bata pa lagi,

0: Cebu music ning nas Guadalupe wa gay pendawata kay bata ko no si ko nonggo anang kwarta di kita klasan nako ang ilang advice kay sila magina adya pero na gyud ni siya gipalitan lang nako junior nga drum good hangtod na abot ang time nga gi gipatry nako audition balik sa lungga gibalibaran gyapon sa Yamaha gi before ni balibad ang maestro ya pa magipadrum sa so kumo mo ni ako ni dawaton na natay niya extra makaingon jud ko nga grabe ang talent niya kay until now og na ni nakay pasipraho niya whole day lana or 1 or 2 hours ako na siya papaminawon tay
1: sipra na yun.
0: Niya siya lang.
1: Sige, bawi mo ang music.
2: Hilig man siya music. So, mo na yun.
0: Actually, nasa may grupo sa taon natin. Katong kay drummer man ko niya, kami mo'y bandas kung suon ba. Or kato, death metal lagi. Ako mga, akita mo kas, pag kas-out ni Mas Balay, tano, napaganik ko yung mga drum set.
1: Aso ni Ato kasi lang balay sa tay.
2: Oo. Agan, muna ang bitaw nga, kining iyang istorya, di ni mahuman og usa ka episode
0: asa ko lang nang giana kay
2: eh do na pamangga ni kuan nga wa nato mahisgot nga magusto ko pangtan-on ako ato lang ni bisag di sinya sa ato ni pasumpay jud kun yun sa niya kay because during that time kaon man ni sa pitos
1: pitos
2: yun sa nila pagkuwag pitos
0: pitos
1: asa man siya mamuha asa man mamuha na
2: ritual
0: naman ko'y namko ko'y source sa una nga kanang abo kabaw siguro sa itotik
1: para unya inig na imo inom ana yung makuan
0: katong mga grupo gud na mo nga katong sa fraternity mo na makaingon ko fraternity wa gyud ko kita ginuos fraternity
1: so kato inyong grupo sa inyong fraternity
0: ug ako rin ni buhat ato
1: ngano man
0: i-prove na ko sa kuang
2: astig mo kuan kisa
0: i-prove na ko sa Ginoo gyud ako tay sa na, imo ko.
2: There was still a temptation nga din na siya sige siya atin kaya dito pa man may sa Redemptorist ang prayer meeting nag-share may siya sa ako nga doon na pa yung temptation sa demonyo nga ipapatay si mama niya nag-drive sila nga
0: mautay worst nga kuan kay
1: momentoy nakabaitan good ni mo sa
0: maumay
1: Oasis,
0: ang
1: diba?
0: Dinamigit sa book tay nga if katong pinakaduol ni mo si mo kasing-kasing mautay ihatag ni mo na ako ma-prove na na ni mo na ko nga disipulo yun tika.
1: Paita sa ano eh. Unya?
0: Yeah, mao man to akong
1: pero Oasis pag umangko
0: na ko kuhaan pa kunuhay eh. Atin ko per meeting sa una tama ko man struggle mo ba? Oh, lamia worship yung tika tama eh. Kisa may nakahibaw sa community ngayon na ako mo ato per meeting diba? Amo na ako nag-share ni tatay nga katong struggle na ko nga inahinay ra gid sa Ginoo kuha akong ang una gyud nakuha nako is drugs.
1: Kuway rehab.
0: Wala rehabs Ginoo. Rehab gyud ko sige. Parehab mata ko kung parents niya ako mas lagi nako ayaw. Samot ko ka-rebuild ninyo. Nga na sa community tatay the community members niya andugay na ko nakuha si Garillo pero praise God nakuha gyud.
2: Kompleto, limpyo na yun na siya, kompleto.
1: Pero katong imong giyon na temptation nga, ano man, giyon sa makagdental nga.
0: Malagi, mura mo gusto ko antay. Ma-feel na ko ba nga, ang among communication ganis demonyo, mura naa.
1: Naagyapon.
0: At the time, nga na ba nga, ihatag na sa kuha.
1: Nga ka ba mong mama?
2: Because, ang iyang
0: gingnan ako, gingnan ako akong mama, kuma, i-pray ko ma. Pero siya kibaon sa intention ako. Nag-drive mo ko, i-pray ko ma. Yeah, mo na, akong inahantawan mo na eh.
2: Motoy na kakuan yun niya kay because of the love of the mother niya, love of parents, nagpaibabaw man. Niya, naam yun as Bible. No? Even the fourth commandments, honor your father and your mother. That is the only commandments nga doon ay saan. So, muna, muto'y nakakuan na dyan yung sugod. So, napupos naman sa ikaduhang kiniportion, magkanam kanindot, magkanam kalaw. So, do not change your channels. We will be back. Promise.

0: Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Balik sa itong programang Faith in Action. Ano tay? Para manig makapigil hininga nga discussion o atong balikan.
4: Kay na discuss naman ato yung more of the old life man to. Kini karon ato i-discuss nga nabilin nato nga kining oras ang kini yang bagong kinabuhi sa yung pagminyo, sa yung pag-serve, sa yung pagpanganak ug ang mga abilidad sa bata, no?
5: Kuwante kining nag full time ipog service inumdom ko mga 3 years. After 3 years, kuan ko ba nga kanang nangita na ko kay wa mo ko na human good nga ako na human bisyo man gyud. nga kanang na ko yung panginabuyan ba nga sikay-sikay gipatrabaho ko DepEd. Pasalamat sa ko kay gimo kong coordinator dito. CLSS patuwa-tuwa sa una. Gimo kong coordinator sa CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. Niya, kani akong wife, kuan man sa ni siya tay, I think 2000, nasuod niya. Mag-serve na siya ang gibiliban ako ani niya kay di mo ni siya ganahan tay, i-acknowledge. Kita mo na sa katong sa IME na to. Naam na siya sekretaryat ay. Until now, patrabaho na ni mo siya, okay na siya dili acknowledge. Patrabaho na ni mo, kanabitaw sa mong sa marriage encounter, maluoy magani

0: kanan niya. Grabe ba ang sa sekretarya ng mga preparation?
1: Una pa lang, ato siya may musugat.
0: Nga, mara na iya ha. Nga, mo lagi na mga ilakog. Pasaylo nga digin siya ganas kami na. Sa una, okay rin ito sa una niya. Karoon na kasabot yung ko niya kitungon. CS mo ko na siya niya. Nakabasa sa gubangan. Nagyo yung mga kuantay ang itong mga sisayan ay si tawagan ni kanang bro.

0: Kung gingon kaniya, nagipangayon ako ang 2 years, agihatag ako ang 2 years nga sa ako ang ugangan. Yeah, after ato, kana, malipayon kung kanang sa, basig, di mo ko kaingon nga naagyumi kwarta. Amuha lang is, kana makapakaong kus kong anak na ipangayon, makahatag ko niya. Kuantay, in fact, ang iyaganing first nga standard yun nga drum set, nagutang-utang ko to support na nagyud siya ha, kay grabe man gyud siya. So lipay kay siya na siya standard niya at the time naam na siya mga video alubong bugo na di na maklaro sa
1: di na makita sa una.
0: Oh ana pero karon grabe ang gipagipkihatag sa Ginoo ba nga imo siya makita anron og imo lang paminaw ilang tanaw murag dako mag drum. Ya papalit siya double pedal. Utong sa koy na zero ko na akong account sa bangko kay mahal man niya. Bisyo mis kong anak di ba ko na lang ning kana suportahan palit niya. Ara man na kunan siya niya karon lagi lisod kini yung gipangayo tay gipangayuan kog pearl nga drum ko niya na dong. Mapangita og maka in fact karon tay grabe ni siya gi guest ni siya kang Kitchen Nadal nga concert niya. Kana daghan siya mga kanang papilon siya ba katong sa natagak ragyo siya sa Disney Town loy kay kung anak eh. Ang interview niya Amerikano.
2: Okay ra ina pa na
0: siya siya siya
1: I'll try to look for katong sa gamay pa siya doon ang video ato itao ko to kaya to tong i-appeal yung kuha na to no?
0: Yeah, karon mao to nga ato nakita ni mo tayo nga yang talent karon nga kana naka grabe ba nga kana support sa parents Maricel ya kaning manghud sad kay mga kuya mis lang nga good si Elijah ug si Isaiah udo bata mo gud magsunod-sunod ra sad niya makapak ra sad siya
2: it's a man to girl boy
3: gap boy
2: gap
0: boy Isaiah Joe
1: Panto siya wa sa tuy kurat go utob sa kinsa pwede to kawaton.
0: Dito. Oh, dito pa.
2: Oh, so makita nimo ang difference tayo no, sa una og karon tanawa mga bata og wa pa ni nag bagong buhay unsa kay pangan sa mga bata ani ko ka kuya.
1: ang blessing yun sa yung life no. Ana minyo siya og insakto pa kami niyo. Yeah, malipayon sila as husband and wife to the family. Nindot ang iyang life karon no. Nobody can say nga ingon ana nga life kun wa siya sa Ginoo.
2: And if you look at him now, di ka hasta ako ha bag-on mga more than a year na minagkaila kay sila man ang nagkuan sa amoang batch pero you would never expect ba nga ha mo din na imong gipang agian so kuan gyud kanang each person has their story to tell but ang nindot gyud is kanang naabot kasi imong naabutan karon.
0: In fact, ay naabot kini sa time katong last nga ME. Kay sa kusay magkalisod bayasag ko sa financial ba niya in fact natoy time gani nga nibuak yung kong alkansiya tayo to support sa seminar ba sa kibaw ni sila sa maminili niya katong last niya nagyo ko nga mo-relax sa tabi next week kay kanang tagantog chance ang uban niya karon man gun although na kaingon ko nga tagantog chance ang uban pero wala man gun walay ni take ba sa chance ba nga kamo na sad unta kay since batch 5 until the present karon batch 11 naman ta batch 12 naman batch 11 man mo coming batch 12 karong August 29 30 and 31 yes lisod ay balibad sa Ginoo
2: dili ka pwede mo balibad kay di ka kita sa amoang sa amoang surprise
0: wala nga kana sige gyapon mi meeting ron regarding sa mga kwantay ba kaya naman ko yung mga naikatong mga bati, akong kwaon, nahipuno sa mga seminar ba nga. Ka-brainstorming na sa...
1: ang kanindot sa life ni Brad Glenn, although ang iyang wife may mga pagkabutang pamilya, pero siya, ningkapot siya iyang kaglingon. Pwede siya magsalig. So,
0: survival.
1: Nindot kay iyang kwan ba? Nga... kagulingon yung paninguhan niya.
2: Yeah, as he said, always good nga mo provide yung enough lang para sa gikinahanglan.
1: Anam dyan ang Ginoo ba?

0: Dili ka pakyaso niya. Di sa kapasubraan niya.
1: Sakto lang yun. Oh, kaysa una nga di pa kamusod sa community, lain man imong pangayoon. Pero may good, ako, agyo imo. So karon man, nanakay break. Kana lang igo ra sa mong kinahanglan. Di lang tanang sobra kay delikado na.
0: Unya, wa kay plano nga mag buhat mong ikato.
2: Yeah, tax kid po. Mahal kita, mingi mo pong solicitation letter, mahal ang CSA. Pero,
1: CS ang duha?
2: Oh, kiba katay, kung ako yung mabuta noon, di ko ka, kay, noong nagutong nga tayong pag iahag yun, doon lang mag-yutok ko niyo tayo, kikita na po ko'y dayo sa una, ako to'y baligya, kung ipa, grando de riba. Pero, kiba katay, grabe ang Ginoo sa milagro kanin, sila duha. O sa gawin, amount sa CS 100.
1: Yes, 100.
2: Kiba ka pag, at that night nga kikuan na siya gi hiwao na galamban na kuko asa mo kani kay before na anak si Elijah tay si mama ato si papa na admit yan ni anak ko si Ginoo ko Lord na ako itinigom para ni panganak ko saom ni na ko Lord ako saan ni ginikanan morgan ako ikaw na bahala anak ko niatag ko sa kong mama papa nadungan mo to sila kasunod sa hospital na igagaw si Maricel nga instrument yatag giduol ko niya nga nung inoktok maga magin akong nahinunduman siya nga tagaan ko niya 70,000 tay gidonor sa ko ah ko gamitan na ugi mo ng bayran kalimti kong imo kong iyaan kani nga person same person niyatag ka nga isiya mana magingan lagi angel nga kanang person nga mana nga mo ari taw na ako gitaw na serbisyoan siya kay grabe kana lang ingon nga ugi mo na bayaran kalimtan ko nimo same sa kasal na mo tay di man gyud ko nana nga naagi ko. I remember the night nga karon niya kabuntag wa ko ni share nimo tay kasal na namo nya nani naningil bayad sa tong bayad ay sa mo ko ibayad kay ugma ko no kinala ko ang kwarta di ko tinuod tayo eh, kanang kaslon nun dito nga di katog mag-coop. Aw, maghayang. Oo, di tinuod ay. Abot ko glass dos kadlaon, di nagampo na lang ko tayo. Gusto ba ko ibaya din niya, maikukos kong papa ba? Kadaghan ako gikawat sa kong amahan. Aplikos kong Bible niya, kanang kong Bible, tulo man na sa una. Katong nakoy karaan niya, katong sa Oasis, yan ay binisaya.
1: Basta wala kay Apple, katong itom ha?
2: Katong wala na. Ang naba kong gikuha, pag-abli na ko tayo, kikita mo ko 500. Milagro to. Pero gipainumdong ko sa Ginoo, okay, ulitaw pa ko, na ako yung matinigong, butaw mo na ko sa Bible. Taktak na ko. Ang amount yung gipangay atong tawhan na, exact amount, di ba sa may mabuhat na ko, nihila ko. Grabe has Ginoo, grabe yung milagro yun ako nga, daghan yung kayo nga, kada osa lang na siya nga, pag-ana na ko sa Bible, kung the amount yung ipangayo sa person nga muanha, ikabuntag. Nakatog ko niya with matching hilak nga napasalamat sa Ginoo.
1: Lami kay paso de
2: pagkasa. Sa bata, sa ilaha, nga dagko kay gamount yung ipangayo, gikan sa doktor. Grabe.
1: Nah,
2: asa mo kong gatos eh. Pwede baligyan yung bungot na ko.
1: Hindi mo mabalig yung bungot.
2: Hindi mo mabalig. Bitaw, grabe tayo. Grabe ang... Kaya na magkikailang choice ato siya. Kung uli ko na tatay. Kay, ako iprinda ang sakyanan ko no. Iba niya.
1: Permi siya i-affirm tayo no nga. Kanang... Hindi lang ka diya. Lagi na lang.
2: Naiubos ko na akong asawa to at the time na. Pero nakasabot siya. Kaya akong tinigom na... Nakuhaan taon ako sa kong ginikanan. Natagaan man ako sila sa hospital. More to today na ko...
1: Ya yeah, karon wala kasi gagung-gung-gung sa imong ex-friend.
2: Wala na. Katong ulitaw ko na og samok-samok karon wala na. Na ako'y mabantayan tay kanang mga ma-feel ra gyapon ako kanang mga I don't know unsa na sila pero mabtaw kay anak ko nga gift ba murag pero wala gyud ako ra man ignore. Kay ma-feel man ako ang Ginoo.
0: So kay ato na sa ihatag ang video na lang.
1: Atong ipakita kung aron makita ninyo kung unsa ilahang mga activities ug unya ang ilaha sa mga kalingawan sa ilahang day-to-day activities. Let's watch this video.
3: Sa lingkod nga pagidaron, naging kinabuhi sa prinsipe sa kangitngit. Aban ang gugma o kalo sa Ginoo, wa mo tugot nga magpadayon siya sa maong kinabuhi. Kung tungod sa lamdag sa Espiritu Santo, nabuka sa kamatuuran ang mga mata ni Brother Glenn.

ang ilahang video no sa ilahang mga activities sa ilahang daily lives unya karon nato sang tan-aan kung unsa sab ang mga kalihukan sa ato ang kabatan-onan. Let's watch this.

0: Maukad daw ang kalihukan sa tong kabataan sa Oasis of Love alang ninyo nga aron di mo mapariha sa former life ni Brother Glenn nga kuan mo sigiglanay og bato, sige, suyop aso. Kung na may mga hawang din ha, nga inyong gibati niya, nahibuong mo, asa mo pa doon, welcome kay mo, nga mo appeal sab sa kalihukan sa atong youth, o dinisab sa Oasis of Love. Unya tay, hana, napupos naman gina itong oras.
1: Yes.
0: Iba ko nga, kuwang kaayo ang 1 hour nga mo cover sa ihang mga kanang experiences, no, pan napupos naman gina itong oras. Atos lang, taga-agigayon nga, mobilin og mensahe sa ato ang viewers, labi na gyud daghan ni siya covered, labi pa itong mga batan-on nga mga kanabang daghang kag mga gahanggang mga
1: oh.

0: Throat on sige pangkalingawan. Pangkalingawan din ha og sa katong mga pirmi matag karon og niya tintalon unsay mohang
1: tambag nimo sa sila.
2: Based ako experience nakaayo na ko ang Ginoo mong yun. Inubanan sa community niya. Sa mga bata noon, ang grupo is nindot man, pero pili ang grupo na naa ang Ginoo. Like I said nga, wako kita o God, wala ko kita kang Kristo sa fraternity. Nabay brotherhood nga or sisterhood nga nabang Ginoo diha nga musud ka bunalan. Musud ka hagkan or unsa ba diha ang babay nga binuang ba niya. Muna nga wala ko kitag kanang Ginoo diha. So para nako mga bata noon involved sa grupo like naa ang youth ministry sa school or join sa community Oasis of Love. Living witness ko nga usas gihimong sakyanan ang Oasis of Love nga naayo ko. Yeah, napay extra.
0: Naidagan extra pag yun. Okay, so of course salamat kaayo sa imuhang gi-share na mo karong gabi una nga nindot kaayo. Kibaw ko tayo nga daghan kayrong kanang naagian din ha nga parehas ni Brother Glenn. Unya, kung katong mga tama magayro mga orasa, di kay kayto katugkan. Na yung mga ginikanan sab nga nahibaw kung unsa sab ang gipang atubang sa ilang mga anak. So I hope nga sama sa iyang parents ug sa mga igsuon nga wag gid lungi sa pag-ampo kay para nako tay dako kay to nga factor ang prayer sa love and prayers of the parents and the whole family para sa iyang kanang pagkaluwas kay it was a major, you know, step forward sa iyang kinabuhi kani adto. So salamat kay sa inyong pag-share ug salamat sa inyong pagkikiguban. Ako si Malu Inokando tay.
1: Well, doon ako yung mga ibiling mabubo ng mga mensahe para sa mga atong televiewers, no? So mga igsoon, may mga higayon nga ang unsay atong ipangayo diya sa atong pag-ampo, dili na ito madawat. Huwag kiniangay nga imong ikapasalamat sa Ginoo kay ang paghikaw kanimo sa inya na mga butang nga makayo kanimo. Nga naman, kay kung ihatag sa Ginoo nimo imong gipangayo nga dili angay para nimo muna'y makaguba sa imong kinabuhi. Pareha namang gusto ka makadaog sa luto. Unya tanaw sa Ginoo nga dili ka irresponsable ka mong gunit ang parta. Di diyo ka padagon. Kay basig, udaog ka, mawa na nung ka sa Ginoo kay tuwa na ka sa kahilayan. So iyon ana ang Ginoo. So ayaw pagmahay ang Ginoo kung dili ka matagaan sa imong gipangayo. Pangutanaw sa imong kaulingon kung angay ka bang makadawat sa imong ipangayo. So mga kaigsoonan, daghang salamat sa inyong pakikuban. Kanamo, usa sunod simana, unta kita magkuyog na sa mining atong tulumanon, faith in action.

0: Tugot lang ko, ate.
1: Dili lagi, ipangitaon ka sa mahal na Rena.
0: Igsoon man ta, ate, makita. Anong pangitaon ko, kuyog man ko ni mo.
1: Nyaon niya, pangitaon niya ka?
0: Di lagi.
1: Nya, labi. Kung mag-away mi sa agta, maapil ka.
0: Ana, labi daw niyo.
1: Na.
0: Nauna po.
1: Ikaw ha, may kikamukuan ha, may kikamu ate.
0: Di lang.
1: Sige na, sige na. Huwag na nalang tatawa. Makalingaw. Mga gwapo pa, Jun.
2: Oy. In fairness, mga gwapo kaya sila.
1: Tolo, gwapo siya kayo day as in crush kayo na po isa. Ay, mahal nga prinsesa.
2: Mahal na prinsesa. Ang duha ka din hindi gipadpad sa hangin.
1: Bisag asa pas lang mo padpad, aray nagya po na sa mga tugpa.
2: Ay, salamat. At pinakog, asa na sila dapita ay tugpa.
3: Oy, nabala ka ba yan siya?
1: Ikaw, di. Di lang, kay Quinta.
2: Lamal na, prinsesa.
4: Okay, Brad. Brad, ako pagkagwapo, Brad, akuhaan.
2: Nana sila. Nanawa. Ang duha ka di Windy.
4: Kita hawak, Brad, ay. Ikaw, Brad, ay. Brad, dapat ni, uy, Brad, uy, Brad, lom Brad,
5: bukay labo tara,
4: awal ako labo tara Brad, ibo mo lang duha. Oh, tara Brad, ato nga tuon, tara,
5: ay paita ni Brad,
4: pero matagway, way panghawak ni Brad, mga idol, ay. Dala taon di! Suga to eh! Uy, may manghilot niya! Uy, suga to eh! Tapagulan siya niya! Uy, mga idol!
5: Uy, tapag-ibrin niya eh! Huwag mo'y manghilot da!
4: Sigito eh! Palihog manghilot! Palihog manghilot sa mga hawak mo eh!
1: Mahilot
4: sa reka? Mga mahilot, basahista mo?
1: Unya, gusto naman mo?
4: Maon nga po, mahal nga prinsesa. Banda-bandal nga po ni ato eh. Nadakor ba kayo? Huwag tangin na mong kugong-kugong. Kagong-kagong. Ako saan mahal nga prinsesa. Gusto mo sa imo, Brad? Kagong-kong. Paibali na ni daan. Samot, di kita katupo ni Brad.
6: George, Ramel, nakita dyan ako ang inyong kaisog. Busa.
4: Time sa mahal na prinsesa. Ay, sagsumbahi. Oh, sumbahi. Sumbahi naman. Sumbahi na. Sa'yo kong litik na. Ay, sagsumbahi. Kami sa ha. Oh, mga isog na dahil tarong Brad. Nalimot ka Brad nga. Kaliwat ng Jigo silang. Abin ako Jigo Castro. Jigo silang. Pero Brad, di na taga Pasil. Dili. Taga Dulo. Taga Bohol na. Oh. Pero Brad, ayaw pag... Rumentado ha? Mga isog rumenta? Oo, oh, Brad. Kalma ni. Kalma kay kong dugo, Brad. Pero ako'y... Diyan ako.
5: Walang, walang.
6: Naunsa?
4: Gusto gini ka may bawang mahal na prinsesa? Ako si Andres Bonifacio. Maisog na tao. Mandirigma. Haputol akamot. Diligid hadagan. Haputol atiil. Lugitong pang mata. Apilong pang baba. Dili yun na dagan. Pero, haputol tumoy. Dagan sa to. Uy, Brad. Brad. Ay, pagkidano, Brad. Puros na bito kaputol. Pupling ang dagan. Pero, mahal nga prinsesa. Tinulad bito na.
6: Makalingaw kayo silang duha, mahal nga prinsesa, no?

0: Makalingaw jud mo. Busa ang akong gahom, magauban kaninyo.
1: Ayo ka balaka kay kuyo ka taga sa among mambi na kinamasok ko.
2: Unya, huwa ka lang dekade rin ha? Ay ka balaka rin, kabiyaan.
1: Haluk mo.
2: Ay lang ka, haluk ka kay kuyo kan talagi ka. Huwa ton talagi ka diri.
1: Basta ha, ayaw dyan ko biyayahan, dali lang. Haluk ka kay ko.
2: Ay lagi ka balaka, ay lagi ka balaka kay huwa ton taka diri. Dito ka biyaan.
1: Oh, sige, sige, sige. Ha, mat ako ha.
2: Huwa lang huwa ton taka.
1: Kabantay, biyayon na yung kumbiyaan.
2: Huwa ton taka rin, maglingkod ako diri. Huwa yung problema.
1: Sige, sige, sige.
2: Sige, huwa ton taka.

0: Di siya ko matuog na ginoo.
1: Pero mamuno ng bata da. Nangita na ginigantas.
2: Kasabot ka, akong ipakuha.
3: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
4: Mayo!
1: Asan tayo?
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin ka dahong ka nga. Ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi ka, laing bata, aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
8: Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: sorry, tapos yung pasyente.
1: Wala di ko kabalumang kay pagbalik na ko kaganiha. Katagal na na ako siya huwag ng sa iyahang indication. Wala naman siya.
0: Imo na ang tulubagon. Kung doon naman mo reklamo sa mga pariente sa pasyente, aduna kay responsibilidad, ana, diri sa ospital.
1: Sorry, jud kaayo, ma'am. Una ko tuyo, ah.
0: You can go now.
1: Sige, ma'am. Alpusak ko.

0: Sa'y problema. Wala nun, magkay ka. Tara, kuyogi ko. Magstorya tagtarong.
1: Amo, mga diwata man mo, unsa may nyo maayang buhatin para mahunong na ang paso sa agta. Bata ba'y ako, basig na daot niya ko.
2: Bitaw, no? Unsa kaya itong buhatong na mahunong talang agta sa iyang panabako, sigig paaso?
3: Daghan ang nadaot sa aso, tungod sa agta. Kinahanglan, masumpo ni nato. Og, nagsalig ko niyang duha.
4: Ama na, prinsesa. Wa siguro kay bawang agtaan eh. Kit, tanawa siya. Nuhospital magani siya tungod sa sigig paaso na iyang tinustos.
5: Tinuod na, brad. Huwag siya may bawang nga. Makadaot, gyud. Mismo ganing siya, nadaot.

0: Oh, nakahatag pag kasama ko dito sa ospital. Di asa yung nahimutangan. Tiyaw mo na mahal nga prinsesa. Pirtingin ko yawas mga tao kay kanto pa sila kita nga pasyente nga pirting dakuha.
1: Ato kang bugnoon?
2: Ha? Atong bugnoon? Kadako ato?

0: Mago na ako. Huwag ka na. Satiyan.
1: Atong ilisan. Ila to ilisan. Iyahang tustos, no?
2: Oh. Itong pagigayo. Naibu ko lang mga tao. Nagtuos lang. Nganak, ida ko magigtiyan. Brad. Dili kita mo unong. Hangto di ta na masumpo. Kanang sige niya bukwag o gaso. Kay makadaot kayo na sa katawan.
0: Ayaw ka mo kahadlo. Kanunay mag-uban ako kanina.

0: na buhi, puno sa hagit.
1: Sumpil na ka, Andrea! Ay, Panginarte! Magdita ka!
0: Puno sa pangutana.
1: Bata, pagani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka?
2: Kinsa man ako, ang masakit din ako dinigaroon ang kinsa!
3: Kung sa'y buti mo'y pasabot, Daddy.
0: Puno sa luha.
4: Magpili pa, ako nga imong anak o kanay mong mga babae.
0: Kasuko!
5: Iyon na lang ano pa. Kamuha itang kali, Papa.
0: Apalwisan mangit-it pa ang imong kalibutan. Aduna pa'y nagpahiping kahayag.

walaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan atong panaguban, kagang salamat. Shalom.

palaging jeep ko? Bakit ayaw niya ang pakigrelasyon ni Bertel? Ay, ka magkapit-tapit ni Nuha ay. Kadukay ba ni Pauli? Ay.

0: Ano ikaw may na problema pag maya itong nawa ninyo nga pasyente?
1: Sawan manggod, nawala siya. Atul pagit sa ako ang duty.
0: Sus, ayaw ka bala ka, ana. Kay nakuidag ang kailang pulis. Ato nang i-report dito. Pagpatabang ka nila. Atong isulti nila. Nga ilang pangitaon ang nilayas nga pasyente.

0: nga na. Kita ka na kung nakita.
1: Oo. Oh, wala. Wala, brad. Kuyaw na nila. Ito na, brad. Ah. Atong sundan. Atong sundan.

0: samay niyong panahon ini nahita po karon. Mm. Igukod naman ang daang administrasyon sa bagong administrasyon. Kay naibawaan naman ang ilang mga binuang kaniadto. Ang ilang mga pagpanikas.
1: Kung maprobar pa ng lit, natabaan tong daang presidente. Unsa po may mahimo? Unsa po pagpahawa niya nga dili naman si presidente karon? Unya, kung ang atong presidente na i-focus ang iyang panahon diha sa pagsigig review anang mga pagpanikas sa unang administrasyon, unsa po may iyang mahimo? Makaplano ka siya mga maayo para sa atong nasod? Wa!
2: Dili siya na maayong ikalimtan. Kaya masunod ang ubang politiko ato. Kaya okay na yung kasaan sila, pwede sila mapriso.
0: Pinahanglan ginanggok doon itong sihal.
2: Kaya sumagot.
0: Daghan kayo nahitabo ron na natribukar yun. Katulang mga pagpanikas nila seleksyon. Gali, niangko naman si Ampatuan dito sa Mindanao na siya mo in charge atong mga pagmanipulate atong mga baluta. Aron mo daw ang presidente. Nito nga pagyud ang usa ka general ni angkon nga siya in charge sa ballot switching og dili kay kanara ining pagpangalkaw nila sa mga intelligence span sa lain-lain nga mga ahensya sa mas pagkor ang ilang intelligence span pirmahan lang sa presidente aron ma-release o release tapos kana mga sa military hantod gani karon sige pa nang kaso na ang ilang intelligence span iksod sa bulsa. Gihapi-hapi sila mga asawa at laing naso. Kaya, di nalanagup doon. Katungan na muli sa pagkot. Bayans kape, pila to kamilyon. Takok itong kwartahang nakaukaw nila. Inigong pagpaglimpyo. Sama mas panibalay ba? Kung ang imong sala, limpyo kayo. Pero ang imong kusina, imong kasilas, parting hugawa. Di gigamon matawag na nimo limpyo ang imong panibay. Muna nga itong administration karon. Limpiyuhan ni mo atubangan, pero ang luyo dahil perting hugawa.
1: Nahumana na, angay na ng kalimtan. Panahon na rin sa pagmabuon. Kaya kung ang atong presidente, kanon na yung mag-atubang diha sa mga problema. Ang iyang panahon na i-focus diha sa pag-review ang mga pagpanika sa unang administrasyon. Di siya makamubuon. Di siya makaplano kung sa'y mga kayuhan sa itong nasod. Mahumana lang iyang terminus o magkatuig. Di siya makasulban sa mga problema.
0: O niya, kasanda na lang na ni mo. Kita, nagpili kita presidente yung tarong. Ha? Unang naagod, pila to kabilyon na kwarta ang ilang ikaw-kaw? Kalimtan lang to ni mo? Di na maayo. Di na maayo.
2: Di na isa na maayo ang kalimtan. Katong ilang pagpangakaw. Katong ilang pagpanikas na itong maaging eleksyon. Katong mga ballot switching.
1: Ballot switching? Maunay gihimo ni Kapitan Dado. Yan itong nilabay ng eleksyon. Maunang gipang lubong mong tagaliog si Jigoy.
3: O, lagi. Ang pagkaligar, okay na pagkaligar nga, naghihimong ballot switching. Nga kami, sa Bukirang Barangay, 0-1. Pero, unsaan ni mong pagprobar nga naay ballot switching? Usa pa na ha? Kaduha, kumapile kong election protest. Huwag kayo po silbi. Anong unawa may silbi? Number 3 naman ko. Ya kung mo prosper ako ng election protest, sige ko yung makalingkod. Useless gihapon.
1: Sir, gusto ka. Useless yun. Ako pa ninyo, no? Wa yun mo yung dagana ni Kapitan Dado. Kapitan Dado, kwartahan na, marunong pa yun. Ako pa ninyo, patiwaso na lang na ninyo si Kapitan Dado sa iyang termino. Usa mo modagan pagkakapitan. Kay bisan unsaon ninyo kusod, kung naapan na si Kapitan Dado, di yun mo modaog.
4: Mauna diha. Useless yun kayo o magtuga-tuga mo o atbang ni Kapitan Dado.

0: Sigurado gyud mo magkamusi-musi.
1: Dili gina mo hunong si Nick pagdaog ni Kapitan Gato. Kinaglagot na siya, nagitakdak pagkahibi sa tanod. O gipuli ko. Da, merasad ko eh. Lagot kay kontawana. Kay, bisag yung mapakapan ako ni Madam Marieta pagka nangapay ko pagkatanod. Wadyo ko, dawata. Mo ba?
2: Ako ka, ano? Dawatan baka ako pagka-barangay tanod kung mag-apply ko ni Kapitan?
1: Depende na. Kana kung i-recommender ka na ako, ngapto ni Madam Marieta. Huwag si Madam Marieta, mo'y makinegosyat na doon, Kapitan Dado. Ang problema, kung kamao ka mangamot, kay bawal mas atong isip sa katanod, kung kuputog armas ka mabuto. Ako gani ba eh, pag-apply na ako sa barangay Limugmug, gidawat kong Kapitan Dayon, kay kamao ko mangamot, kinirin ko itong armas good. Oh, nagkakarag sa sampulap. Kurang na!
2: Sana ano ba eh?
0: Tomo
2: tampon? Dito tayo sa sampon. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Now what on this one?
1: Oh, that's the one to make it cut.
2: Amenyo, nakita ni Nick.
3: Oh.
2: Punya manakuhan sa siya nga testigos na mo'y mapabuto, patok ang Kapitan Dalor.
3: Kasi kapalihan naman itong magic. Punya, pinuha ko na yung magic.
2: Kinili. Kinili yung testigos ha. Credible kayo ni. Okay, di ang korbanin. Kasi po in charge sa balot switching ni Kapitan Dalo. Sa ito ba credible kayo? Credible!
4: Punya, kanong saan mo na niya i-presentar dito sa Huskado?
2: Ah, dili. Dili pa na i-presentar ni Nick dito sa Huskado. Parehas gapon sa una. Iagi gapon sa barangay. Para may bawaan kung sa ka-credible ning tawag na.
3: Kana, maaari pa agin ni Nick nga dili niya dito sa Huskado. Repora, ato masukod kung unsa naka-credible. Ano nga witness?
5: Atali ang sumpa

0: So, unsa magidiay nangyang isulti kung ipabuto? Batok ni Kapitan Dado.
1: Matud pang ni, mao kuno ning tawhana ang gisugo ni Kapitan Dado sa balot switching niyantong miaging eleksyon.
0: Kinsa ang kuno ning tawhana?
1: O sana sa mga goons ni Kapitan Dado.
0: Unya, kung goons na siya ni Kapitan Dado, nganong iya man ang ibulgar?
1: Matod pa niya na konsensya na kuno siya. Di ka niya mato ng hibuhat na pagpanikas ni Kapitan Dado na itong miyaging eleksyon.
0: Mawala sa libalita, Kapitan, na si Nick Sandupa magdara sa pulubitnis diha sa konsigo ang iya ipresinta aron sa pagmatuod kuno nga ikaw adunay gihimo nga balot switching ni atong miaging eleksyon.
1: Ang ayabag na gina mga tawhana. Kana si Nick Sandupa, murag maura gina kami lidara siya ng igagaw nga si Jigoy Sandupa. Magpataka na lang kung kuhag mga ebidensya, magpataka na lang og himo og mga lakang aron pagdaot sa akong dungo. Lain pamaagi kay si Jigoy Sandupa ang iyang tuyo nga iya kong daoton kay gusto siya nga mulingkod. Puli na ko, iya kong pakinaugon. Kinisang kang Nick Sandupa lain sa ning iyang pagi. Gawas nga iyang gigamit si Jigoy Sandupa nga iyang igagaw nga mao ko ni daog na itong iyang eleksyon nga ako punong gitikas mo nang ako'y nakapitan. Pero ang tinuod na na ang iya ng kasuko din rin ako nga ako siya itaktaks pagkatanod o gipulihan ni mo. Pero sige lang. Masag dahil na sila. Kay kahibaw ko nga kana mga tawhan na di ingin makaduot na ko. Suma! Si Konsehal Machita, pila kakaso ang iyang gisang-at sa Office of the Ombudsman? Why bisan usa na nakapakumbikto na ko? Why bisan usa na nakadaot na ko? O nakapakanaog na ko sa akong pisto? O kinisad si Jigoy Sandupa kining iyang pag-file dito sa Comelec o election protest? Karon doon na ba'y resulta? Why nahimong resulta? Kung resulta mo kanina, at tulad niya na sa sunod eleksyon, mamot nga mag-eleksyon, nasan? O kaya ba si Jigoy Sandupa karon? Sa iyang pagsigig daot na ko, gigabaan, tuan ni Ulis Marili nagnubog, di nakabangon. O niya, kung ay gustong hitabo ni Nick Sandupa ng iyang igagaw, ng iyang gusto, kay palusot ka si Jigoy yun, ang didaog niya itong niyaging eleksyon. Kisa na iyang palikuron, kanang iyang igagaw, nga di nakabangon, nga inotel na. Busa, ay mo to, pero nindot ni balitaan ni mo. Kutob, sa unsay mga sulti sa pikas, partido. Kutob, sa unsay imong madunggan, nga ilang pagpanaot na ko, labing maayong nga imong i-report na ko.
0: Bukat.
1: Kinahanglan, o kapil ka, Carla. Kaya ikaw, magsigi magiging kuyog-kuyog, ining hipi na to, kasi kukoy. So, kung sa imong madunggan, nga balita o pagpandaot din ako, kinahanglang mahibaw ko. Kaya kung kay ba, pamasin na lang. Nga, kung madam lang, maluoy ko ni mo o mahimok kang tanod.
2: Iskap, ang problema ron, Ana, kung ka nang ipresental ni Nick Sandupa sa konseho nga witness, kung unsa na sana ka-credible, o yung di na credible?
1: Basta, basta. Ang gisulti ni Nick nga kanang tawhana, credible gi kayo. Very, very credible.
3: Ay, basi ba pareha na po na itong manjik-manjik ko, no?
2: Hmm.
3: Nga, manjik ni pinood, manjik siyo.
2: Hmm, oo na.
3: Pagpadugok sa mga tao, sarali ni Tandado, manjik ni pinood. Hili kay manjik-manjik sa kwan, eleksyon.
0: Labig yung nindot, o kanang tawhana ron nga nito nga, klaro ginaya ang pag-witness. Kaya kanang giingon nga balot switching, nahitabo gina dito sa bukirang mga sityos.
4: Atong ginoon ng paminaw.

0: Karon, may bawa ang ginatong matuod. Katog yung puminaw.
1: Nanay, sultihan ta na lang din mo sa background aning tawhana, ha? Kala siya. Kanang tawhana, maunay chief sa guns ni Kapitan Dado. Kunya, mo ba kita gisugo sa balot switching? So, credible.
2: Murag katuhuan na natin. Murag mutuhuan na gyuko anak kay Peter gini mo pangugat. Mao masigo ka na ang gisugo ni Kapitan Dado sa balot switching.
0: Mutuo gyuko anak. Kay mao na yung numero uno nga gibuhat ni Kapitan Dado kanang balot switching na itong may aging eleksyon sa iyong pagpanikas.
1: Dili lang kay kana lang. Naapagay dagdag bawas.
2: Naapagay butbay?
3: Naapagay lipat-lipat. Hindi basa sa balota. Example, muhingway baron or jigoy. Jigoy, sando pa. Ang taling ato, ato kakapitan dado. O niya, masakban. Uy, sayop di ay. Umulasot. Pindi.
1: Daghan yung mahimo si Kapitan Dado tungod siyang kwarta. Una, makapalit siyang mga butante. Palito ng mga butos. Ikaduha, kanang mga last clerk, pwede na niya pumayaran. Katong mga mabuhatong pagpanikas, pwede na mabayaran. Pero masakpan na gani,
4: I'm sorry.
3: Nalipat ko. Ano na yun?
5: Master, may ka na ng karate. Kanang imong style nga, Rankin style, Monkey style, kanang Eagle style, kanang Kung Fu style. Kanas big tudlo ato si Carla og unsa ang pagkarate. Aron masulbod siya pagkabarangay tanog kay Luoy kaayo.
6: Tood, no?
5: Ala, tudlo ako si Carla.
6: Oh, sige.
5: Sige. Ala, ito ka ito, Carla. Sige, mag-training ka ni Carla. So, gamay, atrap lang, may.
6: Okay.
5: Sunda ko, kung sa ko action, ha?
6: Sige. Sige.
5: Lay!
6: Lay na.
5: Ha!
6: Ha!
5: Puro?
6: Sige.
5: Oh,
6: padayo.
5: Padayo.
6: Padayo.
5: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Sa minamina ya sa minamina sa talada.
6: Uy!
5: Buha na? Sulot si Gano? Karate ka to, uy.
6: Dog, arita sa sulot na saan? Ego style ta. Abanti, atras gamay ka. Ego to. Ego style ta, ha?
5: Sige.
6: Yeah.
5: Ha! Atras kay sundagi ko ha. Hoy, sunda ko ba? Pwede ko
7: magdiliin.
5: Pagtiniin.
7: Sige ka rin na tumana, so tinjuri arong masuntot pagkatawag.
2: Oh, ikaw sa'yo. Sunda, sab ko.
7: Sunda ko nimo.
2: Ay, okay ra. Go. Balito ka.
7: Balito.
2: Go, Cartil. Go, atras balik. Balik, Cartil. Three just me.
8: At ang iyang sumpay, inibalik sa ang halamong sa soot.
9: Your song.
10: Your music.
9: Your listening pleasure. Sing it, Cebu!

0: ang kinabuhi puno sa hagit.
1: Sugbin lang, Andrea! Ay, pag-inarte! Magdita ka!
0: Puno sa pangutana.
1: Bata, pagani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka?
2: Kinsa man ang huwag masagitin na ito din ay ganun ang kinsa!
1: Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy!
0: Puno sa luha.
3: Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay mong mga babae.
0: Kasuko!
4: Yung nanatado pa. Lumuit ang kalipa pa.
0: Apang bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahipin kahayag.

wala in pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan atong panaguban, kagang salamat. Shalom.

0: ay, kasakit. Hindi ako kabarog, angay.
1: Unsa? Di ka kabarog? Tindog, garo makabarog ka!
2: Yala, basig nabali ang hawak ni Carla.
0: Angay!
2: Di kabarog si Carla.
1: Karog ka! Ha? Tarong di ay. Ato ni alsaho niya, dakol tani. Yara ka sa babaw. Adi ka sa bus.
2: Sige.
1: Ato na ato tani sa clinic. Ato na ato tani sa sinko. Ato ni patambalan.

0: Hercules Greco. Hercules. Asa mangungo ko kapag yan? Ano naman, Sir? Ano ba? Ano ba? Ako itong ipadadaling ni.
1: Ay, ikaw, Jay.
0: Hercules, ikaw, Jay. Ikaw
1: po.
0: Ay, Masti.

0: Di siya mare.
1: Ano di ba siya mare? Ang importante ba kayo siya? Sige, nikuha ni mo nga, mo'y mo testigos.
0: Di ko siya mare. Nahanlok man siya ni papatay siya ni Kapitan Dado ng atong lagyan, pare.
1: Bueno, arita sa sun. Kaya nagpaabot mga krusyalin.
2: Oh, mga kamalito ang jaris. Yan ang ipadali ni na mga testigos si Hercules. Kaya
3: isip ako'y gisangunan sa konseho nga mulit aning mga pangutana nimo about atong allegation nga doon ay ballot switching gihimo ni Kapitan Dado niyan kong mayaging eleksyon. Ako lang ihangyo nimo. Ako mong tana ko, ang mga kusihal mong tana, tubaga lang isa, unsay ni tabo, ang tinuod nga ni tabo.
1: Imo bang ipanumpay, Hercules, na wakay lang isulti, gawas lamang sa kamatuuran o dili mga bakat?
4: Oh, gigisyo ba?
1: Pwede ba ako'y una mong tana?
4: Okay, ay kaman na sa akin to, oh. Okay, pangutana.
1: Hercules, unang pangutana. Hain maron si Nick Sandupa.
4: Wa si Mario, no? Ako liyang ipari. Nagdok man siya, action siya ni Kapitan Dado.
5: Can I have the floor, Your Honor?
4: Okay, to tell for to.
5: Can I have the floor, Your Honor?
4: Floor? Ako niya napang limpid ko, kay napaka-investigasyon.
5: Uy, tigil! Doon na pa ko ipangutana.
4: Aw! Nanag kayo pangutana. Oh, sige. Abin na kong ngayon ko na ko sa floor. Oh, sige. Pangutana.
5: Unsa may relasyon ni mo ni Kapitan Dado? Nanay ba ang kasi ang ating nanto?
4: Iluno. Ano may relasyon ni Kapitan Dado? Bakit ako tinuod, oy?
5: Tingin sa mo'y ako'y basabot, basabot! Kung sa trabaho ni mo ni Kapitan Dado, ano suwento mo kasi ang mga tinunto?
4: Oh, kanara di ay? Iruno, ako'y hipin sa mga goons niya.
1: Ikaw man kayo hipin ni Kapitan Dado, kaya mga goons. Kaya ba huwag ikasta na niya binuang niya itong miyaging eleksyon?
4: Oo! Oh. Kaya ba ako yung ano?
1: Sa katong giingon ni Nick Sandupa, katong ballot switching, tinuto?
4: Oo! Oh. Tinuto yung ano? Tinuto!
3: Nag-ingon si Nick Sandupa na ikaw ko na mismo ang nagbuhag sa ballot switching. Tinuod ba ka na?
4: Oo! Oh. Oo oh, yung ano? Tinuod na!
5: So, si Kapitan Dado mo yung nagsugo ni mo?
4: Yes, yung ano? Yes!
6: Hi! I'm sorry! Seven gentlemen, may nag-iit ako sorry di kayo.
1: Nagkailan naman ka ni Konsyal, no? Konsyal, muna i-giingon ni Nick, mga testigos.
6: Oo niya, hi man si Nick Sandupa.
3: Matod pa ni aning witness, si Nick Sandupa, dili man eh, kay Hadlock ipapatay ni Kapitan Dado.
6: Oh, maayong saan na nga, maniguro. Pero ano, buwam lagi ni Hadlock ni witness.
1: Ang tao ganang nga makonsensya na, mawa na yung kahadlok.
4: Correct yun, correct.
6: Unsa may nakaaghat ni mo, ha? Nga musulti o mubulgar sa mga binuang ni Kapitan Dado?
5: Pero ano, nakonsensya na ko sa pagsigig laban ni Kapitan.
3: Bisan, nasayo na kung natinunto yung ibuhar. Bidapig lang yapong ko nga. Misugot lang yapong ko siya mga sugo. Maskin kay baw ko na tinuntol nang yung buhat.
5: Pwede ba nimo isaysay dili sa konseho kung giunsa nimo paghimo ang ginaingon nga ballot switching?
1: Ang buti pasabot ni Moy-Moy kay ikaw may gisugo ni Kapitan Dado sa pagbuhat sa ballot switching, unsa may imong gihimo?
6: Ang buot ba nga ipasabot ni Konselbe nga naghiwo ba ka o fabricated nga mga COR o balota nga imong giilis nga itong tinuod na balota o COR?
0: Huwag mo kigibuhat, Ana, Ironor. Wow.
5: Di ba, ikaw may ipanin ni Nick, gipisinta rin eh, na witness sa ballot switching na hihimo ni Kapitan Dado niya ang tumiaging eleksyon? O ikaw pagid mismo ang gisugo ni Kapitan Dado sa paghimo sa ballot switching?
0: O karon, maingon ka na wa kay gipabrikit nga COR o ballot. Giunsa man imo pagswitsing?
4: Ingon ani mo gusto, Your Honor. Nagpada si Mayor Kurat og 1,000 nga balot. Mauto ang giswitsing ni Kapitan Dado.
1: Ingon ani mo gusto, Your Honor. Si Kapitan Dado nagpapalit og daghang kaayong pandesal. Unya, iyang giswitsing sa balot ni Mayor Kurat. Ang balot ni Mayor Kurat mo'y gihatag ngadto sa mga leader ni Kapitan. Unya, ang pandesal nga bahaw nga iyang gipalit ni Kapitan mo'y gipakaon ngadto sa mga butante. O na, Your Honor, na konsensya ko kay ako mismo wa ka taon sa balot.
5: Ang buot ay magipasabot nga ang balot switching ay magipasabot ang pandi ay nagkapitan Dado o ang balot ni Mayor Kurat. Dili niya balota.
3: Balot Pinoy, balot Pinoy.
4: Dili! Number 17. 18 days.
6: Unya, may likos.
4: Wala likos.
6: Ano na yung likos?
3: Basta.
6: Pasko lang ko ha. Ang pan ni Kapitan Dado na imong kabahaw pandesal giinis sa mga balot ni Mayor Kurat.
4: Pumama mo na.
6: Kumaya, no? Wow, na sila pang alerjihan, no?
3: Kumaya.
6: Ano ang klaro, ang tao ni Kirina, ay ang
4: wow, sila ako baka dito. Kung sagot tao na.
1: Sa itaw, no?
7: Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan og aksyon ug kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Principal Office 7, makakapuling padayong gisubay at tagan og katinawan pinaagi ning maong kulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Principal Office 7 o NTV CCTN.
8: Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.

akong gastuhon at ang tanang bahandi lamang malinaw ang tanang. Saman, ikaw, isa kong ito sa istorya na ko. Di atay daghang makaon dito, kung kwarta, natay daghang kwarta. Ito sa kaman.

0: Hamilton. Mira, estoy viendo por el niño. Welcome, welcome. Welcome. May pag-abot ninyo tanan. Welcome. Welcome. Ano tay mga pagkaon na kung giandam ninyo? Niyaho. Kamu na ibahala o, no? Tanawa, makita na ninyo. Nindot mga pagkaon, natay kinilaw. Oh, atong ikon na, ha? Niya, niya sa tanwi. Kamu na ibahala sa pagkaon. Sa pagpili, unsa inyong gusto ninyong kanon. Ha?
1: Bili ba na pa mo ba, Gurex? Sa may gihimon mo kalit magkaguminto kayo?
0: Ah, kinagmayragong negosyo? Maumitaw ni Hinungdan, nga ni ako'y giandam ninyo, aron mabuhong mo, malipay mo nga ni asinso ko sa kong negosyo.
1: Sa? Saan pero yung negosyo nga? Adunahan naman kayo ka?
0: Adunahan ko? Kung sa'yo may imong giingo adunan, kini lang? Uy, 100,000 rani! Kini? Oh, 150 mili! Kini ako mga burloloy din eh! Ay tag 20 mila kada usa. Unsa may nakadunahan ako ana?
2: Sir. Nang mga 6 dia. Unsa ta namin?
0: Don't mind that. Kana mga batan-on diha, kanang nay usa. Mo na tigmasahin ako. Nya kana sang nay idaran, idaran. Ha? Kita mo ana. Mo na tigkaot na ko.
3: Murag kusog-kusog mang hangin diri. Dapins bye-bye sir no?
0: Why problema nang hangin din? Why bayad?
3: Oh, dinla pa sir. Murag ganihara man sa istorya, butong-butong naman.
0: Oh, mau ba? Laga sige-sige ning. Mangawta, mangawta. Ay, tanga mga pagkaon. Sige-sige. Panguha mo sa inyong pasiyo diha. Kamo yung gusto. Oh, ikaw. Ara, pagpili og imo. Ikaw, konsyal.
4: Pinala, pinapila.
0: Oy, ops! Malagin sa ta! Okay, sige. Manalangin sa ta niya. Ako, kamuha niyo, na iduko ang inyong ulo sa tagsa-tagsa aron magpahinungod ta sa atong labaw magkagagahong. Diyos doon nga amahan, panalangin ni kining sudan o magpapagkaon nga gihatag kanimo nining adlawa o hinaut-on ta nga kining akong mga bisita nga tanan mga konsihal tanang mga bisita nga mabusog unta sila nining akong giandam nga pagkaon. Yeah. Salamat kanimo Diyos ko, huwag kinintanan among ipangayo, pinagi ni si Kristo nga among Ginoo.
5: Amen.
0: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, kung sa Espiritu Santo.
5: Amen.
0: Okay, sige, sige, sige. Mga una ta, humanatag ko na langin. Magkuha ko agakong basiyo dali. Makigdayin ko ninyo.
6: Madin siya na may nato sa subject among i-raid. Pero, di nga rin may para pagpanangin, di mo.
7: O garon sab ka, kung magkinaon sa manong galing, doon ay makadipinsa na mo.
8: Bitaw ka, agi ka.
7: Pero ang problema na usag yun ka tinuod kini mong report na kini si Jurex, Gurex, I mean, na nakoperate niya ning ginadili na kini itawag o cyber sex.
8: Positibo di ko nagkap, matang pagkarla, anas kapla.
7: Sa ito pa, ang naghantag o report ni Scarla, nga kini Scarla, puro na magipalpak ang mga report ini.
8: Oh, iya mungkin yang klaro nga tinuod ko na. Dito mo ni siya kap.
9: Tinuod na gina kap.
8: Pero kap, dili pa si Carla ang ihatag ako ng impormasyon na. Daghan ako mga info na kini si Gurex. Mauli na dato kay nag-ubilit mong cyber sex.
7: So, dili kay si Carla ramay na report kini niya mo?
8: Yes.
7: So, kung mauna,
8: hala,
7: atuan ninyo ang subject. Okay.
8: Armadawat ka pagka bargetanon. Ginahanglan mahiro ka.
10: Isa man ka namurag si Jose Rizal o Bonifacio, maggubat-gubat.
8: Uy, di ko ano ay, matay tag sayo. Dili yung ana. Ang buhato ni mo Carla, mangasit ka sa katilingban, maniid ka.

0: og si kinsa itong naghimo og sindikato? O buya, makasakop na ganit kami naghimo og sindikato. Imong i-report na ito ni Kapitan Dado, og dirin ako. Og badak pa na sila pinaagi ni mo, Carla. Hero na kaana.
1: Tesa, tesa, tesa. Niya ako. Usan sa kong guwapo nga rumadawap ko.
0: Pariyo sa himo ni Carla. Mangasit sab ka. Mo-report na dirin po ni Kapitan, og dirin ako. Punya, kumasakpa na sila pinaagi ni mo. Hero na sab ka. Sa inyo ni Ana, sigurado kong mahimo na mong tanod uban ako.
1: Tesa, diri sa muha. Layhantakan nga to, og tigbakay. Pwede na ito na i-report. Haro mahiro ko.
0: Mataktap ako. Tempa, tempa. Tagaan ta mo og assignment. Di ba, nakadugong karo sa mga balita nga rampant na ni cyber sex? Kanaw, maghimog malaw ay bang kasunday at ubangan sa kamera sa internet ba? Siguro nakadugong karo sa balita sa Cordoba? Nga girid ang panimalay? Unya, nariske ang taon ang mga bata apil pang asawa nga nag-cyber sex at ubangan sa kamera sa internet?
1: Oo ba?
0: Kana siya na balita ah, og nakadugong sab ko nga abot na sa dali sa atong barangay. Nindot na ang misyon alang kaninyong duha. Og maunay buhato ninyo na pagpanghita kung asa dapit ang nag-operate ninyo itong barangay, isulti ni mo ni Kapitan Dado kung hindi sa ako. Og marida sila, sigurado ko, hero na mo. Og sigurado ko nga madawat na gid mong pagkatanod. Maunay buhata ninyo.
2: Kinis ang kalibo, imo na. Kung mapadala ito ba itong customer, ha? Punan tamog na patrumil. Okay? Alam, sige. Sige, sige. Salamat, salamat, salamat. Ako yung tawag min nga, hindi ko papalipan.
3: Subok kayo palang doon mo, no? Na yung mga police, igamit ang ilang mga anak sa cyber sex. Ha? Nasa Cordoba, ha? Bago pang gireg. Ang anak, mga minor na edad. Imagine, ay 2 anos, ha? 2 years old, 10 years old, 12. Kanya, marag doon ay huhungi yun. Nata ng cyber sex, marag na ako na sa atong barangay. Oo.
4: Dato, kailan posibilidad. Ha? Kaya akong pagtuo, sa akong pagtuo, kiling doon ang mga internetan din yun, nagbuhat, ha? Naagin na. Naanas mga internetan tabo. Abi nimo, naay mga babae diha nga musod sa internetan. Magdagbag unya ang sulod sa bar, naa di ang habol ug tamtax. Unya, inigsulod lang dito sa internetan at sa kubikol, ilagay lang tap-tapan itong habol. Unya, adto na oh, itamtax, adto sila maghubol. Ipakita din nila ang tibok nila lawas.
5: Gibawal naman na eh, Kapitan Dado.
1: Ikaw,
5: ano kwarto-kwarto? Doon naman ganyan kwarto-kwarto. Doon na sa isang direk mo ba? Buwan, kato, brito, busipita.
6: Posible na. Nakanang mga nagbigos yung cyber sex karon. Naras mga kabalayan. Kaya ang mga internetan ron, naras mga bay.
7: Hindi, ang ilang, doon na yung mga balay na doon na lang internet.
5: Oh, ah. Sige na pag-ilay.
8: Ala. Kanang mga nila sa barangay, mga abang.
5: Kanang
9: bisod kay ano kinang dakpon kay kung gibuhat nila sa ilang balay dili ta ka basta-basta sulod kung wa tay search warrant. So lisod kayo
8: ang mabuhat ra ginato ana mao nga magpakatam tag mga info, mga intelligence. Buhan kon makasiguro na ta mag-coordinate nga to sa atong mga pulis dayon atos kurte aron mangayaw ta og search warrant.
1: Pwede ba siguro natong madakop ba? Basta put on the act.
10: Unya, nakahibaw na si Kapitan anong balita?
11: Oh, nahibaw na si Kapitan. Nag-warning na

0: warning na nagisipitan. Pero ang masikibaw, matunay na nagpiritin niya sa itong barangay bahay na na.
1: Ibaw ang yun nato si Kapitan. Pero may bawa siya kung siya iyo mga tunan na.
2: Ah, niya ay Sintos. Ako yatag ni mo.
3: Para o saan ni sir?
2: Pangitag mga batanong babae. Kaya mga mamords. Kay ato lang ideal sa atong mga customer.
3: Unsaon man natin mo sila, sir?
2: Tagaan na to sila mga Amerikano ni Katsal.
3: Kinsa man sad ng mga Amerikano, sir?
2: Ako na nang magkakontak. Unyag mapadagan ni nagkwarta ng mga Amerikano ha. Makasapit ang duha na. Nakoy maako, nasay may mo. Ikaw may nihatag nako. Basta siguro alam nga kanang mga mamor si mong madala.
3: Dili pwede mga bayot, sir. Kinaan man sa'yo mga bayot ang mamor.
2: Dili na pwedeng bayot. Kinahanglan yun ng mga babaeng mamors, mga gwapa. Ang magkasapi kita.
3: Ah, sir, sige, sir. Tinamang ko ng mga amiga nga. May 14, 15, 16, 17, 18. Ako lang yun nun.
2: Ah, mas mayo. Mas mayo. Kaya aron, kitang duha magportahan yun.
1: Sigurex? Lahat to nang ibitang tuglans sa kilid sa swimming pool?
4: Ukonsihan. Yun sa manimo pagsiguro. Carla, nga sa SSX2. Yung sa man po siguro.
3: Dito mo po sa ilaha kong sihal.
1: Pwede yung dito na kasi na. Nakakita na ka nga na inag sa SSX.
3: Dito, pag-abot na ako dito na may mga babae ng gawa sa kwarto.
1: Siguro ka, Ana Carla, nga katong mga babae na may gawa sa kwarto nag sa SSX2, nakanara ba si Jurex? Taghan kayo nag mga alalay. Kita ka kung dito sa swimming pool, di ba? Katong duha ka babae dito, ang katutunong usa, mautitig kot-kot siyang likod. Ang katong usa, mautitig masahin niya.
5: Siguro ha, gina Carla, kay mahimo biya gikiha kag libilo ba nana? Carla, kung wakay siguro, ayaw pagpatakag report. Basin maangin ni naon mi, makihaw niya mi.
3: Sigurado d'yo ko konsyen na naay sa cyber six sa ilahang bahay. Kaya na nga no, kita d'yo ko daghang kikwarta. Iyan pa magani kung gisugo na pagkuhaog ko mga babae ng mga mamors ko, no? Kan mga sexy.
5: Kanang gireport ni Carla, sigurado di ko nga positibo na. Klaro kayong iwan information na. Kaya kato si Jury, may report sa Braco, kabahi ni Ana.
1: Siguro, Juka Carla?
3: Ay, sigurado ay. Lagi ko kung siya for two.
6: Ako yun, bueno. Sigurado ha, ginahap?
3: Ay, no, lagi. Ay. Ako lagi. Sigurado lagi na.
7: Mukandak tagrin sa bahay ni Jurex.
3: Mm.
7: Ha?
3: Surprise.
7: Pero, iba niya, dili ganit tinuon, sipya kaya ikay mong bitayon.
3: Ay, sigurado lagi ko kung siya. Positive lagi. Pero, kung madakpan ganin niyo si Jurex, isudyo ko.

0: Ka barangay Tanudha?
1: Oo.
2: Ano mo na sa siyonan?
3: Ditingan sa
0: mo.
3: Siguro madugha ka ng positive memory report. Sige, ato. Dito na to.
4: Ikaw may suy ito. Ikaw may kibaw. Ikay una. Magsunod. Atong chip.
1: Oo, lagi. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.

0: Ay, pasig na sa kwarto. Kwarto na, siguro na. Abi, abi, may abi.
1: Siri, siri, kaya itong abihan.
0: Siri, siri, balik. Atong abihan.
2: Si Trish.
0: Abi, dayon, abi, dayon.
3: Ay, ah, nalang pabang buwang. Nag-negosyo ko sa i-de-sex. Takot ni.
0: Oh! Mag-o-day mo nga mag-sex. May nga ako, maning asawa. Inyo na ini.
3: Ay, nalang pabang buwang niya. Di na mo asawa. Pinag-leg mo kong asawa.
0: Mag-o-day ka na akong kaganon. Nga, usaw mo ni sa kong pinanda. Tanawa lang mo niya kung nakuwapo na ko.
3: Malay na kini dako kayo nga ginili. So, kung sa mani Mr. Gurex na taga-Bien Unido na niya karoon sa itong barangay ni Sol kaya nag-operate ng Cyber 6, kung sa mani ka tinood na nag-operate ng Cyber 6?
0: Ano man?
3: Kini,
0: oh, mga anak.
1: Oh, ingon mo kayo, mga anak. Hindi mo mamigayin na ni mga anak.
0: Wala na po, anak. Oh,
3: dito ni Squarto. Pero anyway, yeah, atong tanong mo ni, pagkain ini o pinunong yun na, sigurado yun, pating kagong ka sa bilangyuan.
0: Hoy!
3: Pamilya!
0: Hoy, bilaro ni pagkakarong
3: yun. Sabi ka na, masama ka, speak up sa kapitan o ni?
0: Ito ay ng kapitan do.
3: Correct. Paminaw, ha?
0: Paminaw.
3: Pagkatana.
0: Paminaw sa kapitan.
1: Tanginindang mo nung ni.
0: Paminaw sa paminaw. Tawa! Tapatapan mo gana ako kasama!
3: Okay, paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Paminaw. Pamina

0: kenasya Kriminal case na. Kaya sama ra nga imong ipamaligya ni atong mga babae dito duwan. So, si, kung tinunod yun ka, siguro yun kang matanggong. Thank you, nagkakaulit ni Nino. B.
1: Hindi na katapamasak, sinibasak ka.
0: Sama, mga kutsiyal, umang mga kutsiyal, kung sama inyong panahon ni
1: Nino. Eh, kini ka. Angay lang ginisang silutan.
2: At ang iyang sumpay, inig ba?

0: Kapitan, huwag na mo mabon siya.
1: Pwede rin lang buhay. Huwag na naman yan ibuhat, ha? Iyan, tingon na iyan asawa.
2: Huwag lagi ginawa. Tap na sa dito.
1: So, na, disaniste.
2: Hindi mo sa iyan, anak. Hindi mo sa iyan, anak. Hindi mo sa iyan,
1: anak. Nagtakong kaso.
3: Misrepresentation.
1: So, karon, hilom lang yan. Paminaw, yun yung resulte ni mo. Stop. Karon, yun, huwag tinutkon ka.
4: Pero,
1: mapriso yun ka. Mapriso ka, paminaw.
2: Agi man sila o kuan dito test nga interview ho.

0: lang ini no, ano ba yun eh? Ang bago na matabang gini nyo, natabangan tayo, pero tanang dihang lang malingaw kasi, kanang sayawi, sayawi lang, pero matabang gini
1: nyo. Ako na lang, yung binigyan ka, may ko na lang sayo, kanta.
0: O, sige, huwag na lang. Sige, huwag na lang.
2: Sige, huwag na lang. Sige,
1: huwag na lang. Sige, huwag na lang. Sige, huwag na lang. Sige, huwag na lang. Sige, huwag na lang.
3: Pag-ibig ko sa'yo,

0: kita.
1: Tempat. Si Indo.

0: Mikiling!
1: Sepat pata.
2: Han! Gila-gila ini, San. Basin na. Damag ka.
3: Okay lang ka sa itong honeymoon. Sa itong Professor Roy, Han.
2: Okay lang mo. Naninora ko. Ikaw, Han. Naninora ka.
3: Ay, Tia, Han. Ano ka? Uy, lingaw kayo sa buhay.
2: Nagilingaw sa tiko, Han.
4: Ikaw na, di ba hanapin mo na naman?
3: Oh, di makaro? Be? Be, kung saan may mga tibara?
4: Mainis sana na inis eh. Lupa na yun.

0: zeggen.
1: Patay ba yan ko?

0: passioni.
1: Iwana.
2: Wala naman, Francis.
1: Magician ka?
2: Malugod na kasulti ka, Ana.
1: Kung saan man good, sa panahon na makita ika, mahanaw man ang kanan sa akong palibot, ang ikaw na lang mabilin.
2: Oh my God!

0: Di ane mo ay ganun na zero man ko.
1: Unsaon man jud dai nga wa nay ubos sa zero nga akong ikagrado nimo.
0: Kung wala kay ubos sa zero, sa iba mo na lang sa zero.
1: Pwede din na!
2: Kumikilig!
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: Yes, sir. Yes, madam. Good day to all the good people of the Republic of the Philippines, Asia, and the whole world. This is Sport World, sa Channel 47. I'm Brother Bobby Knight Inoferio. For the next 1 hour, we shall be exchanging notes with our special guest, mga karatista ni sila, mga kaigsunan, mga batanon, pero national champion, silang gisudlan na event. Ladies and gentlemen, at my left, ato ni Pilela, sa 2001, kining si Beautiful. Champion ni siya sa committee, silver medalist sa kata, dito ni Buhata sa Italy, niya itong 2001 European Championship. Sa 2004, Kinesia Asian Karate Championship silver medalist sa kata dito sa Macau, China. Kanya karoon mga kaigsunan, 2011-2012, namo na siyang coach and trainer sa Osaka University. So gaton sa masipang pakpak, si Beautiful Rodi Antoniette Saavedra. Isang kamote mo dahi. Alright. Pakpak. Pakpak na ito na. Kiniya kong tupad sa to, mga kaigsunan, he's only 12 years old. Pero kuya sa kaig record. Gold medalist sa kata o sa committee sa National Karate Championship 2009-2010. Sa 2010 up to 2011, International Karate Championship, 2 golds, 2 bronze. Karon kandidato ni siya sa Batang Pinoy sa maong karate sa 2012. Sugaton sa masipang pakpak si Felix Calipusa. Isang kamutong. Sa far right, kini siya niyatong 2010 International Shutukan Karate Do Federation dito sa Manila, gold medalist sa kata. 2011, gold medalist sa kata, gold medalist sa 68 kilograms committee, silver medalist individual kata sa Philippine National Games dito sa Bacolod. 2012, Kinesiang champion, silver medalist sa kata, silver medalist sa committee sa maong tournament Philippine National Games sa Dumaguete City. Sugaton sa masipang pakpak si Mika Borromeo. Isa ka mo tayo. Mga eksyonan, ato ni silang gimbitar tuod kay nulog silang role models considering their achievements o sa ilang gipakita nga mga talents, abilidad, nga gidugan sa mga grasya, nimo silang gold o silver medalist sa maong event. Mga ito ko pinistatement mo, Beautiful, kindly greet our people around the world, good day. Kailan ay oras ang atong mga viewers worldwide. Good day sa imo mga kaliwat, o kaibutan ang imong mga kaliwat tupa sa Amerika. Kahay to my daddy, mommy in Amerika. Okay. Sige, Beautiful.
1: Hey, good afternoon.
0: Okay. Alright. Umban man dayon. Ikaw dong. Kira dong. Okay. Greeting ang imong mga kaliwat. May papa, mama, good day. Ilalay man. Buntag unto gabi around the world. Sige. Good day.
2: Mayong unto sa akong mga pamilya. Nga akong papa nga nag-drive og motor, nga akong mama nas balay. Nga akong ate nga maabotin niyang hapon, may wagto.
0: Okay. Kayot lang, tagadiin man ka dong. Asan na pwede mo?
2: Punta Prinsesa.
0: Punta Prinsesa. Hi, to all of you. The good people of Punta Prinsesa. Ikaw, Mika? Good day mo? Good day kay... Okay.
1: Good afternoon to my parents, my brothers, and my classmates from University of San Carlos.
0: Mm. na ang imo mga kaliwatan ha man ro sa libutan sa Ginoo na ro sa Amerika o ngero diri?
1: Na uban
0: sa Houston. Okay, sige.
1: Japan.
0: That's one, Japan. Okay. Karon ba kaiksunan? Ato ni tagsatoy pangutana. Okay. Kaneng ikaw Antoniette, na neto imong pag dula gyud 2001. Unsa man ang mga countries na ngapila ni kay sa tele ko ni tabo. Unsa as far as you can still remember, you came out silver medalist sa kata champion sa committee. Ha? By the way, pili ka mo itong panahon na? Itong dula pa ka?
1: That time was 12
0: years old. 12 years old ka. Wow. Praise the Lord. Okay. Karoon dahil, can you surrender sa mga countries ng apelan eh?
1: Romania.
0: Mm-hmm.
1: Germany. Czech Republic.
0: Okay. So, kay European man eh, apiturutan nito. Dagani mga French, British, Spanish, Portuguese, di ba?
1: European countries.
0: European countries. Okay. Congratulations, champion ka. Alright. Ngayon dito ka sa Macau, China. Kaysa may mong nakontra ni na Muragalisol ka kay? Silver medalist mo na ka?
3: Championship about this Malaysia.
0: Malaysia. O sa marasong ganun na second place ka na? Asian Karate Championship, Macau, China.
3: Lutong Macau.
0: So, nego ka sa bad judgment. Murag ni ana.
3: Gamay.
0: So, karon 2011-2012, coach trainer ka na. Usa may mong paminaw sa imong mga players karon?
3: Yeah, actually, I started coaching mga at the age of 12 years old.
0: Mm-hmm.
3: Yung batang Pinoy pa. So, akong first batch nga players, silang Micah,
0: mm-hmm,
3: Romeo, then sugod na to ang tood sa karon present. Ako niya pwede nila.
0: Nila. Unya?
3: Sa 2011 and 2012, coach and trainer ko nila from under Cebu City,
0: mm-hmm,
3: Team Cebu City.
0: Team Cebu City.
3: Sa Philippine National Games.
0: Mm-hmm. Unya, unsa man? Dili kape ni? Mas kape ni mag-coach? O kanyang player?
3: Mas pressure ang mag-coach.
0: Ni naman?
3: Mas makulbaan.
0: Mas bukirin mo ni mag-coach kaya tili-dili ka maomo diskarte during the actual. Di ba?
3: Then, ang rule sa karate karon is updating.
0: Updating sa?
3: Lisod ang rule sa karate karon.
0: Ngayon ang lisod ba?
3: Mas stricto.
0: Stricto?
3: Para ka ng mas dagan ang terms. Lisod na ang terms.
0: Uh-huh.
3: Ang gamit.
0: Aha. Uh-huh. Usa ka ng hinapon?
3: Yeah, Japanese.
0: Uh-huh.
3: Tanan.
0: Wow. So, kanyang gasikal ko na memorize ano mga adjectives, ano? Mas kape.
3: Mas kape.
0: Okay. Okay, standby. Beautiful. Ikaw no? You started at what age? You are now 12 years old.
2: Nine.
0: Una, kisa may kontra ni mo ni Rung na nangyong kang champion? Last year, the other year, 2010, 11,

0: boards, two bronze.
1: Nacionales.
0: Nacional. O sea, un miembro de Filipinas. ¿De qué de Venezuela? ¿De qué manera? O sea, dime que yo no llamo ni que yo no entiendo que tú me hagas ni, ¿eh? ¿Sí mande? ¿Yo sé?
1: Yes.
0: ¿De qué manera?
1: Ah.
0: Porque que nacional no es por bacolo, babao, ¿ane?
1: Ah.
0: ¿Cuánto cuello es para qué? ¿Ane? ¿Ane más dólar? ¿O qué cuánta?
1: Ah.
0: ¿Cuánto cuello es?
1: Hola.
0: ¿Me han dado cuánto cuello es? ¿Es un secreto? ¿Sí mande? ¿No me llega? ¿De campo?
1: Ah.
0: ¿Cómo que mampo?
1: Ah.
0: ¿Cómo que el fader que vestí el mero o el mero?
1: Ah.
0: Amorado, ¿eh? ¿Va a grosor? ¿Cómo se llama?
1: Gamay.
0: Gamay lang. ¿Y no me dejan? ¿O para comer rice? Sí. ¿Se o? ¿Tú para qué? ¿No que tanto volvó ahí? ¿Qué es lo que volvó ahí? ¿Ya caran? ¿Qué se llama que practice caran?
1: Ah.
0: ¿O sea, ahora se manejan practice?
1: Trito.
0: ¿Ah?
1: 3 to 5.
0: 3 to 5. Every day.
1: Saturday, Sunday.
0: Ni Monday to Friday on Sabaton. Klase.
1: Ah.
0: Asa mga eskwela?
1: Punta Princesa.
0: Elementary.
1: Night.
0: Night. Mm-hmm. Ano mga mga karatista?
1: Dili.
0: Mama.
1: Dili sad.
0: Pili mga eksyon?
1: Daha.
0: Bayo laki?
1: Puro laki.
0: Ngayon ka mga kinurang?
1: Kinawagwangan.
0: Aha. Okay. Nya, hamang premium mo ni? Nakadawat kayo premium ni? Cash? Wa?
1: Wala.
0: Kasi mga kita, medalya lang?
1: Medal ra.
0: Nakasuway ka na nilak?
1: Oh.
0: Kaya napildi?
1: Oh.
0: Pila mo sa kawaras ng nilak ka ni? Ha? Ha? Dagay, bukay?
1: Dali raon.
0: Dali ra kayo? Nga mong nilak mo ka? Kay, unsa man?
1: Di kadawat ka pildi yan.
0: Ano ba? So, unsa man, napildi ka tungo sa tika sa referee? Or napikas ka, pildi ka sa duwa?
1: Pildi sa duwa.
0: Pildi ka yan. Kaya nung kontrata ka, Philippine team? Unsa man? Manilagod. Di ba? Unsa man nung kontra?
1: National players.
0: National players. Alakansi ka. Okay. Kaya nung duwa, unsa man, laki niyo o puro babae laki? Ipon?
1: Puro laki.
0: Puro babae?
1: Wala.
0: Okay. Pero ano siyang gandawa ka? Ano siyang magkang yira sa imong elementary? Grade 6?
1: First year high school.
0: Ano first year na ka?
1: Aha.
0: Okay. Ato tang Mika. Mika, congratulations sa mga achievements.
2: Thank you.
0: Kaning, you started at what age?
2: Mika? 9 years old.
0: Hanto ka rin sa ikang gakarate. Ano siyang imong asset sa imong pagka-champion o silver medalist? Ay mong gapilan tournament, mga Philippine National Games na eh. Dili ordinaryo na yung gapilan, ha? Mga national players apilan eh, di ba?
2: National players, Philippine team.
0: Philippine team. Normally, kadaghan ng mga players, unsa man, taga what province sila?
2: Sagol yun, whole Philippines.
0: Whole Philippines yun. Unya, kisa mapiling yung kasugatan eh, sa championship?
2: Mga championship, usually sa mga taga Manila.
0: Manila yun?
2: Manila.
0: Tungod sa kaning numerous Philippine team.
2: Oo, naa.
0: Ang sa mga sekreto ni mo ng anong kanunay ka madaog, luminous silver?
2: Kuan, kanang sige lag practice niya. Kuan, mo, kanang tuwo ko sa kong kagalingon, kaya na ako.
0: Kaya na mo?
2: Oo, of course.
0: Kanang napildi kag silver, silver lang yung nakuha, hilak sa ka?
2: Last year ni hilak ko. Kay, it was national selection para Philippine team.
0: Yeah.
2: Then akong kontra kay taga NCR. NCR?
0: Yeah.
2: Murag sa referee ra na pildi.
0: Ah, dito ka tuwa sa referee. Oh. Na muna di ka
2: tuwa.
0: Kaya kang kontra, pero dinuto ka sa referee.
2: Actually, kung ra, one flag ra ang differential. Iha 3 ka flags. Ako, 2.
0: Mm.
2: So, 1 flag ra ang lapaw.
0: Ah, I see. Tagalain mo sa mga referee ano, judges? Tagalain nila ka saan?
2: National Pundit, over Pundit, sa Philippines po, nila, dyan.
0: So, why, o Manila mo kontra, taga-Dabao, Tagalo, Bacolod ang nag-referee, ano?
2: Depende if ever ilang players kay, example, ako referee niya, ako na estudyante, dapat sila muhawa sa mat.
0: Mm.
2: Dili man allowed nga imong player gaduwa kanya mo.
0: Apil ka.
2: Maapil ka.
0: So, atong gayon na apil.
2: Katong gayon na mer okay ba gayon sa nila.
0: Ah, I see. So karon wa ka mang ngasa dito. Pagapil din mo ginagwal ka.
2: Ha? Wala.
0: Na baka mo pawas ka pilyon. Na so imong gipangrato no ta nga. Ha? Okay, so sports ang gapon.
2: Oh.
0: All right. Brothers and sisters, ang atong first quarter of our sports world chat channel 47 has ended. But stay with us. We'll continue with our exchange of vital information sa atong mga gold medalists starring si Mita Borromeo, Diristo O, 12 years old Felix Calipuzan, o champion sa Philippines, o sa European, na karoon na coach si Rudy Antoniet Saavedra. Praise the Lord. Break.

0: Yes, sir, madam. Padayon ta sa ato mga champion sa karate do, mga karate people, warrior Antonio Echevedra, karon coach trainer niya si Felix Trebersol Kalipusan, champion, Mika Bermeo, champion. Balik ka mo, Rudy. Dini sa Cebu, unsa mong tanaw sa mga eskulan sa Butangka Sisape? Doon na ba yung tournament Sisape? Ang karate doon?
1: Na.
0: Kami nag-hawad ani? Kami nag-champion ka ani? Saman?
1: Actually, dili, sir. Kay depende man good sa school. For example, sa ako, kay San Carlos, wala may varsity sa karate doon. Only UC, UV, work more na SJR.
0: So, muna nag-offer ng scholarship sa karate doon. Ang imo wala.
1: Wala.
0: So, ilang na yung paninghuha. Pudula, bubit. Ilang bayad tuition. Ila tanan?
1: Ila tanan.
0: Ah, so.
1: Pero pwede gapon sila. Pwede gapon sila. Padahan ni Micah. I-qualify. I-kuhan gapon siya sa fee before. Pero.
0: Lupig.
1: Kaya ang budget sa San Carlos, wala, di man mo budget sila for kuhan.
0: Diba?
1: Karate do. Depende sa sports. Paman, wala pa may varsity.
0: So, muna itong panahon with your paninwa na ma-approvehan na sa eskulahan. So, kagagal na na namorok, ikaw may tiguot sa bulsa na. Kaya maluwi mo ka sa mga players mo, labi na mag-champion, mamarig, na coach, gutom ko, busok ko na na kuta.
1: Tinabangay lang.
0: Tinabangay lang. Muli na may tabo, di ba? Okay. Chances sa inyo rin year 12. Unsa man inyong mga plano? Anong crisis tournament?
1: Sa ako kay nag-train ko nila sa mga bata for Batang Pinoy. I think ang selection next month. Then NAMI tournament this coming November. GKA Nationals.
0: Chances of winning?
1: I don't know if makadaog basig
0: makadaog
1: may mo sponsor duwa sa gawas.
0: Aha. So karon kaming mapil mo muna.

0: tournament, maay mo tabang sa ubang mga private sectors para mo tabang o gasto sa plenty back and forth allowances. Mm-hmm. Alright, kung sa may diferensya sa type of tournament sa imong panahon o karon, aside from gistriktong ka ng mga adjectives yung gigamit ang mayroong karate do. Asa na pita ang big difference? Sa rules of the game, very strict or more ragapong unya mo na?
1: Rules of the game.
0: Nga nung kanang may gistrikto. Give me one factor na kanang ganyan mo na rules of the game.
1: Okay, kasi ang karate, di pa mag-gay siya Olympic sports. Mm-hmm. So they're trying na masood ang karate sa Olympic. So ang ilang ang rules, sige sila change, sige sila update. Mm-hmm. Until nga ma-insert, masood yun siya as Olympic sports na ng karate. Mm-hmm. Compared to taekwondo, kay Olympic sports naman na sila.
0: So super sa Olympics.
1: Lagi manggod ang karate before. Kay ang nanon ang karate sa katong traditional karate nga
0: ang patay.
1: Oo, dili pwede gani mo apil ang mga bata. Kasagaran, black belts lang yun. Mm-hmm. And karon ilan naman ang gihimo og sports karate na. Mm-hmm. Na yung mga rules, makapila ang mga gagmay. Mm-hmm. Pwede sa sila moduwa og gawas.
0: I see. So pagkakaroon, only taekwondo pa ang napil sa Olympics?
1: Taekwondo,
0: judo,
1: wushu, judo,
0: taekwondo. Ang karate wala pa?
1: Wala pa.
0: Okay. Ikaw, Dong. Usa mo yung mong buhaton matag-tournament?
2: Mag-ampo.
0: Mag-ampo ka? Sigurado kang kampo ka o nag-ibayama lang ka rito?
2: Mag-ampo, so para madaog.
0: Aha, okay. Kasi may kuya yung mong ampo, yung mga ginikanan. Mutabang siya kampo para naman. Huwag ka katilog piang, ano yung mong gisubla na event?
2: Suway.
0: Asa na pito na, na problema ka?
2: Sa tiil.
0: Tuo wala?
2: Tuo.
0: May pila ka bulan mo sa mong baayo na? Mga pila? Ibuto sa kabulan?
2: Kalimot na ako.
0: Ha? Kalimot ka? O sa may worst ni mong piang na biluan na imong paa? Tuhod?
2: Naburot.
0: Naburot? Ngayon naman, giyatakan sa kontrol sa man?
2: Masiko.
0: Aha. Unya, Dong, kanang imong pagkaon, usaman ka, mag-diet ka o vegetarian ka, usaman ka? O kaon ka mas ginawa?
2: Kaon ka mas ginawa.
0: Ano ba? Ha? Usaman ka, kanang ka-control sa pagkaon, aron doon na kay gimaintain ang playing weight? O wa? Control saan? Favorite food din mo, usaman?
2: Fried chicken.
0: Ha?
2: Fried chicken.
0: Fried chicken? Makawarte ko sa kabuk fried chicken, kanta ko ka fried chicken, makawarte mo na? Dili.
2: Dili.
0: Asa ko ito lang, tunga lang?
2: Paara.
0: Paara. O niya, kanon, ano? Tumar ka ba ito means? Wa?
2: Tumar.
0: Unsa man?
2: Tunghay.
0: So, o niya, unsa oras nga ba ito?
2: Igabots ba lang ito? So,
0: gikan ka sa eskinan, wake on count, busok ka tulog?
2: Kaon sa asama to.
0: Sa oras sa? Alas 9? Sa 8?
2: Alas 9.
0: Matapog sa oras sa?
2: Mga alas 8.
0: Ha? Alas 8? Wari ka klase-klase? Ang night mo naman?
2: Night mo ko.
0: Okay ra. Grado mo sa inyong night classes. Musta?
2: Okay ra.
0: Mga tag-75? Ano? Sa mga inyong grado? Ha?
2: 83.
0: Ha? 83. Sorry, kabok. PA. Ha? Ano man? Ano man sa musika? Pilipino? English? PA?
2: Pilipino?
0: Sigurado ka?
2: Ha?
0: Uman mong subjects, ano man? Okay na?
2: Okay na.
0: Mga 75, ano?
2: Mga 80.
0: Mga 80. Brad, bumili ka? Ha? Brad, bumili ka dili?
2: Gamay.
0: Okay, maayo ni. Kay may gamay na pagka-bright. Pero matuon ka mo sa mga kaka-bright. How many hours ka magtuon siya mong subject?
2: One.
0: Sa oras? Usar ka subject yung tanan subjects?
2: Tanan.
0: Nga, doon na kay comprehension? Mura na ka gabasa comics niya?
2: Comprehension.
0: Ah, kumawa doon, ha? Alright. So, karon, sumayin mo mga plano, karon tuiga. Di-train kasi ng coach para batang Pinoy selection. Kaya ni?
2: Kaya.
0: Wag kayo kablog sa mong kontra?
2: Wala.
0: Kaya nagampo ka? Okay. Very good. Ikaw, Mika. Mix, kung sa mga mong worst experience sa mong pagka-karatista?
3: Kanang sa team kata, kanang arang ig sama naman mi bungkay, niyan labay-labay, kahumana na, magkapila mi og bunog, naman mi ka sa application na mo ba? Kay merg, nami tambling-tambling. So, na, di magiging kalikayan nga makuan ka.
0: Mabulwa. Bulwa ka.
3: Ang nanara.
0: Pinan mo sa ka minutos ng inyong nilabayay?
3: Mga 2 minutes or 3. Or less than 3, ana.
0: Ano yung importante mo na? Para kaso ilabay ka, di ka monsa.
3: Kuan, silbi, na may kata, so mahugog application, kung unsa ito mag perform amo ipakita kung unsay ka ng, sitawag na, unsay application ka ng,
0: application.
3: Gamit atong pag, kuan na mo, pag-perform.
0: Okay. So, dumang dito 2012, nakakuha lang kag silver sa team kata. Ang sa rason, naisayip, anong kauban na na?
3: Naapod gamay, pero, I don't know.
0: Saan, layo ka mo, the princess sa school, o gamara, secret. Kasi mo na-champion na na?
3: Taga Cebu, Gapon.
0: Cebu, Gapon.
3: Ah.
0: Eskulahan, Gapon. O, mga, another school.
3: Kuan, lahi po sila nga school. O, same club, Gapon.
0: Ah. Pila magka-team sa kapila ng PNG? Remember, na Philippine National Games na gikan sa Philippine players na train sa Manila, Philippine teams, mga pila ni?
3: Sa amo lang kategory sa kata, sa individual, mahugog 25. Wow. 25 me.
0: Then
3: sa team kata, 4 may kabuk.
0: Ang mga pil?
3: Oo. Tag sa isa ka club, tulo ka synchronized man.
0: Okay. Sa silver mo sa 68 kilograms, committee. Unsa man ang committee?
3: Sparring.
0: Ah, sparring.
3: Ah.
0: Nga, nga naman na silver gram, naigo ka niya? Knockout ka? Saan ka?
3: Di man dyan ko actually nga committee player.
0: Ah.
3: Kanang, kaya ka, dua-dua lang.
0: Interesting ka. Pero ikaw sa kontra niya. Igo sab.
3: Alangan.
0: Alangan. Kung sumayin mong kanday, favorite weapon, ang imong sikad, ang imong sipa, o kamote mo, o lipanret ang favorite secret weapons.
3: Ako kagwapa. David na ako
0: ganun. Nagi imong ganun imong roundhouse bombs?
3: Sa sparring, kung lang, kumo. Ana.
0: Kumo
3: matuwat
0: na.
3: Lang, counter.
0: Aha. Kung sumayin ka, kaning mudula ka kanang mong job or straight ang imong favorite or
3: ang ganahan kay atang lang
0: murong defensive
3: job ana
0: job o nya maigo sa imong job tulog ang kontra
3: control lang kay foul man pud kung kusog kayo
0: nakasulay ka ng referee pa mo speakers anong inigdula sa committee
3: sparring naon siguro wala siguro kay nundo
0: wala nundo okay. Doon na kayo mga nadawat na mga premium ano na gawa sa medalya?
3: Cash prize. Oo na, Batang Pinoy.
0: Kadao ka?
3: Oo, sa una.
0: Pila mo sa ka, libo na?
3: 3,000 to sa una.
0: 3,000. So, dagan ng 1,000 inong gihipos.
3: Medals?
0: Mga, kanong mga cash prizes? Dagan ka na dawat. Kaya, silver ganun eh. Gold, silver.
3: Sahay, walay cash prize. Sahay ka nang silalay mo gasto sa mong pliti, ana lang kahon, allowance. Pero usually medals man o
0: trophies. Ang kanyang doon na kay cash prize, hain mo naroon pa yun. Sa bangko o gigasto na po nag-snack?
3: Dugay na kayo sir.
0: Dugay rin hurot.
3: Palit ang doaan, bata ko.
0: Okay, so, wait tinigong. Kay matinta ng kagamit. Labi na, fruit sobre labor. Bunga sa mga kago, gasto ko gini. Di ba? Okay. Brothers and sisters, ang atong second chapter of our sports world sa Channel 47, powered by CCTN, has ended. Stay with us, because we'll continue asking more questions after this quick break. Praise the Lord!

0: Busol Swadan, kaninyo mga minahal, tinod ang mga pinangga kumakaigsyonan, tibok Pilipinas, labi na Surigao City. Kumusta ka mga brothers and sisters of Jesus of Love? We love you there. Kanya, kining taga-Dabaw, dire sa Cotabato City, sa General Santos, sa Basilan, sa Hulo, we love you, sir. Dire sa Marawi, Iligan, Cagayan Oro, Bukidnon, Dabaw, dire sa Butuan, Dipulog, Sikihor, Bohol, Dintar, Negros Oriental, dire sa Baywan, sa Baez, Tanay, Balinsya, sa Mugita, niya dire sa Cebu, City and Province of Cebu, Kamuto sa Inan, kamuto sa Bataan Island, we love you, sir. Dire sa Urmok, Tacloban, Kalbayog, Katbulugan, the entire Leyte and the entire Samar, labi na sa Biliran Island, o gubang mga lugar sa Luzon, Asian whole world, kinitong sports world. Inyo makita every Monday at 10 o'clock in the evening o ang replay niya na Tuesday at 4 o'clock in the afternoon sa Channel 47, sa Sky Cable, Channel 18. There are 130 cables nationwide. O niya, 19 built-in station besides Mindanao. The station itself, seen worldwide sa internet, sa satellite, o sa website, sa www.intv.com.ph. O niya, 19 built-in station besides Mindanao and the station itself. Please do not forget all the programs of Channel 47. Kadaga mga values ato madungog o matunan diha. O do not forget our school forum every Friday at 10 o'clock in the evening. Replay at 1 o'clock in the afternoon Saturday. O gatong tiki with Sir Sam Iglani every 4:30 in the afternoon. Same channel, Channel 47. Replay sa tiki with boxing 10 o'clock in the evening Sunday. Please do not forget also our DYLA sports, etc. Worldwide journey sa DYLA 11 to 12 with Bobby Knight NFL. Balikan na ito ni, ikaw, doon, kining sa imong pagka-cute, no? Pagka-gamay, kung sumasulti sa imong ginikanan, supportive sila?
1: Oo.
0: Kanang nagbula ka, tanaw sana sila?
1: Oo.
0: Niya kisa may gakurukurong ito, ay mong mama, mong papa.
1: Kung mama.
0: May nagkabuhi.
1: Ah.
0: Niya, inigo sa balay, nagpa-doktor ito, kay dalisyo ito ginawa, kay...
1: Wala.
0: Wala. Kung daog ka, katawa mama na mo.
1: Ah.
0: Pero kapilde ka ang sana tabo, hilak.
1: Mahiyaw-yaw.
0: Mahiyaw-yaw. O siya may yung yaw-yaw na, saan ka, anong napilde ka na? Dili, ang saman?
1: Dili.
0: Yaw-yaw lang sa anong napilde.
1: Oh.
0: Ang iyong yaw-yawan ang referee of judges. Ha?
1: Dali.
0: Kisa man, ikaw?
1: Sultiar, ang anong napildi.
0: Ano ba?
1: Oh.
0: Ang anong napildi mo ka?

0: Mau itu bang, saya question. Mana pilih dia? Jadi itu bang kamu? Kau, apa main laki ni mu?
1: Ah.
0: So, keran. Saya mung pengingat. Masa plan mu saya mung pakai kartista. You want to be in the Philippine team? Gusto ka mo manimbro sa Philippine team?
1: Oh.
0: Ha? Unsa kang panuna makuha ni mo na nasod ka sa Philippine team? At age of 13, 14, o karang 12 years old ka?
1: Depende.
0: Depende?
1: Oh.
0: Aha. Unsa may mong seminar sa mong pagka champion? Wakay mga bumag sa mong kidney, sa mong naiba ba?
1: Wala.
0: Mga iniksikan sa pikos, ngayon, kuya pa, kita to ba?
1: Wala.
0: Wa? Sila may kasakitan?
1: Sa ako, sa tiyan.
0: Ha? O sa may mong strongest na sekreto, tuo na mong sipa o kaya mong kamot?
1: Tuo.
0: Ang sipa?
1: Oo.
0: Nakasaya ka nagsipa na yung kontra ng kuya pa?
1: Wala.
0: Wala. O sa mong kampliwa, killer instinct? Nang killer, baka nang inagsukat sa kontra, murata mo patay sa kontra. O sa mong?
1: Dali.
0: Ano man?
1: Magatang ra. Atang ya tira.
0: So, defensive siya ka? By the way, Don, kaning nakanto na ka Manila o wala pa?
1: Kanto na.
0: Kapila na?
1: Katulo.
0: Katulo. Libre tanang. Libre ang biyabe. Libre kaon, aeroplano, barko, saan eh? O iayo, bayad ka? Bayad ka?
1: Oo.
0: Doon ay sponsor na mo. Ganun bang may gusto? Ako'y gusto mo doon. O, kuot na bulsa. Imong bulsa mo isang kuot na support sa mong mama, papa. Ha?
1: Sa kumama, papa.
0: Huwag mo reklamo yung papa si maning gasto tani?
1: Wala.
0: Okay ra?
1: Oo.
0: Imong papa, karatista din eh?
1: Driver.
0: Aha. So, okay ra nimo?
1: Oo.
0: Alright, so, ang sikreto nimo, prayer. Mag-ngadya lang ka o dunay tournament? O kadaan lang ko na kapo?
1: Ngadya rag na tournament.
0: O usba na, usba na. Kaya na yung ampo ka, bisag way tournament. Amen?
1: Amen.
0: Wala ka bisyo?
1: Wala.
0: Okay. Magtungan lang? Okay. Karon, beautiful. Usa may inong paminaw sa mga kartista sa Cebu. Ikumpara sa Tagabacolod, Metro Manila, Davao, o ubang lugar?
2: Mas dagan maayo Cebu.
0: Mas dagan?
2: Kay more proven man na si Safi Persaa, ang champion gud perme sa ma-overall Cebu man.
0: Cebu?
2: Team.
0: Unsa man dipuri siya?
2: Lain-lain nga school.
0: Lain-lain school. So, gabimin na rin taga Cebu. Unsa man rason? Wala mo enter karate sa Manila?
2: Siguro one usa sa rason ana kay ang uban coaches kay magdaghan
0: negosyo
2: attend og seminars para pa-upgrade sa ilang mga rank nga ana.
0: So number 10 pag-train. Number 10 to train. Unsa man ang mga players, mga babae ni kada ganan o nasa katunga lalaki katunga babae?
2: O ang sagol.
0: Sagol.
2: Oh, nasa katunga.
0: Kadaghan ang mga babae diyan. Kadaghanan. O ganun, mga tindi.
2: Ang akong seniors, almost tanan babae. Ang mga bata mo yung mga lalaki.
0: I see. Nga, kung sa mga diferensya ano sa training, mas kung hiyan yung mga pure babae kumpara sa 50-50?
2: No, depende sa
0: karakter.
2: Athlete yun.
0: No, depende sa
2: o, mababae or malalaki, depende.
0: Depende. Kung sa mga, how strict are you? Kaya nakapundos bang ka mga champion players? Kung sa mga ka-stricta beautiful? Ha? Masa man ka? Huwag di mo ito, ano man, tiwasay mong pokpok? Masa man? Kaming...
2: Putan na sila, sir. Putan na yung gamit.
0: Hindi, kaya ikaw ko na naman ito bag. Kaya, masa ka stricto na yung coach? Di man mo mag-miyat, ano eh. Di man mo mag-silang ka, yan lang, ang pako ni Garon, mabutan ka. Masa man?
1: Kasabaan.
0: Kasaba lang, istorya lang. May ibang mga player makabuto ang istorya. Pero kung nasa may mga tao ng sigahan sa mata, mutuo na yun. May ibang mga tao na bisag yun na una, di ka pong tao. So, ipaan nyo na itong naglansang.

0: Ang nansang di na mo, dili gamit ang martilyo. Ha? So, asa napitam ka da? Gamit ang martilyo o katurang istorya?
1: Istorya.
0: Istorya lang. Unya, istrikto ka siya. For example, unsa ka istrikto siya. Nainong ka na, shut up! Nga na ba? You do this, you do that! Nga na, unsa man? Ha? Unsa man?
1: Taros nga.
0: Ha?
1: Tarong nga kuan.
0: Tarong nga og action. Unya dili mabuhat maayo, repeat. Balik. Kagatos, balik.
1: Balik sa uno.
0: Balik sa uno. Pero guwapa imong coach. Okay. Gusto kang istruktur, dili.
1: Mas gusto.
0: Aron makakaton. Nakasulod ka, di kusi ka na ka, di mong bala o karate, di kusi na lang ka.
1: Wala.
0: Wala. Pero ini ko man, bangkas ha. Kaya na-champion, gasto si coach. Gasto, no? Ayun, no, tubig-tubig din mo na may bagang bulsa ka niya. Ha? Abot din ng Europe, abot din ng foreign countries. Ha? Di ba? So, daganing dollars, daganing kumasita treasure. Munang kaya ang snack, di ba? Ikaw, Mika, o sa mag-stricto ng coach?
2: Stricto?
0: Stricto. Ganahan ka?
2: Oo, oh, okay. Ang kanayang pagka-stricta, para lang sa nanamo.
0: Para ma-champion.
2: Oo.
0: Nga, mituho ka na tumi sa ekstrikta, munang gold medalist ka, silver medalist.
2: Wala. Ang tali kong wala.
0: Very good. O niya, kung hitabo, nailisan niya sa pagka-coach kay, ikapoya na kay ng ibang players kay Gulo, niya, undang na lang, gasto pa ko, hurot-hurototong na mag-ginasto dali. O niya, di pag mo to, undang tani. Sugot ka?
2: Dili.
0: Dili. Petisyonan mo ng administration. Nabalik siya.
2: Kutog niya, sagasa.
0: So, realist ka. Okay, ikaw, Mika, kung sa may mong future sa iyong pagkakaratista, what do you think of your being
3: a good player? Will, how long will it last? Asa kutog?
2: Makaya, kanang di mangurog ang tuhod na.
3: Kung di na makaya, undang.
2: Oh, pero part gyap on like mag-referee or if ever puhon na yung mga anak, ipasa sa mga anak.
3: Pasa anak.
2: Oh.
3: Aha. Okay. Kung sa'y kurso yung gikuha?
2: BSICT.
3: Saan ka? Graduating ka rin?
2: Graduating.
3: Ini-graduate mo, trabaho ka?
2: Oh, yeah.
3: Or mo join sa Philippine team?
2: Depende kung ma...
3: May syurte.
2: Kuhana na po. Hataga na po the golfer.
3: Are you in love aning karate yun?
2: Oo. Oh.
3: Kung paundangon ka na si maginiganan, sa may buhaton?
2: Layas ko sa amo.
3: Okay. What is kata? I-define ako nung sa nang kata.
2: Kata is actually the forms.
3: The forms.
2: Pila
3: ka oras inyong practice sa kata?
2: Kuan sa amo alang 3 to 5 session amo 3 to 5 depende karon nga day if magkata may next day kung sparring na pod depende ka ng 3 to 5 dana na sa basic dana pod sa kata
3: usa may kinalist din aning inyong activities sa karate
2: kanang kata
3: kata gyud
2: ha
3: what about committee sparring man eh
2: ang sparring is naraman na nimo kay ana ang kata is you need ka nang kusog ka hindot ka og panuhod. Good ni mo.
3: Okay. Alright, coach. Sa last quarter, I want you to demonstrate. No? Kung sa inyo i-demonstrate, pakita, kata ba o sa committee ba, isa mga tag 1 minute. Unya, ay kalimot sa inyong mga video kaya para atong sport. Okay. Now, brothers and sisters, napupos ng atong third quarter. So, we love you. We'll continue with our exchange of battle information coming from our special guest today sa sports world, mga gold medalist, silver medalist at their young age until now sa mga international o national competition. We love you. Break.

0: ng bata da.
1: Nangita lagi ni gatas.
2: Kasabot ka, akong ipakuha.
3: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan.
4: Mayo.
0: Sige dayo.
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
8: Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: parting words ani nila because we are in the last 3 minutes to go. Kaning unas tanan, congratulations. God bless you. Unya unsa may kanibang inyo mga ginadili as a champion? No smoking. Wala smoking. No gambling.
1: Yes.
0: Only practice and practice. Dili magingo-ingo, tubag yun. Unya, at same time, prayers.
1: Oh.
0: Okay. Unya magtuon. Oh. Okay. So, ikaw, tingog dili. Dili ako yung magsigig, tingog. Ikaw. Ha? Sulti. Salamat kas Ginoo. Okay.
1: Lord, thank you for your Thanksgiving and
0: na champion.
1: Yes.
0: Okay. Pak-pak. Ikaw, Dai, Mika, kung siya may mga don'ts and dos aning sports mo?
2: Dili i-apply sa mga ordinary tao sa gawas like mahita kagaway. Mm-hmm. So, sports lang.
0: Sports lang. Wa kay mga bisyo.
2: Wala.
0: Wala mga sigiro-sigirilyo, inom-inom.
2: Wa, ibutan kayo.
0: Wagay tanan. Wala. Para ma-champion.
2: Oh.
0: More on studies and more on prayers.
2: Oh.
0: Unya, sayo matulog.
2: Sayo matulog.
0: Okay. Alright, beautiful. Unsa may mong ikapambit sa ato mga clubbers worldwide to follow your footsteps, being a good coach, good trainer, now, once upon a time during your younger days, 12 years old, na yung mga champion. Not only in the Philippines, but also abroad.
3: Sa ako lang, sa mga aspiring karatekas, to become a champion is just love the sport.
0: Love the sport.
3: Dili kailangan na makadaog. Dili importante ang mga medals. Dili. Ang importante din is ang journey sa karate, journey sa sports.
0: Niya, ampo sad.
3: Pag-ampo po.
0: Niya, wala bisyo.
3: Wala bisyo.
0: Alright. Huwag na magaloy bisyo, tuon. Niya, siya matulog. No? Muna bisyo ko po. Kaog mayo, ampo, nga, siya matulog. Okay. Inyong nadungog, mga kaigsunan, ning ato mga bisita karon, congratulations sa inyong kagulingon, sa inyong pamilya, sa inyong iskelan, o sa inyong lugar na di mo mitubo o nag-iskela sa inyong iskelan. Okay. Brothers and sisters, before we say amen, hallelujah, let me share to you this important message of the day taken from the Holy Bible. Ang title, Moments with God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. 1 Peter chapter 4, verse 11. Okay, Shonan. Kini nga itong pagpuyo din sa kalibutan, kihanlan diyod, na doon natay strong faith in God. Kini itong hugot o sincere na pagtuo sa Ginoo, at ito ginigubanan o sincerity sa itong pagampo. Aga itong pagampo na kinasing-kasing, dili lang sa lagos o sa tutunlan. Unya, we have to pray for each other. Unya, kung mutrabaho ganita, sama na itong mga bisita karon, they are working as champions o mga silver medalists sa ilang field of specialization, the kind of event na ilang isudlan, like karate. Unya, kining ilang pagkarate-karate, muraro-sad niya yung nagservisyo para sa Ginoo. Unya, ilang pagservisyo, ilang hatag, ilang kusog, ilang courage, ilang tanang determination, drive, niya nagampo, na nagaanog blessings o grasya sa Ginoo, aron ang ilang mga sakripisyo, pagantos, hard work, mabungahon because the Lord is with them, with you. Amen? So, atong kopyahon ni ilang mga style, they will be serving as role models tungod kay sila bata pa, pero nagdala na sa ngalan sa Cebu, sa ilang pamilya na pangalan, o sa eskulahan, o sa ilang individual capacity as gold medalist, silver, or bronze medalist nationwide ang ilang i-capture ng mga awards. So,

0: Samtang di pa ko maabot, pangita naglaig bulpin.
1: Huh? Pangita ko bulpin, Dok? Naan sa man ako, Dok?
0: Ayon sa unang din mo, gamito ni mo araw makasuwat pa ka. Huh?
2: Nalista yun ang buklaw na nagma.
0: Oh, darling, nalista na.
2: Hindi ako na kayo nakalimutan.
0: Oh, darling, pero si mama ba?
2: Oh, ano mas mama ni mo?
0: Kanang, ganaan ba siya regalo nga something electric?
2: Oh, sa'yo na darling, uy. At ito ka na nagiliwan ng electric chair.

0: ikaw na may nakatubag, ikaw ready na pa uli.
1: Okay, ako na may nakatubag.
0: Unsa lagi pangutana?
1: Pangutana siya.
0: Unsa lagi ang pangutana?
1: Hindi naglabay sa basura sa principal.
0: Uli, unsa man yung tubag?
1: Ngayon ko, ako mam, ako mam, ako mam.
2: Kumikili!

0: your music,
1: your listening pleasure.
2: Sing it, Cebu! Yay!
1: Hey, hey!
3: Mm-hmm.
4: Yeah. Okay.
0: Uh-huh.
1: Yeah. Pero first time nga naka-uban ka, Sir Joe.
4: Hello. Hi, thank you. Yes, I was not here. The last time you were here, no? And I'm so honored. We are so honored. Nga nami bagong banggiitan, or we call it a very famous and great performer.
1: Yes.
4: From salamat, radio Sir to Joe. Television.
1: Oh, so karon daghan silang atngan kay... kuan gihapon ni nagkadaiya gihapon ang atong iandam alang kanila unya
5: unang Sabado sa
0: mayong hapon sa Mayo, first Saturday with beautiful people like you.
1: Yes,
4: karon daghan mas mudaghan na ni among guwapa.
1: Mhm.
4: Luwan sad ni guwapo.
5: Oh, mo naging mundi pinili si
0: labaw na kuya John Villarta. Oh, pinaka.
5: Okay, maayong hapon sa tanan atong nagtanaw sa atong Singet Cebu Sabado na sa pag-uban-uban na butas mga atong tawag ang musika. Lami ka kung hamis sponsored by Jojo Burun.
1: Lagi. Ako ganahan ako mangutana yun ba kay kanang pag-anak yun paglingi yun na kulo. Sino kayo na si June?
0: Lasi skin ka o yun.
5: I have my future.
1: Yan ako. Uy, makapalit na yun. Nakuha yun po. Kanang mura kong nasilaw magkusag bulawan. Dako kayong gold.
4: What's your foundation?
5: Well, actually, since I arrived this minute, one of my friends sponsored my face.
4: Oh, yeah.
1: Oh. Sana all na sponsor sa face. O sa may pangan?
5: Juju Burun.
1: I hello, Sir Juju Burun.
0: O nasa atong audience.
1: Yes, o nakadungo pa yung
4: audience. Juju Burun is with us also. Hi, Sir Jojo. Good afternoon.
5: O sa rin sa kabanggiitan ng itong DI.
4: Yes.
1: O kanina yung mga Juju, daghan kay talent, no? Kay artista, singer. Ay, Jojo! Hello, Sir Jojo!
5: Basta mga Jojo, yun.
0: Mao'y una sa tanan. No? Jojo,
4: so, how's the bone on your nose? Have you planned for it?
5: Well, I contact my orthopedic in the USA. I have my schedule.
1: Wow!
0: No, no, nag-yud ka ayo si Kuya Jun ron. Uy, upgraded nag-yud ka. Hinata ang lifestyle.
1: Muabot ng panahon, gadi na takaila niya.
4: Yes.
1: Mura na siya.
5: But don't worry, I will accept you as a friend also.
0: No, wala kami ka maupuan. Oh, binisay niya.
1: Nagplano, nag-yud siya mag-inerboso.
4: So, you mean you're not condescending on us?
5: Well, that kind of, you know, I can't relate.
0: I don't understand.
1: So cool.
4: Yeah, he's really good in English.
0: Mm. Oh, yes, he is. Yes. Bangan mong Kuya Jun.
5: Don't talk. You are a teacher.
1: Kuan ba siya? Interpreter.
4: Oh. Yes. Oh. He is a translator, interpreter. Okay. Unsa pa ma, Miss Roach?
1: Daghan kay
0: singer,
1: siya.
0: Musician, comedian. Oh. Yes. All in one. Ha?
4: Pero dugay na ka nakaila nila, Miss Matet, ni Jun.
0: Oo, pero pinang dugaya.
5: Gamay pa ni siya.
0: Gamay pa niya. Dayon karon kuya. Unsa di ay? Unsa kuya?
5: Yes.
1: Okay.
0: Malingaw ta ninyong tanay, among mga suking tigpaminawan o tigtanawan ining atong Singet Cebu.
4: Wow, thank you.
1: Unya, nindot kayo ni siya, kaya ato din pagasugdan, no? Kaya kinahanglan sugdan, gino siya nga, nagipasabog ba? So, kani, ato gida yung kuan kay daghan biya siya nangandoy sa danino, dahang na-request nga, mua ni siya sa Singet.
4: Di ba na yung song request na to last time, no? Unsa to?
5: Kuan, I don't remember.
0: Iyap ako nung hinumduman, sir.
1: Bitaw okay. Sa mga naasa itong mga nagtanaw karon silang Facebook Live, labi na yun yung maka-message ra mo. Isuwat ang inyohang mga request kaya amo ng kantaho next week. Amo ng tagad-pagtagad.
5: Kuan kanang bitawag og natog kanang kuan buksan mo papasukin.
4: Oh, yes.
1: Pwede,
4: yes,
1: pwede.
4: Oh, please. Sayaw mo kanta mo gapi.
0: Og hawak mo ang beat ha, wala gyud problema. Unya, so please don't forget to like and follow our page CCTN 47 para sa mga live streaming sa tanang programa niining atong istasyon. Ilabi na ang Singet Cebu 3:30 to 4:30 every Saturday. Excited
4: kay si Kuya John. We have a wrong call here.
1: Og karon, di na nato lang ngayon kay na excited na kay kung di nito pakantahon ilugan siya ni John. Ato na dang ihatag no.
5: Yes.
1: Kani siya. Mo ni siya ang ato ang muse. Ni kapuno. Okay.
5: I-request gini nato karon ng Asabado. Yeah.
0: Requesting song pod ni siya sa kayo.
4: Another pretty face of Singet Cebu. Walang diring usapod kagwapa, no?
1: Yes. I miss you, Ma'am East.
4: Oh, Ma'am East, so, ato na are you not here? Why are you not here?
1: Naasya yung mga daghan magubang invitation. So, Murag na kuha na gito, murag sa pagkakaroon na sa Manila si Ma'am East. So hello ninyong hello ninyo Ma'am East. O sa mga colored girls, unya ako na lang sa ding i-greet ang tanang mga of course, ako mga colored girls, thank you kaayo sa inyong pa-flower.
5: Oy, si mga bisita niya itong
1: yes,
5: birthday celebration.
1: Si Ma'am Darlene, si Ma'am Lalaine Saison, and of course, si Ma'am Joy Oloroso, and of course, ang among guwapa kayo nga si Ma'am East. Yes. O, karon, June, di na nato lang ngayon. Kay imo niyang ilugan, June. Muad to ka sa to nga. Requested song ni siya, o niya... Dito siya nga kanta. I don't ang
5: hit kay ni Ron sa mga bataon.
1: Yes, theme song ni siya kay do naman ni siya ang ato ang mo kanta karon. Siya man ang bida sa drama sa radio no. Nga giuluhan man to og Love Tika Arabella. So mo ni siya ang theme song. So baka kantahon ni Arabella itself Marion Matiet Kabudlan sa ihang I think they call this love.

0: Yes, I think they call this love. Mao dai na siya di ay so sa ato pa unsa man siyang tuiga di ay siyang kantaha. Elvis Presley
1: Elvis
0: dai siya
1: unya.
0: Kay karon man gud ni balik siya kuan pa mi siya maato makita sa ato sa Facebook, sa TikTok nga murag sikat siya balik. So karon mga panahon na man gud ang kato mga songs ni Malik Sir
1: yes,
0: Jo.
1: Yes, and they become titles also. So yeah, ang kato daghang gi-revive ro no. Oh,
0: yes.
1: Like katong Rain ni Kuan, Boy Mondragon dito sa una. Rain Gently Falls, kisa ito yung kanta ito. Oh, namalik lagi mga karaang kanta.
2: Revive siya ni Donna Cruz pa.
1: Oh, katong among mga panahon.
0: Pero karon kaning kan I Count This Love, kisa nag-revive ani karon.
2: Si Elliot James.
0: Si Elliot James.
2: Elliot James. Batan-on, mura sa siya Elvis Presley, ug nang gwapo. Unang hit sa gid siya.
1: Kisa mas gwapo na lang John Villar.
2: Of course, John Villar. Tawag yung makakuha na, makalupig. Na, way mo lalis, gud.
1: Unya ka ng... Unsa ba tayo ko isulti na kalimut.
0: Paglingin mo ni June, murag na ako nasag ka ba? Kay murag na po isag, di ba to? Sa, murag na isag sa langgam.
1: Pero
0: sa hair.
1: Kita yun na to how Miss Matet was singing. What
0: yes.
1: The beauty, the talent, the singing quality.
2: Naanan niya tanang.
0: Murag ko na siya ka nang nasayho na ang lahat.
2: Sir, wala pa ko isinsiyo. Ikaw pa ba yung mabayad ako?
1: Oh, tangan kong perfume.
0: Uy, mo na mga humutra ba kay tastanan karapunon?
2: Labaw na ning sunod mo kanta. Ay, kinipalit sa ako ang balikya.
1: Ang balipalit ni siya.
0: Ang iya, you're my inspiration. Ako kanig gamit man sa gugwan. You are bubbly?
2: Oh, K&K man na siya nga.
0: Yes.
2: Scents and Fragrances.
1: Por omo.
2: You are bubbly.
1: Por omo. For men. Oh.
2: Yes, for her and for him.
1: Yes, okay.
0: Karon, kuan siya, ang iyang gigamit is you're my inspiration kay ma-inspired by yun ang tao makakita ni June. Mawa ang problema. Kanang, kay bawa na ka ngayong tanaw ni mo, maimpas imong utang or sa pa.
2: Isan kabayad, maimpas og ahat.
0: Sa mo tag makanaw siyang katahon karon.
1: Isa ni Inday Klaring?
2: Maugin, modelan siya. Charing.
1: Charing, ni Inday Klaring?
0: Charing.
1: Ni namo ko kay trauma.
2: Black Jack ba ni kuya?
0: Nga naman.
1: Na ko'y trauma ni Ngana.
0: Ala, imo nang ex no. Hello Claring, kung asa ka man karon, ang tinod nga niya Clarissa,
1: unsa man? Ay, agoy. It hurts me.
2: May nalang gyud kuya John nga charing ning imong kantahon. Modelong charing ato dayong
1: okay,
2: ihatag.
1: Okay, okay.
0: Yes.
2: Unang dalit ni kuya. Mm-hmm. June Villarta.
0: Modelong charing.

0: featuring
1: Jojol. Oh, Jojo.
0: How can you sa duplikara, Sergio, na naunay kasi mong pangan? Kailang pareho mo sa ming J. Oh, Jojo o June Villarta.
1: Kaya kanisad siya, iyam sa nganlag. Usas atong crew diri, iya sang ginganlan og Villarta. Dir ba diay?
0: Nalipog na hinoon tay ning kalakiha, pero mo to yang kanta sir, wa ka na korat sir nga ni kalit sa kalupad. Modelong cherry.
1: So unsay imong ika comment? Unsay may message adto? Be ako na sa imong ni mouse.
2: Okay, ang message mo kanang kanta ha. Usa na siya sa gitawag nato og 2x2.
0: Ha? 2x2 para ra sa duplikara.
1: Para din na passport.
2: Kay lalaki man unyan. Naka-inlove siya.
0: Tinaguan.
2: Oo, naitinaguan.
1: So...
2: Akala kasi ng hapon, babae talaga ako. Pero hindi niya alam na yun. Yun ang nangyari na yun. Yung kanta na yun, nagawa ba?
1: We have audience all over the world.
2: Yes.
1: Kanang foreigner. Ikuan na ko na ba?
0: I-translate ko na into English. Explain in kuan. 250 words ko na. Yeah,
2: that kind of song, Modelong Charing, it's a kind of a beautiful model. And,
0: who victimized
1: perfect
0: a Japanese person.
2: Pass.
1: Karon, the yes. Next performer. Another multi-talented, no?
2: Pagkapalis ang ka-birthday.
1: Ay, yeah. Uno niya, aligre na ba kayo? Kaya nangabot, may nanguli na mo.
0: Kaming kayo, kaya doon na sige, apas ba, nag-duty, kanisya ni Greg.
1: Of course. Pero, busog kayo, may lamig yung paklay.
2: Oh, lamig yung paklay. Lamig yung mention. Kaya manong malinaptan ninyo, nahurot sa matanan.
1: But kinisya, mo gini ang main event sa Sing It Cebu.
0: Yes, of course. A true beauty, inside and out.
1: Niya, lamig sa kayo mo kanta. Amunod makanta ba niyang amunyang planong Phantom of the Opera.
0: Kani, classic, di ba? Barbara Streisand.
1: Mahilig magkukog ka ng Broadway sa...
0: Kani, okay. Yung pagkakantahon. Classic sa kayo ni Sarah.
1: So,
0: bagay
1: June,
0: kayo
1: niya. Ika-introduce ko na ba?
2: Okay, Phantom, no?
0: Dili.
1: From Phantom of the Opera. Mr. Phantom. Mr. Phantom.
0: All Ron? I ask of you.
1: Sa ko, Phantom ba ni?
0: Phantom.
1: Yes, yes. Allah, sa iyo.
0: So, ni Aina, ang inyong paborito, Miss Rochelle Borbajo.

0: Miss Rochelle
1: yes.
0: Borbajo
1: mm.
0: in her interpretation of
1: Phantom.
2: Oh, I ask of you. From the Phantom of the Opera.
0: Oh, by Andrew Lloyd Webber. Yes. Broadway sa ni siya.
1: Pumunta nakatanaw ko anak gamay pa ko.
0: Hindi man sa New York o diaras Manila.
2: Diara ko no si Skina sir nga kuan nakitanaw ra
0: siya. This is one of my most akanang favorite kinina kong ask of. I mean kinida sa all I ask of you. Ako amin no obsession mangguning Phantom ining Christine unya iya nang buhaton tanan para lang maiya si Christine magtago ni siya iya nin taguan si Christine okay
1: murag kaning ni adinhi
0: kinsa
2: man
0: okay so
2: anyway mga higala mo balik paming tanan dinhi ha sa atong singet Cebu

0: bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now!
1: Sing it, Cebu! Sing it, Cebu! Lift it higher, let it ring true!
2: Yes, welcome back to Sing It Cebu. At this point, June, atong pasalamatan ang sponsor kaysa yung raba kayo, labi na ginagin itong pagkaon.
3: Ang kaning ato ang sponsor karon sa atong Lourdes Food Products Catering Services.
4: Nga
3: naagyod. Di yun na siya mukuhan kaysa kanis Ma'am Lourdes Gomez mo nagingon diha nga andam ginamong suporta sa ato ang Sing It Cebu tungod kay mga guwapa o guwapo man ta. Nga siya guwapa sa labi na
4: sa
3: direktes na nagtanao karon atong director.
4: Guwapa sa.
3: Oo, mo nagingon diha. Salamat kayo Ma'am Lourdes Gomez sa imuhang share your blessing.
2: Yes, thank you so much, Lourdes.
3: Si Kwan po, si Gigi Buntilaw, nga naa diha iyang assistant.
4: Mm-hmm. Okay, oo. Niya, food kaning Lourdes Food Products, nakasuway na ko, anik pa-cater. Yes.
2: Yes. Asa na siya, June? Asa?
3: Naman mo tang sa TISA. Doon na kaya na, basa, TISA na si Atbang.
2: Oh, okay. Yes. Yeah.
4: Katipunan. Of course. Yeah, of course. Ang atong next performer, lain na sa nindot kayo ni Ron.
2: Yes. June, ani ako na magkuan ako ni mo, magpa-explain ko ni mo kanaga may aning iyang title ba kay murag ako magud siya, ikaw magud mo kasaligan about explanation ana.
3: Nahibaw na mamo na best interpreter ba ko 2018 sa Cebu Pop Music.
4: Okay.
2: So, asa man siya? No. June, sa imo pagsabot, no walls, no ceiling, no floor. Sa Bisaya, walay?
3: Why halin?
4: No walls.
3: Ha, no walls mga. Why bongbong, why halin?
2: Why
4: balay? No ceiling.
2: No floor.
3: No floor. Why sahog tanan? Pero ang ceiling.
4: Awa, nakaywa mo yun.
3: Why silingan ba?
4: Awa tanan.
2: Ang sa ato pa di ay nagpuyo siya na sa kilid sa baybakuan raw.
3: Mura ni siya ka ng...
2: Nagtulda, unsa man.
3: Ay, yeah. Mga na yun, paburke ni sa mga kuan. Dumulis kay. Nagpaypayag yun din sa kuan. The plane, mura ka ng homeless.
2: Okay. Sa dili pa dahil, ako na lang, speaking of kuan, speaking of... Atong i-greet ang katong ato ang head sa Urban Poor sa Lapu-Lapu. Hello, sir. Norberto, yeah. Hello.
3: Si Norberto.
4: Una na ito, makalimtan.
2: Yes. Anya, of course, ang Juan, akong mama dugay ra, si Wani Burbaho.
4: Oh, ay, Mam Wani.
2: Ako nag-greet akong silingan dito, si Ruth, si Ed Edrat, ang panganya siyang Facebook. Si Ruth, nagtanaw siya sa itong Facebook Live diya sa Bayswater. Unya, si Virginia Climaco, salamat kayo siya yung naglimpyo sa... Virginia Limaco nga naakaroon sa... dito sa...
3: Asa?
2: Deca Home sa may... Bangkal, Lapu-Lapu City. Yes. Kauban, of course, akong BFF, Jenny Intera.
3: Oh, hello. Akong best friend, ngayon, abot yun, no, nag-motor siya, nag-abal-habal, si Ma'am Eva Augusto Burbaho.
4: Okay.
2: Hi, Ma'am Eva.
4: Uy, kuwan di ay, what happened to the program? Wa mami ka-abot sa program? Sa
3: ang program is, it's good because the Dung Jung Lao performed there. We share our... Bisayan, all Bisayan song, English naman taan eh. Mga Binisaya ito ang mga kantatanan, so na-cater gina mo ang mga kanagitawag na to, understanding the situation. Oh, Bisaya
2: unya,
3: man.
2: Unya, before ni perform ang Jundong Law, magpasalamatan ako, of course, si Inday Marion Matit Kabudlan nga. Siya, Jundong, ang pinakaunang hip-hop kanta. Thank you so much.
4: Saya nga, no, wako nga, kita. Lagi
2: wala, Joy Balibaray. Wato siya, anda mo, tanan na. Shock siya, pagkana niya. Ay, Inday, pwede ka. Uy, pugsanay ko, Way Balibaray. Okay. Og tungod, ana. Oh, ito na paminawon. Usa ni siya sa mga classics sa dno nga kaniya pa ang original ani maghunghong ra ana. So atong paminawon ang version ni Inday Marion Matet Kabudlan sa No Walls, No Ceiling, No Floor.
4: Take it away.

0: Right?
1: No floor.
2: Yes.
0: No walls, no ceiling, no floor. Sa ato pa di ay, wa na mo'y balay, oi.
2: Mo na giingon dia. Pero, nag-istog magagbalay.
0: Aha.
2: Sa tanan ng mga nagkwandihan, nagtanaw karon dia sa may kanang bairan gani, na mong tukod nga payag. O, oh, sa kanaga, kanaga.
0: O, ni ako sang i-greet, of course, si Miss Marie ato kani siya June
2: sama na siya.
0: Ang iyahang father-in-law man siguro to ang doctor kauban ni Doc Rene Obra nakakanta kuno dinhi sa Singit Cebu.
2: Ay oh si Kuan.
0: Doctor.
2: Doctor
0: Atok.
2: Oh guest na mo ni Kuan Sir Jojo.
0: Hello si Miss Marie Atok ug sa iyahang love life and of course so ma'am to of course si BFF na diha ug si Papart nga nagtrabaho dito sa dito sa Lapu-Lapu sa may Bangkal beef.
2: Yes.
0: Yes, hello.
2: Unya magpasalamat sa ko sa kong amigo diha nga si Dudong Marshall nga diha sa Danlag Consolacion.
0: Mm-hmm.
2: Daghang salamat kayo sir sa imong pag invite nako. Og sa atong manager diha sa tanan-tanan mga ang mga friend nato diha sa Casino Pilipino diha sa Pagcor diha sa Crown Regency Fuentes Menya sa mga na friends nato diha kay mananaw kuno sa Singit Cebu ato shout out tanan trabahante pati to mga CI sa to diha tanan og ang akong amiga si Ma'am Christy og si Dayan.
0: Wow.
1: Okay, nagpasalamat naman lang kita din nato kalimtan sila si Tatay Dodong Limchua og si Nanay Dayan Limchua din sa CCTN Channel 47 og ang Singit Cebu.
0: Yes, sini Cebu. Unya na nilili na ko nakita si Direk Wilnard Banzon.
2: Uy, atong direktor.
0: I hope na matutuloy. Meron kasi mga ganun na.
1: May mga ganap.
0: Uy, nakita ko kasi yung ano, Tagalog man ko. Kita kong Wilnard ba? Galing kasi yan sa Manila, 'di ba? Pumupunta sila sa Manila ba? Unya nakatagalog tuloy ako.
1: Baka mahirapan tayo sa kalisod nito at singuton.
0: Ito pang summer special natin sa Kikoy na nagsayaw-sayaw dito sa Kuan. Sana may part 2. Kay kanang Kuan man to siya. Summer ba niya nagsayaw-sayaw og I love Cebu. So back bakin ni men. Oh.
2: Part 2 ta nga sa pung Kikoy and Losing.
0: May part 2 ta to sayo sayo ba summer something. Usa ni tawag ana summer ID. Oh, pagkabulahan oi.
1: Patula sad mi ha.
0: Ata ta ha. Natay pangutan. Kay naman mga nakikinig kaya nanonood man diyan ng mga may-ari ng mga beach resort diyan.
2: Oh,
0: alam mo na kung sino. Hi. O niya, ganito. Karo na sad, ang sunod na sad, June. Di gihapon ni mo masirox, June. Abin akong this time, masirox. Di gihapon kayo. Nag-tank ko. Ano sad akong dila,
2: ana? Tank twister man yung katahon ko. Mag-listod man ko. Kay Kumbisaya pala na siya. Butchiki.
0: Pero kasagaran man ko kay musical. Mag-gawin sa unsa ni siya nga.
1: Mahiligon
0: sa
1: kay
0: Oliver gihapon.
2: Oliver.
0: Ako mahinumduman. Unsa gito katong, ana sir, sa Oliver sa katong last Saturday.
1: Clown, basta stick nga clown.
0: Pick a packet or two. Kung
1: sa to, Kuya John, balik ka.
0: Pick a packet or two. Sige na, pick a packet or two.
2: Pick a packet or two. Kanya ka na si Oliver.

0: tanaw og salida ko libre sa unak to higanti na siyang gihigot sa mga dewindi agag mentaw dili mao.
1: So ako na ilang sang Oliver, katong taga radyo sa una, ha? Oliver in nombre.
0: Gulliver. Gulliver na ikuno to tong giganti.
2: Ay, buong magpunganon higanti na si Oliver.
1: Sounds like gihapon.
2: Yes, pero karon gikan gihapon niya sa Oliver.
1: Wow, be back soon. Mm-hmm. Ani-ana, si Sir Jojo Labella.
3: You can go, but be back soon. You can go, but while you're working.

0: Sir Jojo Lamella.
1: Sa Bibakson?
0: Hala, oh, Bibakson. Sa kuan pa? Bisaya? Ang sabi na?
1: Bibakson. Sa morning yan ba? Soon to open. Bibax.
0: Mubalik po hon. Ano yes. Ba? Oy, mubalik.
1: So, di lalim ang kanta karun no, kay medyo paspas kayo sa
0: pagkuhan. Uy, pagkanindot, mura man tag mag-apas ato sa tong hangin. Uy, pagkalisura man atong kanta, Sir Jojo, mura magkuhan tang twister man kaayo.
1: Muna niya.
0: Pero kaya ra kayo ni mo, Kuya Jo, nag-imo tong katunon sa.
1: Ah, dali ra kayo ito, basta na i-budget.
0: Murag to po parehas, Granada.
1: Granada. Nya gani ang atong mga viewers karon tara sa kong singit Cebu, pwede gyud mo mukanta sama ni Sir Jojo nga. Kana mga ganahan lang mga inyo hari kong kanta, pwede ra na.
0: Oh, mo-guest sila din hinato.
1: Pwede silang mo-guest dire kay kani ato a more stepping stone to shine.
0: Siyempre nya ma-expose pa sila. Yes. Okay, siyempre worldwide na baya ta pinaagi sa ato ang website ug siyempre sa atong FB page CCTN47.
1: Yes, i-follow lang yun nila
0: ng mga programa. Mm-mm. No live streaming yun taon niya. Inikahuman, ma-download po na siya sa YouTube. Oh, yes. So sama accessible na kayo.
1: Niya sa itong tupad.
0: Sergio, ako siyang ipangutan at kaya rabat ito niyang kantahan.
2: O kaya, kaya na niyo.
1: Day back soon, rin yung hibawa na ito.
0: Puro ko na yung lyrics all throughout.
1: Pero sa mga entertainer, sa mga singer, bisa pag unsa ng mga lingwahe, diha, basta na i-budget ka, maugi
0: mo. Ay, makamaugi na yun, sir.
1: Chinese, oh, Korean.
2: Human vitamins man na ang budget.
1: O, muna yung nga, pag may, tagaan may, mayingon kantahan eh. Sa sunod, why problema, makanta na yun na sa mga Pilipino.
0: Labi nag-down na daan. Maka-practice yung kagahat. Makanta yun na.
1: Muna yung nakanindot dahil sa ato ang mga kitawag na ito, mga singers. Kaya kita yung mga Pilipino, mahilig yun sa mga
0: panakanta. Hindi ginamawa ang musika
2: na ito. Sa ni sa singit nga, klase-klase sa kanta. Kana, doon na tayo variation. No?
1: Di, kaya makakuan mo sa Lord Jojo, makakunig sa imuhang kinintahan kay wala na sa video, okay? Ya kami kay na amay sa mga
0: sosyala na ato mga pangkuan man ni pangmasa.
1: I write the song. Oh. Sa diha kanang imo
2: ba at least ang mananaw na tumuingon jud nga la kaming mga tiguwang.
0: That's why sir, we are so proud and grateful sir nga ni aka kay at least maka share kay.
2: Dipalahi la dipalahi.
1: Wala jud kay ang katong nagtan-aw nga mahilig og kanang mga Broadway maka-concert.

0: Tanal.
1: Yeah, global na ba yata?
2: O, kana. Maganahan po silang tanaw sa Cebu kaya naagay mga kanta nga dili pang karaniwan matapos Tagalog pa.
1: New York.
2: Ato invite, matitno, ang uban nga ganahan mo kanta dire sa Cebu, pwede kayo.
1: Yes.
2: Inlamin ninyo kung ganahan mo yung mga kanta nga maglisod sa midkanta, kamo na lang kanta.
0: Kamo ito po sa lang. Kamo request ko mangin mo. Kung mamaude mo kantahan, kamo na lang kanta din. I-message lang ninyo si Kuya June de Liarta.
1: Basig na yung ingon ba nga, di man ito maukuwang man ito yung gikanta. Sila na lang.
2: Siya raman na iba.
0: Siya na lang kanta.
2: Sina may uba mga composer, Sergio, nga ganahan lagi mo pa dungog sa ilang mga composition.
1: Wow.
2: Pwede kayo na pagdadala magmaterial.
1: Ay, by the way, si Raymond Quito, no, ang kakompose sa atong bago nga OBB. Father Raymond Quito, de ay amo ni ako musical director yan to sa amo pang kabataon. Oh yes. Niya karon gihim pagkakita niya na siya ay mo antika Jojo og kuan.
0: Mo deng nindot na kayo.
1: Oh, nindot kay sing it Cebu.
2: Pero wala ka pareha Sergio, no?
1: Oh, wapo kay original composition to. Di gud ka block ang YouTube ato.
2: Yes. Mo na diha ka
0: original original.
1: So Father Raymond Quito, salamat kayo ha. Niya iha tong grupo asad ang nikanta. Kay kag plano mo ta mi nga kita yung mga anta niya wapa man tay time sa karon nga live atong
0: ni ano mi daghang kuan labi nag naay kuan sir bitaw ari ta sa laing original no purong natural walang halong chemical the multi talented ever beautiful Miss Rochelle Borbajo sa laing niyang dalit
1: lain sa good term ron the franchise
0: kani magtatagalog tayo
2: ano yan
0: para sa inyong lahat na hindi marunong matuto
1: opo ni ang galing talaga ni Miss Rochelle. Wala nang kapareho nito sa buong Pilipinas.
2: Wow.
0: Heto na siya sa kanyang di na natuto, Miss Rochelle Borbajo.

0: welcome ba sa Singit Cebu.
1: Welcome
0: Meaning
1: back.
0: tumura. O atong balik ang papasalamat una sa tanan ng ato ang tatay Dodong Limchua, nanay Dayan Limchua. Unya ang atong niya sa ato
1: behind the
0: yes.
1: scene, no? Ang nag-set
0: ang
1: up
0: ang mga kugihan, okay. Mga ambungan.
1: Kay kining sing it's a medyo complicated ang setup ini. Yes.
0: Oh, unahon jud nato atong director nga permission na ka-smile bisag love ganahan na kanya ilabay ang mic joke.
2: Kalma.
1: Kasapanan na ba niya ang audio niyo sa
0: Direk Jorix Vidat, thank you so much. And of course, nasa dere si
1: Dave Samako, ace cameraman. Maura ni ngilingig sa kayo ni Risa Bumuhi, kuan og drone, operator og drone.
0: Yes.
1: And cameraman, pro gini siya si Dave. Yes.
2: Mugwapa
1: kanang di na kinahanglang magkuan ang director. He can help the director. Uh-huh. He can even direct. Di ba, Dave?
2: Dave Venture.
0: Aha. Okay. Then, si Nilo Cabarles. Oh, mura siya si Kuan, no?
1: Yes.
2: Nilo, pailom-hilom lang na.
0: Mura ma siya ka na.
2: Ay, kumpiyansa.
0: Inosinti ka ang face ni Nil. Pwede man siya pang leading man, no?
1: Maunagay nag silent water that runs deep. Oh, laom ni siya. Tahimik ngunit mapanganib.

0: Kunyang na sa TOC, si Inday Lopez.
1: Og si
0: Mabel.
1: Mabel.
0: Si
1: Brigley.
0: Si Matmat.
1: Si Matmat. Kinsa pa. Of course, ang nagpagwapog, nagpagwapa.
0: Wailain si Freddy Katubay.
2: Thank you, Freddy.
1: Nga, siya mismo guwapa po.
2: Of course.
0: And of course, si Ma'am Annie Yuzon.
1: Og Annie Yuzon, yes.
0: Office din ni Ma'am Annie. Daghan kang salamat. And, og once again, thank you to Lourdes Wood Products and Catering Services. Daghan salamat. Og Sinis Cebu, thank you so much.
2: At syempre ninyong tanan, amo ang mga live streamers o na nagsunod ato sa atong FB page,
0: yes.
2: CCTN 47. Sige, tena, ay magpa-shout
0: ako out. Shout out lang ginyo. Of course, si Madam Aisel Alves na siya karon. Si Elia Zar Demetundag, kuan siya. Shout out to Iyang TV. O, iyahan ng TV. Daghan gig. O, kaninyong tanan nga naa karon nagtanaw sa inyong Facebook Live. Hello, can you shout out?
1: We'd like to greet also our friends, kuan, Handurawan. No?
0: Yes.
1: O, Direct Titing Siniza.
0: Hello, Direct.
1: And who else?
0: Miss Belia Obenza.
1: Belia, from the stage. States, US of A. Amy Filomeno.
0: Si Aisel Alves, si Angel Abellanosa.
1: And who else?
0: John Villanueva. Si Dodong. Dodong Oho.
1: Self-serving na. Dodong.
0: O niya, dili na sad akong pasalamatan pag-usab sa Sergio. John Dunglao, John Villarta, Lauro Flores, o Dodong Oho. Thank you so much. Dagang salamat.
2: Nindot ko day kayong entertainment.
0: Yes.
1: Special.
2: Pinag-abot man tanang ng mga entertainers.
1: Pero di ka na kong talent fee. Okay, di naman ni Mulino.
2: Nalkansi ko no siya. Pag humaniha ko rin siya. Ganong nag-birthday pa manggut ko.
0: Gila, kuha na to. Data-data lang to siya.
1: Ah, okay. Installment, pwede
2: man. Madadara man gini silang istorya.
1: My terms.
0: Okay.
1: Okay, so next performer, the versatile, Miss Roch.
0: Yes.
2: Mag-English.
0: Oh, daghan siya, daghan siya pangan. Gitawag siya Richard, Kikoy, o uban pa ni Ana, si John Villarta, sayang, you've lost that love and feeling.

0: Imagine
1: back that love and
0: Biliarta.
1: feeling.
0: You've
1: Uy.
0: lost that
1: Love
0: love and
1: and feeling.
0: feeling back.
1: Ouch. Wana diha. So ano ra gyud na siya kanang mawa di ay no?
0: Lagi?
1: Ang feelings.
0: Manawa gyud ay natin no. Di gyud na day kalikayan.
1: Siguro
0: char. Inoon, change is the only constant thing in this world. Pero di ba Kuya June?
2: Oh. Yes, tinuod na. Mawa gyud ang feelings.
1: Kuya June.
0: Kini ra siya di mawa Kuya June.
2: Mo ni gingon nga mawa ang feelings kung di gyud nimo na ati manon. Ihalang gyud na. Unya karon. Ato ni hatag karon.
1: Oh, like any musical piece. Before pa, unsa man ipabasa na to niya ang second tawo.
0: Oh, Kuya John, ang title niya, o basa ha.
1: Basa
0: I Don Quixote.
1: Yes.
0: Niara si Sir Jojo Labella.

0: Quixote. Ah, the Lord of La Mancha.
1: Mm-hmm.
0: Ito walang mancha.
1: Okay. Sir, so, Jojo Sir Jojo, nilook yung mga kanta, no? Yeah. Siya rin hibaw ang kanta. Akong kantahon on niya sunod. Pero mo rin yung depende. O karon.
0: Thank you tayo ninyong tanahan. Yes. Karun, Kateruchel. Aha. Ato isunod, kining Funky Town.
1: Yes.
0: Let's dance, everybody. Dinhi lang sa Singit, Cebu. Mm-hmm.

0: Ngano? Nagtuo kang walang kasabot? Nakasabot ko! Tila ko gusto nga maamong si Joselito sa pagtabang ni Janet.
1: Lucila, gimahal ni Joselito si Janet. Siya ang amahan sa umabot nilang anak. Mauga dili niya pasagdan si Janet.
2: Gusto si Daniel, sir.
0: Husto na mo! Inyo lang kong tabangan!
2: Agpasa tong asawa mo.
1: Diko!
2: Naunsa ka man! Agpasa pagkiksulti niya.

0: Ay, lang gug kasuko ni Janet.
1: Mo man ko masuko ni Janet. Kibaw ka. Kibaw sab ko. Nga nakalipay si Janet sa itong anak sa sulito. Apan, ayaw sa dinong sabta nga, huwag mo na gusto ni Janet.
0: Lucila, usbon ko. Imahal ni Jose Lito si Janet. Doon na sila'y umaabot na anak. Ang atong apo. Mao nga tabangan ta sila sa pagsulbad ni ilang problema.
2: Kunya, ang sabi ko mo ato.
0: Anas, bay. Ato tamang sulti dito ko sa iyan.

0: Hinapto ka man din na. May huna-huna ka na usab ni Carlo?
1: Dili si Carlo akong giuna-una. Si Papa ni mo, Daniel. Maikog na kay ko si Lito. Siya mang witig dadana itong makaon din he.
0: Ayaw na lang kaikog ni Papa. Matinabangon man siya.
1: Nakasiguro ko na nasuko si Mama mo ni Papa ni mo, Daniel. Klaro ka ayo nga wa siya malipay sa kong pagbalik din he. Og ako yung ipakasa nganong na problema na hinuon mo.
0: Malabay ra ng kasuko ni Mama. Ay lang kasulay mo huna-huna.
1: May katarungan man sa si Mama ni mo. Ngano masuko siya na ako.
0: Pinangga ko ni Mama. Masabot ra siya sa akong gibuhat. Linawan lang imo huna-una.
1: Tungod sa akong pagmahal ni mo o sa umaabot na itong anak, mo na hinugdan sa akong pagbalik.
0: Nahibaw ko. Dini ka na una. Mato ko sa parola, masaka ko sa taas. Ako'y tanaon dito.

0: Wala tayo problema sa pagkaon kay ubay-ubay man ang gipalit ni Noy Daniel.
1: Kun mahurot na lan, kita mo palit sa tong pagkaon ha. Kay doon naman kay kwarta nga magamit.
0: Autuo di ay. Nagkita mi ni Nura. Ugwa sa makagusto pagkaibaw niya nga ni akadinhi uban ni Joselito. Nanguta na pa siya og unsa hinungdan sa imong paglikay. Pero wala ko tubagay.
1: Lan, ayaw lang gud pagpangaway ni Nura. Giingnan ko na ikaw, na angay na to siyang sabton.
0: Sige lang og sabot. Naglagot ko niya, kay laik, kay tinanawan. Tanay, manulutan na kayo. Matubar kasi mong vitamin.
1: Kalma diha, uy.
0: Tanay, maglagot ko niya, tanay.

0: Kaya nakapisin.
1: Thank you, Che.
0: Gagbaya lang gikan ni Daniel pagbalik ninyo dili sa bahay. Wala mo mag-away?
1: Wa na, Che. Nakasabot na jud kustanan.
0: Ikaw ba? Ayaw inita ang imong u. Napikon to si Daniel kay ni singhag ka man dayon. Di man ka maminaw niya.
1: Di lang yung kapugong usahay nga mabalakan niyo si Lito. Nasayod bitaw ka kung unsa lang kapinangga akong anak.
0: Dili na batang gamay si Joselito. Namutuman pa siya sa imong gusto. Umaabot na siyang amahan. Ugi mahal niya si Janet.
1: Ang ako lang ginuho na nga unta mahilayo si Joselito sa kakuyaw. Ganahan na unta kumuli siya din sa ato, Ching.
0: O gusto ka mo pa uli si Joselito din, he? At tuwa siya sa parola. Uksultihi siya. Sige, Sil. Doon na pa ko'y paliton.
1: Time pa. Hain na rin si Daniel.
0: Tuwa silang tambon. Sige, adto sa ako.
2: Yo, may doon kay. Nagkasinabot namong sila. Hindi na taot sa kalambuan ni. Go. Kaso, natagyan tas kwarto na ni.
3: Wa ako'y tuyo, tambol. Magkihob sa naimig buot. Ilang ko na ako kalikayan. Kaya may patigbabaw na ina siya una-huna. Mahaibitaw ko nakasingka kong Lucila. Ibaw ka bitaw yun sa nakong pagmahal akong asawa, tambol.
2: Gaw, iskot-iskot lang nga ito ba? Paminaw mo. Patay na ka o buhi pang amahan ni Silito?
3: Malagmit patay na. Kaya kung buhi pa siya, nagkikita na siya, Lucila.
2: Aw, kung buhi pa sabturon, Gaw, manin siya din sa inyo. Hindi na ginaya makawas Lucila, kaya kasado na gumulo sila.
3: Ay, dito mag-iskutan na. Saman, wala pa kikita ko si Samuel at si Bricio ni mo? Wala pa sila nakitang tao dito sa rest house?
2: Wala pa man, Gaw. Tingali, Gaw. Wala na ito yung Teres Carlo pag-apas rin dyan eh.
3: Sige, Gaw. Lakaw na ko at tuna ko sila sa Litos Parola.
2: Batuas Parola? Uban na ko ba eh?

0: Janet, dire man lagi sinura, nagsulti sila ni Usulito. Pero nakalakaw na hinuon.
1: Da, pasagdan na sila magsulti lan, uy.
0: Imo na pasagdan sinura? Matintal gani si Usulito na, mora imo.
1: Misalig ko ni Usulito lan. Dili mahitabo nga mahigugma siya glaing babay.
2: Oh, wala ko.
1: Oh, sige lan, linyo na ka ha. Kaya to na ko si Usulito.
0: Sige.

0: Uy, ikaw. Hindi pa si Nura nagpingin nga eh.
1: Sa akong tandaw, gikan na sa parola mo. Nagkikita na ako si Lipo.
0: Ay, Nur. Uli ka na? Pagkagaw. Sukto mo na.
1: Ang pinisukan, Tambol.
2: Mauda na gisulti

0: bagay dyanat. Naglagot pa ako guna-una.
1: Kailan ko kasuko, good. Sabta lang guna si Nora.
0: Tinawang ta siya angay magpakita na ako. Di anagod ka.
1: Bisa na. Husilito babae ko. Nakasabot ko sa gibati ni Nora. Pasagdi lang good siya sa ingibuhan.
0: Kung sige na siya pakita na ako, tingag ikaw na masuko niya.
1: Dili husilito. Dili ko angay masuko niya. Kaya nakasabot kay ko ni Nora. Uy.
2: Usa.
0: Uy, pa. Ano naman mo?
2: Eh, ginawaor mo na mo. Dom, dahil dyan eh. Asap si Slani.
1: To ang Slani ay.
2: Mo ba? Sige, sige sigaw ha. At tuon ako. Dahil abuhat.

0: iya sa ni muloy tambol oy.
1: Anong bati man? Wadi ka malipay nga giduo ka namo din eh.
0: Aw, lalipay man. Pero, nag-anhi ka din mo magdakag snacks. Magkagadagan eh.
1: Ay, kanara man day. Sa sunod din eh. Dadaan tayong dagang snack. Usak-sako pa.
0: Bantay ha?
1: Uy!
2: Noy, salamat kay sa imong pagtabang na mo ha.
3: Ay, wag kaya ngayon pasalamatan yun eh.
4: Pa, basta naman ako nauna ni Mama Lucila karon.
3: Ako kasi siguro kung sinabo sa iyo na huna karon. Basta ako na siyang ipasabot sa inyong pag-star din eh.
2: Noy, tugani kuno ko sa tinuod. Nasuko pa paghihapon si nang Lucila na ko ang todron. Wa malilong na ako na ako yung ipakasaha sa kapagbalik din eh. Naangin si Jose Lito. Hasta mo sa akong problema.
3: Wala well, masako si Lucila ni mo, Janet. Wala siya maanat yung mabuhag si Jose Lito sa amo. Kaya lang ka na Lucila, si Jose Lito, sama lang yapon sa batang gamay. Naangin niya ka mamahon.
4: Wala na yung angin kabalakaan si mama na ko pa. Gusto na ko sa edad. Kapit na sa gumay mong amahan.
3: Di mo mabaso si mama mo. Bugtong ka na mo, anak. Nasayod ka kung yun sa kanya pagmahal.
0: Inyo din nasugatan si Nura Noy Tambol?
1: O mga itagla yung Nura?
0: Oh, doon na tingali gisulti si Jose Lito maong gisapot si Nura. Gilainan ko siyang gibuhat, uy. Dili na unta siya angay magpadul ni Jose Lito kay niya naman si Janet. Naibag yun siya nga, nag-uban na si Janet din si Jose Lito.
1: Dahilan, wakalae din eh. Nga ikaw ramang usaw, kay Paris. Kining Dylan, mahimog aniran sa ku-istar din ni kubani mo.
0: Hilom di ano'y tambol, oy. Kung anhe magandang kaisa sa mo, ano, mahurot ang pundo sa pagkaon. Ano lang magsamok-samok.
3: Nag-uulat ang nabalaka si mama mo. Nawakas ba eh?
2: Jose Lito, paulit na lang para dili mabalaka o mag-uol sa nang Lucila. Magpabilin lang ni sila ni din eh.
4: Dili, Janet. Di ko ikaw biyaan din eh.
2: Pauli na lang, good. Magkita bitaw kaya punta.

0: Matag-hapon mo, anhi mo ka sa parola.
1: Bisa na. Di may mo nga biyaan ta mo din eh. Labi na kung gabi eh.
2: Gusto siya si Lito, Janet. Maglisod mo nila ni kung kamulang din eh.
0: Gusto na ako, Noy. Nga mahupay ng kagulag kabalaka ni ng Lucila.
2: Ay, lagabalaka ni Lucila. Kung gusto siya magkikita ni Joselito, mahimo man siya muan his parola.
1: Pa, masugod ko mo pa uli sa ato. Umuwi yun si Mama. Nga da doon ko si Janet o sila ni.
2: Ay, lagasulay niyo una-una. Bahay ni Mama mo.
1: Tuod pa, nakabalita na mo ba ni Carlo?
2: Wa pa. Sige lang kay kunduna ko mahibawan. Mahibawan ko kamo din eh. Pero ayaw lang yun mong kumpiyansa. Maniguro mo kanunay.
1: Opa, Daniel.
2: Kung doon na may kinahanglan, may problema, patuwalas na nisbay. Hala, mamahuli namin, Tambol. Go, Tambol! Tara! Okay.
0: Nay, kung mahitabo ba nga, kung ni sila di o si Carlo, pahibaw agad niya.
2: Oo, Janet. Ang agad mo mahibaw.
3: Hello.
2: Sige.
1: Sige pa.
2: Gayo ayaw mo din, yeah. Ha?

0: Daniel?
1: Mama to yung ingon na ato siyang tambon.
0: Agpasa ko na to dito, kaya ba si nag-inom ng putundo ha?
1: Sige ako agpason.
0: Ah, time pa. Nagluto na ka?
1: Humana. O, gusto na kang muka, o, pag-una na lang.
0: Ah, sige, ayaw na lang. Ako lang mo itong si Daniel. Maglungan lamig ka. O,
1: sige.

0: kisa ka mangi ka nora.
1: Ah, dito ko sa parola gika na. Nakikita ko mo si Lito.
0: Nora, ayaw lang lain na pagsabot kining isulti ko ni mo, ha?
1: Unsa na ito ng kunching?
0: Nahibaw ko, natandog lang ang imong garbo. Ni anaman si Janet, likay na lang si Jose Lito.
1: Wa kay katungod sa pagsugo na ko, anak nang.
0: Wa ko magsugo ni mo. Morning gusto nila ni Lucila ug Daniel. Maikog lang sila musulti ni mo.

0: karon na lang sila maikog nako. Sila hinong danang nganong nagpadol kog balik ni Joselito. Kay ila kong gihangyo nga mabato nagkadasig ang ilang anak. Nya karon kay niya naman si Janet. Sayon-sayon na lang ko nila pagsulti nga magpalayo ng Joselito.
1: Nora, nakagusto sila si Lucila og Daniel nimo. Maong ila kang gihangyo. Karon, ikaw nila yung masabot sa sitwasyon.
0: Gisugdan ko na ninang. Huwag ako ning tapuson.
1: Unsang tapuson, Nora?

0: Ano ka man? Karoon ako na kauna-una, nini ka po.
1: Saan sa?
0: May uyon ko. Nga dito na mo puyo si Joselito si Janet sa parola. Nagtuo ko luwas sila. Apan sa'yo pag ituhuan ko, Tambol.
2: Mas delikado hinuon kong tuwa sila dito.
1: Hmm? Ano kasulti ka mo yun, nanagaw?

0: Daghang kay mga taong madto sa parola. Awa mailhin niyo sila ito.
1: Sa problema niya, Nagaw. Talagawas mo ng mga tao diyang suri-suri sa parola.
0: Di gid mawasa kung na hunatambol. Na magsuhol si Carlog tao nga wa mailhin niyo sila ito. Na mo'y mahimog kadaot, batok ang sila ito.
1: Maragusto kas kisultin niyo kao da. Nga. Sabihan niyo yung baton.
0: Wa ba ko ba iba? Tara, layan ta.
2: Para na ko silito, dili na angin magbatuol si Nura ni Mui.
3: Ako na bato siyang istoryahan na nana. O siyang gangyap, pwede siya masabot.
2: Ano magbatuol pa man siya ni mo nga, wala man siya mapaabot pa.
4: Basag di lang guna si Nura lang. Lain mas kaya ipatsahon siya ni Husilito.
2: Wala siya katarungan, oi nga, magbatuol pa ni Husilito. Dili biya siya buta ha? Nakakita siya nga ni anak ka. Ito blaw ba itong babayhana da? Mapagani siguro ha nga, mga mong to si Nura ninyo.
4: Bisap tingali maghimog daw ta si Nura, batok na mo ni Husilito.
3: Oo na lang. Nakaila po ni Nura. Buutan siya ang sinunan.
5: Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Kanaan ako si Ryan Mark. Kabanata sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening.
1: Hello, may gabi. May gabi ni Ryan Mark. Kumusta na ang tanan?
0: Napapibis sa gabi. Okay. We're good. Grabe init na kaayo. Pero in fairness, si Kaluntas Ginoo mo nga naman. Kay dili kay tantong init. Tama ko yung mga parts sa Pilipinas nga. 41 degrees Celsius ang heat index.
1: But wala pa tayo El Nino. Yes. June to August pa ang kuan. El Nino, no?
0: Anak siya, height of El Nino niya. Ang Cebu, sa nilabay nga mga adlaw, kay na siya sa 26 to 33 degree Celsius nga heat index. Pero pwede pong inita, uy.
1: Pero ang advice still is, magsigi o inom o tubig.
0: And dapat naka-sunscreen.
1: Ang imo ang sunscreen.
0: Yes, akong sunscreen.
1: Ang imo ang hamis nga sunscreen.
0: Oo, dapat yun mo mag-sunscreen. Bisag narasulod sa balay. Anyway, attorney, kaning naibalita sa Sunstar, gahapon, Friday, nga, na ay allegedly dog trade sa Daan Bantayan. Under investigation ron ay animal rights advocate si Buhayan. Ingon siya, nag-post magod siya sa Facebook niya na viral. In siya, 2023 pa man na nagsugod niya. Ako naman nag-report sa police. Wala may gihimo ang police ana. Hasta ang ultimo dog pound sa Daan Bantayan is kuan kuno luoy kuno kayang sitwasyon sa mga iro dito ultimo tubig wa bisan pag ni donate na matud pa siya ditug mga feeds ana wa or supplies wa gihapon kuno nahitabo pero ningon ang mayor who ordered an investigation to the alleged dog trade ang mga karni pamaligya kuno sa mga restaurant sa Daan Bantayan. Yes, oh my god,
1: dili man tanon
0: nga miss a dog lover
1: og iro diri sa Cebu. I know dito sa Pangasinan and some Ilocos area kuan yun na nila, appeal yun na sa ilahang murag normal nga food. Sa una ha, as far as I know, kaya na naman tay Animal Rights Protection Act, Animal Welfare Protection Act sa pagkakaroon. Dili na yun na siya pwede. Pero sa una na may mga cultures nga okay nila mukhaon o dog meat. Yeah, yes. We're both animal lovers. We can never imagine ourselves na
0: nagbasa ko sa balita sa Sunstar gahapon ko. Oh my God! Kasakit ani kaloy ani ba ningon ang ko aningon si Mayor Arabes of Daan Bantayan in siya ni order niya investigation at the same time in siya wala pa may dog pound ang municipality of Daan Bantayan na pa man sa engineering municipal engineer kuno ang design o pamatukod ambot lang kami ingon baya si kuan ingon baya si Buhayan katong animal rights advocate in siya ako nagtukod na lang gani kog ako ang kaugalingong murag dog pound or kanang
1: yang rescue
0: oo kay para matul na ko ibutang kay ma konsensya ko sa mga iro nga naa dito sa pound sa kuan sa municipality. So yes, under investigation na ito, nang paabuton ang resulta ng investigation. I hope nga kanang najima kuan na nakita masag ko sa post ni Attorney
1: Ben Cabrito
0: yes.
1: Regarding
0: Environment
1: sa kaibaw
0: na siya. Daghan sigay na siya gipang-adapt ng mga iro, gipang-rescue ng mga iro.
1: Rescue na si Attorney Ben og mga papis. Daghan ka siya og iro.
0: Ingon siya.
1: His family, ano?
0: Yeah. Oh. Ingon siya nga, post man to akong nabasahan nga post niya the other day pag Thursday siya. Kahibaw na ko do hain mo or kinsa mo din ha nga involve anang kuan. Ayaw nyo mo pasako punungan na na iyong mga buhat din ha. Oh,
1: but imagine no, kita magundi magutanon diri nga mukaon og iro nya inaana na gyud siguro ka desperado ang panahon. Pero kung 2023 pa na siya nga mao na mo engage na in dog trading, it should be investigated nya kinsa pud ni sila ang mga mupalit. Kaya dili yun na siya allowed, no? Culturally, di taka-imagine, pero legally, dili yun siya pwede.
0: Sa Animal Welfare Act, no? Onya, 2023, in fact, naingon to si Buhayan, sa Sunstar gapunin siya, nipalit mangyugay ko.
1: Ah, nakapalit
0: siya. Nipalit siya, to prove, and then documented tanan, matud pa, videos, photos. Ngailiging report sa police, allegedly, pero murag, it fell on ears.
1: Pero, you know, I cannot imagine because kung gyud siya, regular gyud siya nga dog trading, so magbuhi mo iro for that purpose or magpalit ka og mga iro for that purpose. Asa sud niya
0: ito? Nasa na mention dito sa balita sa Sunstar, sa iyang post, murag mo siya na-interview sa Sunstar, ang interview sa Sunstar, ang mayor man. Sa post ni Buhayan, nga kuan sa Sunstar, niingon to siya na kanang na matudpay time nga nakakita siya og tulo ka iro na iniabot nga tulo ka tao dito sa dog

0: down sa municipality nga nagdamat pa og rope. Nagtuo siya nga adapon tong tulo ka iro nga gikuha dito sa pond. It turned out nga giihaw kuno kay gibaligya. Allegedly ha, because this is under investigation. Oh my God.
1: Kung mukuha ka og iro sa dog pound, it is supposedly to adapt.
0: Oh.
1: So, dili na nimo paliton, libre na siya. So, people are making profit out of something libre. Mopo na ano, usap po na kabutang nga tanawunan asa daigikan ang mga hayop nga ma-rescue and going to the dog pound. Oh, kaya naman po yung mga LGUs nga, pati yun po nila ang mga iro, no? And it should not be euthanized, no?
0: Oh.
1: Kay simply because you do not have the resources and the budget to maintain these dogs. Inhumane gud siya. Tungod inhumane para nato ang mga kuan, mga animal lovers, kay dapat mangud imo nang i-open for adoption. No? That's
0: yes,
1: the more humane way of treating these.
0: Speaking
1: dogs
0: of adoption, kanina na kuan-kuan na skandalo kuan ning balita kay ihaon jud ang iro, no? Kay naman sa guyoban nga kanang sa mga Facebook pages kaning mga dog adoption, kaning mga Aspen ana Askal. Napugoy mo uban dito, maingon nga kanang careful mo kinsa ang mo adapt anak, ang uban ra ba nang mga itoy,
1: yes,
0: kay kanang ilan ang ibaligya ang mga itoy kay
1: para
0: kaon sa mga has.
1: Feeding bitin para sa mga bitin.
0: Yeah, so katugay ang
1: kukulikod ka Luis sa itoy. Siguro, oh, no? Kaning basa,
0: how much more kani
1: sa baba sa has?
0: Ihaon jud para ano, para
1: pagkaon sa tao.
0: Pagkaon sa mga tao. Reportedly, nasa mga restaurant. So, noy kaniha, before
1: so, magbantay ta,
0: yes,
1: kung ato sa bantayan, kung mangutan na kaon sa mani, pork, beef, or dog. That's
0: ingon
1: weird.
0: Si, kuan, ingon si Buhayan, katong advocate, animal rights advocate siya, kay ba ng mga tao na, diri, mahadlok lang sila, mukuha na, paabol lang sila, naadyo mo tingo.
1: Pero I'm sure no ma, sulbad ra na, di man na siguro dako nga sindikato nga profiting
0: local na siguro
1: billions
0: na, oh,
1: out of diesel. Muraga ginagmay ra nga mga transactions, although transactions nonetheless, illegal transactions nonetheless, which could easily be resolved. Tanaw na to kung sa ka-effective ang investigation, kibisang mga iro ra na na maghihapoy violations.
0: Oy, yes, mo na siya ha, kanimuning balaura. Before we go, mo ni under Republic Act 8485, it should be unlawful. Dapat makaibaw dyan mo ani din ha, mga probinsya. Di na pwede ha. Shall be unlawful for any person to torture any animal, to neglect, to provide adequate care, sustenance, or shelter, or maltreat any animal, or to subject any dog or horse to dog fights or horse fights, kill or cause or procure to be tortured or deprived of adequate care, sustenance, or shelter, or maltreat or use the same in research for experiments not expressly authorized by the Committee on Animal Welfare. Dapat na yung mga priso na din hanis, skandalo kung ano, looy ko. Mag-imagine kung tinuod yun ba, ma-prove yun nga tinuod. Ay, kaluya sa mga irong ipang ihaw, eh.
1: Hindi kayo. So, angay siguro ng seryosohon sa police ang pag-imbestigar ani, along with the serious investigations of crimes involving humans, of course, no? So, ang priority nato sa to ang investigation, but then it's still a violation of the law. Rin nata sa to ang mga line pangisgutanan, kaya nakakita ko, right? Amura og nag-angat ang kampanya to amend aning Drug Driving Act nato sa pagkakaroon tungod sa kadtong
0: Kingston
1: unya daghan kaayo incidents ma-report involving motorcycles and other vehicles manggut nga ma-aksidente, magbangga sa kalsada, and one of the drivers sa either sa kanang nakasala or sa nasadaan is drunk or suspected to be drunk. So naay effort karon nga i-amend, no, and impose stricter nga balaod or kanang provisions regarding sa pagtest sa ilahang kuan toxic level sa
0: tawag niya. Monisha attorney ang University of San Carlos College of Law, led by Dean Jose Glenn Capana, submitted a proposal to the Senate to amend RA 10586. The proposal, Vision Zero Philippines, aims to eliminate road fatalities. Moni, ang key provisions include lowering blood alcohol concentration limits to 0.02% for novice and professional drivers, and 0.03% for private motorists, adopting implied consent for chemical testing, imposing harsher

0: penalties, including reclusion perpetua for deaths in vulnerable zones such as schools and hospitals, and requiring alcohol screening within 2 hours of a collision.
1: So, kanang requiring alcohol screening within 2 hours, kanang para na sa law enforcement. Mm. Kaya nga, mag-ikaw, ikay na hubog niya within 2 hours, ikay mo ingon, kinahanglan within 2 hours.
0: Oh, kuhani ko, muhanan siya ko.
1: Kinahanglan nga within 2 hours, kaya wala na may ebidensya, batok na ko.
0: No? Ay, nakabangga ko.
1: Yes. So,
0: or nag-drunk driving ko.
1: Within 2 hours is actually for law enforcement. So, naagin na yung corresponding administrative liability or criminal liability kung dili mo on dayon sa mga kapulisan ang ilahang trabaho in the event nga kaduda sila nga ang rason sa pagka-aksidente kay diha ra man ta mo action kanunay is ang pagkahubog or na atay makita sa mga kalsada nga makulbaan ka mo tapad kay nag-zigzag na ang dinayban. So kana siguro mga suspicions nga kani hubog ni or otherwise no basig na atake etc. Pero kung suspicion nimo na ginaitabo, it could probably help mangani sa tao kung ang rason sa pag-swerve is ang atake.
0: Mm.
1: Dapat siguro yun i-check. And what the proper remedies of the law enforcement are.
0: Curious ko, asa nila gi-course through ang katong proposal zero?
1: When you have advocates sa Senate or sa House of Representatives, naaman na yung mga opisina diha nga more or less imuha ng contact. No? So kung dito sa Senate, probably ang College of Law sa University of San Carlos na ay kaila sa Senate. Mm. Nga maoy, ato nila gi-course through ang ilang proposal to amend sa kaninga balawod on drunk driving. So, kung naasiguro yung maayo nga makabuot ang kamatayon ni Kingston, mauni siya nga makita ang depekto, makita ang laxity sa enforcement sa mao nga balawod. Kay dako ang uproar sa mga tao when we learned no nga after pila pa 19 hours pa una na check ang alcohol level sa ni Kuan, katong nakaligis, nakaigo ni Kingston, wala na kay makuha ng ebidensya kung mauman. And if ang basis sa imuhang kaso is ang iyahang pag-drive drunk, kung sa pailain ni mo nga proof, katong mga video nga nag-giring-giring siya og lakaw, no? Or the mere fact nga Kuan, nga nakaigo na siya, it is actually, murag, ning ubos yun ang imuhang ebidensya batok sa mao nga akusado.
0: Mm, unya, kuan, nagsugod ang trial.
1: Oh, paspas kayo,
0: so,
1: no?
0: First day, unya.
1: Amazing.
0: Ningon ang defense nga they're working on a amicable settlement kuno off court. Ingon sad ang prosecution na willing man mi maminaw sa unsay ilang settlement offer pero decidido jud ang pamilya nga mo go to
1: They sound like lawyers. Inanagyon mi, no? Part man sa mga pre-trial. Appeal na sa mo ang template na kanang willingness to enter into compromise agreement or settlement. Yeah, ikaw nga, ikaw ang naa sa prosecution. May una po ka niha. Although,
0: maminaw mi.
1: No, maminaw. We are willing to kuan. Mauna, kay standard man na mo nga buta.
0: Pro forma.
1: Oh, kay lain po kayo. Muingon dyan kang sirado dyan ka, no? Muingon dyan. Muingon po ng kurti ni mo nandilis nga. Wala dyan chance. Wala dyan possibility, no? Kay the courts actually, kung pwedeng dunay kanang panagsabot-sabot para mo shorten gani ang procedure.
0: Mm.
1: Kay dugay kaayo mahuman ang atuang justice system diri sa Pilipinas, no? You cannot have a case kanang done in just 6 months, kanang full length nga kanang hearing, trial, etc. Maabtan pa kag siyam-siyam. And bisag kani nga kasong ginagmay like this.
0: Ang template today to?
1: Impossible. Yeah.
0: It's a template
1: for each of us. And of course, ang defense, tininood yun po siguro na ilahang gibita.
0: Ni anong defense nga to avoid long trial. Mocho na ang template day to avoid long trial.
1: It would. Wala na to avoid long trial, but you know, I'm willing to enter into amicable settlement. No? Ang defense would have that interest kay siguro public opinion against the accused no kato siya o dia secondly
0: si Sean
1: bato siya nya secondly pud ang ebidensya no basing para sa defense ato na lang ning kuan ipa basig makonvicto gyud. Mo pa siguro sa public perception grabe man.

0: no, kung kita publiko nang tanaw, kaklaro ato, ana gud tatanan. So, ang ebidensya tanaw na to, amta kalibutan bitawon sa gi presentar nga mga ebidensya nga to sa court. Mao na siya sa pre-trial manggon. Magpakita na yung mga mo sa inyo ang mga ebidensya and di mo mo assess po. Asa mo dapita makalugar. Especially kung doon na ebidensya nga gipresentar o niya wala previously kakahibalo. If that's the case, sometimes it happens. Pero more or less kibalo naman ka kay unsay gibutang, unsay gi-complained of. Mago naman to. Ari naman na sa trial mo gawas ng kinsali na doon mga bago pang witness nga wala ma-enumerate first beforehand. Na ebidensya nga wala ma-mention beforehand. Supposedly, ang pre-trial should be to abbreviate the proceedings kung naay facts nga dili na kinahanglan hisgutan or approve ato na lang ng ipang admit. Pero moingon gyud ang korte malipay jud mi kung magkasinabot mong duha para wala na koy i-hearing kay taghan gyud bitaw kaayo tag-as kayo ang lista sa ato ang mga korte sa pag-hearing, no. Rare kayo na nga na, sa usa ka adlaw usa lang ang hearing, murag sayang gawa siguro kung there are times ya, pero kanang rare nga tagsa tungod sa kadaghan sa ato ang mga kaso. Mao na siya.
1: Oh, so speaking of trial attorney, ang ICC, sige,
0: yes,
1: so,
0: confirm
1: na.
0: Thursday, sa hapon, no, ningawas na ang pag-confirm sa charges on crimes against humanity ni President Duterte. It's actually the ICC saying, ang iyahang pre-trial chamber saying, doon na naiigong basihanan para
1: proceed.
0: I-hold siya accountable for the alleged crimes against humanity. Dili pa ni siya conviction, ha? Basig mga uba nagtuong, mauna ni this is it, dili pa na siya. Enough evidence, mura ba, okay, na-i crime, na nahitabo, na-establish ang crime. Yeah, probably ka ni siya. Mauna siya ang gabuhat, ani, and ingon ang ICC nga, naiigong basihanan para mo go to trial. So, wala pa na'y conviction. Nga rin sa trial, i-constitute pa na sa ICC kinsa mga huwis nga mo constitute sa iyahang kuan, sa iyahang korte para mo hear. Diha na na, makita na to kung kinsa, unsa gyud ang mga ebidensya, support ani, siguro, live stream man ni, makakita man tatanan, and we can evaluate by ourselves. Pero eventually, ang mga huwis gyud sa ICC ang mo determine sa conviction. So wala pa na'y conviction sa pagkakaroon, para lang na makago to trial, and kung makago to trial, ato na na ang conviction in the end, in which of course, the families sa mga biktima are aspiring for and hoping for, kay mao pa na siguro ang makaingon sila na sila'y hustisya. Karon glimmer of hope pa lang na, pero ang hustisya is during the conviction.
1: Nya, yeah, makuana ni, malutsa na dyan warrant ang katong gipang mention, katong walo, silang Bato, silang...
0: Doon na naman siguro sila'y warrant, mao nang di good mutu nga si Senator Bato de la Rosa. We realize, pila 15 man dahil nakabuok family members niya nga naa sa Senado, wow, na trabaho, no? That's actually a lot of people, apil iyahang anak, duha ka anak, iyang mga pag-umangkod, iyang brother-in-law, iyahang sister-in-law, murag iyang asawa na lang siguro ang kuwang.
1: Grabe na ano, eh.
0: Yes, and
1: Buddhism naman na, diba?
0: He is actually nang nagdawat,
1: yes,
0: Osweldo.
1: 300,000,
0: 400,000 na ilahang madawat per month. Walay tunga-tunga, magparamdam lang sige nagmay nga video. Naanagin siguro yung warrant, no? Base sa iyahang kaugalingon nga actuation sa pagkakaroon. Cool romang kaayo si Senator Bongbo. They are in the same situation.
1: Oh,
0: they are in the same situation. But Senator Bongbo is there. So, despite nga sige mo yung tag-an, ano siya kalabutan sa mga gipangbuhat ni President Duterte. Pero yung tunga pa man sa Senado, okay lang, sige, pagdawat lang sila doon niya. Pero si Senator Bato, murag, uy, Senator Bato, maulang
1: okay,
0: sa tagambay.
1: Okay, nakaayo, 9 months na, di ba?
0: Maunang na ay complaint na sa Ethics Committee karon sa Senado. Kaya magsige kagdawat, Oswildo, wala na kay tunga-tunga. Imo na lang untang giwave mo nang giingon ni Senator JVR si Tonong, ayaw na lagdawat para di, di na may maglabad among o kung amo bakang tangtangon or dili.
1: Ang mahita po masagod, ana, attorney, kung mo na kinsikabok iyang mga family members nga, naadi na siyang opisina. So kung dili siya madawad og sweldo, mo na ilisa na

0: minsan mag-kuan sila sa mga chairmanship.
1: Kung matangtang,
0: so mahawa na sila.
1: Kung matangtang si Senator Bato, kung i-recommend sa Ethics Committee, nga doon na siya i-sanctions. Karong dili man, kay effectively, Senador pa man gihapon si Senator Bato, mao sigurong di siya ganahan nga mo, like, mo resign na lang. No? Kung dili na lang yung kakatunga, resign na lang.
0: Kung matangtang siya, malingsan ang tinsika po. Mawala ang trabaho. Right?
1: Wala sila trabaho.
0: Maglahugin man sa mga chairmanship sa committee, yung mga nang wala na. Uy, kaya naman ko ako mga staff. Ang bagong chair ba sa committee ni Bato? Unsa mga committee ni Bato? Katong AFP, di ba? Katong sa... Siya man, peace defense. And order,
1: yeah,
0: defense.
1: Oh,
0: katong ba siya nito nga?
1: So,
0: to defend the budget of the defense.
1: Maulaw na lang unta, no? Sakto siguro ang gingon ni Senator JVRC ito nga. Ay, nagdawat para mahunong. Pero sige, buresign na lang siya dapat.
0: Yes. Muparayon ta after this break.
2: Finally!
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: Daily.
1: Okay, ning balik kami sa kadagang isgutanan karon-karong si Manahuna, apil na ning diri sa Cebu. Ang monterasas no, muragi allow na sila nga mo-operate o balik daghang kay nang mutana. Uy, ngano na, no? And si Slater yang ingon siya nga mo na siya na may research nag-ingon nga milabot sa baha diha. Okay, sige, diri sa Cebu. Sa kauluhan, daghan po gihapon kayo isgutanan.
2: Oye, mga Filipino, nice survey, it's WS nga, 5 out of 10 Filipinos ningon nga, mas ni grabe kalisod among kinabuhi in the last 12 months or 1 year.
1: Wala madala sa positive attitude. Grabe yun. Pero di man siguro conflict, no, pwede makamayo, grabe lang yun kalisod, pero sige lang. Carry natin to.
2: Be positive.
1: Mm-hmm. Pero, grabe yun ang kalisod. Kisa mo tayo nili, maglisod rin nung apila. Although, ni roll back ang presyo sa lana, mahal na magliliyapon ka. Ayaw man siya mo balik sa karaan nga kanang rate. O niya, naagyapon haga, umong gihapon ng gubat sa Iran. Although, si Trump, murag iyang gi-extend ang ceasefire. Close gihapon ang Strait of Hormuz tungod ni Trump kay nagsira-sira pa siya iyang kaugalingon. Ingon ni Iran nga, okay, di na mimutuo na imuhang kuan mo, ingon tag magsabot-sabot ha. So mura oblique kayo ang future na to, mura mangandam yun ta, let's brace ourselves.
2: Oh, yung piston ra ba pag a few days ago, I think Tuesday ba to na ni submit na dito kuan nga magpa-increase silang plenty.

0: by 10 pesos ila pa ngayon nga increase.
1: Luoy manggid kayo ang mga driver, no? Mahom kay tag kung kaya pa ninyo muhatag extra siguro. Kaya lang ha, kay naglisod ba yata. Siguro hatagin siguro extra ang mga driver bisag wala pa sila mag-increase, no? Ako Grab, usay taxi, no? Muhatag na lang tang patong na lang tag gamay kay luoy bitaw kayo ato ang mga driver sa pagkakaron.
0: Mao na din
1: sud kayo ang kinabuhi. Wag yun siguro makaingon nga ningayahay sila except lang atong mga nangurakot. Bisod kayo ang kinabuhi sa Pilipinas. Makarealize bitaw ka nga sa kapubre na ito, no, daghan mo dahil tagkwarta ang ipangurakot nila. Daghan mo dahil tagkwarta. Tua lang sa pangurakot and brazen nga klase nga pangurakot. Mga way uaw.
0: Oh my God. Oh, sige.
1: Yeah, no. So, mauna ni karon daghan kayong issue amidst all this embroiled gihapon sa duha ka issue ang Pilipinas kabahin sa presidente kahuman kani si VP Zara, and of course unahon na itong presidente kay na petition nga gi-file karon sa Supreme Court kabahin sa pag-compel sa presidente to undergo medical test and undergo drug test, no, follicle test sa buhok, tanang buhok gyud kuno maoy basihanan mo ni ang nagkuan siguro ron, nag-occupy sa opisina sa presidente, usaon niyang tubag, kaya ipatubag naman siya sa Supreme Court. Mga ito ang unang pangutana sa pagkakaroon.
0: Kinahanglan ba? Or unsa to?
1: Ang mo na itong pagkutan, kinahanglan ba no? Nga, i-submit ang presidente sa iyahang kaugalingon for a medical test, drug follicle test, etc.
0: Og health record.
1: Yes, no, i-disclose ang iyahang health record. Under sa ito ang constitution, if issue ang health sa presidente, pwede siya, dapat siya nga makumpel nga mo disclose sa iyahang medical record, iyahang health situation as a matter of public policy. Iyahan ng sorn nga obligation ngadto sa katawhan nga makahibaluta sa state of health sa presidente. Ang reason being kay when you are the president of the Philippines, everything about you murag belongs to the public unya. Kanang matter of health actually is a big concern kay unsaon nimo pagpadagan sa imuhang nasod kung naaday ka sa kondisyon nga dili na ka makapadagan. Ani, so kung mauni nga wala na kay capacity, dapat siguro nga ihatag din mo sa lain. Pero karon murag seemingly ang presidente
0: healthy man siya.
1: Wa man gid iya
0: giangdagan baya to.
1: Nagsugod gyud ni sa huhungihong ug sa chismis nga ang presidente nato naa na at the brink of death, naa na to sa sintlux, no, halos mamatay na. Kahuman ingawas pag April 9 araw ng kagitingan. And a day prior ano nga siya nanguna dito, siya nangulo sa pag celebrate, pag commemorate sa araw ng kagitingan ang mga tao di na pud mutuo. Dili.
0: Video AI.
1: Kamatay, oh, patay na gyud siya or happy na gyud siya pamatay, di na tinuod, no? So ingon tong uban nga sige atong tan-aw dito. Yeah, of course you cannot just do that. So para di siguro kaayo mauwaw nga you cannot just go to the hospital and ask kung the presidente is there. And even if the president is there, di po ka pwede mo ingon nga, pwede mo ato sa kwarto kaya ako yung i-check.
0: It's an issue of national security.
1: You go to court, but I doubt kung ang korte mo grant sa maong petition.
0: Di ko man si Kuan, kaya patubagun man, di ba, within 10 days. Yes. Yung mas Claire Castro, undersecretary siya mo, tubag man ang presidente, Ana.
1: Tubagun rin niya. Okay. Naamat yung mga prior nga videos kung ipagawa si Secretary Claire Castro nga nag-istorya siya magiging interview si President Marcos. And
0: before nag-jumping jack.
1: Istorya
0: kaniya to katulad niya. Namugo siya sa hospital kaniyang laging hospital, private hospital niya. Kanang daghan kay mga pulis diri niya. Nakoy amiga, nakoy kailangan nurse na dito nakakita jud ni confirm nga nadiri na hospital. Grabe na kayong sitwasyon ana niya. Naana man sadong mga anti kuan katong mga pro BBM sad nga wala man ang room number sa St. Luke's. Kaya lahi man ang department. Ibutan na to kung nana siya sa third floor na himutang dili man na pangkuhan kaya pang bata man na din ha nga floor.
1: Pa But the president indeed admitted that he underwent certain procedures.

0: di ko kuno ina na di man life threatening, hindi ka kamatay, no? So nanumura gito mga niingon nga patay na ang presidente, and in that case kita tanga galakaw-lakaw. I don't know if enough proof ba ng jumping jack, pero makita man nato nga murag di man siguro tinuod ang giingon nga kamahimalat yun ang presidente, no? Although kada lagi ang jumping jack is not proof, but pwede siya mo-convince ko. Para na po, katong ginugangan na nila o hair follicle test, etc. Murag, kuha naman yun siya, malicious naman siya. If siguro, dito lang yung limit sa medical record niya, undergo medical test, i-disclose iyahang medical record, kung healthy pa ba siya, siguro okay, gamay, but i-appila naman o hair follicle test, etc. Of course, huwag man siya basihanan good, no? Except lang lagi, panahon sa eleksyon kami, we believe nga addicted siya. And later on, namutar ba ang mga DDS sa iya, ha? And later on, muingon na po mga DDS, addicted na siya. Oh, humana ninyo og butar. Huwag na mo'y basihanan sa karon. Muingon pa mo nga inyo ang ipa-compel for those kinds of tests kay istorya raman ang tanan, no? Istorya raman ning tanan. Gawas lagi kung naa siguro gyud may klaro nga proof nga addict, pero you have to charge him for that. No, you cannot just ask the court to compel the president to undergo those tests. Kay di pa siguro siya life threatening, kuha may ang korte nga di man life threatening kanang condition nga gi-allege ninyo nga
1: addict. Dili na siya sakop sa constitution.
0: Oh, no, di na life threatening.
1: Napa man na din, ha.
0: Oh, pwede man good. A lot of reasons nga pwede i-deny ang kana nga aspect katong usa medical. Para na ko i-deny po na sa Supreme Court base lang sa ato ang nakit-an nga mga record. Nadyo ko disclaimer kanunay, ha, kayo di man ta privy sa record sa Malacañang. We always kuan base our opinions on unsa makita nato sa social media, and ato ang facts are actually based on those. Manang careful kaayo po ta sa facts nga ato ang tuhuan. Sa pagkakaroon, ako, I believe that the president is healthy. Siguro, not perfect nga 100% nga health. Wala igong basihanan lang para mangayo nga to sa Supreme Court o kanang compulsion for the president nga mo disclose sa iyahang medical record or if at all undergo test, because mura po siya kanang di kanang gipakaubos nimo ang office of the president based on chismis. Kaya nagsugod yun siya sa chismis nga hapit na mamatay ang presidente.
1: Aba, kumutubag na si BBM. Ang itubag, anak, si Digong bitaw sa una, si Gig sa tug request ang mga tao nga, yeah. Show your health record. Dapat mapadrug test ka, anak. Ay, dili naman to. Normally, yung mga ba-ba biya dito, mag-midnight press con, di ba? Huwag madyun siya. Madyun siya na minaw, di ba? Muana na si BBM na may presiden. Kaya akong gisundan nga presidente. Wamansan siya ni
0: Kuan.
1: Ipangayo ang health record. Grabe, yes, yung gudong panawagan nga. Unsa naman na stiko? Niwak na makanatanaon mo rin. Masakit to na makinagnaong gud. Unsa may health record? Kay Constitution, wamansan!
0: And he himself admitted nga mutay siya fentanyl, no? Which is kinahanglan highly regulated nga drugs nga kung imong itake nga wala kay prescription, etc., pwede ka dakpon, no? Just like the other drugs nga regulated nga madakpan ka kung wala kay necessary nga prescriptions for those. And he admitted taking those. And pwede kita siguro mo demand. Many people have been demanding. And mauni mo ang basihanan ron sa presidente. Nga nung moingon po siya din. O mangganito mo. Sugutong previous, ako na ba?
1: Yes. Mura na ito ba? Awa niya. Inigawasan na sa... nga nung ako, ngayon, muna na siya. Nga nung ako man dyan na mukuan nga ang akong gisundan. Ako tong idol. Wa man sa gito na minaw.
0: But he will be a little bit more subtle siguro sa iyahang pag-sight sa previous nga experience, previous nga administration nga wa man ganito nga nagutawong ako, pero it will be very legal nga tubag, and it will be very subtle
1: on that Claire point. Castro,
0: yes. I don't think it will be Claire Castro in the writing, no? Kay si Claire Castro muraog maka-imagine ko nga lahi ang tenor sa iyang tinubagan kung ibase na ako.

0: way nga mo istorya siya lahi rapon. No, so dili na clear Castro ang motubag na nailain nga bugado nga more subtle and more diplomatic sa iya ang pagtubag.
1: Hindi away away na pagiging maestro clear Castro way kay bugo ko no and all that ng kula. Pariha karon sa kuan mo ngadto na ta sa atong next be attorney.
0: Yes.
1: Next topic.
0: Ari na ta sa mutuo ba mo no sa 6.7 billion nga allegation batok ko. Ay angayan pa ba? Mutuo ba ka mo sa gingong bilyones? Actually, 6.7 billion nga kwarta ni VP Zara as alleged no during sa House of Representatives nga investigation. Dili siya investigation hearing, di pa siya hearing. Mini-hearing daw kabahin sa para sa iyahang impeachment. Mao na siya karon na pangutan na, mutuo mo sa AMLAC. AMLAC manggod ang nag-ingon, no? Anti-Money Laundering Council nga since 2007 hangtod 2024
1: na yung mga suspicious
0: transactions 2007 7.8 million rang iyahang net worth karon niabot na og 88 million. So pila ra man na siguro ako para nako kung ikumpara lang nato sa ubang mga politiko murag may ra man siguro na kang bipisara no maayo siguro pagkatago ang cash. Okay, dili na man ron uso ang iagi sa bangko ari na mas maleta. So I would understand dili na mang reflect nga rin sa bangko ang mga bilyones, but over the years ang giingon sa AMLAC nga transactions ni VP Zara nga moabot og 6.7 billion. Ako I'll take it with a grain of salt unless makakita ta og dokumento tungod kay number one, kung over the years ni na flag ni monitored sa AMLAC sa una raon ta sila ning lihok kabahin ani no wala na maghuwat og House of Representatives kusog kay bitaw sila mo freeze ang AMLAC sa accounts nga intawon pila oy 20 mil 30 mil ani mga aktivista nga ilahang giingon nga terror financing kung yan kay sila ana no pero billions of transactions ni VP Zara wala nila buhata. So asa di ay inyong investigation sa una? Tanaw ko unsa to ang written investigation kanang ilang giingon nga suspicious transactions ilan nang i-flag basta every transactions more than 500,000 pesos manggod mura na siya og kinahanglan i-flag basig mao na ilang giingon nga suspicious transactions unya daghan man sila kwarta. So daghan gyud na ka 80 pila na 80 plus transactions kuno flag as kanang suspicious kay probably daghang movements mga more than 500,000 pesos kung mao na yang ipasabot di kumutuo nila no then you are not doing justice siguro sa mga naningkamot nga ma-impeach si VP Zara and ultimately ma-convict sa impeachment when you do your investigation like that. Ang executive director sa AMLAC is actually a bartop nutcher. Maayo siya,
1: Greg. Mauna siya. Gi-question na siya kay gi-appoint siya pagka April 14 pa.
0: Bago lang tayo.
1: O niya, gihimo siya na resource speaker na din dito sa Congress.
0: Washing
1: pero
0: choice.
1: Pero, muna siya ka ng nadaghan kay itong mga nang bash ana ni Ronel Buenaventura. Attorney Ronel Buenaventura. Kay kanang nabayran ko no, ano, magkabaan ra ka, inkuhala. Dili man na siya kanang bag-o pa din ha sa na-appoint siya as executive director pagka April 14 pero before the appointment as executive director na naman na siya yung mga gitrabaho with the AMLAC.
0: So naa siya sa AMLAC gikan pero ang pagka ED executive director niya was only
1: bag-o lang.
0: Recent mao'y nahimong posisyon niya at the time nga gikinahanglan na inay someone from AMLAC nga mo explain kabahin sa alleged.
1: So kahibaw jud siya. Kay bao jud siya sa iya mga gipang istorya and all that. Kaya mga nga, grabe ka ng 14, April 14 pa siya, unya ka ng hataga na siya script para mo ipang sulti dito. Dili man, kaya naan naman siya sa AMLAC, ni-exist naman siya sa AMLAC before pa na himo siya executive director.
0: Ako ha, I hope nga mauna nga kay bawin siya o kanang appeal siya sa mga investigating na siya personal knowledge sa kaning mga gipang sa at least sa investigation no kay of course wala siya personal knowledge sa kanang kato mga transactions kay investigator man sila unless appeal siya ato nga mga transactions that's what I'm talking about pero kana lagi magdudag yung ko sa kaning mga kanang pronouncements, declarations sa maong executive director sa

0: amla kung dita kita sa kanang ilahang written nga documentation kabahin sa mao nga mga transactions kay di man tapod ni but kanang more than 500,000 is enough nga moingon nga kanang tan-aw na tong account ug kung maulagi na ang ipasabot nga suspicious transaction dili kaayo lili kay katuan by the mere fact nga more than 500,000 lang siya ang gift flag suspicious na dayon kay kani kay bawbi ata ni nila mga richness
1: 500,000 bro or 500 million
0: 500,000 no questionable na na dayon nya kung below 500,000 nya sa gunson bisang ginagmay so kani mga transactions ani mga online sexual abuse and exploitation sa mga bata nya agi mga transfers money transfer agi og mga channels ginagmay ba yan na libya na 500,000 pero ila daw nang i-flag kung kanang sa gunson ginagmay daghan and musud sa lugar nga gaduda sila nga nain anak nga klase sa operation ang general rule yun is 500,000 dako kayo ang 500 million before ka maka-investigate no? So it's 500,000 na pwede nila i-investigate kung wala igong basihan mo na na-investigate na nibasihanan sakto ni gigikanan etc sakto ni gipadulngan legitimate ba ni ang tanan pero mubalik lagi ko sa ako ang observation sa AMLAC nga kung over the years ni and kung si Attorney Binaventura ba na siya?
1: Ronel
0: Binaventura had been working beforehand and knows about it. Ano wala gi-freeze daan sa una pa nga suspicious transactions naman di ay ni. Nganong karon pa man isulti nga rin sa ato ako motuo ko sa billions kung mo speculate ko sa billions no kay bawo man ta nga naani sila yung mga billions of transactions. But then we need more proof if we want the conviction of VP Sara. So, do the Filipino people justice by being kuano kanang truthful and of course sakto pud niyo ha mga ebidensya nga ipakita. Later sa Senado.
1: Ato na sa Senate in impeachment na gyud out trial na gyud impeachment trial.
0: Sa pagkakaron kuan pa man eh. I think this was the mistake when the Supreme Court said nga kinahanglan due process and niingon ang House of Representatives, oh sige, paminaw na mo kung maudin yung definition sa due process. Kay we did not do that prior sa una nga mag-hearing, paminaw una sa House of Representatives kung unsang ebidensya, una sila mo decide kung i-impeach ba ang usa ka impeachable official. No? So after determining sufficient, informed, substance ba ang complaint, they will vote and they will forward it to the Senate. Mauna mo ingon tag-impeach. Pero, ningon man ang Supreme Court nga wala mag-afford o due process. Katong previous nga impeachment process. O sige, ningon ang House of Representatives nga, okay, kung ma-ordaining due process, mag-hearing good me. So, na una karon nga rin sa House of Representatives ang presentation sa unsay naa nila nga ebidensya which has yet to be sa man proven gayud ngadto sa Supreme Court as ngari sa Senado mao tong niingon si Representative Gerville no nga dili man allowed ang cross examination diri kay di man gyud ni trial kay di ba yami mo determine kung kanang kuan ba guilty or not ba mo ana man diri mura naman mig nagpakita nag-examine kung unsa ang existing evidence. Dilim gani gikinahanglan nga kuan kanang hatagan nila o opportunity nga mo istorya ang pikas, no? Ari na nila sa Senate nga trial.
1: Oh, so muna atong atangan. Mm-hmm. 500 million di ay in what within one day.
0: Within one day. Actually, mao na usa kang transaction, mao na one day nga transaction.
1: 500,000 within one day.
0: Mao na siya
1: ang covered transaction.
0: So, mao ni.
1: Kumulapas ka mao na nga tan-aw na.
0: But not necessarily nga
1: illegal
0: transaction lang at tanawuno nila ang bangko mo report na dayon na ngadto sa AMLAC nga naingon ani kan transaction normal matter of course regular na siya nganong himuong suspicious transaction naay igong basihanan dapat no kung nganong himuong suspicious transaction but kung in itself lang, from one person to another, clear, walay problema, either ang ipadalaan o ang nagpadala, then i-clear po na nila

0: So, mo lagi ni ako ang question run sa AMLAC kung asa sila prior to this, no? Prior to this hearing anong karon ra man na ning gawas nga over the years din ang 6.7 billion take note is not one transaction, no? Over the years lain-lain nga transaction and I think pinakadako 600 million, 700 million ba.
1: Pero pwede man sabihin ko ng AMLAC nga 2016 pa man na, di ba? Si Trillanes was noisy naman since 2016 nga money na nisa na mga kwarta but AMLAC can say na wala may ni gibuhat because they were in power. They were so powerful. The president was a Duterte.
0: Precisely.
1: And then pagka 2022, si VP o si President Marcos, nindot pa sila relationship. So, hindi siya may makalihok. If we attempt to kuan, freeze, of course, they were in power.
0: But then they have to prove nga somehow they tried unya it failed no gitawagan etc they have to establish that nga nung wa sila mo perform sa ilahang function sa panahon nga gikinahanglan kay precisely mauna ilahang function no
1: so ato na sa Senate hearing out trial na. Impeachment
0: yes.
1: Trial nga unsa man yung gibuhat kanang mga pangunta na manggawas na nito nga kung dugay na nga kuan mga through the years na siya nga mga transactions nganong karon pa man mo ni sulti unsa man inyong gibuhat through the years sad
0: what were your actions when you suspected these transactions ni VP Sara sa iyahang mga bangko na sila gipang mention nga mga bangko na sila gipang enumerate actually na sila records from the different banks regarding sa kaning mga transactions mao ni nga accumulated transactions ilahang gi enumerate mao na niabot og 6.7 billion but still I go back to the question nag unsa day mo prior to this kaning mga pangutan na adto na ni sa Senado
1: yes.
0: Ma-thresh out kay the defense ni Sara Duterte will not have that opportunity karon sa House of Representatives. Siguro kung nag-trial ni Dayon sa Senate, they will have an opportunity to question that. Karon wala sila opportunity to question tungod kay dili man pud angay buhaton, dili man pud angay nga i-full-blown trial sa House of Representatives ang mga ebidensya nga naa sa pagkakaroon. So in a way, katong decision sa kanang Supreme Court backfired against VP Sara kay na advance na noon na tugka kita unsa ang mga ipanghimo nga nahimong basihanan sa iyahang impeachment.
1: Okay. Ang Congress, kaning House of Representatives, yung pangita, probable cause or man?
0: Oo. Kana lower na siya, dili na siya conviction just like sa kang President Duterte murag nagdungan gyud sila no murag nagparallel gyud ni ang trial ni ang nahitabo sa kaso ni President Duterte and karon ang kaso ni VP Sara. Kung maingon na to murag pre-trial ang nahitabo sa House of Representatives. Kanang pre-trial wala na hearing no kanang wala na kanang examination sa mga evidences against the person nga gikiha no immigration na gyud na sa inyo ang mga ebidensya pakitanay mo no sa inyo ang mga admissions etc pero ari na gyud na sa Senado ang pagbusisi sa mga ebidensya ni sa mga complainants as against VP Sara.
1: Interesting biya kay ni Attorney Tanawa ha pagka April 23 meaning Thursday ni pagawas og statement si VP Sara nga ni deny siya in siya na kanang my service record is clean and not once have I been charged with using public funds and the legitimate means matud pa ang source ana ang mga kwarta. So that was April 23. At the same time, April 23, mo sa pag-confirm sa ICC sa mga charges, no, against the father.
0: Yes.
1: April 23 was also the birthday of Mayor Lenny Robredo.
0: Oh, it's like a gift.
1: Mga important dates.
0: Hindi naman siya mudagan ko, no. Murag, iya namang gifix ang iyang gingon nga. Wala sa iyang horizon ang 2028.
1: Kung ako sad, as a kakamping, di isa ko ganahan. Eh, mulan sar si Lenny, ang national possession. Like, I mean, she offered herself already.
0: Kuman na, and you did not like
1: wala
0: me.
1: Wala mo ni ko anak ko. So, anong maghago-hago pa man ko, di ba? But in reality...
0: She likes to focus on...
1: Yeah, in reality, man sad good. Kanang kung one term ra ka dito sa local, murag maikod sa ka sa mga nagkuan mo. One term ako kung local ra ka nga leader, official.

0: potential is not enough
1: basing
0: to make the
1: si
0: changes.
1: Basig na ingon rin si VP Lenny Ramangyapon, ng Mayor Lenny na siya sa pagkakaroon nga dili lang sa ako mag-practice-practice. Pero naingon gid siya nga, mo-retire na ko, ano, hindi na ko mga ambisyon na mga national position. We actually don't know, no, mga... Although, dili ni siya traditional politician si VP Lenny, pero kay balo mangunta sa mahitabo sa mga tao nga mo-declare ahead sa ilahang ambisyon.
0: Muna ni hitabo ni VP Sara now.
1: Yes, no? You will be... Kuan,
0: from all fronts.
1: Kuan ka. Kanang, you will be dismantled. So, probably safe na for VP Lenny to assert nga, dili lagi, wala lagi ko plano, but then, we don't know.
0: Kung ako dili ko ganan, ayun na jug lansar Mayor Lenny.
1: Diyan ka na lang. Kung saan ka happy, suportaan ta ka.
0: Grabe, imong gihanga, gihungit, imong kuan, kanang kaugalingon to the people, but what did they do?
1: Oh, murag nahiubos.
0: Oh, no. Ito na jug ka sa naga.
1: Pero mabutar ka niya pong kagmodagan.
0: Oh, of course.
1: Oh, because
0: Lenny is a leader, he's a servant leader.
1: She had proven her worth when she was vice president. Wala hatagig cabinet position. Onya, gihatagan for a short time o cabinet position. Gitangtangan o cabinet position when she performed. No, as usa to drug charm man to, no? Ato iyang position nga. Actually, she did well good such a way. Gitangtang siya. Kaya makakuan man dahil ni siya. Makasalida man dahil ni siya. Kung hatagan na to gamay nga opportunity. So,
0: kinaghimo biya to katong drugs man to, diba? Himo to siyang drug czar, anak. Naghimo biya to, grabe biya kayo iyang plano ato, unsao din akong drugs.
1: O, diba?
0: Aros kipangitaag, buslot, aro maawa ka din na.
1: Masinog na siya matandog ng mga adik nga all the way up. Oh. May karon, no? Karon na ba, isyo na ba kaning pag, pag-ingon nga si, can I say, let's go to kuan si Justice Leonel nga, gi-question lagi nga no, wala siya sal-en. O niya, kung tanaw ni mo, kanon saan siya ipangitaan sa iyahang sal-en, at that time di ay nga nag-require siya nga ipagawas tong saro. No, that's those are documents which would kanang magpakita sa line of authority sa releases which could pana sa in the investigation sa flood code ano allocable nga ko ano releases all the way which could prove nga the corruption could go all the way up, no? Kung all the way up, you know what I mean. So ipangitaan murag panghadlok siguro kang kuan Justice Leonel nga sige padayunan nang imuhang pagtrace sa mga ebidensya nga makadaot sa presidente, matangtang jud ka diha. So tanaw na toon sa kaisog si Justice Leonel sa pagpadayon sa iyahang pagpangayo sa mga dokumento.
0: Kasi siya na bayag yung most likely next na Supreme Court Chief Justice.
1: Murag wala na may line. Murag siya man ang pinaka-senior siguro nga naadi ha.
0: Oh, niya kung ako sa Leonel, uy, murag, kuan sa pa, sige, tangtang ako niya, bahala mo din ha.
1: Sige dyan. Then, pero nindot okay sa iyahang career.
0: Yes, nindot biyaan na kayo siyang performance sa good, in fairness. Although na yung mga uban nga mga kuan niya nga, kung murag, dili naman ako yung OA sa kaya din ha, Leonel, uy, but in general,
1: siya ang nindot siya sa decision, sa impeachment, no, pagbasura. Sa sila ang ning basura sa
0: katong ani karon nga ibalik na dito kay why due process.
1: Yes, iya hato in which many of those who were previously supportan niya nag-question yun nganong inaana ang Supreme Court. Oh, nganong inaana inyo ang line of reasoning. Okay,
0: but eventually
1: basi nga yung intention mo backfire ud gyapon ni sa
0: nakaibaw siya bro, nakakita siya ba nga. Sige, ibasura lang sana kay murag mo bumirang ra man gihapon na eventually.
1: Grabe.
0: Pa nahitabo now.
1: Ay naman siya basihanan gyud no sa pag-ingon regarding due process, pero mo na ni ang nahitabo sa pagkaron. And the camp of VP Sara is now asking ipahunong na na kay kanang dili na sakto yung gibuhat.
0: Ang Congress sa dili mo hunong kay ingon ang Supreme Court na dito mao mo gibuhat sa una.
1: Yes. Di man kuno tumao, mao mo kuno ni. O sige, wani may buhat. Supreme Court na gawin niingon. And those are the gods of Padre Faura.
0: Niingon na rin ba si Louis Strong, ha? Na naman may probable cause, kid. In fairness, nandun kay performance si Louis Strong, eh, no? As kuan dito. Anyway, si Nilo, margikapo niya siya isa-isa. Wani panahon, attorney. Grabe ka itong discussion ka.
1: Yes.
0: Animals. animal rights to impeachment to ICC and everything. Okay, but before we go, let's say thank you sa Paul Nudge, Bishop Alberto Oy, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Matmat,
1: si Mabel, si Joanne, si Brian, of course, si Nilo, si Dave, ug si Freddy.
0: Magkita tao, magdung tagbalik sunod sa Badupuhon. Din nila si paborito ang kasaw matag panihapon. Sire!

0: Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cebu.
3: Di siya kumutuog na Ginoo.
4: Pero mabulo ng bata da. Nangita na ginigantas.
5: Kasabot ka, akong ipakuha.
6: Daya!
7: Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
8: Mayo.
4: Sa dayo.
8: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
9: Basin kadahong ka nga ikaw ang guwapa sa tibuok kalibutan.
10: Unsay reparation, Monsignor?
11: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
12: Dagan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: But I was not fighting for lawyers, but for the people.
1: In times of financial and economic stress,
2: I, Rodrigo Duarte Duterte, fulfill my duty as President of the Philippines.
3: Mayong gabi sa tanang mga namati o nagtatanaw sa atong programang Politics and Beyond. Kung buntag o replay ang inyong makitaan, mayong buntag kaninyong tanan sa tanan natong mga kasimanwa, mga tugang, mga kaigsuunan, mga kasangkayan. Ako si Eric Espina og sa karong higayuna, ang atong tukion dili politika. Kay paduol naman ta sa kuano, Pasko. So gaan-gaan. Pero dool ra gihapon sa atong kasing-kasing. Muna ang akong gitawag og Cebuano Art and Artistry. Lipay kayo kung makakuyog nato og magkahinabi ang tulong bantugang mga sumang mga pintor. Cebuano gini sila. Og kaning usa din hit, karaan na nina akong higalasad. Papakilala ko sa inyo. I'm introducing to you to my immediate right, Efren Inolva, and then in red, in brown is Juan Rodelio Estudillo, or rhyming pagyuri ang ngalan, Rodelio Estudillo, and then to the farthest corner is Francisco Soria Jr. So maing gabi, kung gabi sila nagtanaw na to, og maing buntag kung replay ang ilang gitanaw. Kung ka lang pagsulti. Diba? So, akong pakutana ni mo, Efren, no? Pero later on, masikinsa lang ninyo may unang mo kwa, no? Mo sulti. So, Efren, what has COVID done in terms of first question, the artist scene? What did COVID do to you? How did it affect the Cebuano artist scene? Dili ba ang personal ninyo, ha? Ang artist scene lang.
4: Last year, grabe mag itong pandemic, no? As in, close to borders, to border gate. So, ngayon, doha ka punto nakita lang ako ba kay ang positive o negative. Ang positive, kay ang artist naka-focus gate sa iyang art. In spite sa kanang itawag na itong panic, eh, wanay budget, wanay kwarta, wanay palit. Pero naragid na sa studio o sa balay. So, laing ginuna, tiwas na lang siya pag-painting. O sa to sa kabahay nga, marag nabain po ng mga artist pag ayaw, in-focus sa iyang vision, sa iyang pagpintal. Ang negative lang kay medyo mo lang yan, naipanik. Kaning kalit kayo nga panghitabo. First time in sa tuwang panahon nga, nahitabo na. So, labi na pamilyado. Marator sa tag-asatay ka, labi na di maglisag yan yung withdraw. Kaya, way, di ka gawas ng panahon na.
3: Kani personal na may imong kwan, ingon.
4: Mostly, mogin na yung mga opinion sa mga artist. Okay, nawan mi sa mga chat group. Mogin ilang usual nga kwan, na medyo nakalitan ba? Bitahaan lang nun na i-grupo. Kaya medyo, kinsa na ah, magtinabangay.
3: Makatabangay.
4: Share lang kita. Inana lang.
3: So, naigugyod ang kuhan? Ang kuhan?
4: Ang industriya sa artist.
3: The art itself. Art itself, naigugyod.
4: Apektahan yun. Naging ganadako nga changes yun ang naitabo.
3: Okay.
5: Sa akong nakita, sir, sa itong pag-pandemic, kay murag, dako, murag advantage sa kanang mga artist ba? Manaras balay. Kay nakanang daghan mig mga artworks nga nahimo tong panahuna, then dako sa kayo kay bulungan nga bisag sa pandemic nagyapoy mga kliyente bitaw or mga kuan nga ni support pagyapo namo. Nga mao tong ang mga artist kanang sa akong partner nga ako galisod.
3: Okay.
5: Kay murag gusog man ang katong tayo mga daghan sa mapahimo, sir.
3: So wala ka nagkalisod?
5: Wala ko galisod.
3: Okay.
5: Kay murag tiro tabang sa pag-ampo sa siguro.
3: Okay.
5: Nga katong tayo mga daghan sa mapahimo.
3: Mas ni daghan eh. Mas daghan ang pabuhat ni mo. Mas ni Jotay.
5: Oo, daghan ang napahimo, sir.
3: Mas daghan na hinaw ang pabuhat ni mo.
5: Katong tayo mga. Then, daghan sa mga artworks na nahimo.
3: Oo, unsa may sikreto ni mo nga man ni daghan man ang imo.

0: Pagampo, sir.
1: Pagampo. Pagampo. Okay, man ay
0: tayo rin na ito. Siya magiging makahatag na ito. Kuhan, mga kanang way ba para mabuhi ito. Kay mo may ang gihatag na talent. So, siya sa'yo makahatag og way para makakwartat, makakuhan ta, mabuhi ito ning kuhan.
1: Huwag ka natin nga lang, kuhan, nga. Kuhan, sa pag-ampo ni mo, mas nidaghan na hinoon nagpabuhat.
0: Oo, ganun siya. Naibuhon ko si Bangan. Look, ang mga artist wag galisod kay murag daghan man nagpahimo na hinuon.
1: Nitawag ni mo.
0: Ha?
1: Nagtawag, nagtext
0: oh,
1: ni mo.
0: Mga kuan ako sir, mga old clients na ako sir banya ni kuan.
1: So pasabot mo panahon sa COVID, as far as imong personal experience, mas nabulahan hinuon ka. Pagkahuman, katong imo mga kliyente sa una, amot, natanggong ba sila sa ilang balayport? Nangayo sila og mga laing mga paintings para sa imo na pod.
0: Yes.
1: Okay.
0: For commission, sir.
1: Karon, ang sunod pangutana, ana, di ka naog ba ang imo presyo o isa ka?
0: Katong time,
1: sa COVID,
0: ma, sir.
1: Sa COVID, sa COVID.
0: Sa katong time, ma, sir. Puan, bali, ogun sa ilang ipresyo nga makaya nila, dawato na namo.
1: Tinood ka?
0: Oo, kay og kay katong tao, tayo mabaya, lisod po baya kay...
1: Naglisod po sila?
0: Lisod po baya, oo. Oo, lisod po baya ang kuhan. So, kung sa'y kuhan, kung sa'y presyo nila nga masabutan na mga...
1: Makaya nila?
0: Makaya nila. Okay, rapod sa amo.
1: Akong tanaw, marag mas buutan ka kaysa imo mga kliyente. Kaya nga, no? Ako, rapod yung pulong, ha? Kaya nga, no? COVID, nagkalisod. Matay, nagpabuhat man sila painting. Pasabot, ano na sila yung kwarta nga ikahatag, di ba? Pero siguro, tabang na pag-appeal to ni mo nga makakuha na nagbuhat ka kuha, no? Mga painting.
0: No, niya, siguro, gikuha na pagi sa tagino, sir, kayo sa breadwinner, ako sa amo, sir. Ako yung gisaligan po ba? O sa gisaligan.
1: So, ang imong kita, ni Saka o ni Us-Us? Ni Kunhod?
0: Para sa ako, umurang ni Saka. Ni Saka.
1: Ni Saka pa yun,
0: ni Saka, kay umurang magka ng tiyana, nagsigisigi man.
1: So
0: wala na kalago na una sa kanang tako ba or gamay. At least naa.
1: Okay.
0: Ang importante nga naa. Naib na, gapoy grasya nga naabot.
1: Okay.
0: Sa kalisod sa panahon.
1: Ikaw?
2: Sa ako na part, sir, ning akong observation ato, murag naka-post good ang artist. At the same time...
1: Ang general scene sa...
2: Ang general scene sa
1: personal mo.
2: Naka-post dyan.
1: Oo.
2: Pero at the same time, productive siya.
1: Murag natanggong.
2: O natanggong siya, pero importante mo sa artist na siya yung murag quality good na time. Na-focus niya sa yung art, ma-focus niya. At the same time, sa naka-notice ko sa media, sa social media, sa Facebook, na murag hunger good sa ubang murag sa community na, uy, kanusa man ang kuan, kanusa man ning pila man imong art, pila man imong kuan. So, although na, sa ako na part, murag ni ubos, pero once pagsugod na magbalik sa Ayala, murag ang interest ba, taas ba?
1: Okay.
2: So, makaingon ko na, murag, tanaw ni mo, in the surface, murag, wala ragot. Pero sa personal, individual, dyan, ma-notice din mo na ang interest sa mga tao ba sa...
1: Misaka.
2: Ning mas taas na noon.
1: Mm.
2: Kaya katong pagbalik na mo sa Ayala, katong exhibit ni last year, katong December, January, ang interest sa mga tao, murag mas taas ba, mas peak ba, so mas mo interact. Unlike karon na murag magkakita na sila, murag ni Suga na sa Gwen. Pero katong na tayo, pag sudyong balik na mo sa Ayala, taas kay ilang interest good, murag mutana, mukuhan dyan. Mm. Yeah.
0: More interesado sila sa art.
2: Mas taas ang interest ba sa art? Mo na akong observer dyan.
1: Pero overall, let's say for Cebu, if we can say nga ang kinatibukan yung Cebu, kuhan yun, di kunhod yun.
3: Kunhod.
1: Sa pagsugod sa COVID, murag ang nangahadlok ang tanang tao, so di sila kahuna-huna sa art scene, no? Or magpabuhat og pintal, no? But of course, exception,
3: general.
1: No? Exception, pero in general, di ka naog yun.
3: Kanaog yun.
1: In terms of inyong output sa sugod, para na yun mo, no?
3: Oo.
1: Di para mo.
2: Wala, sir. Continuous
1: lang yapon. Continuous balay.
2: Naramos balay dyan. Wala mo kailang choice.
1: Pangutana, na-affected ba mo? Kaya, kung ano magigit, kaning COVID, naman yun na-epekto sa atong panghuna-huna, no? Sa atong panimati, no? Emotion ba? It can either inspire you or it can make you depressed, no? Ma-depress ka ba? So, how did it affect ikaw? In general, na ba yung mga artists ka na affected emotionally or psychologically? Nga, more bag,

0: it became their inspiration or ni para silang pintal?
1: Sa akong nahibawan within sa among group, magkuwan ba, kuwan lang dyan ba ini, o kuwan pa ni, masa yung gibuhat ron ng ala ba? So, may amo niya akong gibuhat ron ba, ning kuwan, so, niya, ang sama, magkuwan ta? Siya, ah, okay ron ko dyan. So, mostly sa akong nahibawan na ubang artist, murag okay ras lang, pero in terms sa income, kana mo algin kuwan naman ba?
0: Hindi ka nao ni Kunhod.
1: Ni Kunhod dyan. Pero not ni si sarili na, naglisod yun. Probably na'y time na mura glisod. Pero ning ang kuan lang na nagy production ng artist during ato na time.
0: Okay. Kuan, kaning talking about production, what is the ideal number of paintings? Kada usan ninyo na ba mo ginauna in terms of kuan ba? Inspiration, in terms of family income nga every month at least namoy output. Usa ka painting, do ka painting, ikaw, my friend.
2: Usually, bro, kanang common naman sa mga artist, actually, weekly, at least, nadyo may itaw to output, no?
0: Like, for example, weekly yun, ha?
2: Okay. Muna yung mong gi-imposon sa mall, kaning Saturday sketching, saan yung sa pagi nga, kanabang, di lang kay permi lang sa pamugasay lang, kanang kinala mabuhi yun, ang iyong art mismo.
0: Okay.
2: Okay. Lahit manggod ang version sa pamugasay, good?
0: Oo. So,
2: kanang mga commissions, kinahalan ang iyang pagka-artist continuous gihapon magtubo. So ang pagi na mo every Saturday nami live sketching or kung naay ganahan mo demand pagi nga magpainting yun depende lang sa iyang mood. Kaya usara na sa pamagi nga kinahalan mo grogi lang artist every now and then.
0: Has COVID become your inspiration or your greatest enemy as far as your kuan ba artistic bent, ang imong flame, ang kalayo sa imong kasing-kasing, unsa man nahimong problema ninyo or nahimong inspirasyon?
3: Sa akong side, Sir Murad, na-inspire ako. Inspire ko gun. Ikatong time, anara ko sa balis, ikaw paint. Murad, wala ko nauna. Wako ganauna sa mga, sa pandemic bitaw. Murad, wala. Kay, na-focus ko sa kuan ba, sa pag-paint ba. So, wala na nimo itong mga negative nga mga unahuna.
0: Wala
3: so,
0: na.
3: Sige na lang pag-paint. Mag-inspire siya ka as an artist. Kay, love man nimo yung gibuhat. So, wala na, mura na kag ganang sana murag wala murag ang, para nako wala ang kun.
0: Ang mga imong gi pambuhat unsa man, are they sad pictures, happy pictures?
3: No,
0: frontliner pictures unsa man.
3: Dili sir mga kuan sir mga lain sir mga pero ang akong side sir kay puro mga portraits mo guggo. Pero gimo sa guguan nagpatabang sa kuni ni Sir Efren, yung kanang mga kuan, mga landscapes, kay hina man ko sa landscapes, so mga tana ko niya, kung sa'yo mga angay ko noon, bato, nan.
0: Techniques.
3: O, mga techniques.
0: Oo.
3: So, parang ako dili, man, wak ko galisod, murag, kaya ako kung time master, kaya lang, focus lang ko sa akong trabaho, bitaw.
0: O sige po kagampo, o siguro?
3: Sige po kagampo.
0: Wala lagi na, maray sikreto.
3: Wala gina sikreto, sir. Wak ko na hadlock. Kay na ang Ginoo nako.
0: Mao gina kita may the greatest artist. Ang Ginoo may greatest artist kay tanang color, tanang kuan landscape.
3: Kay namo gumi kauban sir nga hadlok kay COVID wa to kuan hadlok is tanan ba. Kung anong hadlok man mo ina may Ginoo ug kuan madlok ug matug mall baka na magmeet ni sir ba na miss kitchen. Di sila ganan matug kanay.
0: Moto ko ka kuno nga kuan kun dinhi sa Utah. Ang usa ka color pila ra man na siya ka kuan no mga primary color sana pero sa langit ko no there are 200 colors of red.
3: Wow.
0: Imagine, red? 200 colors of red. Mga kombinasyon sa Ginoo na gud nako, di ba? Ingon magani sa Biblia, dili ni wali, apil lang ni istorya. Kuan kaning sa Biblia magani, kakita na ba mo kaning bulawan nga sitro? Bulawan nga sitro. Kanang mulusot-lusot tayo mong panana. Mura siya glass. Pero bulawan.
2: Bulawan.
0: Di ba? So how beautiful can that be, no? Can you imagine all that kwan? That artistry, no? Pero some artists portray their kwan, their emotions on canvas.
2: Yes.
0: Di ba? So if you are sad, pareha sa COVID, ana, namoy mga nahibawaan nga nagpainting yun kabahin sa COVID kung sila ilang ipamati or
3: naasad sir
0: naa
3: nakay mga nailan na mga kauban na mong artist nga nagkuhan yun nagpaint yun sila party sa COVID
0: unsa may kuan, unsa may subject?
3: Katung sa kuan sir, sa katung sa si kuan babagol, baka tung nag-paint siya sa Barrio Luz Bay ba sa inyo?
0: Oo. Oh.

0: naghimo siya dako kay nga painting sir niya kanang parte sa kuan ay na ay mga frontliners na ay mga police mga army na ay mga ba nagdag sinto ninyo murag murag
1: okay.
0: Kuan ba murag hope ba
2: na sa ibang artist ako ba babae nga na sa trabaho sa hospital. So observe na witness gid niya ang situation. So kasagaran si mga painting mga pasyente nga
1: na mga pasyente
2: oh nya na mga doktor nga nagkuan gid
0: nurse sir.
2: So isa gi interpret po.
1: Okay. Si kuan kani si Frank pala itawag na ko nimo. Frank pala itawag nimo. Unsa ang gani mo?
0: Duki.
1: Duki. Matay. Layo kay ngala na Duki.
2: Doktor, Dok.
1: Oh, Dok. Oh. Kani si Duki, ako ni siya pagkutanon unya. Did you also try to put COVID in your canvases or you try to avoid it sa pagbalik sa atong programang Politics and Beyond?

0: Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Okay, balik na sa itong programang Politics and Beyond. Kahinabi ragya po nato si FN Inolba, si Rodelio Estudillo, o si Duke Soria Jr. So, Duke, unsa man, kaning, did you attempt to put COVID into your canvas as a way of portraying what is happening today? Or you tried to avoid it? Unsa man?
4: Sa akong part, sir, avoid ko sa ako, antay marag para na ako murag negative ngayon ni focus.
3: Bugat kayo?
4: Oo, bugat na ba?
3: Oo.
4: So, ni focus ko sa nature, landscaping, okay. Kaya mga buwak-buwak.
3: Oo.
4: Kaya mas uplifting at the same time sa mabutang ugwa ba ning concern good sa atong nature. Kaya dito ko sa, nag-plain air dito sa Pulang Bato sa Pitus Lapit.
3: Okay.
4: First time naman dito, nindot kayo ang sapa.
3: Oo.
4: Pagbalik na magbungkag na.
3: Nabungkag, ha?
4: Nabungkag, gibungkag yun nila. Ikutan nga lang ko niya, ang nahuna, ang sapa na dako kayo, patay na. Okay? Laaya, murag, bakuan ka ba instant, umato ka sa nature. So, sa ako, during sa pandemic, ang akong focus, kuan na yun, landscaping, kanang sapa. Okay? Para good na ako ang sapa, muram good, lifeblood good sa nature. So, why sapa? Para, what yung mga kahoy-kahoy, what yung mga anal. So, mana akong gifocus sa during sa pandemic.
3: Was this in reaction to COVID? Oh, ako to, atong imutangin na, was this in reaction to COVID? Or this has always been your subject long ago pag yun nga? Mo ginay imong pirming pintalon?
4: Sa akong part, mura lang ni enhance lang ali, murag ni kuan lang ba kay mostly ning during sa ako sa kanang time butangan ako figure good ang mga paintings ni mga tao ni mga ning daily life pero sa pag pandemic ni focus ko sa nature.
3: Nawala ang mga tao.
4: Oh, na ako nang gipanangtang. Okay, mas better off man good na kay ang muingon sige pag likramo na oh bati man kayo ang kuha de kaning ano good pero
3: nga man gitangtang man imo mga tao. What was your artistic vision nga man sa una na yung mga tao ang imo buhaton karon wa na yung mga tao.
4: Namo gi pag-ingon sir na og

0: ang nature mo survive way tao, pero ang tao di mo survive way nature.
1: Okay. So, see? Oh, gwapo kayo. Oh,
0: so, oh. Imong tangtangon ang tao, ang nature na aradya gapon. Kaya ma-end up ang guna, instead, ang nature ni nurture na to, pero ang tao ni deplete sa nature.
1: So, Duke, usa may imong forte yun. What priority ni mo, unsay mga kuha ni mo, mga subject matters ni mo, asa magkamaayo yun?
0: Ako,
1: background ka, nature, unsa man
0: ni mo? Mas mo, prefer ko sa nature, sir. Mm-hmm. Ni, kuha pa, mga landscaping, just at the same time mo.
1: Building po, butik mo at po ka mga building, dili po, subject, dili po.
0: Wakay ko sa kuha, although ang akong nahuman, okay. Architecture, oh. Pero mo, prefer ko nature.
1: Okay.
0: Kay mas kuha mo good, ni, kuha pa ni, marong gi asset na to, moray atong ikakuan sa atong mga anak,
1: correct,
0: moray kuan ba. So, umingot tag progress mo, mong ginidaot sa nature, umingot tao progress, pero ato mong gidegrade ang maayong nature. So, noon sa naman yung progress ni siya or degradation sa nature. So, may kuha ba ni kuha pa opposition good sa kuan, ning sa atong perspective, ano? So, mani, ang mga bukid nindot kayo yung pagbutang building mati na kayo after pila ka kay garbage plastic dito mi sa terrace sa Busay tanaw ni yung lili dito ni pang pang napulo sa yung plastic kitong mga basura dito ba? Unsa naman eh
1: In your case Efren, unsa may how did it affect you, how did you, did it affect your inspiration, did it affect your artistic vision? Do you realize how fragile life is? Saman, how did it affect you personally?
2: At first, murag medyo naigamayin ka ng panic ba kayo. Ang mga media, mga balita, murugid negative. Kaya niya ako misis, murag na under stress na. So, pero initially sa kuwang part, murag na inspired po ko ba kayo. Pag umanggod, bago nga panghitabo ba niya.
1: Oo.
2: Maraming sa gutag mag-doc. Kanyang painting, maraming ko nag-documentation.
1: Yes.
2: Maraming in the last pila ka years, maraming naibilin siya nga history. Oh. Kanada na recorded. So, sige kong himog sketch nga related po sa panahon karon. Nga kita na asan ako ba on sa ang tumong mga kahimtang karon. Nga nung nahitabo po ni, maybe siguro binuhata rin po sa tao sa itong pag-abuso. Nga giyon sa nato pag-abuse ang panahon sa tuwang karon nga panahon na. Ganyan. Kung siya angay na itong matampo po ba? Labi na karon nga kung pandemic, it's about health. So, ganyan itong panglawas, importante po na matima na ito. So, usagi na sa kong na-inspire doon, saan ko ni pag-produce ang painting na in the long run, makita po sa future, mauni na itabo. Ano yung panahon na?
1: Si Doc, sa una na yung mga tao, iyang giwagtang ang mga tao, and that was his inspiration for COVID. Okay, it makes someone say, in your case, how did you react to COVID? How did you portray COVID? Or did you even portray it in your paintings? Okay, ikaw, sulti ang mga tigtanaw, ang imong forte is kuan gyud. Unsa man kaning portrait or realistic unsa man realism
2: unsa man basta more related sa realistic painting.
1: Okay, so in your case, did you react to COVID or padayon lang kagihapon sa unsa gyud imong naandan?
2: Padayon lang gyapon ko sung naandan although na lang jay kalahian.
1: How what are the difference, let's say pre-COVID and then COVID?
2: But for example, usually get sige gimi kanang on the spot plein air actual. Katong panahon sa COVID listen na igawa, so more on pictures na lang more on sa cellphone na lang tanahon. Okay, so nay kalahian onya ang actual good kay once mugawas na ka magpainting, nindot mangod ang actual experience sa nature, ma-feeling mo ang init, ang atmosphere, temperature dito. Even ganyan sa crowd, makita niyo mga tao nga, ingon anak ka, ang init sa mga tao nga, ang presensya nila. So, lahi, kaysa nakakala ka sa studio, pitingo ni mo, ikaw rag yun, nakafocus, siguro yung sound sa yung background, pero lahi, gid ang yang, kuan ang yang experience. No.
1: So location in terms of location, mo'y nahimo ni mong kuan experience.
2: Kana, masagi na.
1: Oh, mo na difference kyud.
2: Nagi difference siya.
1: Okay. Ikaw, how did you change your kuan ang style sa imong painting? Did you try to portray it? Nagbutang ba ka sa imong subject o naay gamayng clue nga pagtan-aw nimo ani kani COVID ni panahon ani? Wala lang.
3: Wala, sir.
1: Wala gyud, no.
3: Nag-focus ko sa mga paint ko mga portraits, sir. Kaya ma'am, na 14 ako, sir. So, akong gi-master, akong gi-nag-study ko. Akong gi-kuhan ba niya? I mean, while nag-kuhan ko, nang warta ko, then nag-study po. Mausad akong gibuhat.
1: So, you did not, kanabang, wa ni mo gisikrito o pagpakita nga na ay COVID, aning
3: wala, sir. Kaya wagin ako gipil nga na siya, sir.
1: Okay.
3: Kaya ugi mo siyang ipil, good. Kaya, almost mao na mas pinisturya na sa media niya mag-charted mao sa
1: ikaw portrait yung so, ka imong imog yung kuan imong
3: akong portrait sir
1: portrait okay
3: magani akong portrait sir so wala na ako siya gi-focus ang kanang negatiba focus lang gyud sa akong painting niya akong gi-master akong mga gusto like portraits
2: techniques
3: mga techniques niya ay tana sa kuno sa reference sa mga techniques so mao to ako sir.
1: Nakasulay mo, let's say, for example, na usa ka dako kayong project tapos nag-collaborate mong tulo. Murabag, it's a collage, siyang mahitabuan na. Nakasulay mo, ginana, wala pa.
2: Wala pa.
3: Wala pa, na-planner pa,
2: planning.
3: Sir.
1: Planning, no? Collage, no?
2: Schedule naman, next year.
1: And then, tulo mo ka book artist mo pirma na.
3: Dagan, sir. Hindi lang gitulo, sir. Dagan, sir.
1: Mas mahal ang gawa sa anong pintingan.
3: Kapil na sila, sir, gido.
1: Di ba? Mas mumahal siguro ang pagpalit sa painting kaya naagod mong tanan.
3: Yes.
1: Di ba? Is there a particular place where the artist signs his name? Is it lower right, lower left, or kanya-kanya ng style?
2: Sa style na sa artist.
3: Depende, sir.
1: Depende.
2: Sa ibaba, pwede lang.
3: Oh, depende.
1: Pero most often, nasa right side.
3: Oh, nasa right side. Sir. Pinaka.
1: Right side. Pinaka.
2: Sa garan.
1: Pero na uban nga laing kuan left side
2: sa uban apat na uban isod sa painting sa gol para mangitar ka sa
1: na ba yung mga paintings nga painters nga na siya isingit nga murabag particular mark nga mo na kuan nga mo na talimadaan nga siya gyud ni buhat ana it's a particular animal it's a particular unsa bay may mga inana
2: na agad na
1: tapos di nila pirmahan mora na kuan o kailan lagi ang name
2: na uban ang uban ka nang dat lang red ipabutang
3: yung uban sa ibutang sa nila mga naong nila sir.
1: Ah, di, normal lang yun na. Normal lang yun na. Ibutang ang naong nila, di ba? What are the other styles?
0: Mga kuha nila sir kanang murag symbolism kanang ni mga symbols par og spiritual og nay kuha siya og ni hilig siya spiritual na yung mga symbols kun na
1: ay lang butang isingit nila no
0: murag at the same time ang ilan na silang murag signature na sana nila
2: artistic kuha lang kanang nila
1: ang kuha ba ang mga materialis ni Saka ni Kanaog unsa may kuha pareho ra gyapon
2: ni Mahal nga ninihit
1: ha naman ni kay tungod ni lihit mo na ni Mahal
2: usa sa na
0: ni Mahal nga li ang kuha sir kay ang kanamurag ni mga taxing ba so na tendency gud na at the same time sa Andres sa Cebu sa Toa pareha sa kuha lang nasa department store so murag ni taas nga li ang rent so tanang costing dyan, isa ka dyan, simple na mga brushes na...
1: Di ba, ang ngayon, mukha naog mo ni...
2: Unta.
1: Unta, di ba? Kaya kung tanaw ni mo merkado, ni Jutay ang nangayo o commission sa kanibang paintings, tapos din ni gamay siguro ang output po siguro, no? During the COVID, ni kanaog po, di ba?
2: Okay.
1: So, ang demand sa market unta, ni os-os, daghan ng supply, mukha na agunta ang kuan, ang presyo, di ba? Mo man na, di ba?
2: Expect bitong ta niya na. Mas mahal may noon niya, nag-ihit po dyan.
1: Tapos, ang pakuntaan na karoon, ani, mas daghan bang, kuan mo, panahon sa COVID, ang mga tao, they want to express themselves, no? So, ni daghan ba ang mga tao na interest sa kuan, sa painting, sa art?
2: Well, sa akong bahin, medyo ni daghan kay, tungod sa, nakafocus na lang sa balay, wala ikaw gawas, bisan kay mga giniganan ganahan na mo nangita og kanang pagpatyuto silang anak learning anak okay worry siya siguro kay naranas balay nabay kalingawan ba niya hilig pag painting drawing so sa kong tanong murag ni daghan ang artist niya usa sa nasa kong observa kay maupo na nanihit ang mga materials kay daghan na mamalit so
1: daghan na mamalit
2: mahurot kami nung ating painting ginoon
1: mo hinakuha
2: na supply ng color or brush na
1: Naabay mga materialis na wala din sa Cebu, pero naas Manila.
2: Yes,
3: daghan kayo.
1: Daghan kayo,
3: kayo, sir.
2: Most of the time, magsige mag-online na lang.
3: Order.
2: Okay, wala may available sa Cebu.
1: Pero sa una na,
3: Wala, good, sir.
1: Wala, good.
3: Masarang-arang karon, sir.

0: Kaysa sa una, as in, wala. Nihit di kayo.
1: Munok na yung mo, matung Manila, mamaray na yung maghapit.
2: Okay. Namang kayo gitawag na pintal, sir, na artist grade o student grade.
3: Okay.
2: So, ang kanang student grade mo, na'y common diri sa Cebu.
3: Okay.
2: Ya, yeah, og kami sa kuan mami, mangita. Bay na kay kuan bay.
1: Di professional
2: na. Na palit ta okay. Nas Manila bay. Mo nang usahay mo ingon mina. Na bay na kay paliton para musakay na lang sa kusang border ana ba. So, mo na kuan niya, mo atin Nas Manila din border.
3: Kuan unfinished work during COVID. Nahuman na gyud ninyo kay unfinished work man. Ito mga pending.
1: Human.
3: Oh. Nahuman.
1: Oh. Mo usbang kay kinas. Mo ba? Iwaso na lang.
3: Iwaso na lang. Ikaw pa same.
2: End up, sir, na makaingon ka ba na, unsan niya ko trabaho, nindot na ni, bati pa ba ni, ana ba? So, na-end up na nindot niya ni, sir, sir, ako sa ni husband ni, ana ba?
3: Depende sa mood, no? Or na naging kay team, na klaro yung mong team, pagkahuman mo, nga lang, isundo niyo.
2: Murag, kuhan yung sir, kay, ning, nanggoy tendency na, during ano na time, mangita kasi mong, unsan niyo mong, pag-improve mo techniques ganya mo introduce kag unsa ano ning unsa na style ang imo yung gusto ba na nakay style ang gusto gi-appas at the same time din mo makuha gan mo na mo ingon ka anin dat nga linya niya isunod ba't kayo naman sa niya unsa ano man kun
3: sa pagbuhat sa mga techniques di ba mga mo mo advice no from each other no do you eventually develop your own technique or you discover that or is it possible nga kay na kay gisunod nga technique ang mahitabo ana nimo it is no longer you dili na ikaw may makita sa painting kun dili laing tao so muna ako pangunta na
0: sa akong partner kay ganang self taught man kong artist so ang mugawas gyud sa akong painting ako gyung agi.
3: Okay,
0: kay wa mong kay kwan mangunta na lang kun except mangunta na ko niya ni reference. So ang gawas gyud ako kuan ng ako gyud sir. Kay wa mo kay asin ka ng mentor gyud nga nagkuan gyud bitaw.
3: Kay ako lang nang gipangutana kay naabay ay mga maayo kayong mga painters labi na sa abroad ka mao mo kopya og masters. Mm-hmm. Kanang mo piki ba?
0: Oo.
3: Oh, prangka story mo piki. Pag human tungod kay maayo kay sila mo kopya, they lose their kuan their own identity. Yes, so yes. Di na sila kabalo unsa gyud ilang style. Mm-hmm. Dili sa ato nabay na na wala.
2: Na sa kanang
3: kopya.
2: Na sir. May mo fake ka nang ka Amor Solo.
3: Dini Cebu na ana siya.
2: Sa Manila mo, murag sa Manila our ambot lang ali sa Diri Cebu.
0: Naman sa gyud magpa-pan sir, magpa-reprove ito sir.
2: Production
0: sir baka nang mga kliyente nga magpa gusto magpa
3: masunod gyud.
0: Oo. Oh, sundon gyud.
3: Ha sundon gyud.
2: Sundon.
3: Sana butangan ninyo square sana. Para makopya gyud. Pero ang color lisod kayo magkuha ng color, di ba? Pagtimpla sa color, no?
0: Lisod gyud.
3: So, kuha na. Anyway, we're going to pause for a few reminders and then when we come back, we'll show you some of their works and where you can get in touch with them if you want to have a commission done for them. When Politics and Beyond returns.
4: Discover the beauty of the Philippines.

0: Okay, you're back with us. We're discussing about Cebuano art and artistry. We're still talking to Efren Enolva, Rodelio Estudillo, and Duke Soria Jr. So, katong kuan, no? Katong akong gibilin ganihang panulti. Atong tanawon ang uban ninyong mga kuan, mga buhat. So, sugdan sa nato na kay mo man ipinakagaan.
1: Mao ni sir.
0: Pakita nimo, pwede nimo.
1: Mao ni ako mga trabaho sa pandemic, sir.
0: Mm. Tapos kanang ano imo ikaw gigiuna nimo, no?
1: Oh.
0: Di mo ni sir, bebe ako ang gunitan be kani kani. Makita din nimo, makita na. Oh.
2: Okay, plus ako na ganyan.
0: Oo. Oh, oh. Oh, guwapo kayo. Oh. Agree mong asawa ni?
1: Ha?
0: Agree nga, guwapo ka din eh.
1: Agree. Okay, gidawat man niya.
0: Sige. Kani siya ayaw, ayaw na ipakita si Musawa kay masakuna Musawa. O sa mga portrait ni mo, portrait.
1: Kani siya mo repro ni sir. Mo ni siya ko ano sa
2: mga masters.
0: Kani kani sa may gikopya ni mo ani.
1: Ako ano na sa gikuwara na sa
0: kuan, picture. Dili ko ang model ha. Kuyaw. kaning sunod.
1: Ani.
0: Kani repro ni.
2: Repro na.
3: Sergeant Pinabay na.
0: Kisa man siya.
1: Bugero.
2: Adolf.
1: William Adolf Bugero.
0: Kwapong mga buhat, oh. Mm. Oh. Tapos, kani, morning, the late, kwan.
1: The late.
0: Mayor kwan.
1: Labilla.
0: Oh, Edgardo Labilla. Mm. Oh, kwapo sa pagkabuhata, oh. Di ba? Makita ni mo ang kwan, yun, ang yung aping, na, ang mga shading, mayo kayo. Mm. Oh, kwapo kayo. Oh, naabay, kwan, naidef. Naidef, yun, oh. Kwapo. Kwapo kayo. Asa man ka makontak kung magpabuhat sila ginana?
1: Nako sa nako yung Facebook sir, but nasan may sa grupo na had me oh. Kuan sa grupo sir.
0: Oy, kuan lang mention lang mo Facebook o ganyo grupo.
1: Kuan Rodel Luga Estudillo.
0: Rodel
1: Luga Estudillo.
0: Luga
1: Luga L O G A.
0: Ah, L O G A o Estudillo.
1: Estudillo.
0: And then ang inyong grupo
3: Friday Group Sessionista.
0: Okay. Napo na sa Facebook.
3: Na may Facebook,
0: na,
3: sir.
0: Na, okay. Na yung mga listahan sa mga artists din, ha?
3: Usually, message ka sa among Facebook. O kinsa na artist ang imong gusto, murang na-interest ka,
0: i-refer. Kung sa'y gusto niyo mabuhat, to. Mm-hmm. Kaning usa, kaning tanaw na ito ni Karon, kay mas kuha niya. Mas, kani.
2: Uy.
0: Kaya kinsa man eh.
2: Kanduki.
3: Ako,
0: Duko. Kani Duko. Kani guwapo ni kay Jesus na nakita dayon ani gusto nang paliton dayon. Oh, din sa studio. Oh. Makita? Oh. Koi fish no?
3: Koi. Sir.
0: Koi no?
3: Lilies and koi.
0: Guwapo kayo no? Ngaman kani may subject nimo kay nature.
3: Nature sir at the same time ning kuan mo gana siya sir ning more inspired sa mga impressionist pa katong ka Monet.
0: Okay. Mo imong
3: kuan
2: inspired siya.
0: Wapo kayo. Oh. Wapo gyud kayo. Wapo kayo mo. So, unsa may imong inspiration ani nga makani may imong gikuan?
3: Ang isda gud sir og kuan ani ang lilies ug ang isda murag ni depend og beauty ba.
0: Okay.
3: Yeah, at the same time sa ang lilies mo limpyo ba og tubig.
0: Oh, kuno, ingon kuno sila nga pwede nimo ibutang sa tunga sa lapok.
3: Mulimpyo
0: siya, di ba? Oh, mulimpyo siya, di ba? Sakto. Oh, so mo na mga meanings nga atong ipahibalo sa mga katawhan. Kay wa nya sila kabalo. Di ba guwapo kayo? So pwede kang ibutang sa usa ka lugar nga lapukon kayo, ikaw ang limpyo. Para nag sa politika na ni ba? Ikaw mo'y litio, ibutang ka inatungan sa mga daghang kayong guhan, hugaw o glapo, apil ka glimpyo, makalimpyo ka sa imong guhan, no?
3: Yeah, ang kuan, ang kuhay, murag ni defect siya na ni mas og limpyo ang lugar, mo propagate ang life.
2: Siya ni perfect sa
3: area. So, og kuha pa og limpyo ang space, nay life o polluted galing space what you say
0: life diba na yun yung mga pulong nila because it is the story behind the paintings that really give it life.

0: that give the paintings a soul. It's the narrative behind the paintings nga mo importante sa in terms of interpretation. And then lami kay na istoryahan, labi nag makita ang painting kay the painting itself talks to you. Di ba?
1: Yes,
0: oh, ang mga tao na, wa man ang uban di makakuha na na. Oh, kani kang Efren eh.
1: Yes.
2: Kuya okay sa Efren, no?
0: Morning at Palayan. Morning si Kwan, si Efren. Oh, Efren, unsa may inspiration ni mo ani?
1: Okay ni siya.
0: Ay, sulti nga, wala lang. Ay, okay mo, wala lang. Unsa may inspiration ni mo ani?
1: Dito ni sa Nueva Ecija, Palayan gini siya.
0: Okay.
1: Dito gini mi ani. Anya, inspired ko sa lugar. Bugnaw kayo, nindo siya. Kuhin gini siya, nakanang lake, no?
0: Oh.
1: Anya, gihin mo ko ni panos pandemic. Oh. Eh, picture naman lang.
0: Ah, oh, okay.
1: Picture na lang gihin mo. Oh. Huwag gimik actual kay Lahiman. Oh. Di pa juga larga. So ako nang gibuhat kay ang panahon sa pandemic, puro mga bati, mga negatibo nga mga balita.
0: May pag-aamor solo, no? May pag-aamor solo gamay.
1: Oh.
0: Sakto ba? Parang may pag-aamor solo. Kulang na lang, may babaeng naligo.
1: O, unta.
0: Basing nagtago na.
1: Nanago man kay.
0: Pagkita ni mo, nitago na ang babae kay naligo.
1: Nag-abat.
0: Oo.
1: So mo ni siya ang entrance gate. So di mo ng lugar ha, kita ni mo ni mga lilies. Kini kini kangkong mo ni na area.
0: Oo. Oh, oh, oh.
1: Yan adri ang mga kuan lilies tree.
0: Oo. Oh, oh.
1: La dako kini ng lugar niya. Basta nindot ang yung mood dito.
0: Dito sa kuan no?
1: Sa Libasiya.
0: Oo. Oh. I'll ask you this no. Kamong tulo no. Sige. I'll ask this of you. What is the ideal number of unfinished work pending kuan for an artist? Kung sa may ideal number, is there an ideal number, Efren, nga ka na bang okay lang, tulok ko book unfinished, kaya mahuman gina na ako. Ang uban, mas daghan pa man, nga di gina mahuman. Is there any ideal number? Kamu,
1: ang siguro ang pangutana na kung kanang iyang unfinished, pila na katuing o makeup. Inadyo yung unana, o.
3: Nainana, sir, kay naitay.
1: Ang painting ko, siya, di ka makontento, ba di ka ka-decision nga siya. Pinapirmahan ako, napamji ko. So, consider as unfinished, siya ganyan, napi-canvas makita. Ya, malimtan, kay, wapad yun sa mode mo, matiwas. Siya, maab to pila katuig, inadyo na yung nanagin.
0: So, what is the, so it's not,
1: number
0: eight. Wala yung question kung pila ka buhok ang pending, ana.
1: Ang time.
0: Kung sa kadugay na.
1: Kung sa kadugay.
4: Kailangan ba yung time, sir, na nangita ka o murag ko, ano, nakagipangita ka? Unsa may
0: kuwan? Something missing.
4: Oo, nakikuwan niya. At the same time, sir, ang painting good, musulti man good ni mo na nahuman na siya.
0: Okay.
1: Kana,
4: musulti dyan ang
0: painting. Musulti, hasta yun, na-experience ni mo. Ikaw po, musulti ni mo.
4: Musulti dyan ang painting na human ako.
0: May nalang galing na atas programa, no? Oh. Atas programa. At least, kuhan, kasabot ang mga tao nga, kuhan. Pero musulti ni mo.
4: Musulti din ang painting, sir.
0: I'm finished. Murag yun na, madungog din mo. Mm. Or is it because murag ma pamati ni mo nga murabag, this is complete.
4: Mauna siya, muingon ng murag, mauna siya, murag wasted sa painting, naingon siya, ayun ako, I loved it.
0: Man okay ako. Sakto no, na yun.
4: Kaya mo na siya yung kuha na, bisa pagpila ka years na mingin ka na, naman na yung painting, nagbalik mo sa bisita ng yung painting,
0: saan
4: di kumong dyan? Mo na ang ubang painting, di dyan mahuman.
0: Is that similar to you, Efren? And ikaw yes, po, di nanapod?
1: Okay. Yes, sir.
0: May experience yun na ninyo? Basta mo paint ka?
1: Yes.
0: Does it vary in terms of your subject? Like for example, siguro kung scenery, ana, marag, nagi kuwang, sa portrait, mahitabo ba gina nga murag nagya po'y kuwang ani?
3: Oo, nagya po'y sir.
0: Mo ba?
3: Oo, ma-feel gina ni mo.
1: Mostly gina sa portrait. Kaya ang portrait mas sensitive compare sa scenery.
3: Oo, oh,
0: okay.
1: Okay, gamay lang hiwi. Gamay,
3: likeness.
0: Ang
3: likeness, sir ba? Nagya'y kuwan.
1: Kaya dagang buta gikuha dahil sa portrait, hindi lang kaya ang gawas lang sa likeness, ang soul
3: po. Ang soul, yun. Oo,
1: nga. Kanagingo nila ba nga, mas buhi pa man kaysa model.
0: Oo.
1: Mo gunay goal sa artist nga. Murbag mo sa tag nag-imitate sa Ginoo ba nga sa paghatag kinabuhi niya. Part na ginanaw ba nga.
0: Oo.
1: Hatagan jud kinabuhi.
0: So, dili lang kay one dimensional, dili lang kay by dimensional di lang kay tri-dimensional pero murabag ang ikaupat ka dimension nga murabag musulti ni mo. Murag it's already a spiritual experience when you see the painting. Sakto ba?
4: Yes.
0: So if

0: it becomes an spiritual experience, the painting is complete.
1: Yes.
2: Matod pa ni Salvador Dali na di ang pagka-immortalidad sa artist ang iyang artwork.
0: Oo, oh, correct. Oh, oh.
2: Matay naman ang mga artist pero ang trabaho na di at pabili ng mga
0: tiyahe. Akong pakutanan eh, no? Kaning, nag-census ba mo kung sa kadaghan mong mga painters din sa Cebu? I mean, just to talk about the Cebuano artist, na separate from Manila and all that, is there a census kung pilagyo mo kabuk usak mo kadaghan ng mga painters?
3: Wala sir, pero sa akong nakita sa Facebook si grabe kadaghan.
2: Pisa sa mga grupo lang, grupo. Kamonitor may mga grupo-grupo, puti daghan na.
3: Grabe. Mga batanon sir. Daghan kay mga bagong
0: magbuhat ang mga murag umbrella organization. I mean, tagsa-tagsa mo, pero naa mo yung murabag ang inyong mga leaders na mag-abot-abot, magkita-kita, magstory-storya ba? Maski lahi-lahi mag-grupo, like, siguro sa koan, sa...
3: Mahumunatong... Anong purpose sa mong grupo, sir?
2: Anong purpose sa grupo?
3: Anong purpose sa mong grupo?
4: Sa among FGS, sir, ni ang we're trying to adapt ning kanang group namoy ubang grupo na daan na nya di organize gud nya money weakness sa grupo kay murag ang ilang rules murag kuan kay nya
0: passive kayo
4: o lax sa mo kay mas sa among group murag mas strict to mi gamay ba oh may kinahanglan na jo kay attendance kinahanglan
0: possible bang moingon mas professional.
4: Mas na-inulin mo, mas discipline lang.
0: mas discipline lang, oo.
4: At the same time, ang among gikuan na, ni mukuan mi, mu-adapt mi o group na among i-ukuan pa ni, not to the extent na at least mag-aidan ba ang kuan ka na kinahanglan mo, o dyan ninyong buhatan. Para ang inyong grupo, kung nalay mo yung na kuan pa ni, na activities, mga to dyan ang grupo, kay namang gikuan na 100 kabuk members niya og nay mga meeting lima o patay mo adto.
0: Oh. Is there such a thing as a Cebuano artist? And is there such an animal called Cebuano art? So you can tell the difference or wala lang yun na. Di ko lang yun eh. Kanibang
3: siguro ba yun ako nakita ba sa Cebuano murag most murag kontra sa mga realism mo siguro.
2: Oo.
3: Kaya sa di ba?
2: Notado na gina ang Cebu. No, gitawon lang kanang kon ba kanang the origins of one realism. So usod ba tay mga taga ubang lugar mo ari gyud si Cebu magpa-training about mga classical training kanang. So kana noon register na gina sa Cebu nga mao gina siya ang yang kuget.
0: Naba mo yung mga connection let's say sa mga artists sa Negros, sa Dumaguete, sa Tagbilaran at least sa Region 7. Wala sad.
2: Na siguro sa ubang grupo. Kinam sa may member sa may line grupo nga nag-link po sa mga ubang mga grupo po.
0: Oo. Kay murag na po aktibo po dong art scene sa Dumaguete siguro no. Napoy mga kwan sila dito no.
2: Actually, Luzon Business Mindanao na magit ang Goron connection.
0: Biyahe ba mo? Let's say mo Dumaguete or taga Dumaguete mo ni dinay or taga Bilaran mag ana ba? Exchanges.
2: Usual ka mo karon sa Manila na si Urmok. Although karo wa na kay nahundong naman ano. Persona mo gina Urmok Manila.
3: Manila.
2: Ang makulod na pagdato. Pero mostly, maurugin na siya. Hopefully, sa Dumaguete, gaya ka naman ito.
0: Para makuha, no?
2: And then, I'm gonna say project po.
0: I'll ask you this, no? Is there, kuan, naabatay mga ilado, mga bantugan, nga mga, pwede natong pasigarbo ba sa Tibuok Nasod? Yung pwede nating ipagmalaki sa buong Pilipinas na pag sinabing, yan, ano yan, Cebuano painter yan.
3: Yes.
0: Nabay mo yun, Ana?
4: May the answer.
3: No, sir.
0: De, sige, tag-itag mga ngalan. Kay Kwan Manta, we're talking about Cebuano.
2: Ang buhay sa. Si Romulo Galicano.
0: Asa na siya karo? Tuas, Manila na.
4: Ang naasa Cebu ron sa Cananas Toledo. Si
3: Orly Ipon.
4: Si
3: Junimpas.
2: Si Pipito.
0: Kanis Junimpas, unsa man siya? Painter po na siya?
2: Artist gini.
0: Okay.
2: Si Pipito.
3: Celso Pipito.
2: Celso Pipito. Pinan siya si Mar Vidal.
4: Mar Vidal. Fred Galan. Fred Galan. Watercolorist.
0: Pero di na sila tig-ani sa Cebu kayo. Or dili sila magtapok-tapok. And then, guwapo unta kayo na convention. Tapos magtapok-tapok na sila tanan. Tapos.
4: Money ko answer na weakness. Morag, may weakness good sa artist dito sa Cebu kayo. Morag di kayo organize. Mm-hmm. Manang ka, o mayingan ka na Cebu. going back sa

0: imong kwan, ang tradition yun sa Cebu is under sa ka-Abiliana.
1: Okay.
0: Kay student siya ni Amor Solo, niya Abiliana. Ang gisunod yun sa tanang Cebuano artist, especially gikan sa UP.
2: Martino Abiliana.
1: Mauning ni buhat ka tong kang Vicente Soto, dili? Nga painting. Kuan ni siya eh, he is...
2: Nagalaman siya gini mo.
1: He is more of... Sa bato? He is a better sculptor kuno, and they wanted him to take up sculpture, but
2: alain siya na siya.
1: Katong, pero gipa-painting siya, kay mas na ako nakikita sa painting kaysa sculpture kuno.
0: Ang murag ka, iyan ang counterpart sa katong dito sa Karkar. Murag doha mo guna sila, sir.
1: Pero kani siya, patay na ni siya, ha?
0: Patay na siya.
1: O patay na, sikat po ni siya.
0: Oo, ni Mali Kwanza nila ni nilang Efren, sir. May ilang maestro sa
2: sa una.
1: Kay kwan ko no, ang ako nadunggan is gisulti ang Jesus teacher nga don't go into sculpture, there's not you focus on painting and then maybe you can go into sculpture.
2: Nagi si Martino Abiliana, late Martino Abiliana, nasa igsoon nga sculpture pod. Usan na siya sa active dito sa Karkar.
1: Asa tahinay in terms of artistry din sa Cebu. For the new generation who would like to become artists, how do you encourage them? And what are the first steps to... Do you have to take up architecture, fine arts, or something like that?
2: Siguro, no? Especially katong mga bag-o, yun. Importante yun nga mag-participate sa mga activities. Like, nga, labi na mag-impose karon. Kay... In the first place, ma-observahan sila, ma-evaluate sila, diha, ma-enhance ang ilang ability.
1: Okay.
2: Learning.
1: Yeah. Mausab yun, no?
2: Mausab yun. Lahi mangod nang nasa online lang, o sa mga YouTubes, medyo na-difference yun. Unlike actual yun, okay, makita ni mo ang crowd, makita ni mo, although, maglikay lang yun by protocol, nga, usaon pag enhance mong talent, sa mong pagka-artist, pinagay sa experience yun sa actual yun.
1: Personal, lahi ganun na din na personal, no? Pwede kang mag-guide, no? Marag teacher ba? Marag face-to-face sa eskwelahan, no?
0: Naman ko'y direct feedback, sir.
1: Mechanism, no?
2: Makakita pa dyan ka sa ubang mga techniques. Magkakita mo kada artist, lain-lain techniques, lain-lain style. So, ma-inspired ka pag ayaw ba nga, kahanap pa din ako.
1: Kaya nung doon ko, friend, katong yung mag-istorya na ako, katong mayo sa, kuan, sa watercolor, sa kanabang dagat, kanabang waves nga, kuan. Di ba? Na ako muna usas mga techniques nga kinalan ma-master gyud mo, no? Labi na kung kana mo yung mga subject, no?
2: Okay. Well, actually ang kani yung pag nasa bilidan sa artist gud, importante kin academical pod. Mo na techniques.
1: Ang basic.
2: Yun. So dako kay na siya nga ko ano kanang academical nga technique. Then later on, mukam out na ang estilo, ang style sa ato. Mo na itong signature. Iya ha gina nga. Kaya ni kang Rudy Gibbs, sawa pero may
1: makikipawag. Kapalagi ka nga muna yung...
2: Iguwa na ang iyan kung nakuha.
1: And then, naay mga tao nga abogado, nurse, doktor, lain-lain mga profesyon, nga nahimo silang artist.
2: Yes.
0: No?
2: Natay doktor, natay engineer, natay architect, natay sa pang medical.
1: Is it possible that they were actually artists hiding behind lawyering and kuhan? That they want, nga, naniguro lang sila nga ilang kaugmao na sila yung tao yung kuhan, no? Masandigan. And then, but in deep in their hearts, they are artists. Pero napugos lang siguro sila yung kuhan. Is that possible?
0: Mura mo kuhan yung turning. Kita good rin sa Cebu, artistic yung kita ng mga tao. Murang na dyan sa itong lugo ba? Unfortunately, ang demand sa kuhan, kinalan na dyan kay diplomat, di ani. So, as time progresses, murag muingon ka ba na murikindol good kasi mong kuhan pa first love din mo. Yung mo nang ang uban yung pareha sa mong sa kakauban doon na sa medical. Ang iya yung kuhan yung pang-relax niya, ang painting dyan. Drawing dyan siya.
1: You mentioned about relaxation and painting. Kaya mga bata karon sa bagong mga millennials, cause dako kayong problema, psychological problems, di ba?
2: Yes, tinuod.
1: Psychological, depression, bipolar, ana ba? Makatabang ang kuhan? Ang tinuod. Painting o...
2: Yes, kay sa ako, nam ko yung ka bata, no? High school, elementary. Niya, ang magkakang medyo nasol, gila na nga level ng depression, anxiety. So, naa siya doha ka medium nga mag-drawing siya. At the same time, nasa sa digital. Medyo nakatabang ba ya? Kaya nakarelax ba? Kaya sa una, kaya mag-doktor. Pero grabe ka pressure.

0: So ang gitray ni siya nga buwan nga practice nga medyo ni dadasig ba na, naganahan po. So na kong natabang.
1: Na i-release.
0: Makarelease gid.
1: Makarelease to. And then ang final word nako no kay kuan usik kay mubugi kay atong panahon. Aside from sa mga simbahan nga gwapo kay ang ilang mga painting sa taas no. Atong mga government buildings murag wala no, atong mga museums dinhi wala pintali, wala yung makinana no. Gwapo unta kayo kung ang atong mga museum na ay mga fresco, mga fresco na tawag ana. What do you think? Inanaunta
0: dapat no? Na gid unta na kay labi na kay notado ng Cebu as origins of realism. So dapat unta mga establishment involved with ang art na usa gina sa tawag treasure gid unta.
1: We don't have enough exhibits here in Cebu.
2: Kuangan ta og space sir.
1: Exhibits that's one.
0: Galeries,
1: and then museums.
0: There's a museums and galleries kulang ta.
1: Hilang hinay gyud kayo no. Huyang no, huyang kayo no.
0: Huyang pa.
1: So we should encourage it no.
0: Yes, hopefully.
2: Support jud sa na naman, supposedly na lang tayo support sa local government pero ang probably ang personal na ma-assign na every week ba. So umuingon ka na ug nangali government kinahanglan na adyo sa industry dyan sa art kay mas makahibaw ang good siya unsay weak good sa kwan kay currently diri sa Cebu mostly ang mo ang space for exhibition is malls
1: ang space na
2: oh mora dyan sir nya nay galleries na agmay sa kaya nya mahog na murang elitist ba ng gamay sa kaayo
1: kanang mga museum sunta pwede matpod nga it can be an exhibit area ba nga sponsor nimo and then mabutangan nimo usik lang kay kwan we really run out of time but I'm sure kwan we were able to touch many of our people's hearts and our their souls and their mind kay mo magunay total experience for art. Pasalamatan na to of course salamat kay Efren ha so give my regards to Guido Efren M. Enolba, Rodelio L. Estudillo. Wapo gitong imong self-portrait. Wapo gito. Francisco Soria Jr. Duke, thank you kayo. Og mauna ang katapusan sa atong programang Politics and Beyond, part of our pre-Christmas showing kay parang gaan, layo, tas pabulitika. Mauna si Eric Espina, mayong-mayong adlaw o mayong-mayong gabi kaninyong tanan.

0: Yes, with Matet
1: si Miss Matet Kabudlan na mo'y nag-abli sa atong programa karong Biyernes sa atong handurawan. So, maying hapon ka na itong tanan mga higala sa atong mga tumatanaw, sa atong mga audience pinagi sa atong YouTube channel, sa atong
2: FB Live.
1: Yes, FB Live. Maying buntag, maying uto, maying gabi. Maying hapon, ug hain ka man
2: kadlaon.
1: Maying kadlaon, ug hain ka man na himutang
2: sa tibuok karong kalibutan.
1: Panahon na sa
2: around the globe.
1: Around the world. Yes. Dito, dito kog US, ang handurawan is kuan dito, kadlaon.
2: Kadlaon,
1: oh.
2: Yes, ma'am.
1: Oh. So, welcome, welcome sa atong show, mga higala. No? So, nindot kayo to ang awit ni Miss Matet Kabudlan. Giulohan kini og dili mahimong lumsan. No?
2: Dili malumsan. Oh, so,
1: first time, yun ako
2: Nindot sa pagkakanta ni Miss Matet.
1: Oh, niya, of course, Miss Matet.
2: Miss Matet na good. Yes.
1: Just love you can pagka-interpret, no?
2: Marami tayong naminas radyo ginapon sa live.
1: Oh, yes, of course. Oh, kananang ako ako i-greeto na di mayroon diha event diha sa IEC and tupad ra diri lawyer sa atong CCTN. Na diha karon ang akong anak nga si Lord Jamal unya ang akong mga tao diha siya Miss Lisa Bisabella. Og si Kevin na diha. So, og ang akong igsoon si Architect Atty. Opos. Kaya kami doon mo ay nagsosyo diha sa nami gamay dihang negosyo.
2: Mga antaran dito.
1: Mga antaran dito. Unya mga higala, ito na ipadayon.

0: Sunod ay
1: yes,
0: nato,
1: sunod
0: no?
1: pa kanin, kinakusgan.
0: Of course. Magsunod yun yung duha ka mga kusgan. Giunhan kinin ni Miss Matet.
1: Ato isunod.
0: Isunod sa ding another...
1: sexy.
0: Sexy, guapa, o haligi.
1: Walang kupas.
0: Di ba? Si, kung yes. Si Miss Matet haligi, mas lamaw pa ni saligi.
1: double wall.
0: Labaw pa ni saligi. Si Miss... Yes. Yes. Dako ng bongbong yung si Dodong. Si Miss Ami Filomino, sayang...
1: Patayng buhi.

0: Wow!
1: Mao to siya Mami. Patayang buhi.
0: Or ang buhi na namatay. Or
1: yung patayang buhi. Naday, no?
2: Kuya, wasa na nang
1: nabanhaw. Kuna, wana siya na nabanhaw.
2: Makahilak ta itong mga lyrics.
1: Ah, naday na. Oh, no? So, nindo siya kayo
2: sa... Makato si Ma'am Ami, Filipino.
1: Unya kay, niya pa man kita sa atong first set, yes. Miss Aisel, so diretso ni. Ato na yung isunod, no?
2: Yes, ang akong tupad rin. Nga, sexy kayo, gagilak-gilak.
1: Oh. gilak-gilak.
2: Yes. Mambelya, upo sa iyahang kagahapon o karun.

0: ni balik na usab kita sa atong programa nga Handurawan. Yes. Dili pa kita mapadayon, of course, no? Ato usa kining hatagag higayunan nga atong mabasa atong mga sponsors ng atong show. So of course, una sa tanan sa yugyud kaayo, no, niabot ang among pagkaon diri. Nga lamiang pagkaon sa kanunay nga sila mag-supply kanato diri sa atong show. Ang Lourdes Food Products and Catering Services kana hamalin na sa 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. Makontakt sila sa telepono 0925-893-3888, 0922-875-1158. Unya, kontak ka lang si Miss Lourdes Gomez. Ugdun sa sila email address nga lourdes_gomez@yahoo.com.ph, all small letters. Ugusab, nga to Cebu, asa Cebu Arastri and Stevedoring Services Corporation, or Cascor, nga namay luna sa Visoto, Pietre, Cebu City. Kinigi pa nag-iya ni Mr. Dindo Dahaw. Ugusab nga to kang Architect Ruddy and Nurse Mayet Fernandez, o sa ilang anak nga si John Paul. Ugusab nga to kang Mrs. Fausta Fernandez ang ilang pinalanggang inahan. Nga nakaroon sila mahilo na sa New Jersey, USA. O usab, sa Soundtracks Production Studios, nga namahilo na sa 210-A, Donia Esperanza Subdivision, Tisa, Cebu City. Kinigipanag-iya ni Mr. Gane and Mrs. Gloria Villarrojo.
1: Yes, and of course, to KNKB Clinic, Beach Chic and Classy Essentials, Main and KNK Scents and Fragrances, diha sa Highway Kala, Huan, owned and managed by Katrina Rossell. Og niinis ang mga sumusunod ng mga sponsor ni Ma'am Leia Miranda sa USA, gihapon, social. Miss Irene Alvarez, T.C. Garcia, and Ruth Gubantes sa La Arena, Siquijor. Janet Evangelista og Rick Ramasola sa Bohol. Ma'am Thelma Villarico sa Mingla, Nilia, Cebu.
0: Yes, unya, sa dili pa kita mapadala sa uban pang mga atong mga greetings, no? Aso atong sab dayong ibalik
1: of
0: sa
1: iyang
0: ikaduhang halad si Miss Ami Filomeno
1: kay
0: pirmi man siyang magdali.
1: Yes. Paano man siya in demand bang
0: in demand kay tanan na pa siya laing show,
1: yes,
0: no? So, Miss Ami Filomeno
1: sayang time.
0: Sayang gimingaw ako.

0: Muli jami oi.
1: Perti jong mingawa.
0: Mingaw kaayo.
1: Ah, sumpay pa tayong buhi. Gimingaw siya kay namatay buhi. Oh, bitaw no sus mo dito tayo. So na di ba no proud kay tanong sus grabe kay sa ami oi.
0: Power kaayo.
1: Sus very powerful jud kaayo.
0: Oh, mao dai gipin.
1: Oh, ya ato ding i-greet no ang atong mga tumatan-aw sad nga naa karon diha sa ang tibuok barangay Paknaan Kagape.
0: Wow.
1: Paknaan Mandawi. Nagtan-aw karon kanatong mga orasa no. Yang uban sad ang mga naay trabaho kuno mutan-aw sila ini kahuman na sa ilang mga trabaho via sa atong Facebook sa atong karon ila jud intawong tan-awon.
0: Yeah.
1: Oh, unya si Amin ay greetings sa mi?
0: Yes, ato daw siya sa Kalunasan
1: Opera. So, greet niya ang tanang mga taga-barangay Kalunasan kay ana siya karong gabi. Yes. Mag-show sila diha, no? Ang kanang mga artists sa Cebu City Hall. So,
0: yes. So, ato sa i-greet ang itong Facebook Live ng mga audience, mga solid handurawan ni Ann Cayetano Loyang. O sa, nagpa-shoutout dahil akong husband, o.
1: Ni, hello, husband.
0: Kuya. Ni Koan daw, ni shout out ni Valeriana Lumapas Mayol. Thank you for watching.
1: Okay. Yes. So, ato din isunod, Miss Aisha?
0: Yes, kanisa siya. Idol din ako, ma'am.
1: Oo, oh, idol. Idol sa tanan.
0: Yes.
1: Oh. Yeah, kani, umura sana siya si Ami ba nga? Diligid mapakantihan.
0: Di pwede, wala siya. Oh.
1: Diligid mapakantihan. Pirmi sa ning fully booked.
0: Fully booked. Whole week na siya nga. Kuan, busy.
1: All day, all night.
0: Yes.
1: 24/7.
0: Yeah.
1: Nagini siya show.
0: Yang ihading outfit karon from kuan sa ni siya Belia Benza Opus kuan siya collection. Yes.
1: Oh, ladies and gentlemen,
0: yung
1: higala. Atong i-welcome sa yang unang dalit si Mr. June Villarta sa yang
0: Turagsoy.
1: Turagsoy.

0: John Villarta na to.
1: Si John Villarta nagbuntong.
0: Mama John. Mama ora
1: gilisin. O, diba, no? O, niya, Miss Aisel, na doon na pa ba kailaing mga greetings niya?
0: Yes, greet din na ako. Ay, as I plug, ma'am, tonight din na ako sa Nomadia.
1: Oh, yes, Resto
0: Bar. Later, alas 8. So, guys, you, doon na mag-chill, relax, find music and good food at dolang mo.
1: Na siya yes, sa second floor, diha sa Times Square.
0: City Times Square, Mandaue.
1: Kanang atbang sa park mo.
0: Yes.
1: Okay, so check her out.
0: Yes. Maglingaw-lingaw tangan to, guys.
1: Yes. No? Unya, Miss Aisel, ako sa ding i-greet ang akong ninang, no? Nga kanunad yung nagtanaw, suki kay na to, very suki, si Ninang Lucia Morpus, o siyang mga anak kanunay yun, si Cynthia, si Ramil, o si Dennis, o ang iyang mga anak to sa Canada, nga si Karing o si Emma.
0: Yes, of course, to my

0: sisters. Vermalade, mga Hondurawanian, sulid kayo. Yes. Sige na, nagtudlo na kong aring gudere. Then, of course, akong ate Geraldine.
1: Yes, naghisgot ko mag-ating. Ako siya may suon, oy. Ono, si Ekan Iran o si Bobby ang iyang kapika. Yeah. Si Nida Opuslaw o si Alex nga iyong kapikas. Mm. Si, of course, our architect Tony Opus o si Shirley Opus. Yes. Ang pagtanaw ka ninyo, mga kaigsuunan.
0: Totok lang mo, pero may matagbiyan niya sa alas 3 media.
1: So, ato rin isunod, no, sa iyang unang dalit, si Miss Aisel Alves, sa iyang
2: Imu Pakaroon.

0: Hello, welcome back.
1: Balik na sa kita manghigala sa itong programa
0: nga. Ano sa last set na?
1: Handurawan. O ganyan na sa katapusang hugna sa itong show.
0: Yes.
1: No? Unya, sa dili pa kita mo padayon, ato sang ibalik ang atong mga sponsors ng itong show.
0: Yes.
1: Una sa tanan nga ito sa Lourdes Food Products and Catering Services nga namay luna sa 183 Katipunan Street, Cebu City. Makontak sila sa telepono 0925-893-3888, 0922-875-1158. Ugusab, nga ito sa Cebu Arastri and Stevedoring Services Corporation or CASCOR, nga naa mahimutang sa V. Soto Pietres, Cebu City. Kinigipanagiyan ni Mr. Dindo Dahaw. Ugusab nga ito kang Architect Radi and Nurse Mayat Fernandez, o kang John Paul, nga ilang anak, o kang Fausta Fernandez, ilang inahan, nga naa sila karon sa New Jersey, USA. Salamat sa pag-sponsor nun sa katapusan. Ang Soundtracks Production Studios nga naamahilo na sa 210-A Donia Esperanza Subdivision, Tisa, Cebu City. Kinigi panag-iya ni Mr. Gani and Mrs. Gloria Villarrojo. Gusa?
0: Yes, to K&K Beach Chic and Classy Essentials, Maine and K&K Scents and Fragrances diha sa Highway Kalahoan, owned and managed by Katrina Rosell. And of course, to Mam Leia Miranda sa USA, Miss Irene Alvarez, TC Garcia, and Ruth Grubantes sa La Arena, Sikihor. And of course, to Janet Evangelista of Rick Ramasola sa Bohol. And to Mom Thelma Villarico sa Minglanilla, Cebu. Thank you very much.
1: Yes, o karon ato dang isunod, no? Atong ibalik.
0: Uy, sa tanan. Of course, to sa atong mga koanday. Katapusan naman.
1: Atong ihatag si Miss Matet, kabudlan sa iyang ikaduhang halad, no, ang awit nga Kinsa Siya.

0: Yes. Kinsa man gyud kato siya, Miss Matet?
1: Isog man kay Miss Matet.
0: Kinsa man gyud
1: siya gitumong ato kinsa? Kinsa man gyud?
0: O di ba no? Nindot kayo niya. Kanang Miss Aisel, ato yes. Deng isunod. Ay sa dili pa nato isunod, magpasalamat usab. Una ko sa natong pasalamat, no? Kay hapit naman kita, hapit naman kita matapos na itong
1: yes.
0: show. Of course, natutang Tatay Dudong, Limchua, diri

0: Kanina nililigyod na to.
1: Lagi.
0: Tatay, o kang Nanay Dayan, Limchua.
1: Hello, thank you. Usap
0: nga to sa atong marketing department head nga si Miss Annie Yuson, o sa yung staff. Yes. O nga to kang, o sa TOC, nga to kang Nilo Cabarles, Inday Lopez. Si Matmat. Hello, Matmat. Og Mabel Brigoli. Oh, ugusap nga to kang of course ato diri nga lead guitarist si Mr. Dudung Ngoho og kang direct titing nangunay gyud karon.
1: Yes.
0: Direct titing at titing Sinisa.
1: Guapo kay kamera
0: atong
1: si
0: director, director, atong gitarista.
1: Guapo kay kamera.
0: Guapo kay kamera
1: sa monitor.
0: And of course nga to sa atong akang Brian Incorporado nga sa atong
1: cameraman.
0: Yeah, cameraman.
1: Og direct Junix.
0: Si Direk Jurix, of course. Yes. Ka, nagpagwapa ka na ito,
1: yes,
0: kaninay. Si
1: Hi,
0: Mr.
1: Ferdy.
0: Ferdy Katubay.
1: Yes.
0: Og.
1: Kanan, nato isunod. Oh. Suway paglangay.
0: Suway paglangay.
1: Akong tupad na po. colorlet kayo. Ms. Belia Obensa Opuzay, ang gugmang gibati ko.
0: Ang gugmang.
1: Ang gugmang gibati ko.

0: tinuod man na no, wa man jay pagbasol ang mag-una.
1: Correct.
0: Pero medyo nang mawahi ang pagbasol, no? O niya, no, kanang kung naigig ni si Aisel sa Times Square, si June Sad o si Dodong Uho, inyo sa silang makita, no? Kada Biyernes, every Friday yan, sa Casino Filipino, sa Fuente Osmeña, diya sa... Yeah, Crown Regency,
1: Crown Regency Hotel. Sa Crown Regency, nasa sa Filipino Crown Regency.
0: So, inyo sa silang doon na to.
1: Atunan, yes.
0: Kada Biyernes na sila, kada alas 7 sa gabi.
1: Hantod sa alas 10 sa gabi.
0: So, atong isunod, pagbalik si Mr. June Villarta sa iyang Ang Herita. Sa...

Yes, so dini mata natapos maghigala ng atong show karong adlaw. Sa aturaman, hangtod sa Biyernes po.

0: Right? Mm. What them like in the come on and door to door or something? Do you know that in things in a village, like Satustan, like Pula Selat, Sabarminton?
1: Wala.
0: Do you know that in Sabarminton and Satustan?
1: High school era.
0: Sa umang platado, ha? Do you know, kanang dula, kadi ka makulukulok, inigsubon?
1: Gini.
0: Kaya mo.
1: Ano ka? Kaya man, gini. Before niya, kay mag-apukok naman ka sa
0: gini. Ano ka coach? Kasi inyong coach?
1: Kay gagawin, muna ko mention, kay Kerr Richard Bongo, kay Raymond Lyon, kay Galing Ola Permit, and Hinangkan Ola Permit.
0: Wow, ano kung wala masin lang karoon dali?
1: Busy sa naan siya.
0: Busy sa naan trabaho?
1: Oo.
0: Ano sa man? Si Harrison?
1: Our coach na si Mr. Jonathan Alvarez, who is our former trainer, sir, kay he has assigned sa kanabitang sa high, sky, sa highway, sir.
0: Ah, highway.
1: Trans-Central Highway. And then, ang among sa coach, sir, is bago lang siya namin yung dito, sir, then.
0: Ganamon, ganamon sila.
1: I did it, sir. Adjust. Na ko siya sa stage na nag-adjust pa siya, sir, but ang kanang coach mo, si coach mo, sir, is siya ang kanang for a guide lang siya ng sir, kay wala pa kay siya paan ka ng knowledge about badminton. Na siya knowledge about mag-train, ikaw na siya mag-tudlo, sir, mag-direct lang siya. Pero sa kanang dula-dula, pili kay siya.
0: Okay. That words kaya mo sa kapos yung nag-honeymoon pa na sila. Mag-lisyo pa na sila o kapatag sa'yo kay napilar na sila o pangadze, di ba? Napilar sila kaya na bang ba, istorya na doon ay mapanasahe. Kaya na ba, huwag na sila sila preparasyon, di ba? Kaya, Clarence? O, do not think of what I'm not thinking, ha? Okay, praise the Lord. Amen. Brothers and sisters, our first quarter has ended. We shall return after enjoying this quick break. Praise the Lord.

0: Yes, sir, Mr. McDowell. Well, I'm entering the second quarter of our scope for me at this line. Capable channel code 7. We're going to visit our champions, badminton or karate do, coming from the University of Cebu. Okay, I'm going to think of the day. Any miss? Bago lang yung sports college?
1: Ah, yes.
0: First year?
1: Second year.
0: Ano niya? Isa may mong gibate na yung nagduha niyo?
1: Kind of excited kayo yung dumala. Ma-excited ko yung taladula dahil at the same time, nervous sa pero kind of muas mo buta ka ng guidance sa ni Lord para ma-at nervous, ma-control.
0: Huwag kang nervous, no? Okay, kaya yung pilang oras sa inyo practice yung badminton?
1: 6 to 9, 3 hours.
0: 3 hours.
1: Every day.
0: Oh. Yeah, bawek during go.
1: Oh yes.
0: Uh-huh. Yung mura na? Wag mo yung jogging.
1: Sir. Option na rin mo, sir. Example, kana mo ka ng sa Abiano, sir. Mato ka mga early pa sa 6. Na there, mag-option ka, mag-endurance ba ka, or mag-training ka physically mo dahil. Eh, after ala, sir, guy, muhanto na ang coach, sir, training.
0: Okay. Well, yeah, what about kaya ng puspos, sige puspos? Pila man sa oras sa puspos ay yan? Oras ka po? 3 hours?
1: Minutes. Minutes, guy. Namang ka na, umarag, na may system, sir, ba? Na process, I stop once, not two. Ang first, ala, ka na magkuan ni endurance, optional, ay, kaya endurance ka, muhanto, kami-kami lang. The next is, kaya ng step 2, kaya ng rocket handling, ana, magkuan ni, na mag-training, ana, for 20 minutes. Then, after ana, sir, kaya mag-court drill ni, sir. Court drill, kaya ng footworks.
0: Kailangan ka nito yung nag-dose pa nito?
1: At least, mga 7.
0: 7 years. Na ikaw rin, kailangan ka nito yung
2: almost
0: 10
2: years.
0: 10 years.
2: 9 years.
0: 9 years. Come on. Okay, muna ang puska mo. Okay. Stand by, badminton. Aretas Karatido, ikadong. Okay. Istorya ninyong mga achievements na buong tributan na makibalo sila.
3: Sugat ako pagsugod sa college. Sa Sisapi or sa Sisapi to regional versa to national. Ang UC wala ko ang sukad kami gid ang tanong na mga kwan pero example
0: sa region sa region
3: sa regional
0: unya
3: o national kaya
0: asa national
3: kaya kwan sa sa Sisapi ang overall champion sa UB SCR siguro kalen
0: musim unya
3: sa UC ang UC may pinaka kwan may pinaka
0: champion.
3: Oh, may dagang nga mga players na mo makagol.
0: Makagol. Ah, I see. Okay. MVP. Ikaw niya, MVP ka na siya, no?
1: Yes.
0: Most value player. Okay, so, tinan na kakatuhin ng duha sa karate?
1: Almost 10 years, sir.
0: So, kasugod sa gaga, school?
1: No, mga grade 6.
0: Grade 6? Kuyawan yan, no? Pag may kamay ka lang, yun po yun rin yan. O niya, 10 years na mong practice na. Kasi ka nila kaya pwede nila autonom mo na siyang origins ba? So, pero na... Dahil, kapila na siya nagkakul?
1: Kanagkakul, sir.
0: Mga, yun po nang gold medals mo. Nakaabot yung 30. Kapila mo mga ordinaryo na tournament?
1: Basin.
0: Ah, basin, ha? Dalang bronze, silver, nakabuti ko tos.
1: Okay. Wow. Ang say, ang akong maduwa kay Balimurag, duha man kay event sa form o sa sparring.
0: Sparring?
1: Naasay times niya, naasay team. Niya, maapil ko sa duha ka team na kanang, sa form o sa sparring. So, Balimurag, upat na siya tanan.
0: Upat yung medalya tanan. Amot, yun na mga simbinta. Okay, pero mga bronze silver, gato sila. Okay. Basin. Siya basin. Yun lang ginura, di ba? Okay. Okay. Pero dai, sa imong tanaw dito sa national mo, Mordoa, kisa may kinaligunan ko tayo dito? It's siya. Philippine team?
1: Kasagawa na akong makakuntwa, sir, kung maabot ni finals kay ang mga taga
2: Iloilo, Region 4, muna siya.
0: Okay. Kaya mo sa inyo ang diapila ng mga tournament na national palaro?
2: Hindi. Wala. Walang ka-apil o palaro.
0: Risaa?
2: Risaa, regional,
0: national,
2: PNG.
0: PNG.
2: Naka-apil sa Puga ng tournament sa international, pero gi-held lang to siya sa MOA.
0: MOA. Okay. Congratulations, Simo. Okay. Ikaw lang. Las-las. Aron hindi na mag-usap ng oras doon. Tara. Isang may mong achievements. Pilang kang goal?
3: Sa naka-goal din siya sa kuhan na team kata. Kami yung tulad team kata din siya sa kuhan ka na.
0: Oo.
3: University of Cebu team. Nga, ikan sa Sisapi Regional Championship.
0: Sige, champion.
3: Yes, sir.
0: Very good. Ikaw din.
2: Sa ako sa usasad ko sa member sa UC team kata. Kaoban mini yan din. Sukad ko ni Apil last pag second year na ko kay third year naman ko gikan si Safi regional national katong last na national champion sa me. Then karong regional kami siya ang champion.
0: Congratulations. Ikaw na.
3: 5 years pa ako sa Grand Desert din. Among medals na wala pa ako tumat po kay
0: bago pa.
3: Bago po.
0: Sila. By the way, at papakan ng Bisland Management and Staff sa Pinyo o sa Pagkakao ng mga pinagawa ng services dali. Okay, so, wapak. Dahil pila ka medalya mo? Tanan? Ha? Gold, silver, bronze, ano pa tanan?
2: Mga more than 20 na siguro, sir, kay elementary kang mga sugod.
0: Uniyain mong gold dahil sa ka-gold.
2: Yes, sir.
0: Okay, congrats.
2: Thank you, sir.
0: Okay. Resi, lang, Swan. Okay. Insi ino? Okay. Mohon mo naman sa kaya suwag ko. Okay. Sama sa'yo mong ikatabang sa'yo mong kagulong yun o sa team?
4: Sa karon sir, kay second year ko karon niya, bago pa siguro nakasulit sa team niya. Pag last is up, kay champion ko sa kong event sa minus 60 kilogram. Sa pantat sa karon sa nga regional, kay mawag akong champion niya po.
0: Champion.
4: Na inigabot sa national, panigamotan na mawag.

0: Champion. Pinang tanani mo sumada sa mga medalya, gold, silver, bronze.
1: Sir,
0: hindi naman mo kaya, sir. Oh, so, sa nakabana na yun eh. Hindi naman
1: yun. Ano? Nag-start ko karate kayo when I was 6 years old.
0: 6 years old? Kuya, wali ka mo din.
1: So, wala ko wala ko nag-high school. Pintari ko, sino ako doon? So, may tapos ako sa Rangaw, sa North, Lasa na sir.
0: Pero, wala medalya. Kwarta ihatag lang.
1: Medalya, sir.
0: Dala, yun. Pero, dala, na, so, na, sa naka, kabinit ang mga medalya. Wala,
1: sir. Ikorti na lang, sir.
0: Ha? Basta kayo na, kayo lang. Okay, congratulations. Pagpakala mo nito. Ngayon, atong balikan ng taga-badminton, Day, sa imong pagka-team captain, no? Kinsa man sa national inyong murag isod?
2: Katong naka-apply mi og Philippine National Games, sir, ay ang pinakalisod gid na kong nakunta, sir, is from Ateneo de Manila, sir, which is Fallon NCR. Kaya sila pasad ang number one nga ladies doubles, which is akong partner siya, sir. Doubles big duhalan. Nag-abot ni sa finals during PNG, which is sila ang number one dali sa Philippines. So, nga mga pagod sa sir ka ng mga number po sila sa RB teams.
0: Okay. Kaya naman champion mo, tagaan mo kwarta sa Cebu City?
2: Actually,
0: o school na rin mo ta?
2: Actually, sometimes ang school, pero sa ako ang pagka-athlete dali sa Cebu City, kay from Mandaue mo ko, sir, when I was elementary. Mm-hmm. Dali ko sa Cebu City, sir, is wala yung incentives na nadawat from Cebu City.
0: I see.
2: Yes.
0: So, sige lang.
2: Okay, lang ako, sir, kay. Dali sa importante ang money. As long as na nakahatag ng honor o kanang glory sa ato ang place na duwa lang ni nga kay duwa ni kay gusto ni i-present ng mga among self so lang ang present ng mga among place na diin gikan.
0: Okay, ito na. I-mention ang upang mga events na inyong di apilan kanabang mga national tournaments. Ang sana, para sa Gimus Karate na mga guwapong tournaments, big time, ha? Sa mga inyong diapilan ito na. Gawa sa, number one, na ako isisabi. Number two, na Sibira. O siya ba?
2: For me, kay, katong last summer, kay, duwa ko o ka ng A-bars, which stands for, kuan, Philippine Badminton Ranking System, and then, nagduwa ko, pero katong nga, pagduan ako, singles ko, then nag-mix. Pero, unfortunately, wala ko kataog, sir, kay kusog-kusog na lang magpunta, sir, kay ang imong premium masugat, kay na ay kanang nana sila rank sa kanang kuan, sir, so, sa badminton. O, pero, first time magpunta na ako nga nakapila itong P-bars, then, so far sa PNG mo, ito kami na partner, second me, kontra na mo itong number one na double sa Philippines.
0: Philippines. So, kamong mga taga-Cebu, pimpin mo kontra ang taga-national players. Ang mga national at ng NCR, mamayamit pa na sila kita sa laing probinsya. Ilang kuwaon ang the best athletes sa pang-probinsya, kaya di ka na afford to offer high allowances. Then kung sila ka-allowance, atag, presyato, origin CEO lang, wagani ko ba? You spend your own money, you go out from your money, from your pocket, di ba? Kaya nang mapildi ka, ang katuo ka, pero kaya, pero liko, ang kontra, so ka, hila ka, ang katuli. Hila, yun.
2: Ang makahila, party, sir, pero kanang overwhelmed, kaya nakaduwa ka, huwag ka ng mga, ng mga kusog na players from Manila, sir.
0: Nga, di na katuo, kung kanang pinag-adlaw na, napili ka.
2: Makatug, sir, pero dili mawa sa huna-huna kung inana karong napildi. Tingali ko lang lang dyan sa training.
0: Ko lang sa pilihan pa, kaya bata pa siya. Dili sa Cebu, napildi ka ng mga lokal. Hila, kika sa semana ni.
2: Dili, sir.
0: Dili. Wala. Dili, ikaw. Dili, single mo rin ang kapila, no?
2: Oo.
0: Usap ka ka, bilidara. Usap niya sa bilidara mo doon na ni. Mani mo doon na putot-putot lang ni, pero

0: Si Jared Tabala, sir, is gamay lang na siya, pero paspas ka na siya o ka ng lihok, sir. Muna iyan, rag speedy, bito siya mapagka-type sa athlete, sir. Mga advantage niya.
1: Ang niyang speed.
0: Yes.
1: Ang niyang reflexes. Agility. Okay. Then, kaya ka to, nangang number bito?
2: Ko nga. 9 years ka na?
1: 9 years
2: na.
1: O niya, isa na ga-introduce mo niya bito?
2: Ako, gano'y, murag, gansyala, murag, ako po iya, gani. Kaya ako po iya, before, kay athlete, kapag mo ka na ng kare. Kung na po iya, kamiya, wala. Oo, po iya, ganaan po, na po iya, ako.
1: Wala.
2: Hindi ko alam ko niya, murag, iya, maging kigol siya, coach, diba?
1: Ano to, nangkares ka?
2: Oo, ano
1: to. Kung tinanong nangkares ka, doon natin na taipan itong lalaki na, na, yung buro ka ng team, ako niya, nangyayat ka muna, nasuot sa kanya.
2: Wala ko, may. Wala ko ko, anak.
1: Wala ka?
2: So, wala ko.
1: Pero niya been in love?
2: Hindi.
1: Ah, hindi. Classic love, di ba? Na-experience love, people love, lucky love,
2: unlucky
1: love, di ba? Kaya mga, kaya lucky love, pinaka-jackpot na, di ba? O, kaya experience yung love, muna yung love na, napunog sabal ng
3: dugat
1: na napunog plasker kay baling samat-samat, di ba? Oh, ikaw, Del, mas-mas kay, sino itong title? Kanyang, ikaw sir, kung mandula ka niya na kanyang malintal mo, di kong gusto mo?
0: Kanang, i-focus din mo yung pag-uli mo, sir, para ano, maluwa kang taro, makuali mo ang mong self, dahil ang hulagin, sir, ba, ay mong i-focus para matuloy sa
1: pero ang kasuloy, yun yung nebulistan kung tagot-tagohin mo rin. May hulu, gano'n, nabulay yung
0: ano. Na, sir. Lagi na ka na mo cheer, sir, ba? Sa lain, sir, ba? Makuang ka, sir, sir. Ma-annoyed ba, sir, sir.
1: Kaya nga, ang cheering, gusto kayo sipa dito sa pikas.
0: Oo.
1: Huwag niya ka mabugol-bugol lang na, listo mo muna.
0: Ma-distract ka, sir. Yan, makukailangin choice, sir. Kinahanglan ba rin mo, ipakita yung best.
1: Masa ba yung uniform nila? Shorts? Shorts?
0: Shorts, sir.
1: Kung saan mo kasi nandong 1-inch big, kung ano yan? 1-inch big. Ay, di ba? Taas na short ka
0: man.
1: Dito ng mura na pating short, yan na ba? Wala mo na. Kung yan, masan mo yung uniform na, dito po na mura po, burak ako na rin. Wala na.
0: Dapat, masundo ako nito siya. Comfortable ay mong pants, sir. Loose-loose gamay mong shirt, sir, ba kay man. Isa-isa, kaya ka, sir, siyempre. Kung huwag mo sa rin, alis at isa. So, dapat, loose-loose gamay, and then, kanang comfortable, yung mga sir. So, right, duwa ni mo, comfortable, sir, kamo nuna.
1: Okay. Mayan yung mga champion din, butabing din, mag-murasyon yun. Muna yung mayo.
2: Pakpaka na mo nuna.
1: Okay. Ang atong co-pilot, brothers and sisters, our second quarter of our scope room here at Bisline, covered by Channel 47 Ascended. Do close your eyes, brothers and sisters, because we love you, we will be back. Break.

0: 1 o'clock in the afternoon of Saturday. Kini mag-eksyonan, there are 150 cubicles nationwide booking up. 90 building station besides Mindanao. The station itself, we have satellite worldwide, internet worldwide, website worldwide, Facebook worldwide, uban pang mga modern satellite facilities na nag-hook up sa channel 47 ang mga program. Please do not also forget our TQ with Sir Sammy Gulani every Saturday at 4:30 in the afternoon o ang replay niya na Sunday 11 o'clock in the evening. And of course, ang ato sports show anytime, guwas, o ang atong DLA Sports etc. Madumog sa radio, worldwide also, every Saturday, 6 to 7 in the evening. Pero malikin ako ng mga karatido. Kaning, Brad, masa ba'y kurso ko ano?
1: Ano nyo siya?
0: Masa mga tuwi ka?
1: 4th year.
0: Aso, kuha ka, gusto ka mag-pulis. Ngayon mag-pulis ko ka?
1: Wala sir, kanang hindi ko ako, hindi take up ko niya kanang
0: kurso.
1: Kurso ay base sa mga nakita sa mga mag-pulis, kanang huwag kayo mga reinforcement dito sa mga ba? Kaya province pa na mga.
0: Asa to ngayon?
1: Sa Bohol sir.
0: Bohol? Asa ang pinsa Bohol?
1: Sa San Miguel sir.
0: We love you people of Bohol, praise the Lord. So, niya, imong kartiho ng mga sakbot sa katulimban.
1: Dili sa sir, kaya naman. I-paper ka na may mga sa base sa mga observer ang gano'ng gamay pa ko. Kaya nga, kwan. Muna kita mo sa mga reinforcement sa mga bodies. Kanang na kanang
0: relax lang kayo.
1: Relax lang kayo.
0: Sir, lang ako.
1: Murag life, lanang di ganyan pa
0: rin. Murag disiplina.
1: Okay. Okay. Hey, dili man dili mo kayo mga monitor ang mga polis nito sir kay murag nagambitambay di barante rin nga mag
0: nagyon
1: mag-sabit sila sir pa
0: so pila yung population sir nung sir
1: murag
0: pila
1: ha?
0: Mubukan na gamay na yung nung sir 3,000 population ikaw to gududa ko mga 30,000 siya naroon
1: pasi sir
0: sige yung panic statistic yan kaya kre kaya yung ibibig dahil siya kung saan kuha mo?
2: Civil engineering.
0: Yeah, 4th year siya?
2: 5th year.
0: Graduating siya?
2: Yes, sir.
0: Wow. Kamunta ng poros ka lang. Ano yung kurso?
2: Yes, sir.
0: Musta mo graduate? Kaya engineering din na sa'yo ang resort na?
2: Yes, this will be
0: 4th year, civil engineer, ha?
2: Yes, sir.
0: Wow. Kung yun yung ilong grado, kung saan? Okay.
2: Okay ra siya, sir. Kinala niya siya o ka ng muhatag yung ka-time kay kagang manggo ni stage sa amoa. Nag-review na may dayon kinahala na may kung dili may makapasar so dili can be
0: tikong sa exam.
2: Dili may maka dito may makagraduate.
0: Kung saan may mong favorite subject sa civil engineering?
2: Ano sir? Structural.
0: Karangga.
2: Yes.
0: Okay, so congratulations sino ha?
2: Thank you sir.
0: Okay ha, guwapa pa, civil engineer pa. Champion pa, MVP. Kaning laki na makauya pa rin. Swerte kayo. Eh, kanong? Oo. Oh. Paspas. Oo. Oh. Siya man? Imong kurso?
1: Abis, busy ang kurso sa
0: yun. Siya man?
1: Customs.
0: Ah, customs?
1: Yes, sir.
0: Ah, man ang custom na ikuha niyo? Pwede kang kwarta, siya man?
1: Na,
0: yung
1: lawin siya lang ko sa mga pangbangkada, sir.
0: Ah, kalawatan?
1: Yes, sir.
0: Niya, okay ka?
1: Okay.
0: Ang grado, sir, okay. Kung siya may highest grade mo siya mong custom subjects? Ha? Kung siya mo ha? Abatang man, katakilin na basa-basa.
1: Sige, sir.
0: Pero lagi kaya grado plat 1 o 1.2, ano?
1: Wala, sir.
0: Pihingin niyo mo, wala niya plat 1.
1: Wala, sabihin sa niyo na sa pang-amidyo.
0: Sa ano mga subject ba? Pero yung pihingin ako kaya grado? Pilang ka?
1: 1.3.
0: Ikaw dahil? 1. Buwan na mo. Plat 1.
2: Plat
0: 1. Ah, kita ka. Lupi ka. Ika. Saan mo sa inyo? Kurso. Paspas.
2: Terminology, sir.
0: Meron ba? Ano mga pulis mo ka?
2: I don't know na ako. Akong ate, sir, din. Bago lang nag-graduate akong ate sa cream niya. Katong high school pa po niya, siya nag-cream. Ganahan kayo sa iyang posture dito sa
0: iyang uniform. Sa iyang uniform, the way she carries herself.
2: Oo, niya.

0: Ato ni ana ko ay nanu ko sa kong ate ka idol kay nakong ate.
1: Hamay ta suka ti pare mo kay?
0: Di nastas ko.
1: Aron niya labi sa lawas kay kan man di ba?
0: Yes sir.
1: Ah mo to na ganyo ka mo na.
0: Yes sir.
1: Unya sa tebo subject mo criminology.
0: Ah ko answer ka nang kay sa forensic kay na mo.
1: What about fingerprinting? Di kay ka?
0: Oh, usa sa na sir, pero mas kinahanglan ko atong mga subject sa kem kay mas kinahanglan ko makakuan ko ka sa teacher sir ba?
1: Mag-investigative ko ang procedure.
0: Oh, yes sir.
1: By the way, usa magkayira niya?
0: Third year sir.
1: Wow. Yeah, highest grade mo sa may favorite subject?
0: Na
1: grado?
0: 1.4.
1: Ah, okay. Praise the Lord. Pagpake! Ciao! Ciao!
2: Paso sir, criminology sir, sir. Or Ian.
1: Yan ang makin padukul ka niya. Kaya kuha pa ko na mong tupad ya.
2: Ay, sukat pagkabata, sir. Mahal niyo na akong bukansan.
1: Tiburito, sir. Asang year na ka na? Fourth
2: year, sir.
1: Fourth year. Wow. Diyan, human, magpulis ka sa imo lugar.
2: Oo, oh, hanagin, sir.
1: Kung magpulis ka, nalili ka maglilito.
2: Ay, nalili, sir.
1: Na kanao ba, magpulis ka rin, manuli siya noon, ano ba? Ha? Oh, mga good po naman ang kadagan ng pulis. Pero natin yung mga skarawak, di ba? So, di kami trana. Mas ba niya po na mo? Kana mga taro, kataw, kana mga buli ako.
2: Depende, sir.
1: Yung favorite subject yun?
2: Bahal, sir. PE.
1: Platform yun. Bulo ko niya. Important yun, di ba? Okay, ganun. So, morning, kung Japanese, Japanese Chinese ko, ha? Kaya hindi mo doon?
3: Marag 5'7",
1: sir. 5'7". How young are you?
3: 18.
1: Nga, 10 years ka nang practice, no?
3: 12 years.
1: 12 years. Ikanon? Nga, karon, siya ko so?
3: Criminology ka naman.
1: Ush! Kakopya kayo, di mong tao niya!
3: Ha? Coincident, sir.
1: Ha? Okay. Kanin, ibang tibot siya,
3: sir? Man, sir. Lokan, law enforcement.
1: Law enforcement. Nga naman?
3: Okay. Sa second pass ng meso, sir, katong subject ko, sir, eh, pamugasa, isa na.
1: Pamugas yun?
3: Kay, kung ito, talk about ka na sa pang-guardia, sir, ba? Kay, kung di mo nakapasar sa criminology, mag-guardia lang, ano ka?
1: Security guard ka! Ha? Kanya, ano siya ba? Sige.
3: Pero okay lang ako mag-guardia, sir, pero sa central bank, sir.
1: Kanya, tulisyon na ito sa central bank. Now, remember, ay ayaw na mga duty security guard, labi na mabutang ka mga guwapong establishment, at ikaw maniwang, busog ka. Tawas kang butang ka itong mga lugar na hilig kayong rasara. Muna'y kapoy, pero yan ang mga guwapong establishment, kaya ay kayo. Ha? Aircon pa. Diba?
3: Yes, sir.
1: Lupi, pag-pulisan na kayo, mas light ang trabaho sa security guard. Ang pulis mo, patrolya pa man yan. Resilay pa, diba? So, kaya yung kinabuhis polis is Merlin. Ang security guard, matamingan niya kayo mga problema, that's not a problem. Pero in most cases, kaya ay, tapos kong asayin ka itong mga remote places na di buong kabi ikarasaran niya, lasang ay mong batal, magkadungo ka glayang laing tingog, tingog sa mga laing manana, huwag ka na pong mga dawatang espiritu. Magkuro-kuro ka ito, magkipipin na dito sa bukid doon. Sa kurkuro ko ito sa katog na ho, plus ka ng lahat mo madungo.
3: Nanawag sa'yo ba sa lida, sir?
1: Ha? Nanawag
3: sa'yo sa lida.
1: Hindi ba sa lida rin? Actual, di ba?
3: Nanawag sa'yo sa lida, sir, pa kayo. Kung sa'yo makita sa lida, isang mga tao, sir.
1: Oo. Ah, sumamit tayo, lady stroke, ha?
3: Muna, sir.
1: Okay. So, tapagpag ka na yun ang ano, ha? Hindi nga, paspas na ito, dahil. Kasi kung saan mo?
4: Ang course is this, BA, major in marketing management.
1: Yeah. Graduating?
4: Dili pa, sir.
1: Second year?
4: Third year.
1: Grado? Ibang grado?
4: Grado? Grado? Grado? Grado?
1: Grado? Grado? Grado? Grado?
4: Grado? PE, sir, mga 1.2. Hindi mo ginamang yung flat 1, sir. Gawin mo nagsud-sud, sir. Exempted lang na
1: only. Okay, ikaw? Gusto?
5: Business administration.
1: Yeah. Isang year na?
5: Third year.
1: Yeah, you have to charge it? Tanan?
5: Hindi, sir.
1: Ha? Ano dyan? Business profession?
5: Sociology.
1: Ah, mama. Okay. Okay rin, granit mo na.
5: Okay rin, sir.
1: Nalungoy ba sana yung mga teachers kayo? Hindi dyan, linin kayo. Ah, labi na, nipulisin yung wakay lutoon dito, na ikaw dito, yung wakay lutoon. Ha?

0: prolongarle el diente midure. Me gana morane, me buscaste a tana, me buque. Unia ni gure, wey, canonon. Tanau na galiro. Mana ngundang ha, di katiwas. Oke, kau.
1: Major in marketing management. Third year.
0: Third year.
1: Diberi subject? Bukan.
0: Banyak grade nama?
1: 1.4.
0: Oke, kau.
1: Proudly to be business administration.
0: Yeah.
1: Second year student.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Ugrado okay, ra?
0: Kampi in?
1: One.
0: One, yeah. Okay, congratulations. Nakano? Kanang inyong isugdan na mga event. Kano siya mag-retire na? Kano siya mag-unong? Ikaw, hindi ba?
2: Ako, sir, wala ko'y plano mag-stop. Because it's my passion ng good nga mag-karate. And ganahan po ko mag-teach og sa mga lain nga mga estudyante para ma-share sa nako sa akong mga kuan, ako ni Bawan.
0: Kung sa may inyong sekreto, ano ang sige mo siyempre?
2: Practice, sir. Kanang kinalat po nga, determination po ba para naapukay ka ng kadulingan kung asa, paingon na mong i-practice kay kung wala ka magtanaw nga, kinalang mudaog jud ka every time na makatuwa or nga na naakay achievement na madawat. So wala ka sa useless sa sad imo ang practice na mahimo.
0: So kananan ka na eh, mura na lang imo ng love.
2: Yes,
0: love.
2: Yes, sir. Yes.
0: Ang imong shoot ha, ang saman? Gratido po? Saman?
2: Ha? Wala, sir.
0: Wala. No time for love.
2: Wala.
0: Basta tiwa sa iskola. Huwag na magsamok-samok, ina sa stay away from me. Don't disturb my tranquility. Di ba? Okay? Ngayon ka rin. Pero saan saan ang imong plano? Sa imong gusto ka mimo speaking? Kung may shoot eh?
3: Sa una, katong bata pa kung ganahan mga member sa Philippine team. Pero sa karong naduhan na bitaw, sir, kay skwila sa buko niya, nasa kuy plano sa na ma-appeal o law enforcement nga na, kurag na split na,
0: so,
3: pili na doon siya yung focus na katong akong goal sa una pagbata, ang ganahan kong mga member sa Philippine team.
0: Kaya na, mo, dimusyon lang yung kurso?
3: Yes, sir.
0: Hindi ka po iwan ng pagkapulis? Kung makatrolya mo niya ngayon na Pilusi River, saan na? Di-train mo na? Na di-ala yes. Din ako at the spring time pa kusang kusin mo ito?
3: Oh sir, di-train na. Kami, estudyante pa lang, di-train na may daanan na.
0: Kusang so, pagka, kusang kusin?
3: Yes sir.
0: Kanan? Kanan ba na di? Train na o yung bayran?
3: Karong mga estudyante pa, may bayran pa na lang mo sir. Labi na kanan, during firing na mo, mubayan niya na para sa among firing.
0: Mm-hmm. Nasa mga weapons yung gigamit na firing? 45, 38, 45
3: lang, sir.
0: 45 lang? Oo. Yeah. Authorized na ba na yung 45 ng mga polis ron? Di ba 38? Kanang inyong mga bagong ipon ron. Kaya 45 sa mga sundalong na. Kanang mga members of forces. Kaya sa polis, lahi man na inyong mga pusin. Ha? Nahin inyo mo.
3: Yes.
0: Di ba? O niya, papalitan mo inyong personal. O lili.
3: Nawala
0: na siya yung
3: issue, sir, pero siguro,
0: nakasad na. Balik
3: ka itong
0: galing mo itong pindi. Well, ikaw, Swan. Kaling
4: criminal
0: gym sa nai mo, gusto ka mutudlo karate sa inyong mga police force kung dewaton ka pa, police?
4: Oo, sir. Willing siya ko, sir. Para ma-share na ko akong bugay na naanak ko, sir ba? Kung sa'yo naanak ko, nasa nila para kung sa
0: timing
4: na ako
0: matikaw
4: sir, sila sir,
0: makapanood
4: doon
0: sir. Para okay. Mo, katay sir. Katay ka, di-disiplina. Yes, sir. Kaya kanyang mga athletes, kung magbuo ang coach, mo disiplina magina, di ba? Yes, kaya di mo katsabi ng buhay disiplina. Lakan ng patience, humility, hard work, kasi pa sila. Okay. Kanyang, unsan na yung mong, kanyang, vision in life, mission in life. To be what?
4: Ako lang sir na habi ay kwan mukhama ko sa muskula sir. Hindi ko mag-result kung ganun ako yung aking pamilya na.
0: Kasi plano ni mo mabili ka? 30 years old? 40 years old?

0: 25 de sol.
1: Quants euros en una de 7?
0: Un euro, clar, no. Però ho fa que de Ron. Ok. Us hem de ser un professor bon, que no volis fort?
1: Bellesa.
0: Som el doctor, no, és un semà.
1: Depèn de si hi ha taxa que no
0: ho sé. Ah, ok. Pa, que no, que no, que no. Ok, so, i cau. Som el. Ah, ok. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no,
1: Paano
0: mo siya mo? Hapit na
1: niyo,
0: fibers na ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa ko,
1: niyo sa ko, niyo sa ko, niyo sa Bantay din.
0: Patrol, sir. Yeah. Kung nai-tinasig eh, sukol ka.
1: Depende, sir.
0: Ha?
1: Depende sila, sir.
0: Kung nai-bang ng mga bago na mag-regulate, sir, patrol yan na. Kamu na, sir, kaya huwag mag-condition. Di ba? Di ba? Sa army, di mo na pwede. Patrol yun. Sa kaya. Okay. Ikaw. Dom, saan na sa'yo yung ambisyon sa mga kinabuhi?
2: Ako lang sir is, ko ano sir, makahuman ako sa mga pag-eskwela sir. Hindi ko mag-lisod. May buhon nga na nagagamihin niya.
0: Hindi ka gusto mag-mimbro sa Pilipinti?
2: Sa una sir, pag gandong high school pa, gusto ko na sir, na ma-member ko sa buhon sa Pilipinti.
0: Pero karoon din na?
2: Karoon na otro sir ba kay? Sa akong ka na, hindi man good. Kanoon na nga, magsigil ko at big. Kay, mga otro mo lang.
0: Or, imong paminaw ang mga naitagal kayo ang i-trigger sa national team sa mag-away ang mga national presidents.
2: Oo, oh, yun na sir.
0: Nga pisado ang athletes.
2: Usap ko na sir. Yeah. Ang mga athletes na ilang pamagi sir ba na bituhan sir?
0: Bituhan.
2: Usap ko na sir.
0: Kunya, kung prom di ka, hindi kayo katadun. Ay kung ang coach plus Manila, iburito nila ang Tagalusong. Ang mga terminal ng Visayas, mura ko yung klasik sin. Maluya ka. Isang kinsa naman. Di ba? Okay na mo sa mga?
2: Kay, mura na mag... O, katong ang ilang nagigyan, sir, pang ang nag-adapras, ang nagsunod ato, mura sa gihapo ilang gihimo. Anong mga gihapo yung otro hotel?
0: Right. O sa status Philippines kontra sa na international dahil na... Asa mo ka natin punita niya?
3: So, for me, sir, no, ako nga, storya lang yun, bahin sa amo ang sport sa karate is naagad ang political
0: kuan. Dirty politics.
3: Yes. Because kay, naamanggood ko yung kanang head na mo sa una ba nga. Kanang, ang member siya sa Philippine team. Dahil may buong siya kung anong usahay, iyahang ilahang vitamins. Kasi di niya makuha ba? Kay, naawag man siya din yung base sa Cebu. Then, mag-report pa sila nga doon sa Manila. So, kung times nga magkuha na sila o kana sa ilang mga issues, sa ilang mga gamit, masay na naka-perma nga tadaan. So, may buong siya nga noon na may perma nga wakang kumukuha pa.
0: So, corruption, di ba?
3: Yes, sir.
0: Maluya ka.
3: Maluya, yun mo nga. Huwag ko, ipauli na siya sa Cebu kay ipalarga mo sila o Manila. Then, wala din sila kalarga. Ang katong class A lang sa akin may ipauna o live ka, wala din sila ipatilaw pa
0: nga. So, nalagyan mga figuritation?
3: Yes.
0: So, status sa itong karate do, kung international competition, burag, di ka sa ubos.
3: Yes.
0: Wala tao na sa Korea, sa Japan, yes. O Vietnam, yan na ba?
3: So, ang ilang akong experience, sir, lahi sa kesa.
0: Sa ito. Kaya kadaganan is dito, ipator o magkatres, ang ato sila ni motor,
3: kadaghanan po ang ilang dalon dili sa mga atlet ang mga nalang na nga angat to dili mga official ang kasagaran
0: na
3: ila lang nila
0: gigamit ang funding sa organization according to soroy-soroy.
3: Yes.
0: Kaya ang athletes na condition o ilang kanabang exposure ang experience wala.
3: Yes.
0: So what about badminton? Sa sana rin? sama sa game na ito.

0: is 1 billion.
1: Yes, grabe.
0: No? Niya 300 million, 500,000. Ang nga to, utata lang 95 million ta. Niya, puro kamay lang eh, hawag kayo, puro sa walisiplin ang uban. Ang uban, kamay rayo, bisun nga do. Dito, kami next country ko, hindi ka mo to. Lagay ka sa Siberia. O, matilihon ka. Kaya, hindi ka sa mga atlet. Kung atlet, atlet ko, kan, magawa ng mga privileges. Pwede ka atlet, huwag kayong kurso, huwag kayo naman, daro ka. Ari ka sa kanang kalot sa mga kayotaan, ang kasi sa buhatan mo. Diba? Ano nga mo sa atlet, isusuri pa sa alay ng tres. Nag-champion ka, tagalang ka buhay yung building na utanta sa 40 stories. Kato mga ngili ng champion ta dito, di auto pa. May mga gwapong mga appliances. At kato mga wala na, ato ka sa kanang partner ka. Utang ka sa kinagubdawan na lugar. Naroon makurusin ka. Ha? Di makita mo mga tigre, mga lipanti, mga snakes, muna yung siligan. Ha? Ah, di sa atlet, di ba? Muna, ayaw kayo manula sila. Amen?
2: Amen.
0: So, brothers and sisters, our third quarter assembly, please stand by, because kanina itong nabisita, mag-perform ni sila of ilang kaminutos, ito ko sila ang talent sa karate do. Stay with us, right?

0: ug akayo hampak na siya. Mga national champion, Sibira champion, Rizal champion, Rizal champion. Yeah! Wow! Hindi na akong tupapirin, most girl player, guapa porter, civil engineering. Okay, so now, go. Okay. Yan ay, action mo na eh, sparring. Okay. Okay. Basic lang.
1: Yan!
0: Boss! Ayaw! Mata, doon na lang, ting ko yung tap, ha? Asipa!
1: Yan! Boss! Ayaw! Ayaw!
0: Ganong singkit na rin?
2: Killing blow, sir.
0: Killing!
2: Kami mo ang power ba makita?
0: Ayaw! Ayaw! So, singkit niya para mawala ang rattling snakes. O niya, power, pag yun. Sa mong kakapos ka. Ha? Oh. Matubang ang kamera. Ha? Go!
1: Yun! Os! Tayo! Ayaw!
0: Papa! Brazilian warrior, yung chorane.
1: Chorane
0: sa Brazil.
1: Tayo!
0: Wow! Kuya, wawoy na yung bata. Pang-hospital na nila yung mga sipa.
1: Tayo!
0: Kuha ang gag...
1: Tayo!
0: Kuha ang gag... kaneng spirits. Wow!
1: Pak!
0: Okay. Tingnan mo sa likod. Araw magkikinugin ang magmayo. Maka-actionan. Pero mo, nakita ninyo ang actions at ihatag sa itong mga champions sa dili sa Cebu, sa region, sa national, di lalin. Kaya nakalitan ni sila sa ilang ibuha tungkol sa itong anyo nila na mag-perform. Kaya nagpartisan mo nagmayo. Pero, sarili patamusin ang maka-actionan, abay

0: tepat pangkal di santanan. Aduh, itu kita bersihkan. Tapi lah nih urat.
1: 2 to 3 thousand.
0: Mga bola?
1: Ang usa ka tube is 12 shuttle caps is cost 600 to 700.
0: Kapila kubuhon ng 12 na bola?
1: One shuttle cap is good for one game.
0: Wow. So pagpaka na ito ng ilang mga kamote, kubuhon ko siya ang bola. Okay. Ato sa pasalamatan from the bottom of my terrible resistance, kaning mga membro sa Family Life Ministry Choir sa Wishes of Love. Ato masinginom, pagbasa mga kaigsunan, mauna sila si Jerry Martillano, ang organist. O niya, kanisang ilang mga head sa mga ministry, si Brother Rito Legaspi, si Pihin na siya, si Sister Nelly Legaspi, ang asawa, doktora na siya. O niya, organist, mga dagkulis lang mga position, di na madala ito tungkol sa piket ng oras, pero tumasawa na sila. Si kaning Lee Viralio na si Marisol Elises Sister Marisol Viralio niya si Brother Nunoy Pupin manager siya sa saka opisina si Inin and Sister Wife Pupin niya Dudong Suarez o Sister Wife Helen Suarez niya si Dulce Blanco si Amy Cañete, Alexan, Anansan, si Andy Calzada, si Oliver Tayudag, niya si Ramil Pango, si Piping Ong Pangko, si Christy Ong Pangko, o si Chi Toledo, o si Tonya Arellano. We love you, brothers and sisters. Salamat ninyo sa inyong support. Sa pag-atin sa akong delayed wife na ko. Okay. Ngayon, nga siya lang rin, kaming sisters, disciples of the Divine Master, si Sister Maria P., Sister Maria Scholastica. Okay? Okay, so na, ang uban na niya itong basawa sa Lord, higayon. Brothers and sisters, before we say Amen, Hallelujah, let me share to you this important message of the day taken from the Holy Bible. Entitled, Moments with God. Call unto me and I will answer you. And you show your great and mighty things which you do not know. Jeremiah chapter 33, verse 3. Nandipay ang kinuka. Time spent talking to God is never wasted. In other words, brothers and sisters, matagampo na to every day, every second, every minute, every moment of our life. If you have time to pray from the bottom of your heart, huwag yung sayang. Kaya ang Ginoo mo ay makadawat sa itong kersing-kasing na pagampo. Tanan na itong pagampo ni kersing-kasing didawat sa Ginoo. Ang balik ka na mga blessings o mga grasya. So kining atong pagtawag sa Ginoo ng ikang tabang, kaya doon na kaya kikinanglan, whether it is, whether you are healthy or not, kaya lang kita mga tabang sa Ginoo. Why? Because God is the source of our life. Ang Ginoo mo itagis na nato mga spare parts at ang human anatomy. Gika sa utok, kato tanan mga butang sa kalibutan ang tagay na Ginoo. So ito pasalamatan ang Ginoo, sa matag butang na itong gi-acquire, butang na itong mga grasya, ang itong singot, salamatan ang Ginoo, ang itong energy, strength, ang itong mental power, achievements, butang na itong kaliwan, na kita mga butang, ang mga champion, kini blessings as Ginoo. So, thank you very much Lord. Pa-paka na ito! So Lord, sa kanang mga good gifts na itong gihimo, grasya na. And it can be achieved with our kanang tawag sincere prayer. Pangampo, pangaji, dili sa tutunan lamang sa lagos, kundi dili gikan yun sa deeper portion of our heart. Amen!
2: Amen!
0: Remember, the Lord will look at us not on the color of our skin, not on our handsomeness, beauty, or our qualifications, but the Lord will look at us and the purity of our heart. Amen.
2: Amen.
0: So we love you, brothers and sisters. Atong pasalamatan ang atong beloved His Eminence Ricardo Cardinal Vidal, ang atong beloved Archbishop of Cebu, His Excellency Bishop Jose Palma, ang atong beloved President of CCTN, and Head Servant of the Wishes of Love, Brother Tate Dono Lechoa, ang atong beloved beautiful Sister Diane Lechoa, Vice President of CCTN, and Executive Director of the Wishes of Love, the men and women of Channel 47, og tanang mga wishes worldwide radio, at tanang membro sa forces, kapulisan, ang Madrid, mga pare, mga obispo, mga senyor, tanang mga farmers, mga mitroid, o kuban pa mga eksyonan, thank you. Worldwide, thank you for making this day a part of your activity. And so, salamat ninyo dahil, salamat ninyo tanan, salamat ninyo. Okay, praise the Lord sa inyo tanan, ang mga champion, Dre, okay, praise the Lord. Let's close this forum with another prayer. Please rise. All together, and tanan, in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, thank you very much for the many blessings we receive every day in our life. Thank you, Lord, for our strength every day, for giving us long life, good health, financial healing, and our being disciplined when we sit every day in all our daily activities. With the powerful intercession of the Blessed Mother, and in Jesus' holy, mighty, and glorious name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Julius Ryan Lawas, a former Bible Baptist for 7 years. O karon, mibalik na sa simbahan ng Katoliko sulod sa 13 katuig. Brad Julius, welcome sa atong programa, Journey to Catholicism.
1: Dagang salamat, Brad Paul, nining kahigayunan nga ako ang ipa-isaysay sa kalibutan yun. Ipakita na to sa buong kalibutan ang ako ang panaw sa ako ang pagtuo nga gikan sa lain nga pundok sa tinuhuan. O karon, kaloy sa Ginoo, nibalik na yun sa simbahan nga ihang gitukod ng mga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
0: Brother Julius, pwede ba nga imong i-share ka namo ang imong journey ni atong dito pa ka sa lain-lain nga mga grupo sa tinuuhan hangtod nga miabot ka sa Bible Baptist? Nga nung niabot man sa time sa imong kinabuhi, bisan tuod Katoliko kaniadto sa bata pa ka, pero nga nung nahipadpad man ka sa lain-lain nga mga pundok, dahil ang last nga imong gidugayan yun nga pundok is Bible Baptist. Ang sama nang nahitabo dahil sa imong kinabuhi kaniadto?
1: Salamat, Brad Paul. Kaniadto, sugdo lang yun ako sa nag-eskwila pa ko dito sa kanang high school. Yan. Doon ako'y nakaila nga usa ka kanang aktibo yun siya sa Seventh-day Adventist. Unya, doon ay mga higayon nga magkadungan mi og kanang pagpangaon kay kuan man amigom yung kay Minduha. Doon ay mga higayon nga tagaan ako siya og kanang sa akong sudan. Na yung mga higayon nga magbaon ko og kanang humba. Akong i-share niya. Niya, mubalibad yun siya. Ingon siya nga, di ko mukao na Brad. Niya, pila ka higayon nga motoy akong buhaton. Nang uryoso na yun ko, nga nung di mangyod siya mukao na niya. Ang uban akong amigo, tagaan ako. Kaon magyod, lami magyod kayo para nila ang humba. Ana, akong ipangutanayin ko, brother, unsa may hinungdan yun nga, nga nung di magyug ka mukaon aning pagkauna nga kalami aning. Ingon siya nga, gusto ka masayod. Ikaw gusto yun kong masayod, nga nung dili ka aning, ang uban, paborito makaini. Ingon siya nga, kuyog ta sa amua, karong hapon, inig panggawas na to, reseskwilahan. Moto, pagkahapon na, naabot ni sa ilaha, kuha din siya Biblia, pakli din sa Biblia dito sa Leviticus Kapitulo 11. Gisaysay niya dito tanan ang kuan gyud kanang mga pagkaon nga gidili. Tan-aw ko nga, naa gyud ah. Ningon dito, ang baboy, dili ninimo kanon kay mahugaw kini alang kanimo. Nga, ang akong nahuna, nga ako gigiingnan na to. Kay, ako may nagbasa. Ano, naa gyud, gidili gyud, di gyud tapakan og baboy. Moto, sukad ato, nagkuyog na kuniya, kay na-attract man ko sa daghan, nindot kayo niya mga pagtulunan niya.
0: Mga pila po katuig ka dito nagkuyog-kuyog sa Seventh-day Adventist?
1: Mga usa katuig yun. Mga usa katuig ko nagkuyog-kuyog niya, pero nang wa ko nagpabunyag, kay doon na may nabikil naman sad. Nakita ko dito nga, nag-gibawalan niya, gibawalan ko niya pagkaw baboy niya. Muwali mi sa uban ng mga tao, dili mo kaw baboy. Nibisita ko sa ilahang balay, balik, nakadungog kog iwik sa baboy.
0: Ah, namuhi silang baboy.
1: Namuhi silang baboy. Ingon ko, Brad, naunsa man yung kalakiha, Brad, nga atong gidbawalan ang mga tao nga dili ipakaon ang baboy, pero nga nung naaman kay baboy sa inyohang adyas niya tangkal sa baboy ni Luyo. Ingon siya nga, sagdi lang na, Brad, kay ibuhi na namo para baligya. Oh, para baligya. Kung nabinuang na gini mo, ha, Brad. Kusganon tang nagtudlo sa mga tao nga dili ni pakaon ang baboy kay nasa Biblia, imo gyud kong ipabasa ato nga naagi sa Biblia. Nga karon nga nung nagbuhi manung kag baboy sa inyo ha. Imo to lai na nilakaw ko ni pauli ko niya. Sigihan ako niya kanang patuon sila ha. Doon na sa higayon nga nakaadto ko na kun sila nagpractice sila ang mga youth nga mga Seventh-day Adventist. Nagpractice sila og kanang mga Christmas song para pagpanaygon. Kung unsa man demo, Brad, nga Pasko lagi na inyong gikanta. Nagtudlo man tang sa Badista nga dili December 25 ang natawhan sa itong Ginoo. Dili sa gitna mo sa ulog og Pasko. Nga no man eh, siya manaygon tarong gabi eh. Nasamot. Pwerte na yung kurata na ko. Nga nung manaygon man mo nga. Kuan man, dili man ta mutuo og Christmas. Pasko, di ta mutuo December 25. Magsalik ko yung nato kay Wanas Biblia. Ingon sa lingaw-lingaw rin sa mga bataon, Brad. Dito na nagkagubot na ako ang una-una.
0: So in short, wala ka makonbinsi dito sa Seventh-day Adventist?
1: na kumbinsi ko sa uban nila nga mga pagtulunan, pero anang dapita, murag wa sila ibaruganan. Naglibog, wa gyud ko nagpabunyag dito tungod anang mga kanang mga nakita nako nga mga diferensya. Moto duna ko inakaila nga kanang pastor sa Baptist. Pero sa wala pa to, nagsige na kong balin-balhin o ubang mga kanang suri-suri o ubang mga pundok sinuhuan, apil na Victory Chapel, apil na ako'y kaila nga saksi ni Jehova. Magsige sa kong gantuan dito, diferensya sa kayo ang ilaha mga pagtulunan niya. Dere sa pastor sa Baptist, maayo kanyang pagkatubag ang ako ang mga pangutana.
0: Medyo nakaangay ka sa iya.
1: Nakaangay ko. Maayo kayo pagkatubag niya tanan ng mga kanang pagtulunan nila dito sa Katoliko, ihang kanang kuanon ang simbahang Katoliko, iyang takihon nya maganahan man ko kay nako daghan mga Katoliko sa nga amigo ako sa tong gamiton ang iyang gipangsulti o iyang argumento ngadto sa mga Katoliko sad kay para madani sa tunis sila nako. Unya pila may kuan to may dagan nga pipila ka mga buwan nakahukom yu ko nga magpabunyag nagpabunyag yu ko sa simbahan nga Baptist kay tungod sa kanindot sa mga sawali sa pastor nga makatagbaw gyud ako nga ang iyahang mga tubag sa akong mga pangutana
0: satisfied
1: satisfied gyud ko sa mga tubag nga mga doktrina sa Seventh-day Adventist akong gipangutana nila maayo gyud na gihanigan gyud og kanang bersikulo sa Biblia mo na nga nakadesisyon ko nga magpabunyag gyud niya didto. Kuyog na ko nila kuyog na ko kanang suroy sa bukid magwali kon mi dito.

0: ang termino gamiton so luining ko no atos mga Katoliko among walihan ng mga Katoliko para maluwas gyud sila kay giilaha man ang gidoktrina gyud namo nga ang simbahan Katoliko wa gyud hay kaluwasan kay kuan gina mga pagano ginana diha niya mga pagtulunan nila dili gyud iyas Ginoo kundi iya sayawa gining pagtulunan simbahan Katoliko nya mo to sigihan ako sige na ko kuyog nila nya giassign ako og kanang kapilya dito sa Liburon Karkar, mo ito ilahang giplanuhan nga, mo kunoy ako ang dadon kung puhon mapastor nako.
1: So meaning, doon na sila plano para nimo nga, doon na sila kapilya o simbahan nga, dito po ka nila ibutang in case nga mo continue ka sa Bible Baptist. So pila mga katuig sa Bible Baptist na nangalagad?
0: Nga unom gito, mga unom gito katuig, mga hapit na mo pito katuig siguro.
1: So almost 7 years.
0: Almost 7 years gito. Nga, doon na ito'y higayon nga tunay gidaan ako dito nga amigo nako sa simbahan namo sa Baptist kayo nga masabado naman may prayer meeting nga magtapok mi dito mga pastor mga bag-o nga pastor mga karaan nga doon ay usa ka pastor nga kanang senior nako nga pastor niingon siya nga kato si Cory Aquino tua na kuno to sa impierno. Mm. Yung murag wa ko malipay sa iyang gisulti kay doon na ko bisita nga Katoliko nga gida. Mm. Murag mahimo siyang kapangdulan ba. Ingko unsa may hinungdan pastor nga na impierno mas Cory Aquino karon. Mm. Ansa kay sige naman tog ampo sa Santos nga Rosario. Mo iyang rason. Mm. Nya mo to ako siyang gisumbong sa amo ang head gid nga pastor. Nya ingko nga dili maayo pastor nga maghukom kasi muhang isig kaingon. Kay iya manghihukman si Cory Aquino.
1: Dito dahil sa ano, kahibaw man siya si Cory Aquino, pero dito dahil ikas sa impyerno.
0: Ambot lang ka niya, pastor, ni pastor nga, ni hukom magin siya ito nga, tuwa na kunos Cory Aquino sa kuan. Impyerno. Tungod kay sige grosaryo. Moto ako ang gitugan. Nga nahitabo nga.
1: Imanlong siya.
0: Wa gyud sila badlunga sa pastor nga katong head pastor kay ngano ang gilabanan sa pastor na munduha siya gilabanan kay maskaraan lagi kuno siya sa ministry niya ako bag-o ra kay ko ang kun himo mangani badlong ni Pablo si San Pedro nga una pa kayo San Pedro niya na badlong mangani niya nganong pwede man nga di man tumao ang gitudlo gyud niya nganong iya mangi sulti nga gihukman man niya si Cory Aquino nga tuwa na sa impierno mo to sukad ato nagkuana nagsiginag ka nang magkasumpaki namin sa pastor nakoy mga pangutana niya kay kami gud sa kanang Baptist gud unsay among nabasahan sa Biblia brad unsay among nabasahan sa Biblia nagtuo na dayon mi nga ang among pagsabot may husto dili namin musupak namin sa among head nga pastor labi na ang among head nga pastor dili siya mo uyon sa among nasabtan wagi pagtuman sa authority. Dili pa rin sa Katoliko ba nga unsay isulti sa Santo Papa na to nga dili gyud makadaot subay sa atong doktrina mga atong tumanon.
1: So Brother Julio, so sa imong almost 7 years nga naka sa Bible Baptist, so unsa man nga pagkaunsa nga nahimo na mga Katoliko ron sa sulod na nibalik naman ka sulod sa 13 na katuig since 2009. So unsa man ang nahitabo niini sa imong pagpadulong pagpauli sa simbahan na Katoliko?
0: Doon ay kanang amigo na ko, Brother Paul, nga sigihan ako og adto, katong gidaan ako sa Baptist, sigihan ako siya kanang adto sa ilaha, kwanto siya seminarista, si ako din pagtimbaya ni Brother Jerome Krusty. Mao na siya ako ag yung adtoon pirmi.
1: Nga, so may mong kumbinsiyan noon tayo mag-baptist?
0: Oo, kumbinsiyan ako siya nga mag-baptist. Kaya ganugnan man ko. Pwerte mong buutan na sa kong tanaw. Nga pwerte malituha ito sa una. Nga karon buutan na kayo. Wala so, nga, anugnan ko nga, maimpirno. Ang akong gusto nga, mabaptist siya para
1: maluwas.
0: Maluwas, para ang iyahang kabuutan, mapuslan yun.
1: Okay,
0: di yun ma itumpawag sa kalautan. Kaya ang akong nauna sa Katoliko, adong mong gini sa impyerno. Muto ako siyang sigihan o ganto, maglantugi mi. Maglantugi mi sa larawan, sa kanang mga doktrina sa simbahan Katoliko, sa bahin Mama Mary, sa purgatorio. Makasugakod, yung ana, kung maglantugi na mi. Pero siya, mudangop na dayon siya sa founder. Mingon din siya nga, abisan pag-unsahan ni mo kamaayo ang imuhang pagbasa sa Biblia. Ang imuhang founder sa imuhang tinuhuan, si John Smith man. Niya ako sa Katoliko kay si Kristo man. Ano ko, mau ba?
1: Pirmi ka mawane.
0: Oh,

0: kuan ako mapiki na ko di dapita kay mangutana ko sa akong pastor, pastor kisa din nagtukod simbahan Katoliko, di man siya tubag. Ainis gig duldool atong imong amigo nga seminarista ay anaon mong gusto pastor. Dito ko sa balay sa pastor, pagpakli na ko dito na ama encyclopedia silang balay. Tanaw na ko sa encyclopedia na naa mangyo dito gisulti mangyo dito nga si Jesus Christ mo ay founder sa simbahan Katoliko. Unya sa Baptist kay si John Smith. Ngunto ana ko sa pastor ko, pastor unsa man ning kalakihan gisuwat diri sa encyclopedia o Jesus Christ mo ay founder sa simbahan Katoliko. Nya nganong si John Smith mo ay founder sa tuah. Dugay kinakatubag ang pastor, pitok-pitok matas pastor. Ingos pastor nga si John Smith igo lang na siyang nagbangon sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo kay natalikod man to. Ingko dugaya sa niyang kabangon ani pastor. Naunhan siya ni
1: 1600 pa.
0: 1609 naunhan siya ni Martin Luther nga nakatukod sa iyang simbahan. 1517 na siguro na. Naunhan man siya mo ang pastor. Magkita mi sa pastor, dako na kaglihay diyan ako kay ako namang pangutan-on na.
1: Ya. Yeah. Mapitsido ang pastor na. Mapitsido na siya.
0: Ya. Yeah. Muli kay nagin diyan ako. Nga mo to. Nagsige na mi kanang tuon, nagsige na kog tuon sa kanang atoang sa doktrina sa Katoliko. Nga ano ko nga ligon mo jud kayo ang Katoliko niya. Gitagaan sa kog libro ni Brother Sok Fernandez kay ni bisita ko niya dito sa Lisay. Ibasa-basa na ko, nakana ko na magitubag ang simbahang Katoliko sa mga atake na ko sa una. Kana ko, grabe na ko mo atake sa una. Wa lang kay nakasulti na ko ba nga maunay mga tubag, anak. Nga, naay nakasulti, pero di na ko dawaton. Kay tungod lagi kay negative na daan ang ako ang una-una simbahang Katoliko. Nga mo to, kana ko nga. Naa magitubag ang tubag. Nga mas kanang kuan pagyo kayo ang tubag niya kanang mas
1: klaro
0: klaro tinaw yung kay logical pagyo kayo ang iyang tubag dili sa amuang atake nga nagtataka lang gid ang amuang atake
1: puro acquisition lang
0: pagana acquisition lang pagpasangil ana nga mo to ni dool ko sa akong amigo nga kanang kuan seminarista ang ko brad unsa may akong buhaton nga mobalik na ko sa Katoliko kay nakumbinsi man gyud ko saon ako tan-aw sa mga sa YouTube tan-aw ko ginsay founder sa simbahan Katoliko sa Google akong i-search Jesus Christ na ni-answer niya naay mga pangutana sa mga debate-debate nga kinsay founder sa simbahan Katoliko di man sila katubag ang mga ni-atake sa simbahan Katoliko amang di sila katubag mo to nakahukom ko nga mobalik lang gyud sa simbahan Katoliko nga gitukod ni Kristo niya. Nangutana ko niya, kasi Brad, kaya ko, unsa may paagi na to nga, mubalik ta sa simbahang Katoliko, ingon siya nga, wala siya, nagtuog, makuratan siya sa ako ang pangutana ba, ang iyang reaksyon, mura lagi, kalmar, kasi siya, ngayon na siya, sige, kanang kuyugan, tika, ato ta sa miris, magkuanta, mangumpisal ta dito, kay nakudako mo yun ang sa imuhang gihimo. Ngayon ko, wala lagi kam kuyawi, nga balik ko simbahang Katoliko, ngayon na siya na ko nga, wanag expect na ko daan nga mobalik na ka kay nagsige na kagtuon sa kuan doktrina niya. Dili pa ko Katoliko, makiglantugi na ko sa uban nga mga pundok sa tinuhuan nga mudapig na ko sa simbahan Katoliko kay mas ligon man gud ang iyang kuan gud doktrina ang iyang pagpangatarungan, mas ligon gud niya. Mo to nagkuyog mi dito sa Miris niya pag duol na ko sa pari. Sus na timingan ra ba nga katong pari nga istrikto kon yung pari amoy ako ang gigistorya. Ingon siya kay balo kap. Pwede ti ka dili pa say luon. Na perti na dagkuas kung singot ani. Hadlok na kay ko patay. Di na ko di ko pa say luon. Pero pasay siguro og gisaywar ko sa pari ato. Dagko man sugyo kayo sa moto ni anak ko nga. Unsa man gani yang desisyon ani Ginoo na mag-igo na ko ni di ko pa say luon. Pero niya naman siya sige mo ani mo pinitinsya. Nalipay ko kay ingon sa si Brad Jerome nga og duna na pinitensya wa na pasaylo na kana balik na ka simbahan Katoliko nalipay na ko siya imong pinitensya 40 ka adlaw nga rosaryo ani tubod na sa balik akong singot Brad Paul kay di ko kabalo mo rosaryo sa aw ni rosaryo nga protestante may akong naandan nga ano man nga mo man iyang gihatag nako mo to duol ko ni Brad Jerome ko Brad saon man nako nga di man ko kamao mo rosaryo siya ay kabalaka tagaan di ka og kanang guide. Ya mo to gihatagan ko niya guide kada kadlawon gyud ato 40 ka adlaw magrosaryo gyud ko mga mapanghulip sa akong mga sala kay grabe gyud akong mga sa una sa maingon lagi ko kanang mga Katoliko iya na sa kuan yawa niya manghatag mig mga basahon mga Katoliko gyud amo ang rumbo Katoliko gyud amo ang rumbo ato kay ang among ang akong pagtuo gyud nga ang Katoliko wa gid ni nasayod sa
1: matuod.

0: kauban. Una nga, salamat ko sa Ginoo na dunay instrumento ang Ginoo nga gigamit nga mabalik ko sa iyang simbahan. Imo to nga. Karon niya na karon nakabalik na gyud ko sa iyang simbahan niya. Kasamtangan ko nga nangalagad sa San Fernando isip extraordinary minister of the Holy Communion niya. Ako'y kanang kasamtangan nga presidente dito. Mayo na lang ba nga makapamawi ko sa ako ang mga sa nga nahimo paglusak nako sa simbahan nga kanang Katoliko. Indo na pa'y mga higayon nga mga amigo nako nadaan ako sa Baptist. Pero salamat us Ginoo nga ang usa karon nabalik na sad.
1: So meaning sa imong almost 7 years nga dito ka sa Baptist sa pagpumbinsi sa mga Katoliko nga balin sa inyo. So ubay-ubay po ng imong yung panadani.
0: Naasa gyud, naasa gyud.
1: Dayon karon imo na pong gimisyon nga balikan na po dito, pero nana po pipila nga nakabalik ka simbahan na Katoliko. So, unsa may imong mga gawas sa kinigitawag nato nga pagka-presidente sa mga lead ministers, unsa pa man ang laing makalihukan na imo nga aktibo kag yun sa pagpanalipod sa atong simbahan na Katoliko?
0: Kuan, nag-isod ko sa kanang Catholic Faith Defenders diya sa San Fernando niya. Kanang giusara man na kay katong presidente sa una si Brother Boy Alporque, siya mo'y presidente sa kanang CFD niya ni So Justly Minister, na himo sa siya nga kanang presidente, iyang gi-merge. Kay gusto niya nga ang mga lay minister, kuan gyud, mas CFD sa gyud sila. Kay para kuan gyud ba kanang ligon gyud ang ilang pundasyon gani sa pagtuo kay panlitan mga masugatan sila ditog laing tinuhuan sa ilang pag-atos kapilya. Di man di sila katubag kung sa'y doon ay mga pangutana. Muna nga, nakita ni Brad Boy nga mas maayog yun nga emerge ni duha ka grupo. Nga kung ang CFD automatic, lay minister siya automatic, CFD siya. Muna nga, diha active ko karon diha sa, yan natay gibuhat diha sa San Fernando, kanang matag Sabado, natay Bible exposition diha sa Merkado, nga gida sa mga lay minister o mga Catholic faith defender din ha.
1: So, saan po yung reaksyon sa imong pamilya ng inyong pag murag bahimbalihin o tinuuhan tapos nibalik na po sa itong simbahan?
0: Ang ako ang inahan good bread bowl sa pagkatinuod lang kay ang akong matanog kahayag akong kauban ako, ang ako naman lang yung inahan kay ang akong amahan nagbuwag man to sila. Warasad siya ipaki kay ang ako ang inahan kuhan man sad kanang wadili sa kayo hilig og simba yeah, musimba o kanang naikasal lubong inahan lang yun murag Katolik ko nga kanang dili yung kayo, kanang dili practicing nga Katolik yung mga kuan mga kuan yung hugot yung pagtuo niya. Kuan rin ito ya ha. Unsay ako ang desisyon niya, haras akong uyun-uyunan. Pero na higayon na ito nga, nagkaaway, may kalalis. May ito katong pag dito pa ko sa Sabadista nga, nagluto siya sudan, baboy, wakong kaon. Ingon siya, ganun di magkamukhaon na niya. Naunsa naman ka? Sige kagbasa ng Biblia, nayabag naman ka. Ingon ko nga, anas Biblia ma, dili na ipakaon ng baboy. Sa asa man, luto akong basahan. Sa sige, magluto lang kong lain, luto siya buwad. Pagluto niya buwad, ang iyang gigamit, mantika sa baboy, wag niya pong kunikaon. Ito, iyang gilabay ang kuan, ang mantika sa baboy, perting lagutan niya niya. Ito, nabalihin kong baptis, wara man sa siya, wara siya, pakialam na ko. Okay.
1: So sa imong pagbalhin-balhin og lain tinuohan Brad Julius, wala ba'y good mo Santos yun ang makabalik pa baka ko simbahan Katoliko?
0: Sa atong higayon na sa akong pagkaaktibo ng Jesus Baptist, wanag yun na sa kong unahuna nga mabalik ko sa simbahan Katoliko. Kay kuan gud na diha gisuka na guna na ko. Ako nang gisuka din na naguna balikon yun. Kay wala lagi nakasulti sa tinuod nga kanang doktrina sa simbahan sa tanang mga kamatuoran kay nahiluan gyud sa kanang mga pagtudlo sa mga pastor ba.
1: So meaning Brad Julius dili gyud ta maka hukom karon sa uban mga Katoliko nga namiya sa atong tinuohan. Gadun na gyud panahon nga mopauli sila sa tinuod nga simbahan sama sa kasinatian nga imong gipaambit kanamo. So sa mga televiewers nato no, kung gusto ninyo nga maimbitahan si Brad Julius sa inyong mga parokya, doon na mo'y mga gatherings nga makashare siya sa iyang journey sa simbahan na Katoliko, pwede ninyo siyang maimbitahan sa cellphone number nga iyang ihatag ka nato karon.
0: Para sa mga nananaw nga buot mo kana maminaw sa ako ang conversion story diha sa inyohang mga lugar,

0: Pwede ko ninyo kontakon sa 0995-775-3706. Sa kong Osborne, 0995-775-3706.
1: Okay, daghang salamat kay Elvada Julio sa imong pagpaambit sa imong journey sa simbahan ng Katoliko.
0: Daghang salamat, Brother Paul, sa kahigayunan nga atong mahimaya ang Dios pinaagi nining maong programa Journey to Catholicism. Daghang salamat.
1: So sa mga Katoliko nga dunay mga parente, mga anak batingali o mga minahal sa kinabuhi nga namiya na sa simbahan ng Katoliko, so sa kasinatian ni Brother Julius doon na pagyuda ay paglaom na mabalik sila sa simbahan. Kaya mao kini ang pagandoy sa ato Ginoo sa John 17:21, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. So, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programa, The Journey to Catholicism. Daghang salamat, ug ang Dios magapanalangin kanato tanan.

0: Young man! What is your name?
1: David, sir! My name is David!

Dear God. My sins so great. All of Israel must suffer.

0: For Israel.
1: Look out!
2: Two arms!

Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: 年だっけ？
1: あ、サムラさ、ベストマーマー。
0: Yes, I'm on.

0: Nagigusta na. Diba? Bahala na ko yung sapi. Basta na alaga.
1: Basta promise ta nimo nga di ka mausab.
0: Oh.
1: Bisan pagdaghan tag kwarta.
0: May lahid pa. Basta! Walang poses mo. Masaya at kontento na ako. Wala nang iba pa.
2: Unsa aron? Ibaligya nimo ang imong share diri sa Pilipinas. Unya anha na kamusyento diha sa US. Imo ibaligya sa lain tawo? No way! Dili ko musugot ni ana. O gusto ka, ako'y balik ni ana. Sabot ka!
3: Kumanoy, muna'y akong gusto. Gusto kong mag-enjoy sa akong kinabuhi, kuyog sa akong pamilya. Dili ang negosyo.
2: Final na yung desisyon aron, ha?
3: Kumanoy, final na ka na. Akong pamilya ang akong prioridad karon. O dili ang negosyo.
2: Ah? Okay, klaro ni mo. Ako dili ko musugot.

0: anak, daw, Ramses. Ang imong gisuon na nawag, kay gusto niya ibaligyan yung bahin. Gusto na siya dito sa kawat ng kinabuhi. Kay gusto siya o simpleng kinabuhi, anak.
1: Wanda yun eh, narang imong gisuon doon sa iyan. Family first before business.
2: Di kumusugot, anak ma. Pa, kay samara nga, gibaliwala niya ang atong giampingang negosyo.
0: Sakti lang good, anak. Gusto man siya mahinabuhi ang simple ra.
2: Bahala mo sa inyong kinabuhi. Basta ako ha, kaduhara ng pamilya, negosyo ang ako ha.

0: na unsa Miss Manoy Rebecca, oy? Unsa na magayang iyang batasan?
1: Ano gani iron?
0: Priority na kaya niya iyang negosyo, nawa na niya iyang pamilya.
1: Di ba nakaapi na muna imuha ang Manoy sa Family Life Ministry Marriage Encounter?
0: Uy! Unya, paghuman sa MA Weekend Seminar, wa naman nag-active. Wa na ni atin sa weekly meeting. Definitely, maungwala na gina ni tubo yung spirituality.
1: Ato na nalaiang po yung muhang Manoy na magbago siya, na mabalik siya sa sabakan sa Ginoo.
0: Hinaot po ang ta, Rebecca. Manawag ko dito sa Shepherd sa Pilipinas. Aron niyang mabisita dito si Manoy Puhon.

0: Ramses? Wala kong nayabag ang inyong mga negosyo. Hindi na lang mag-iimputan ang hindi mo. Kami na iyong pamilya.
1: Dunya! Pag wala ang negosyo, ha? Magbuyong kahawang haruhay? Ha? Tumatak ka! Ha?
0: Ramses, hindi importante ang kaharuhay. Ang importante ang kalipay sa imong pamilya.

0: buang gabi, kusugam hagok ninyo eh. Wa, hasta ko ako katogs kong hagok. Sa baa. Day tita, isos. Ito sa baa agad.
1: Ayaya, nakabuka, no?
0: Wala gira, isos. Hagok ko, mismo ako wa yung katogs kong hagok. Usa ka ng kasihan sa akin. Nga, mangka, redong lang ko, mga ka, tambol. Nga, duda lang ko, ato mga asawa. Sige na eh. Oh, haleluya.
2: Ikaw, sa buktong tatong, hindi haleluya
0: ko. Nga, tuwara.
3: Sabi si Pedro, oy. Ay, mura di ka guwananag ni Pedro siling.
0: Tay! Kaya, kaya wanay. Kaya, nakisulti mo ba? Usa naman na si Bro Tito Ramsisoy nga. Bro, nawagtang na si Hang Pasis. Ang ginahuna na lang na puro sa ringan ni Kasyo.
3: Mas may pagpasabot ngayon mong giyawit, Pedro.
0: Si Bro Tito Ramsis ba? No? Mura pag tungod sa negosyo, wala yan. Negosyo na siya na wala ka na.
3: Sa gani, ay, akong ba na sila yung chismoso kayo?
2: Ay, nausa na mga sila nga. Kuhan mo imong panagway.
0: Ay, kurot. Tapang, wow, patay na kasukang!
4: Ay, kasin lang! Uy, nakapihapod, may ba?
0: Uy, dali! Gusto mong kape, naibatas! Gusto mong kape, naigatas! Gusto mong gatas, naibaso!
2: Baso!
0: Ay, ikaw! Uwaw mo lang mo, kanilang mo mauwaw!
3: Hiling! Sungay itlog mo, suling nga! Buti imang panite na!
0: Ay,
3: naday mo'y anak. Nakamok ka ng anak dito, Mas.
0: Hindi to.
2: Kulik ka dyan. Double check.
5: Good. Ay, ma. Ay, pa. Uy. Ay, di tayo, no.
6: Discover the beauty of the Philippines.

0: Tunggu dulu gini saya. Kita bikin sini kuat tetap. Asik. Ikaon lah tadi.
1: Ang anak dia enak. Magda. Tungod sa ilang kadaghang sorta.
2: Ay da, tungod na sa bana ni Ma'am Marta. Kay mas ipalabi niya ang iyang kwarta kaysa iyang kaugalingong pamilya. Mauna, dili gid unta mag-away-away. Unahon gid unta nato atong pamilya kaysa kwarta.
3: Ah, ikaw sa do.
2: Unta ko na siya.
3: Excuse me?
2: Kamu pak,
3: Mama.

0: Martha, it's not the end of the world.
1: Kilos mo. You know, Martha, ikaw ba ang among ang modelo sa ka-strong sa grupo?
2: Yes! Be strong! Let go and let God! Di ba, friendship, Genevieve?
0: Sinuodin na, ba't siba? Oh, ba't CDI?
2: Ba't si.
0: Ang tanang problema, dun ay kasulbaran. I think I agree with you.
2: Yes! We agree!
3: Ako bitaw friendship, sa di pa may mag-away sa kumbana, ako na siyang pasayloong daan before may mag-away.
4: Ginang forget man ka ha, parwan ay gubot, di ba? Sa to? Unsa sa ba't si?
5: Sakto pa ng imong giingon, Betty. Forgive and forget. Hay nako, mag-enjoy na lang ta dire sa beach para makalimutan mo ang mga problema, Martha.
4: Let's go! Sa goal!

0: Sana ginang kami noon. Dili tanan kalipay.
1: Ano? Noon maasak. Managa sa altar, sa kalipay o sa kasakit, ato ginang barugan. So, busa, ato na lang ng pangadian o atong iampo sa Ginoo ng imong bana. Aron makahuna-una siya o maayo, basin mausab siya.
0: Ayaw padala sa tentasyon sa pagsulay. Dugmaan og samot imong bana. Nung anak, gid na kami yun.
2: Salamat kay Mama Ruth, Papa Joseph, sa inyong mga adhan.
1: Mga gina, so, kamo na lang unang dihaha kay matulog na ako kay Marag mo papagawa mo. Kaya po yung nagduhan. Pagkuhan na naman diha kami duha kay kamo rin dugay na mo magstress to

0: sukses. Main gembira, sir.
1: Unsay bos? Ayan nang bos-bos. Likod siya.
0: Napa, pleasure.
1: Tito, kauban mo ito sa ime. Kapitan mo.
0: May bida, bro, Tito, sis.
1: Likod.
0: Nambat kayo, bro, Tito.
1: Unsa may apoy kalagad niyo?
0: Kung lagi, bro, Tito, kanang natawi pangutana niyo ba? Kanang okay na niyo, bro, di ka na suko.
1: Depende.
0: Ha?
1: Depende sa pangutana, pero inom sa kay
0: Inom ni bro, Tito?
1: Unsa yung problema, anak? Salam.
0: Jauhan mo ka ano eh. Di ba ko anak din nun? Sige lang.
1: Mura mo sa ganang inong suka. Pino na na! Pino!
0: Ayun na lang ito mo. Maloy! Tumalako ko dito eh. Pino. Pero kung dito ba, anak? Wala ko isultini mo.
1: Sama na?
0: Kalahin na. Takong silbari mo ka rin po na unang lawa o sa kudyari haba. Sabtan na ulit mo, wala magkanang itabli mo kasi yung pamilya eh.
1: Kasi yung itabli?
0: Sige ka ko na unang, ano ang ginagawin mo?
1: Diyak ka na sa'yo?
0: Ha?
1: Sila mo iritin po rin ako.
0: Hmm? Ano ba?
1: Panugan na no? Gihimok rin tanan para nila. Wasi na sa pera.
0: Kaya ka ba, ha? Ganang protito ba? Ako? Ba, ano siyang minaw na ko eh? Ako, huwag ko mabuhot ni mo. Pero ang ako lang kisulti ni mo ba na imong balansiyon ang imong negosyo o ang pamilya? Di ka po lang negosyo! O eh? Pinabi, sige lang inom na.
1: Insakto! Ako rin ito!
0: Eh! Umbong niya mo!
1: Ato ni Hukdon!
0: Ako rin mo, no? Ako sudihan ni ka, gustito lang sis, no? Matuog na lang ka!
1: Pero kipaw ka! Kahit kong to ganina, bro! Pero...
0: Ay, bro! Ay!
1: Tiri ka!
0: Halang niya!
1: Saan mo lang kung ano yung

Rafaela? Loriel? Marta? Marta? Loriel?

0: c'est ça.
1: Non, non, non.
0: C'est un excès, vous croyez que t'es guéri, compagne.
1: Mais allez, allez.
0: Non, non, quand même, quand même, c'est pour plus maniement.
1: Ah, non, non,
2: non, non, non,
3: Tito yang sis kidro.
1: Ambut ya.
3: Tanar gue.
1: Ibu ada.
3: Ayo
1: bu yang ribu gue lagi. Dikalit banyak atak ini. Saulu di mata. Tohana. Suka.
3: Ini anak kainum na baka to siya sa iyang maintenance na tambal.
1: Aba lang oy. Duda ko to Tohana. Ginom ato niya. Iyang maintenance. Iyang tambal. Eh tarong mo guna oy. Tarong ginamos. Tarong amahong. Saan tayo. Gusto ka, wa magdali. Akong tanaw nito. Diyan ka.
3: Nausa mo to si Bro Tito Ramses. Ay.
4: Day, day, day. Asa ni bayan Saul?
3: Ma, Saul pa yun.
4: Ay, barkada mo guna sa kumban na.
5: No, barkada yun na ako.
3: Kaya ito, sa mong kumpaon.
4: Ah, sige, day.
2: Para lang sa'yo.

Woo!

R07 Action Files. Mga panghitabog naglambikit sa katawan. Ihatagan ang aksyon o kasulparan sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasuloy pa na yung isuway. At tanganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanong. PRO7 Action Files. Abang ganin yun sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.